0: Por que não?
1: E por que ele me enxerga mais que?
0: E por que não tomou que?
1: Ina lá, Block 19, Cassiandar. Mano, Ani, que me enxerga mais que eu não agi, Sarafan.
0: Ah, que não, não, não, que era disso, era um pouco que me enxerga. Não, não, que era assim, andar na Black 19, não era. Ai, na cara, ninguém falava que era assim, não, que?
1: Que essas nenas mais que?
0: Dá, de que não, que?
1: Tanko. Tabele mi?
0: Kalanta.
1: Tabele ku taba sus?
0: Laka gongola.
1: Laka gongongo la.
0: Nasi sikhole mimi.
1: Ke sa suna nhlayisa kani baba?
0: A yena, ngikhule sikhole.
1: Ana sibela manta sweswo.
0: Tango.
1: Je sarfa mthabeli la.
2: Ah, la mkhama chiri ya theukeli ni kama ni
1: mbe. Mathewukele kuthewukela sham.
2: Lemi.
1: Yebo.
2: Ndzi sungula ku ka ni nga kutwela ndzilweni na van'wana va kutwa ke
1: kahle sweswi ke
2: kahle wena mara
1: mina mutwa kahle njhani
2: n'wana sivaro hambiswiritani ku timhaka ta moya na ti tivanyana kahle hi to ka hi nga twanani ku a ni se ni xi komule kwini na leswi swa rhediyoni la ni ku yingisela ku antswa ni ri laka makoxo la tindlela namuntlha ni tikongoma leyi a section e leyi
1: yes
2: ku nga na mbuyelo mamanthosi veri wa bedeya namuntlha loko ni ku rhevu ni ku le ka mapuvi leyi xa bedeya namuntlha risima maluleke xin'wana ni xo saseka xo tshuka kunene xin'wana mhana ri basile hi laha ni yaku kona namuntlha yima namuntlha i nga ni hlongoli ku a ni vulavula a mi ningisela mi ri kwini ni tihlongola hi lexe loko va ku kuna xalaa tihlungwani ka makoxa ni namuntlha ni tsake swi hindza mpimo ni ya ku ni ya dya huma khekheka ku kuna xala tihlungwani ka makoxa va hlaya mina hi luwa wa nkata min'wanati luwa wa ntlho wo pima va heta va ku swi leva ntlhandla ni TikTok ya radio ma nchumayela n'wama loko tswantswaro handle makala na ku fa i mbvala lowo ka nga xeri loyi byongo na munhu un'wana ku rhandziwa na ku vengiwa ka mina ku nga nchumu wa tatolo ni hleke ni karhala wa swi ta ku ni hlekisa yini ka tlilemi
1: e-e
2: i byela lowa ka humaku hi swona ni mikhetsini ivi va ta na mahungu i pinda futi ra vunharhu ku hi swona ni mikhetsini va ta na mahungu ra vunharhu na voice note ya lowa ka homu tolo ni ku himpela hiko swa tika hi vahaxi
1: ni khesile xikani
2: a ni khesi himpela ni huma hi jeji
1: hayi whatever a mi sirita ri mikiseri a yi kuri emahlweni ni byela ku ni kuma ku ri ku yikhame xa sara rihlanu tsi tlhaveri mi tlhave ku tlhava sweswi
3: ni tata ku khesa ka vaseketeri va GCR hinkwavo a va khesa emukhacani wa yergate ka leswi va nga ni endlela swona tolo hayi mami kahle
1: ni mutwe
3: i tsotsi kahle n'wana mani
1: thank you baba si tlhaveli la ku na munhu kwala ku na munhu la
4: Hilaria
1: Hilaria
4: sokosi na mathethe hi mhaka ya migwala lowu ni tlhavaku hi wona loko ku ni tlhavile no vhika ni ku ye evo
1: ayi vadiva mara na
4: ni karhele ku tlhaviwa hi migwalo tiriyine DJ ma DJ
1: shapauze ximomondiya ximomothela kokwana the junior DJ Lerisa
4: hambi swi ri tani ni ku yingisela kwaswo ni ri kwala tikweni ra vasiva ra tiko ra vahlengwe leti ka nkarhi wa sweswi ni khomiwe hi bojon vo ri katsa muti ni ku yingisela ni ri mutini wa kokwa mutileni dijelerisa ximutweni xa kokwa mutileni na jikijela i ximomondhiya i xitekete hi sweswo na sweswo leswi vuliwaku hi luya wa ka makoxa luya u nga teki hinkwaswo yin'wani fane u phela mara ku mthu anga hembi na munhu anga hembi ni ritila
1: lemtini ya kokwana lechuni
4: hinkwaswo swin'wana pfumela yi n'wi tsakisa mara yi nga swi teki hinkwaswo
1: lemtini
4: hi sweswo na sweswo heyo
1: hi wena tlhaveri la
5: DJ Tlhame

0: Fika bakumeka eka 082-840-4816 kumbe 082-369-7327 loko ula kuma catalog na ti price unga WhatsApp at number teto kumbe uba endzeleka www.tlifegroup.co.za. T-Life Group laba iba endli ba tombstone ta xiyimo xa le henhla.
1: Hila xibazana xa mina xi fikile xa ku ni teka xinikisala eka Facebook Zahara a ku bengi rhongo tiphinda mi ngiseri a ndzi karisa mbula ri mina na wona tsumela xikan kwana va nga kona va nga tirhisa xiyenge xa mburi xa Facebook fika sincenzana ku jisahari ku spice ka family ku navela ku tirhisa xiyenge xa mburi xa Facebook va wexa xandla eka nongonoko eka mixa siku ra namuntlha. Hi le xibazana ni khandziyile mina tiphinda mi ngiseri.

0: ri sima ku suka ka nkulu wa munhu yi deliver makhuvele risivi ra ku ri twe kahle fole a va kumbe loko timikomba yini loko timidlonyeri ku tshandza va khale ku loko ti va dlonyera ti va endla ku dlonyeriwa ni xoho hileswa swa ku ti ku teka ti ku vekanyana tikweni rin'wana so ku gwira i ku tonga no tonga sweswi no khola e risimi ra kahle mixer ni va vandla ri vuyela la mixer ra mina kha skia ni ntwela loko ni tsutsuma ni ku ni tsutsumela ka Facebook ni kuma ku ritari khomela swinene ka n'wimina ri ni mi rhandzaka koxa xandle ka nongonoko hi ku tirhisa xiyenge xambori xa Facebook awu xem ni vonile mama albi va ze va ni telela ka inbox lava ku ha he we DJ a wu kona lana Enos Paul Caterpillar and khe swi swinene ba mandlani vuyelela xem ni khensile ku va mulave koxa xandle ku tirhisa xiyenge xambori xa Facebook loko ni nga ri kona mhaka ya swin'wana ti-ups and downs tin'wana na tin'wanyana laha kamikemi ta ni khomela ni pfumelele ni tlhela ni hindza ni kandziyanyana laha a ndzhaku ka swona mina na wona mikisere ya mahlweni na nongonoko morning bads ni ta va ri karini ni teka riqingho rero ra wena mara sweswi ni la
1: Bafana Bafana Hardware hiku komele special swili hansi hansi unga tikumela pressure pump ya 0.37 kW yi helelini hi 1295 kuma pipe ya gezi 495 house wire 1525mm by 100m mihlovo hinkwayo yi le ka special concrete tile double roman all colors hi 850
2: kasi va tlhela va va na 6m zinc hi 219 Rantena lama emazini yo tiyo
1: 12 BTU Econ i 5700 unga tlhela u tikumela Bega Master ya 20 liter hi 650 100 by 100 welded mesh hi 395 hi khome switirhisiwa hinkwaswo swa gezi swo plumber mabanti hi ku hambanana ka wona swo belela hinkwaswo swi le ka speciali va kumeka kwala Giyani loko u lava quotation kumbe ku tiva swin'wana u nga va WhatsApp eka 060-488-4051 Bafana Bafana Hardware

0: rixile DJ Tlemi, ni kombetaka nkarhi lowu ni pfuxa vanhu lava landzelaka. Ta sungula hi Brenda Mrimi laha tikweni ra ka Rivala lani. Thavele ya kumbe eka mapapila. Ni ta hetelela hi mhani Maria va ka hayi sweswo laha ka Nhlaniki la. Vapfuxiwa rhandzaka Thomas Maleke kusuka laha tikweni ra ka Mavuza. Ni khensile DJ Tlemi, tanku.
1: Eka ski amisa rotana minsi yari vakona van'wani va tsari kunene la ka WhatsApp mina vako vaxume DJ Tlemi, ni kombela ku vapfuxa, ni kombela ku pfuxa kokwana Maxon Ndlozi, ni pfuxa na kokwana Samuel Ndlozi kwala ka nkwiri ka Tomi. Ni ta hetelela hi Petunia Ndlozi kwala ka Madobi. I Cecilia Ndlozi kwala ka nkwiri ka Tomi. Hlayisekani DJ Tlemi, ni khensile swinene ba mandlani vuyelela na n'we mi hlayiseka kwala mi kuma kambe rikona jika ski Wolverine ngutala va nga tsala kunene xihatlanyana lava kurixile Tlemi ro DJ, ni kombela ku pfuxa vanhu rhandzaka, ni kombela ku pfuxa kokwana the junior la jilonga lani kungulani rungulani chauke i mana blessing nangwazi laha ka siendla na makensi n'wahulela la risinga viola a pfuxa ka tlhayisa swilo ya wa ku fanela hi ntima dankon khensa swinene hlayisekani nan'we hikwalano ka skiba ku ri van'wana va ku master party tsi tlhava ni tlhava a ni kombela ku pfuxa vanhu vanandzelaka, ni kombela ku pfuxa manani ke mihlangana ka siendla na block 19 ni pfuxa na manitawula ku tsaka la ka sikhwinyani va manitawula ku tsaka manduleke la ka sikhwinyani laya ni ta hetelela hi sesinyeleti baloyi n'wa mukhachani la ka mapayeni va pfuxa ka tlhe rulani chavalala ni ri la ka mapuvela ni khensa swinene rulani chavalala ka mapuvela ka skiba ku ri man'wana nga kona nga tsala kunene lava ku rixile mesetle melo DJ ni kombela ku pfuxa mani rosobyani laha ka nkuzani molweni ku longeha no ndza mesetle orixinaa kusukela ka muswana leyi na dlori maluleke laha ka khakhala lava pfuxa kahle hi mani n'wazita mahlangana ku hleka xitarata emarula drive va ku vavulavula lowu rixile ni kombela ku pfuxa vanhu vana ndzelaka, ni kombela ku pfuxa kokwana ku nga lava laha ka thomo laha nhleko na le ka na nhleko mhlongo laha ka mahlathi laha ni ta hetelela hi Israyele nkuna laha ka mahlathi la ni tlhela ni ku bebede eka n'wana wa mina nhleko mhlongo ni ku kula n'wananga DJ Njomani mina ni ri la Alexander hi ntirho inkomu muhaxi ni khensa swinene ni ba mandlarivuyele na mina ri fele xikombela lesi ka lowanga wa n'wana loyi kasike va kona vula vatsari va ku rixile hi DJ Tlemi, ni kombela ku va pfuxa, ni kombela ku pfuxa vanhu lava ndzelaka me ni ri la B9 la vona ni pfuxa mani sungulani la B9 la mama khensi la risinga view na Friday ngomeni la B9 la pfuxa kahle mafesi mlamza kusuka la B9 la khensi swinene malamza kusuka la B9 la va kona van'wani va tsari kunene na vona va ka ku pfuki vana va rindzelaka, ni kombela ku pfuxa sikisi khawuri wa rambani ku pfuka mani Elisa Makamu la basani ka mucetweni la na mana bumba leswi tinyiko la ka homu 14 b va pfuxiwa kahle i mani nhlekari va manyunyulu ni ri kwala zone 4 ka papazel va heta va ku danki Tlemi ro DJ mani un'wana nga tsari kunene lava ku rixile Tlemi a ni kombela ku pfuxa vana va rindzelaka, ni kombela ku pfuxa sikoni mani makhuvele nkata botarichi la ka ndhambi FM ya ka mphambo Ludwig Maluleke na birthday mail papa Mananga Isizeka Richard Rikhotso la Robert ka Shoko va pfuxiwa kahle hi mamali mama Mhlori Linda ngoma Maluleke la Robert ka Shoko ni khensa swinene mama Linda ngoma Maluleke la Robert ka Shoko va kona va tsarini na vona lava ku tsi va xumi Tlemi ro DJ a va pfugetsi ni tlhaveli vana va rindzelaka papa xilo vona vafana laka sikhwinyani la kokwana swo boha laka makoxarana kokwana wa the junior la Jilongo va ku he wena a va pfuxiwa kahle hi manesikona laka dzingedzinge ya xintomanini mavulavhalowu va heta va ku tsi va ku rhandza ku tirhisa tela vhele vo ni tlhava na vona hambi swi ri tano ni tlhava mani la landzelaka lava va ku tsi ni tlhaveli mavulavhalo ni tlhavile mina ni kombela ku pfuxa vanharhu majamalume man ladies lava kokwana wa ntsumi la 14a ma7s kuna nkata bot isaya laha ka dzingidzingi laha xintomanini laya na mansani rivombo laha ka jim galalomela va pfuxa kahle yilo basa yin'wana mani bosa kusuka laha gangeni ondo ra ifrai makam kwala ka ngove kwala va heta va ku tsi na vo va tirhisa tela njhe ai tsumira mta mugarba katsa kunene na barba kurishira itle mero dje bula ku oh pusha bana bana ndzira ngombela ku pusha eh bana bana ndzira ngombela ku pusha sister bi kumbela ka mapapila lana manje janda ka mchipisi la managers ndlovu la ka gym la abana man grace nkata ndona ifrai makamu la ka ngombela ke swina na manduro eh ba ku bashume itle mero dje ngombela ku pusha ngombela ku pusha manume mayonnaise laha ka xikhumba laha ni pfuxa na mhani Maria maswanganyela ka maswanganyela laha na mhanidahini laha ka dzingidzingi lava va pfuxa kahle isaya nkuna laha ka dzingidzingi lani khensa swinene hi papa hlayisekani kwala ka dzingidzingi kwalano ka skam mani n'wana nga tsala kunene laha ku venteka lava nga tsala kunene hi xikan'we hinkwavo va kona laha va kurisile DJ Tlemi, ni kombela ku pfuxa vana va rindzelaka, ni kombela ku pfuxa solanga mabasa laha ka bodela boti masenyani laha ka majosi la na xara tlhongwani laha ka makoxa lava pfuxa kahle hi ibi maswanganyela laha ka maswanganyela khensa swinene hi maswanganyela ka maswanganyela va ku ri mani n'wana nga kona lava kurisile DJ Tlemi, ni kombela ku pfuxa ri vana va rindzelaka masevi vigin ndlovu laha ka mapuva chamando mani Maria maswanganyela ka maswanganyela na 16 nyiko manduleke laha ka ngove jamela 2 a pfuxa kahle hi popa lawunene makhex vongani mbetsa hi lagos embetsa wa xigubu lapa ekusukela ka xikukwana la ni khensa swinene papa kaske n'wana nga kona la va nga tsala kunene va ku ni kombela ku pfuxa vanhu va ndzaka u ni gaveni laha ka makoxa la mhani xiringani la risinga view na papa polite la risinga view a pfuxa kahle hi mana polite la risinga view minjhani hi mana polite la risinga view la ni khensa swinene ku va moxe xandle ka ringana kunele ka mixa sikara vuhlaka ske n'wana nga kona nga tsala kunene va kona va ku rixile tlhela va ri dyeni kombela ku pfuxa malume nyeleti ngoma foto laha ka home 14 B malume class ke zana malule ke la ka home 14 B na masebetsa ka Rose Machine zana ka mabhenda ba pusho kahle hi mana bomba la ka home a 14 B in Kansas Shunan and ba mandar biela la wonte tlhela nya la tqingwe la nteka la banga korola tsi no panganyisa me
2: tlaba tlaba
1: tlaba ku tlaba
2: ya ni pusha boti randa ka Thomas Maleke le ka mavuza le
1: yo
2: ni pusha kona ka ntlhane ka mbengo ka mpenyisa
1: ya
2: ya tele le man mari ya vaka maswanganyi le ka maswanganyi
1: eh
2: abana komsari mkhurumbela ka tani ka tegela ngovu ye baba
1: he baba
2: inga suka samsa sweswi la kuna madeke
1: ani wo suka sweswi na mheni rede kuna madeke la vo kombisa munhu o randilo si no panganyisa la
3: aku pfuki masere mani mahori la hansi ka sports cent
1: ehe
3: u pfuka masere mani mahori koko wa ku hlula na dione le hansi ka le ka xigwasu leyi
1: ya
3: ivi ya ku pfuka mhanijajani le ka michipisa a va ti hi ta ya le ka vamhana ri basi leyi ya dya khekhe vanhu lava hinkwavo va pfuxa yanhu wa masilo vigi ndlovu ka mapuve a chamando
1: teso swi na nihlayisekana na chamando la
3: danku
1: danku si u pfanganyisa la
4: ku na sesiwa ntimanyana aka sikhunyani a va pfuki ku na papa xiluva na vafana ka sikhunyani a va pfuki kuna mandla ola ku tsaka kona kwele ka sikhunyana honira avapuki va pfuxiwa hi mhana Felicia la lava kokwana wa mbali la ka dzimidzimi la hamakrani
5: a maluleka ka mpfimbisi fika ka mfe wa mina mhaneli iku mingise lonkulu ka i kokwana wa nga lava veri pfukani i vuya kwana wa mina ehinda hi leswiya i ya ka makoxa ka vamasei wa mina mhani Grace Mashani i fike kokwana wa nga lava masei wa n'wina veri pfukani ikonda kwelele kuzandi mwana wa mina leka malume wa wena DJ Ntomani ikokwani wanga lava veri vana ku ya sweka tihove ni va swekela n'wana wa n'wina veri pfukani mi ku pfuya mi ta kuma va sweka tihove na tshopi hinkwaswo kwele kaya ka n'wina leyi inkomu lava hinkwavo va pfuxiwa hi kokwani wanga lava lakuzia ka xiviti skini sa mina inkomu
1: kese swi na nhlayisekana skim samu
5: danke
1: danku
6: Kaba nikomela kupusha birthday boy

0: makhelwane wa mina homeboy ku nga Sizeka Richard Rikota papa Mhlori ni ri Puka Brian mina ni tsutsuma ni ya le ka ndhambi le Wesanjema ka Mpukani tsutsuma ni ya le section F a Giyani ku mali makhovelo lo va duma Mpukani na n'wina va pfuxiwa hi Soli Mongwe ni ntukulo ka Xithwembe tanku
1: Rulani Shabalala kwala ka mapayeni Mpukani ku pfuka e Rose Mashinzu kwala ka mapayeni Mpukani ni hetisela hi evidence kwale vuhehli i mani Burisa va ri kwala ka mapayeni inkomo
2: thabelela
3: ahe vaxum
2: ahe
3: ni ya ka Mbove ni ya pfuxa na va nga mi tsalela ntombi yo tsaka mani va dzoka makhekhe hani wo sungula wa mitlhanu pfukani mani mi ya kwini na mi ya pfuxa boti gumbagumba pfukani mi ya kwini na mi ya ka matswangani ya pfuxa xirhandza mani mariya matswangani kwala ka matswangani kwala a hansi ka vukoti bya ka holweni wa maxangu wa pati mbuya kwala ni hi le vukatini bya mina pfukani mani a mpfuxiwa hi madana nkulu wa hosi aka swikunyana n'we mi nga ni pfuxa ni mi tekele nhlokweni kwa ku marita ya ri hansi pfukani inkomu
2: kheso swi na nhlayisekani
3: ahe
4: exileexileexile DJ ni kombela ku va teka ni va zuza ni ku botusani J Makam la ka ndhambi pfukani brr ni ta ni ku Ntsako Hlungwani la ka K pfuka makwerhu ni ta ni ku makhelwani mali makhulwani lavo duma Giyani section F pfukani makhe hinkwavo lava a va pfuxa hi nyiko Hlungwani i ntirho le vuxakeni cece
2: mo hetelela ku va ni ku tsatselela qingwela
5: ni ta pfuxa mama Nkhesi laha ri swi nga view ni tlhela ni pfuxa na siva ra Ephraim laha ka gym
2: yo
5: ni tlhela ni pfuxa na mhani Bavu kwale ka gym a va pfuxa hi sweswi evidence kwala vuhehli danke
2: kheso swi na leswi evidence la vuhehli la
5: hi swo
6: Clem ni pfuxa swivara masenya Daniel Mashava ka xikokwana ni pfuxa kokwana swa boha ka makoxa ni ta ni ta hetelela hi swa kala Adidas Maluleka ka mindisinisa block 3 va pfuxiwa hi kokwana makapulu ka xikokwana kona
1: ni ku ri xile DJ Tlhavani khani ku ni kombela ku ya pfuxa sikoni xa mina mhana ri basilela ka mapuvela ni kha ni ku dumizela ni n'wana boti khekhe ni ri ku tende ndleleni sikoni xa mina ni ku ni pfuxa papa makapulela ka xikokwana ni pfuxa i mhanti nyiku mhana Oscar va ka xigodo na vona va kwala ka xikokwana vana va hinkwavo va pfuxa hi mama Albi kwala ka xikokwana inkomu
7: ahe ni kombela ku va pfuxa ni pfuxa kokwana wa xingwavila aka xihosani pfukani mhana mina landza mhanicawu ka Bavu aka jimu pfukani mhanisani n'wari vombo n'we mavona aka jimu pfukani mhana mina vanhu lava hinkwaka vona va pfuxiwa hi mhani mabunda hi mina ro kwala ka ngwave dangi
8: xihixambisari eka vanhu lava landzelaka Felicis Empenio nkopu ya mixariza aka vanhu lava landzelaka Felicia Ambisari eka vanhu lava landzelaka Felicis Empenio nkopu ya mixariza aka vanhu lava landzelaka
2: hamzer tara ke mixer mena na na sei chije bge le ka xenge xa hetela la hetela xa ngono ko karwa ino be kala kama kumena rungwe tbera ta sei bila wara lia yan tsane xenza ka sos e kuba tsuma hela ngta labanga ko ba tsanga sikuru ro kuba ri kiwa na muntla na muntla 18 ta ngweti lia ya jun lembe ra magi dember no ngwe mbere ntse ku ro chi tsela mbere tsene ka mbe siku i ro lu ku ra lu ku tbanga tsanga sikuru ra kuba le ko ra muntla ntabe le mixer ka number 060875942 tirba kona xikanwe la ka whatsapp la ka number le ifana ka 060875942 lu ku ra lu ku tbanga pelane enthabeli mixer manga chap nga is the don't hesitate senka ro kona wa kuba mdzela kuti wa mana tsanga ku sikira hera ku veliki one me va kola vano vativa ku nyana vambiri va naru nyana lalo ku rina va kola vativa ku enthabeli mixer manga number 060875942 ibi to va mdzela ku feliz cumpleaños kuba itirisa feliz aniversario. Hey, so swa nkwaso swa ska swa landzana ku happy birthday. Ko va tindzimi ku hambanahambana ka tona ngopfungopfu le theatro mia loko hi jampe nyana na marwandla hi ku i nyana tsi mo sungula ku va manavelela la
3: Felix Kobianos ka rise mala tinwana mana ri basile la ra ka mapu. Kele ka botisi zeka. Kwale kwa vaka kona hey indzo ka funo ho va dzima ngombe kurani ahi.
2: Ahiyeni. Kesil na wanga skuda ka tatar mixer ntavile kana bara 060875942. Tsi tabile me.
9: Yebi happy birthday eka Sizeka Richard Records emikonweni wa ka muwanati lava ni ri a vakulu vakula va hlayisa muti lowa wa vona lavaya swi na nkoka ku va va ri kona laya a va naveleriwa hi mhani dlawa la ku tsaka Maluleke kwala ka Sikhunyani danke muhaxi
2: sweswo swi naendla ka Sikhunyani la
9: a ku tani
2: danko kompleno sikamanda
10: bari kuna tsheka rikhoto layani apa vana sikura kahle duvala mabebo livela vudi tsheka rikhoto
2: ya
10: bana velela hinwana wa botwa vijindlova anga masilo arila ka mavalani mgondo wa chopelo nkulukumba na wena hlayiseka swivungo ani diangi wa nikwate ngopfu randwe
2: tsheka ndem gondo chopa hi mina ila yini
10: hayi mano papa masezi kungena kukuma ku ndlovukazi no papa masezi
2: iya sweswo swo ifold ya ngwana baba ni kesile
10: Ke
2: bolte amina. Eh no, ma ku pfuka nendla jari me.
10: Una vuntsaka.
2: Mosha pese ya. Sí, per feliz cumpleaños, camarada.
11: Ay, eh, mami, si tienes cumpleaños, va a recunar nani, mashele. Le aka mavalane, inwambatini. Feliz cumpleaños ka nwana kokwane. Ebene ku feliz cumpleaños. Aka mingise lonkulu, tiveka. Isona musa Richard Records papa mhlozi happy birthday mfana wa mina kulani mikula kwa halana hlayisa ndyangu wa n'wina lowu mi wu rhandzaka swinene xikwembu a ximhaka tekisi n'wananga va te ku na loyi wa ka mathonsi la a ti efe na yena happy birthday ku na njhavulo a ka nghove happy birthday no un'wana va ku ni byela kokwani maxinisi sweswi a swi kokwani tisimativa ku na nkata ku na makwenu wa nkata Joni a ni n'wi navelelanga a yi ri ya tolo hepi advice aka yena boti kula n'wana nga xikwembu xi ku endla hi tintswalo na loyi ni nga n'wi rivala kwala na kwala va ha ku ni byela swi fambi e na risima mani risima Maluleke yona wena hetisa ni bexari wun'wana wun'wana ngo na lowu un'wana wa ntlhanu a hinkwavo va navelela hikokwani gaveni famba mi ya wisa ka bava hi ta hlangana na kwele
2: daku va navelele ni xivhenda ni twa
11: hi xivhenda e dopo fa bebe
2: ai ra baby ndo iwana tsotsi na musi tsi tabile kubethe mana
9: feliz cumpleaños feliz aniversario eka mukonwana wa vanganati kunga botsi zeka Richard Chirikhozo le ka xihoko happy birthday botsi zeka ku na risima Maluleke le ka mapuve ku na mhani Sylvia Maswanganyi laha ka ngove a jamela 2 ku na Mbuyelo Mathonsi na Gyani na section E ku na Njambulo Maluleke laha ka ngove a humle

0: ebiyani ku finish compiano ska hinkwavo lava xirhaka siku leri fanaka ndhambi ya mukata ku a yi vaneli va navele ro hanwa masilo viji ndlovu ka mapuve a chamandi hip hip
1: ure ha mune mutshikana namuntlha ni ta mi kuma
0: duva ra mabebo
1: tlhavelela
2: ivi ku va na rhulani maxele na yena veri wa bede ya namuntlhu va navele lexa nga tihlun'wana ri na ka makoxo ni kume tikholito ta lava ku loko ni nga heti xilogene a ni a swi va khomi kasi swona tihlun'wana ta makoxo hi luya wa nhlata min'wana ti luya wa ntlho wo pima va hetela ku swimeva ntlhandla tiktok ya radio va hlaya mina ma nchumayela n'wama loko tswantswaro handze ma tala na ku fa ku mbhalelo wo ka nga xiri loyibyongo na munhu un'wana ku rhandziwa na ku vengiwa ka mina ku nga nchumu wun'wi ri nge swa ku hlayiseka tinaima hi tije kaso swi ni vulavula ku ni le handle
1: kesesine va byeleni ku happy birthday hi xilovedu va byeleni ku happy birthday hi xilovedu
2: ni ta munyaririni
1: zamani ni yitwa khilokhela kha mavana
2: va ta ni dyondzisa ngalisani hi
1: mahaxi hayi khona ni manya
2: loko va nghena kwalani ku xilovedu xi ri yini
1: ni
2: vutisane wa n'wana hahani loyi wa hi masenyana yona hi mali leyi ku ta ku tlhela happy
1: birthday to myself
2: Amen.
1: Tago.
3: Kurula mestetsi ni ri finish anniversary eka mbuyelo Mathonsi a section E risema maleleke ka mapuve. Papa mhlurisi Zeka Richard Rikhotso a Robeni ka xihoko. Hinkwavo lava va navelela hi n'wana Rulani Chavalala ka mapuve. Tago.
1: So mestetsi i dzele hi vo mani Rulani, he?
4: Ri Happy birthday mbuyelo Mathonsi section E risima maleleke ka mapuve papa mhlurisi Zeka Richard Rikhotso a Robeni aka xihoko a va navelela hi manese ka dzingidzingi ni khensile mavhulavha
5: inkomu khaze va ri loko la ku rhandziwa rhanga o ti rhandza happy birthday eka mina mani papa mhlurisi Zeka Richard Rikhotso happy birthday eka princess gongongo mani sesithandiwe baloyi maitin birthday ayi mr sikile na midyondzisi tlhele nkambi Esther M n'wamathevula lava a va na birthday leyinene na khale ka president Thabo Mbeki na hinkwavo lava birthday yaku birthday ayi sasiki mina i birthday boy papa mhlurisi Zeka Richard Rikhotso inkomu
6: nda ku finish espan on manwe no man ni kopani on manwe ta wena mona ta aka ena na man aka mbuyelo Mathonsi man we a section e man ku thoma ena man ino ku happy birthday man wa ta wena man ne le ka Zeka Richard Rikhotso man kwala robini aka zwihoko man wa ta wena mona ina man van xihotela vaka malungano kwala ya man ena mani ni le ka mani na ni le ka risima mani i n'wana mhana ri basile mani wa ta wena mani na hlulani mani wa ta wena mani kwalaya ka mapuve na hinkwavo mani mani wa ta wena mani na mabede yaku mani wa ta mani va naveleriwa hi mani na hi mjuda mjudis diman van al dimananis hi vo yes mani a ka ku finis kwalayo ku tivaku danki
1: ai la felici compleanos da felici aniversario a swi nge ngheni swo hindza ntsena a mi ri ta ni khensile mjuda mjuda 6 ka la again section F ka skema khona vangana va tirhisa WhatsApp ku va hoxa xandleka nongonoko ka bexo sero tlhela
7: maxi wa mina ni ri finish aniversario eka vanhu lava landzelaka Butsizeka aka xihoko risima maleleke aka mapuva ni ku happy happy birthday eka hahani Rulani Maxali kwala ka mavalani ni ku kulani hinkwavo vana va leriwa hi mhana nhleko kwala ka mavalani danku
1: mi ri felici compleanos ka mana
8: mono ku happy birthday aba xivara e papa mishole le chat report na ro le ka xiyo ka seven yani ni ya ba le ka mapuve le kuna wa ka mali le ke na yena le happy birthday ka yena na ku ya ula birthday aba sungula na mukhale xiko ni xivara ya ti tsalo ku na ku lava na ku humelela aba le le ya wana wa ya na ku papa ku mina ka xiyo ka mo ipala ku xiwa lo ya ni
1: bari bari mba dzala xivenda ku feliz cumpleaños. Sungura ni duva leswinwana mi ta hetisa. Ni ri verisi kombelanisi ka mana. Aye.
9: Papa, xitikulwani xa mina mutirhi xa xihoko. Hinkwavo lava bebeaka namuntlha ni ra va di kahle makhexe ya vona va navelela hi tata Alex Gararo Maluleka Babangu
1: kesa swinene na Babangu tiko ra kona
9: tangi muhaxi wa mina
1: danki baba mer feliz cumpleaños ka mana
10: feliz cumpleaños ka Nhlela Mavunda
1: mi ta yini
10: feliz cumpleaños ka Nhlela Mavunda Hola, es Cucuá, ni me la vi, mano, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
1: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
10: no,
1: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
11: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Nambuyelo Mathosi, nta hetelele papa mhluri sizeka Robert. Dikhoto le aka xihoko, na hinkwavo lava base yaku noka ni nga va twangi. Kokwa gwevani kwala ka tomobayi.
1: Kokwana gwevani va byele ni xilovelo ni toko happy birthday.
11: Vahlweni valava, a hina hi to dziva ra mabebo ka vona hinkwavo.
1: Ni gezi ni hlayisekani. Feliz cumpleaños kamana.
12: Ndaweni.
1: Ahe general.
12: Mwe wateka.
1: Ahe wateke. Ahe wateke.
12: Nuku happy birthday aka Sizeka Robert Rikhotso. Kuva na na lava van'wana lava birthday aka siku ra nyamuhla ni ri hayi. Siku a ri ri kahle ra vona a va kule va ya mahlweni va ti hlayisa aka n'hweti ya vona ya youth day. Mina ni general aka ntshuxila ni tshama kona.
1: Va byele lexi Portuguese ni loko happy birthday. No kombe. No kombe. Je putu gezi na, je putu gezi ono bingo. Ester sama skun kwa kwala.
12: Je putu gezi. Bare kombre no se.
1: Oh. Bare ini.
12: Erigas good.
1: Erigas da right, right, right la pap.
12: Kombre no so.
1: Zaman ni ya ko, makama ya ko. Makama ya ko ringitan kan.
12: Comprenez de face de dore.
1: Si, very feliz comprenez comanda.
2: Very lucky angobe na yani kuna mantsongo wa xalati I Sylvia Mashanganyi. Bana na sikura kahle man Sylvia sikura nguna ari sasethi nwana man. Even ku laka mabalani na yani kuna imani kambeni ikhesana mashele. Ana na kahle ka mihariva ka. I Rulani Mashele. Vana na siku ra kahle n'wana mhani ka. Ivi na mani na na Risima Maluleke. N'wana mhani a ri basile. Mhani a ri basile. Siku ra n'wana wa n'wana a ri saseki n'wana mhani. Mbuyele Mathosi kasi yena I kumeka laha a ti I. A vi na siku ra kahle n'wana wa ka Mathosi laha ti I. Ivi ku ana brasha laha ti I Sizeka. I papa mhluri. I mukon'wana wa le ka mphambu ka Maluleke. Papa mhluri siku ra n'wina a ri saseki n'wana mhani a ri saseki nsati wa n'wina a mi hlayisa mi tlhogomela mi ta kota ku nghena moyeni vavanuna vo tala va arisiwa ku nghena ka swiyanimoya mina nkateke kuma ku va mi kume nsati wa ka Maluleke eki papa mhluri na mhe ni va maseve wa n'wina ni va maseve wa n'wina mikon'wani Sizeka hayi siku ra n'wina a ri saseki vakon'wani a va naveleriwa hi mhana anakanyo
1: mhana anakanyo Lamla nyimpi ya xilovedu va byele ku hi birthday xilovedu neto.
2: Ni byele ku hi xilovedu swi ri yini ni ta kota ku swi vula.
1: Ah, jumelani swin'wana swi nga vulani swin'wana swin'wana leswi ni twaka ku nga ku swi vula ku happy birthday.
2: A ri na finish and complete.
13: Hidini dzeni shilo reti ntantisetela.
1: Mirina yini? Mirini Felix kombela sikwini?
13: Ala.
1: Mita yini?
13: Ai karno mirini so puti so wani karre.
1: E mara mita yini? Mita Felix yini?
13: Ni vula. Ah, solo so siya.
1: So yini?
13: Ete yini we. Ah. Ah, kwa yini. Ai, ati, ai, ai.
1: Ni tu ilo itu ala kule, Sam.
13: Awi tsankatse ene ninge yipinde ku ayiri kahle.
1: Ike sini taisekani.
13: Ana ana ka nyimine.
1: Keli jaji la ubelewa kere.
13: Eso se se mwana
1: ta. Danku baba. Ke zo sina taisekani. Is inka wa de minete mingi zero sulo siya rosa nanzi ka shem au suka madoda. Ti mire ku bethe ya mana. Yes.
13: I love you. Wow, lela kwa muti ya mwana
1: Banzere nguwe pipe dhe izuru hii itwa. Banzere nguwe pipe dhe izuru ni itwa.
13: Pipe dhe izuru?
1: Noko mbele banzere nga. Ai.
14: Ae, DJ Klemi. Zire, pipe dhe itambu yelo matose. Ase chini. Mfina maluleke kama puve na hinkwavo na birthday yaku eka siku ra namuntla vana belela hi mana khavisa ka ngove inkulu
15: DJ Tava vula vala woni ku happy birthday eka botisi Zeka Richard rikhotso le a robin ka xihoko yona baba namuntla dana keke etsakile eka go hi wena n'wina swisumisindla ku mativa mundla swona swi khoma kahle Metala kama povela nwana, kuna mwana boti la nwana, ere sima maluleke. Malar basile, kuna bakona kwa lana, babela kwa lana, menika keke. Mi nkwa vila wa beida kina mwana, wana vila la mfano wa kefa kama povela, mwana zgumina tangu.
1: Sopika mbowe, tele lo kumana bende lolo.
16: Sopika mwana tati, kuna maslibe ya maswanga ina kangobe. Kuna ilewane ilewane mani waka matuose nungri vele vitrae kuna javulani maluleke kwa la haka ngova umila kuna buti zeka le arobeni kashi oku ya mkwa wala bezda kasikura na munti awala na ilo kukwa nwarisuma kwa laka buti kuna tate
1: minabela kwa zekwa ipibete iri murina njaka lama ya matere saku ngovu
16: wendi kushansavano
1: nomi ranzaka
16: Ngithi kubo isuku lakuzwala alibele linhle.
1: Yini? Mithe nirini?
16: Ngithi kubo.
1: Yes.
16: Isiko lakuzalwa.
1: Yeah.
16: Alibele linhle.
1: Ngikuzwe bese kana ka bodela.
16: Danko.
1: Amse tarbe ngisarzi vekala ka tsebo totobela ta yinga se ba wara ya yantse ho ser ku korantse ba tlhakatso komela o tabo khari ya mara je enka rokwa ni panolo la matomo la ba ndi kone re mile ndi mya mina shem ka ske ha wona ngtenya la bangatsa ku nena la ka whatsapp ya mina la ba go be the ka bana ba tsara ka mana ba go akar basile la ka mapo bele se ka re tsela re khotsa ro berga sho ho ko aba nda bana ba le ro kahle he ngwa zi tha kwa ra gandana ka khane ke sunene mana ngwa zi tha ra gandana ka khane ka mana mo ra ngatsa ku nena ba go nkobe go be the aka se ka re tsela re khotsa thandi we enda ba zonke ba loela ka gongongo la na bukosi vuke sada basanga tlanekela ena amkelani maluleke la ka mabalana fortunate tsaki enwa msapa na le ka nthahla mana charisma mabasa banda ba kwa bana lelo kahle pedingo nyama kusuka ra ka mabalana ke zwine pedingo nyama ra ka mabalana ngona nga tsara ngona ba kurishile tlemelo dzibulo ke bebe dzaya ka risuna maluleke ra ka mapuya njabulo maluleke ra ka ngobe la mbuya lo mathunse section A na le ka mansilvi ya maswanganya la ka ngobe jamela 2 na ngona tanga se ro ngwe na lelo kahle papalo nene ibongani imbetsa wa shigubu nkeza zwine imbetsa wa shigubu kaske ngona nga tsara ngona la ba happy birthday ka Mansilvia Maswanganyi ra ka ngobe jamela 2 ne le ka mbuyelo mathosa section E ne le ka njabulo maluleke ra ka ngobe ngomulani avusha vabana belero kahle imani imani nwazi thama hlangana hleke starter e marola driver ba kudanga kutile melo DJ ba kutsika ba le thaba Mr. Pat e bula ku felicia anniversary ka bo Jeffrey ka nkata bo Jeffrey e Silvia umlocha Silvia Mamlocha la kangobe jamela 2 nele kambiyero ya matonsa ti ini nele kanjabulo maluleke la kangobe la sizeka ri chatri kota la robin ka shoko nele happy pure nele kaibona inkwa bina nele makeke makeke hei basa ngwana man posa la bana belela kari kesele basa ngwana man posa kaske kora man ngwana batali kuna nbak felish kompria nos kabana bana zara ka sizeka ri chatri kota la robin ka shoko ono roka se ilaki mshongo nele kwa la nyagelana kesele na ilaki mshongo la nyagelana ima ngwana katali kuna nisha atla nyana la eba kuna kubela kubela ku felish kompria nos kabu iwe kaman la kabu yelo matonsi nele kaman Silvia Maswanganyi bot sizeka ri chatri kota na ngwa lor tenga sikora rakmeri kubana beru kase man sekana mamonyonyi la zon foka babazela ila nuku ingisela kahle ndiri kona nkhesa swinene ka skeba kona mana ba ku bethe ka sizaka rsha ndiri khotsola ro berga show ko rsima emaluleke la ka mapubela na manselvi ya maswanganya la ka ngobe la na le majabulani emaluleke la ka ngobe a humulani ne le ka mbuyelo mathonsi la section E abana belo ro kahle mana bomba lo stinyu kona ka homu 14 ben kesir emana ngona ngatsa ro nena la ba ku bethe ka bana bala ndira kahle mara dije bula ku bethe aka manselvi ya maswanganya la ka ngobe la mbuyelo mathonsi la ti ila na manrulani ma khubele la ka mabalani la rsima emaluleke la ka mapubela ro kahle man grace nka tantuna i frame ka Kesu na mandura, eba kora man. Kula bo marbete antangang voice note yabo kuri ku ya 4 o'clock ni itangi ilshem. So yin mar. Naya loko misenda voice note yangu yakusungula akuri 32 minutes past 3. Ni tangi ile batle batsala go ane tangi masiku yo tala mara na masiku yo tala na tanga aba bo lichumo ni kensile mara ne le kangwa swona mak ni kensile botomi bya mahlweni tala le ka skeba kona mana ngwana ka kona laba ko hebe bedhe ka masebe no itana enkwa ba batlanga lesku ra bo ra go belekiwa toito e mashere la ka shikukwana ni kensile mone yo maila e kona o ime ku lunga manda i red boy mchangana ri simra go twe kahle nkarhi ni fambile mina loko so si swirandzile swimina na wona nga swendla ka misoso ra tama loko mina na wona tlhela hlangana mzuku na mirandzile na mirandza ra ntora mina na ba xinkwa ba jsrf mara Hi, baby. Hello. Ja, red boy, changan. Simrago, chwe kahle nkare. Famba kahle na kulani shigombe. Famba bile me.

0: Yeah. Loko ang saka rokona vele magumbe ringwe tsena tibene tsebe ka reso kahle awara ya ntsebu ye bele re simra kahle re so kahle ka album leka twa kahle ti wili general muzika eka misho wa sukura na mutla ka BBZ tibe khetla kwisa swisweso loko lang sala handlela so swama swa manyana swipulana a swi tsaka msanga mfo
1: ya swisweso ndzi tsaka msinyana mfo eh ku biza la handle loko fetsa fetselile eka nkarhi wa swisweso kambe kana na matakusha ya misho wa sukura na mutla la swi nga sungula kona switsutsu ebe la ntaku nsuka hi kona hala saitrala babang swi ne ngopfu man swi ne ngopfu ndlale kambe ke mixo so fa mhele ka ma kuma mbiri ngwe watipela tsi kuphile kahla wa rantsebo ile ka wa xingula na xipano xa BBZ eka misho wa sukura na mutla ndo no kho the big breakfast zone ngo no lo taka wena msumile ku fika na mutla na ka wa rantsebo ka fika le ka wa ka tiba leswa ndo no kho merisi kahle e ken sanchara no ka chauka tiswa wena e kumbe xa tiswa ka wena e no mo wa ja ra balanja ngo bene pines e mixo so fa mina mista xaka jiki jela ne ka misho wa sukura onda news desk famsa kahle na lungile ka balufani khasa stenex wa kahle ka mtrick lone claim lo wanti jela ka ngo kwa kwe wa morning base tlaba tlaba kule kahle mix sere o ka pusha kahle bana o khala ka the birthday ndile ka misho wa sukura na mutla 36 khasa stenex go fika sina mutla e sukura ku khume nungu ile ka ngwe tiba tsebo le mera kona thontse le soko ele mera ba gidimire na makume mbere ntse bo e khasa stenex wa kahle ndile ka mtrick lone lungile ka balufani manga kusungula ya siku nga ngusela kahle tlhoko maka like afternoon ku pile kahle awara ntse first hour the big breakfast zone ka misho wa sukura na mutla
0: ya tano lo hlamsela ku ikona vele hindlela yona yeleyo ka BBZ lo ke vakhetla kuisa swi sweswo vele vakhela ku sakahle kuri eka swi khedze khedze swi sukuna na mutla vele swi kona hinkwaso ko sala tsena 196 wa masiku leswaku libero ka fika kahle ba kumu 17 wa ti hour na 36 wa ti second wa ti minutes and then 36 wa ti second letinga sala leswaku libero ka fika kahle makumu ka ikhomela ka 0608875942 kumbe ku GCR ku space FM hlangana kahle kona kwa laya ka kumbe xa ku no man jikijela ka social media ya mina ni riba ka ri hi hlangana kwa laya tani langa bla kona swi khedze khedze tsamsekile hinkwaso a hi fambeni vona kuri ka misho wa sukura na mutla hi ta drive sansa ku yini mi yisa mitirhweni kumbe nghenaka kahle awara ya nkomba hayi mara na tiawara na timinetse nyana kuri mi nge amiseleta kahle kahle fambisa sweswo hi ndlela leyi mi chayela kahle lamagondzweni laha mi vona swi pfulani
1: alright ke konzo afram 78 r 81 36 r529 nwe mi nga ku chayeleni vele ka misho wa sukura na mutla chayelani kahle kheta na vurhonwani swi endlaka leswaku mi fika lomu hakona na ma hlayiseke swinene ni ka misho wa sukura na mutla swi khedze khedze swa nongonoko mi ngiseri swi tele swinene ngopfu swi fuwile tanihi masiku ta tsutsunga leswaku awara ya ku sungula yi khomile kahle top status making headlines web updates funze ri kolshali mpopo leka second hour i khomele kahle himi na mane taba i rikona today ni histo kumbe xa leswi nga humelela kahle malembe ndzhaku siku leri fanaka ndara namutlha naswona hi ta va yi kha yi xilangutisa eka sileka ora ku hetelela i va yi khome kahle ti celebrate gossip kumbe xa ti-entertainment stories topic ya siku i va yi ri kona tanihi ntolovelo mixo swa famba ndele ka misho wa sukura na mutla va yi kha yi famba swin'we la ka vana ntsevu ku ya fika le ka vana nkaye kambe ke laha yi nga ta kimeta ko ka vana nkaye ni kona ko mid morning life ta va ri koho na ntswalo yin'we mixeri eka misho wa sukura na mutlha laha ka wara nkaye ku ya fika le ka wara ya 12 eka misho wa sukura na mutlha just all space of family ka Facebook loko la ku landzelela ka swiyenge swa mabulo ibyo leswaku tiphila kahle ni ngonoko uri ku ine eka misho wa sukura it's the chillest day it's Thursday bangwana boka ikona manje singula kahle gonzo rongena ka bayelo ya vike it's the chillest day sukule tibeka ka swiyenge of Africa tsonga tani siku ra skongelo swa ba manana
0: ya mira belo ya mafumakadzi vele ku ra vumoneri tatari ka vabukari mi gatsa loko mi ya laya swi khongelweni hindlela yona yeleyo ka tani longo hlamusela ikona vele beka ra ifamisa isho swa vele hamba iso kahle tsolo yingo suka le ka wara le ya ka fika kahle 12 hi hla ka tloko ka ka sita butla mgazi mingi mita tsunduka kuri reasoning ba fundiswa reasoning ba ta ba ri kona vele ka Don Khalanga kusuka le ka awara ya 12 ba ta ba kari ba vulavula na ngwina ka tshamisana sweswo mita ba mitwa kuri xana ke ba ba kha ba milavela yenike
1: all right exactly 25 after the hour 6 o'clock mix here corner same re teka ka kumbe xa risa kahle ka hloko maka tamahongo na mitriklo ndingulo ka mfanda ka hloko maka top stories making headlines web updates hi fundzeni kolo sha limpopo 0608875942 number leyi kumaka yona tsunduka leswaku number yale o pfumelela ku ba rhumela kahle nkanziyiso kumbe xa ku tsala kunene le ka WhatsApp internet mix www.gsrfm.co.za e audio streaming le baka u kuma ka yona akuna tlhari na ringwa famisa kahle gospel silinda kambe ke simo so kahle eka temba nyathe eka misha sokona munthla I found the shield good morning.

0: Delayed my brrrr. 20 seconds talk, my baby. Exactly 46 after the hour, 6 o'clock, or first hour. The big breakfast zone. Lungile Kesa Stene. Shobla Ntsene. Shobla Ntsene. Shobla Ntsene. Shobla Ntsene. Shobla Ntsene. Shobla Ntsene. Shobla Ntsene. Shobla Ntsene. Shobla Ntsene. Shobla Ntsene. Shobla Ntsene. Shobla Ntsene. Shobla Ntsene. Shobla Ntsene. Shobla Ntsene. Shobla Ntsene. Shobla Ntsene. Shobla Ntsene. Shobla Ntsene. Shobla Ntsene. Shobla Ntsene. Shobla Ntsene. Shobla Ntsene. Shobla Ntsene. Shobla Ntsene. Shobla Ntsene. Shobla Ntsene.
1: Shobla Ntsene. Shobla Ntsene. Shobla Ntsene. Shobla Ntsene. Shobla Ntsene. Shobla Ntsene. Shobla Ntsene. Shobla Ntsene. Shobla Ntsene. Shobla Ntsene. Shobla Ntsene. Shobla Ntsene. Shobla Ntsene. Shobla Ntsene. Shobla Ntsene. Shobla Ntsene. Shobla Ntsene. Shobla Ntsene. Shobla Ntsene. Shobla Ntsene. Shobla Ntsene. Shobla Ntsene. Shobla Ntsene. Shobla Ntsene. Shobla Ntsene. Shobla Ntsene. Shobla Ntsene. Shobla Ntsene. Shobla Ntsene. Shobla Ntsene. Shobla Ntsene. Shobla Ntsene. Shobla Ntsene. Shobla Ntsene. Shobla Ntsene. Shobla Ntsene. Shobla Ntsene. Shobla Ntsene. Shobla Ntsene. Shobla Ntsene. Shobla Ntsene. Shobla Ntsene. Shobla Ntsene. Shobla Ntsene. Shobla Ntsene. Shobla Ntsene. Shobla Ntsene. Shobla Ntsene. Shobla Ntsene. Shobla Ntsene. Shobla Ntsene. Shobla Ntsene. Shobla Ntsene. Shobla Ntsene. Shobla Ntsene. Shobla Ntsene. Shobla Ntsene. Shobla Ntsene. Shobla Ntsene. Shobla Ntsene. Shobla Ntsene. 10 to 22, toy and over the 12 to 24, we are Gatela, Drobin Razan, Drobra Miracatela, 10 to 21, Lavacuma Shell, and Comelo, and Oxoca Zero here at Tamashello.
0: He's also coming since November, she's also a show, Funz in Kulu, Charlie, and Popo, Ike Bahubia, Vumba, Coca Tamashello, Africa Zona Commission, Bar, South African Weather Service, Eka, Misha Was, Sigrana Muntla, in Loleka, see, Kuleku, Labuanin, Kangwin, Yuamova, Linga, Liba Kumsagat Magataku, Hiku Mekil, Etendamulita, Tele Garage, Zanin Kokwari Funz in Kulu, Charlie, and Popo, Languish Panzamananga, and Africa, Achela, Mafura, and the Galochala Mafura, Itlanga Marseille Session, and Gabu Yangan. Ka xipana mananga kambe ke bele kombeleni ka nwinyo xipana mananga lexiya ku atata xiteka kasi va aki va Malawi lava nga eDurban exifundzenikulu lexiya xa KwaZulu-Natal va vonakale va ri karhi va hoxetela maphorisa hi maribya van'wani va komba maphorisa hi ndlela yin'wana yo ka yi nga tshamisekanga so hi swoswo swin'wana vhele swi nga ku humeleli kha ri langutisa exifundzenikulu lexiya xa KwaZulu-Natal laha nga na ku tshukiselana matihlo exikarhi ka maphorisa na vaaki va le matiko mambe loko hi kha ri langutisa endhawini leti ya tela eDurban kokwala exifundzenikulu lexiya xa KwaZulu-Natal.
1: Ya ka selokhela ngisa kahle ku ya mahlweni kahle ka kusukela kahle loko mitsengo ya zwibazana kumbe xa nitla kukile xikanwe na ku sunguriwa kahle ka mapfumba ya kuhlunguriwa kahle ka bahlampfa la tikweni va cheri va zwibazana swa mana na mani va vula leswa ku ri ku suka eka swifundza hikwaso swa tiko va vula leswa ku mitiro ya ku tleketla kahle va aki emadorobeni a yile ku yeni ehasi swinene la varangeri i va swo famba swa mana na mani la tikweni South African National Taxi Council SATACO va vula leswa ku mapfumba lawa ya nga sunguriwa ya ku lwisana kahle na bahlampfa hi loko badlayeleni ka bindzu ra vona hi ku vona a va ha ri ku tirheni ka nchumu.
0: President wa tiko ra Mozambique hi vulavula kahle nkulukumba Daniel Chapo amukerile vurhangeri va vandla ra African National Congress kumbexana ANC ku komisa fikile mbalula edorobeni ra Maputo eka siku ra tolo kasi Chapo na Mbaula va tshamile hansi va burisana evuxaka bya Ferlimo na vandla ra African National Congress kumbexana ANC kasi President Chapo u ri Ferlimo na vandla ra ANC xilo xin'we naswona Mozambique na Afrika-Dzonga swi xera ikhonomi loko swi ta ka timhaka ta mabindzu. So fikile mbalule wa vandla ra African National Congress u khensile ku khomiwa kahle kumbe xana ku va vana burisana kahle na murhangeri wa tiko ra Mozambique hi ndlela leyi mingiseri kasi va hi kha hi ku nyika swin'wana swa swiviko swa mahungu leswi va kha hi ku khomele swona eka mixo wa siku ra namuntlha vanhu kumbexana khale ka muhaxi wa Daily Tete ka SABC 1 Aaron Molois u vikiwa ku va a nga titwi kahle kasi vanhu va sungule ku va va kha va n'wi tsan'wa xiyimo xa yena tanihileswi va nga sungula ku n'wi nyenyemuka andzhaka loko se a ta va a kha a tlhelele entirhweni laha kombisaka timhaka ta ku i tlhelele entirhweni xiyimo xa yena xi nga tshamisekanga kambe ke vatirhikuloni laha va kombisaka timhaka ta va va n'wi hlekula hi ndlela xin'wana ya xiyimo xa le henhla swinene ngopfu so hi swo swin'wana vhele ku kha ri langutisa eka siku ra namuntlha swi nga ku trendeni ka swiyenge swa mapulu kusuka kahle eka muhaxi wa Daily Tete loko kha ri langutisa eka SABC 1 hi ndlela leyi mikiseri so hi swo swin'wana vhele swi nga ku rhangela mahlweni loko kha ri langutisa eka swiyenge swa mabulo eka siku ra namuntlha.
1: Ya kasi loko hi langutisa vhele tsumbo xichudeni lexi nga dyiwa kahle mati enantswini wa tingwenya embombela exifundzenikulu xa Mpumalanga u kumekile laha va hlamusela leswaku ri va swilamulela mhangu va vula leswaku va hete masiku yo ringana nkaye va ri eka ntirho wa ku lavana kahle na ntsumbu wa Zenende Chelwani wa malembe ya khumenkaye ku fika kahle va ta wu kuma ka siku leriya ra wa vunharhu loko hi langutisa kahle Zanele u hundzile emisaveni hi ti-7 ta n'hweti ya June June 2026 endzaka loko movha lowu a famba hi wona na vakhandziyi vo ringana mune wa vona va hundza emisaveni wu lahlekeriwe hi vulawuri ku fikela laha wu nga mbombomela endzeni ka mati laha ku ri na tingwenya laha vulavisisi byi nga ya mahlweni ku ringana masiku ya nkaye kambe katekiwa kona va ku ri va kumeka
0: swi veka kahle laha ka nkaye wa timinetse mikiseri tikolotaka ku ya ka awara ya nkombo eka mixo wa siku ra namuntlha endleni ka nongonoko the big breakfast zone ya mahlweni ku nyika kahle swiviko swa mahungu mixo sa family leswi vaka eku khomela swona eka mixo wa siku ra namuntlha kasi much and much a yi mahlweni a ri ku yena emahlweni etindhawini letiya ta le tembisa eka siku leri ra tolo lava hlampa va ku tala switene ngopfu lava humaka etikweni akelani ra Zimbabwe na Mozambique hambi ku ri Malawi lava nga vuya va kombisa timhaka ta ku va ve va khomiwa kumbexana ku na nhlayo ya le henhla switene ngopfu ya vanhu lava nga khomiwa kambe ke lava nga vuya va kombisa ntsena timhaka ta ku se va ta endza va ta famba tanihi mapfhumba ya March and March va endzela na madoroba man'wana hambileswi nhlayo ya le henhla switene ngopfu ya vanhu lava humaka ematikweni mambe va nga vuya yi kumeka etindhawini letiya ta le tembisa kambe ke va ha tshembisa ku ya mahlweni va na madoroba man'wana lamakulu ku va va kha va hlotana na vahlampfa lava va ka va ri laha tikweni handle ka maphepho ya mpfumelelo
1: Ya kasi tsebu wa vanhu va lovile endzeka loko va duru kahle swibame patuni ra N12 etwatwa Davidton eku ruleni va ri swigevenga swi lo fika swibalesela movha eBenoni Taxi Association yin'wana ya mimovha hi nkarhi lowu timovha a ti ri ku fambeni epatwini ra N12 5 wa vanhu va va karhi va lovela kwalaho loko wun'we a lovele exibedhlele kambe ku na wun'we loyi a nga pona kahle a nga vaviseka switsongo
0: President wa tiko ra Zimbabwe Emerson Mnangagwa u vula leswaku mfumo wa yena a wu nge humesi mabazi yo tleketla vaaki va tiko ra Zimbabwe lava tshamaka etikweni ra Afrika-Dzonga nga kombisa leswaku leswi va nga nghenisa xixoho eAfrika-Dzonga va ta vuyisa xixoho eZimbabwe ku nga se fika ti-30 ta Khotavuxika lembe ra 2020 kambe ke president wa tiko ra Zimbabwe loko tsan'we switene ngopfu ku va mfumo wakwe u ta humesa mabazi ya ku va kha a tleketla vanhu lava nga laha tikweni ra Afrika-Dzonga Mr. X ku tlhelela kahle eka rikwavo ta tsundzuka ku na nhlayo ya le henhla switene ngopfu ya vanhu va le Malawi lava nga ku tleketliweni siku na siku kambe ke president wa Zimbabwe lava nga kha bakanyela tlhelo na mfumo wakwe ku va wu ta va kha wu pfuna kombisa timhaka ta ku leswi va nga fohlisa swona e-e a va fohlisi swona hikuva va kha va vuyela ka rikwavo
1: ya kasi loko va yekela ngusa kahle laha vanhu va va karhi va pimapima vhela pimapima ku fana na nandu wa xebexithi na nandu wa job va ku hi ku ya mina vhela a ni voni ku hambana cause job yena nga khomiwa ko tala since 2010 loko a dlaya na le ka nghozi ya movha u khomiwe kahle ko tala ku fana na yena xebexithi a nga khomiwa ko tala loko ni nga hoxisi job u khomiwe ko tala milandzu ya serious leyi katsaka na ku pfinya na ku hlasela kambe xebexithi a nga se tshama a khomeriwa ku pfinya kumbe ku hlasela hi ku kola ka yini job a wu koti ku va karhi a humesiwa hi bail dan ku shebe xitinela ku nga khali a ri jele na yena a ya humesiwa kahle hi bailiki u nga ku na nyimpinyana la ka vaseketeri va vanhu lavambirhi lava
0: Julius Malima vula leswaku yunifomo ya xikolo yi fanele ku nyikiwa mahala tanihileswi vabohiwa va nyikiwaka yunifomo mahala na leswaku ku fanele ku va na ti-Wi-Fi ya mahala leyi kumekaka tiawara ta 24 hi siku rin'wana na rin'wana u tlhela a sola vantshwa lava yaka emahlweni va seketela vandla ra African National Congress ta tsutsuka u be na mburisano na vaaki ka siku leri ra wa vumbirhi laha ku tlangeliwa kahle siku ra vantshwa sira 16 June laa nga vaya kombisa timhaka ta ku ku na vana va ku tala swinene ngopfu lava va kha va tsandze ku va va kha va fikelela ku kuma tiyunifomo kambe ke u kombisa tintsena timhaka ta ku vana va xikolo kahlekahle swi ta ka timhaka ta switirhisiwa kumbexana yunifomo a va fanele va phakiwa kunene lomu ya xikolweni ku fana na va bohiwa kumbexana va khotsiwa lava va kha va neketiwa tiyunifomo a tlhela kombisa timhaka ta ku va fanele vana va xikolo va fanele va kumeliwa timhaka leti ta ti wife 24 hours va va va kha va ti tirhisa hi ndlela lowo se hi vone vanhu van'wana va seketela xivono xa yena xiloko swi ta ka timhaka letiya ta tijunifomo kambe ke lavan'wana va nga vaya va pakanyela tlhelo hi ndlela leyi ku van'wana loko va kha va xavisa inform hi ndlela leyo i ndlela yin'wana yo va va kha va kota ku va va kha va tivekela xinkwa atafuleni so xo xin'wana a nga swi kombisa Julius Malima loko a kha a burisana na vaseketeri va vandla rakwe siku leriya ra ti-16 ta June laha ku tlangeliwa siku ra vantshwa
1: ya kasi loko vekhela ngusa swin'wana vhele ku ya mahlweni kahle ka 0655 minutes before 7 o'clock president wa siku wa tiko Cyril Ramaphosa u va kandlamisa timhaka ta leswaku ri vanhu va nga zi va chuhisiwa hi ku ve ti-30 ta June ku pimiwini ku swi ku yini vanhu a va fambi kahle va va tshunxekile a ku na madzolonga lama nga hetelema ma karhi ma endliwa ni kambe leswi nga hetelema xaka xihlamarisa vaaki va Malawi wa vona ke hala ndhawini ta Durban se va kha va lwa na maphorisa se wo ka yi nga tivi ku loko se ku ya fika kahle nkarhi luwa wa ti-30 ta June kona ke xiyimo xi ta va xiyimise ku yini laha yi nga ta va yi karhi yi langutisa hi vona ku ri xana ki kona ta ka swi endlisa ku yini
0: Afrika Dzonga hi swona swin'wana vhele vhele mikombelo swona loko hi langutisa ka first hour na xipano xa BBZ eka mixo wa siku ra namuntlha eka nongonoko wa The Big Breakfast zone. Ke Salamone wa timinetse mixer akusepa kahle awara ya nkombo xonda 106 audio streaming at www.gisrafm.co.za. Simo ri kova vhele swa kahle ka DJ Ganyana va fambisana kahle FB ri twantsana leswaku xigubu yi me kulunga mitirhiko loyi lungulo ya kamba ri fanele ku va yi nghenisi kahle ka vara vambirhi ya nongonoko eka mixo wa siku ra namuntlha. Rixile, good morning, hi fam Mr. X.
1: Yebo. Yeah,

0: Penny Penny, yeah, nah, I guess good because Zanzabla got to see, but I'm a choir number one, Makwai Africa Zonga 44, already away at the clock, Africa Zonga, Tangalaka, Tangalam, Humamalam Benza, Kukubisha, Throwbacker, Ekamisha, Sigra Lamota Shantan, Tengash one, Lugo, Kamal Farma, Mustaleko, Lika, Ryan Kayunga, Lika, Waka, Telela, Kubisha, Kaka, Kimetakono, Noko, Wa, the big breakfast on the Kamisha, Sigram, Kasa, Stanago, Wuma, from Magna, Naka, Sigler, Odo Streaming, Yatrupal, W, Dogista, Family, T, O, Dodds, A, Ali, Popo, and Puma, like a North West Scouting Province. Jarabalamja from Senegal, Mr. X, come show us. Sigranamutla Magasi, Mr. X.
1: Yeah, got a resident of the Kukumagase, our Yanka Ingaseba, Yanka Sebo, Nakuramutla, and Gabakabala, Nika, Kasnamutla Zena Skarat, Lusuago, Bakabala Blason, a well at the Tibat and Alisakurishanaki, she or Shulishi Ungu, a Luiwan, Lishango and Delaton of the Fung Rivalan, Kuakrusho, Shanjan, Kasakas, Lishiba Kutibason, a Luiwan Unduirin. Uku dwele yini ngopfu ngata kwa leswa so a swirivaleleke.
0: Eswa so gaming so so fame hla kwa maka yini eka mishwa so kana muthu. Hela kutiba ka wena ku hi xihi xihoxo lexi munhu loko o ka endlala xona nga ku ha lexiwa xihoxo. A ntazenini funya buba, ntazeni ra bakiti, u ba ntaze olela nkuma. Ni nga zangu ni ngi yimalela ni kumbe xani ngi rivalela eleka 060 W875942 indlala le mixeri eka mishwa wa so kana muthu. Xikona xihoxo lexi vanhu
1: va vulakona phela. Xikulu kumba futhi leswa so awu tidzela ku exilweni kambe u tsama afika ni bisa basket loko na hakula ni nge pfukini ngi rivalerini loyi labone hi lava vulo a va hi hlupha loko hakula leyiwani u tshama a chayisa movha ya mina hi mavomu swi tele mani swi hi nga swi vulavulaka mani swi tele ngopfu
0: ya a va hi beleli nciko eka nambara 060 W875942 hi xihi xihoxo
1: ya
0: lexi ngo lexi va lambya loko ni dlala xona ayi khona ti nge dzahisana until na loko se a hundze misaveni ni nkosini wa yena ni ngayi va hlamana swo va yisa ku ndlala ko nolova a nga tshuka ngati ni le nkosini wa mina
1: ya hi xihi hi bele riqingho 060 W875942 Monte Kalaba kani mamikele ri xile
2: botoni
1: ahee mpfukile
2: fana njhani mani
1: kahle kahle
2: jara valanga
0: e batomi mpfukile
2: kona una ba
0: a curse
2: Matoro ko ntekela ngane mina ngi kumana.
0: Loko munhu a ntekela sati a yi hele nyimpi ya ko. Nangoma. Ngi
2: kya kona mona bawo. Loko ntekela ngane mina a tsamba ni kuramba ngoma la ngi kurambe.
0: Se mara loko yo pfumela ku yi tekiwa ke yo ngame yale. Kuna ku munhu ala ku ntekela sati va ku i vha sati na ha pfumela ku teki.
2: Eh ha loko mina nga tshiwi ku yena anga vuya a ku pfumela ku mndani. Mina nga tshiwa ku yena teki
0: ni. Mara ni ku za a hetelela ngu tekini swikoma ku u lavulela sati wa nwe sati wa nwe a hetelela pfumela na.
1: Yeah.
2: Hayi tiba so fontena wena loko ho zinda so so landela wena na ba ba hayi mena wa kumana tena ndiye kumdzini
0: chap chap fana go share na kama pover kaso spanner ka mishwa na muthler all right teka ming sir
1: ah hey mam kerile
3: a mina loko teka mali ya mina nga tana na dat ma ka mina ni kumana swina
0: ri ndo ka so
1: fa hi nge mina mali leswi
0: Malta vodi malmunta vona mani hulumiri inda ka mningilisi mina la miri inwe
4: ani ka malume ina hi pfuki mani hul ka mningisi a blue 3 mina xinwani ntshame ntala sisunwani wa mngana wa mina afika ayiba mali ibi yana bisiwa hi malume lenga yivangi ningu labazini nkuma sisiluya mali la ayibini hayi ninge ba rivalini sisuwani nkuma ndibele mahala
0: 060 W875942 Mam Kerile.
1: Ahe.
5: Mishalone.
0: Neleka ngwe.
5: Ah, I'm taking us now. Mavona lexi mina vutongweni bya mina ni nga xirhandiku. Na ri kona mo.
0: Yes. Mi tele ngopfu.
5: Okay. Lexi mina xirhandiku ni xi nga xizonda swinene hikuva munhu a ni yivela. Loko wo za u ni yivela swi komba ku u ni delele ku tlula mpimo heyi a ni nge ku rivaleli
0: hi leswo munhu hambi wo teka nsati mi nga n'wi rivalela mara hayi ku yiveriwa
5: nsati a nga tekiwi o ti tekisa hi yexe
0: ni vula ku loko luya a za a n'wi byela swi komba ku a ni wa ku na ku phe munhu a swi tiva ku munhu i tshama na n'wina a ta n'wi byela phela loko a za a pfumela a nga ta pfumela a nga byeliwanga nsati lowu
5: yi wela ta ku delela yaleyo
0: se ma n'wi rivalela munhu wa muxaka wolowo
5: Ah, ni nge ku rivaleli loko ku ri ku u yo ta u ta n'wi teka u karhi u swi tiva ku nsati wa mina na yena a pfumela
1: ya
5: hayi swi vula ku kwalana mi ri vambirhi mi va mi ni delelile swinene hambiloko ni nga ku rivalela ho n'wansati ni ku tshama swin'we mara ni nga a ni nga rivali
1: loko va mi delele va ri two hi ndlela leyi mi rhanga hi mani
5: ni rhanga hi luwa n'wansati ku ami mutovoni ya tala
1: mindini
5: hlayisekani swinene.
1: Thank you. Yeah, ibeke from say sweswo
6: 0608875942. Eh, valandzo minjhani mpfukini na? Ah, mina ni osuku rin'wanyana no suka no famba na ha ku xaveni a vhengeleni. Loko ni ya ni ya xava mali ya mina hi leyi a na ha yi kumi hinkwayo, ni vutisa ku swi yo yini vese swi nga xava swona mukhegula hi swona no kwala hayi khumani ndlela u swiswesw mi ta mi ta ni tekela swihi swa mina ku ri kuni ku ni te ku xaveni masiku hinkwayo ni xava kwala i mhani mo ri kwala ka mapoko kwala de una na ku hlwela dango
0: rixile mingisen
1: ahe
7: ye
1: yebo
7: ya
1: yena ni mahlweni
7: kwala ka n'wansati no ni hleva
1: hayi
7: na yi nga chavi kahle
0: a mi la no twa ka mhani loyi
7: ya mara loko ho swi xiya swi fana na ku kwala tikweni i kuma ku munhu ha tivana hinkwangu luya nuna wa mani luya sati wa mani mara i va kuma va kha va rhangana ku rhange mani ka vanhu va lavambirhi
0: ku rhange lowo gangisa ivi ya ndhari wa vumbirhi lowo pfumela
7: hayi i nge musunguli munhu kha yi swi tiva ku sati wa munhu luya hi yena a nga ku komba swin'wanyana ku ri hei tana wenu
0: ku kombiwa ku njhani so
7: ha swi nge endleki loko sweswi no a hita malamulele ka vayini yini wa mina ku na ntirho i kona lomu nga tala ku tala i kuva i swi vula ku hayi laya hayi hi nga ku ni ta famba kahle hi sweswiya swo taniya se hi le makete kwalano mhaka yo hleva
1: ya
7: ni ya ni ya twa ku hayi ve ri wena i tenge swi ku nge swi ku nge kumbe ni n'wi byele swin'wanyana swa kwala mutini wa mina ni ya ni ya hlangana na swona hi tikhona leyi hi yena munhu loyi a ni byele yena a ri yexe a nga kaneta a natswa tilo mara ni tlhela ni n'wi byela ni ku wa swi tiva ku mhaka leyi i yi kanetaku hi we i ri wexe ni nga ku byela sweswo ni le kule na mina leyi
0: emetweni
7: yebo
1: yebo
0: yebo. Alright, mkhulu wesitishi khasa swinene hi le ka nambara 0608875942 ku na mingisile
1: ahee mamkerile
8: ndaweni
1: ahee
8: eyi ta vuya
1: kahle kahle
0: vuya tigeneral
8: ya mativa ku na swilo swimbirhi xo sungula i ku va munhu a kuma a ku fake jele ene a kume ku ri ku i ku faka jele hi vumbhoni lebyi nga ri ku kona
0: vumbhoni byo hemba
8: hi vumbhoni byo hemba i ya bantitanyana va ku ba va fana leyiwani ene i nga endla nchumu hi leswi ni swi hetaku ngopfu na munhu yalweni yi n'wi rivalele kuva i ni endlele xi lexi swo kani i ni khomisile ku ri ku a ni endlangi sweswo a ngeni a ni khomiselaku swona

0: but true ma bona ku tekeriwa lowa wena nsati hi ku a ni ku ku tekela hi ku elo tata ku gangisela nsati wa wena ka swi tiva ku wa wena
1: ivi nsati wa mhani a pfumela kha swi tiva ku ni wa
2: yena
0: a ni va ka mhani va endla swona va pfumela
1: n'wami endli swona hina vavanuna hi endli swona swo gangisa hi kha hi swi tiva ku na
0: n'wansati n'wanuna e n'hwembe i fane
1: mirini ni phinda rito leriyani
0: n'wanuna e n'hwembe i fane a nava i fane a nava n'wanuna
2: na mina ni fane ni nava na mina
0: a hi naveni vavanuna wa ka mhani i xiyila ku hlangana ya tekiwa hi vavanuna vambirhi
1: kuhava n'wanuna ku hava n'wansati wa vavanuna ku na ku
0: na n'wanuna wa vavasati n'wanuna i n'hwembe wa nava hambi ni le bibeleni swa vuriwa sweswo ku n'wansati namarhela n'wanuna wa yena and a swi yini ku n'wanuna a teka nsati vambirhi kumbe vanharhu
1: a yi to jola na munhu ni mi twile yi khensile yi khensile
0: mfundhisi
1: tanki hi la ka ntshuxi la the general ha mi tipfulelini ya dm one
2: a hi naveni
1: a hi naveni
2: a hi naveni
1: a hi navetele
2: hi nana
1: hi nava na le hi nga chavi no navela na le ka makhelwana ni swi famba hi darata la
2: good morning
1: yile
3: Mpfukile
1: hi tsaka va le ku hi hlohloteleni ku hi nava mani hey
3: leswi ku n'wana se mi nga ta famba mi fayeriwa na miti hambi mi nga navangi va nga ta mi navisa ke
1: a swi na mhaka va ri a mi swi tangu na n'wanuna va ri n'wanuni ku navu na hi teka swonu
3: ya ku nava ka yini swin'wana swi ta famba swi mi fayela na mindyangu
1: a swi swi komba ku ndyangu wa ku ta u nga ri kona na
3: a ku na va swi nga tsariwa kona swi sweswo ko va ku a ni vanhu mi tibyela sweswi mi tibyelaku swona
2: a ni va ku va hi byela
1: va ri a bibeleni swi kona mfundhisi the general la
3: a swi kona swi hi sweswo ko va sweswo mi nga tiprograma swo timbilwini ta n'wina
2: a ku ri na hosi ximanimani a ri na vavasati vo tala le bibeleni leyi
1: mi tshama twa ku na n'wansati wanuna vo tala n'wina
3: n'wanuna wa vavasati swona swi tsariwe ku
2: a bibeleni
3: bibele yi
1: bibele liya yo nomu wo ntshuka
3: a mi nga lava ku tiyenga hi swihi swa solomoni a ku ri swigangu ntsena leswi
1: hambi ku ri swo swi ri swi swigangu sweswo a ni yi va mina na le xigangu i munhu loyi ni nga hetelanga nkarhi wun'wana n'wana ni ngo wona n'wi teka
2: hi nava ya xigangu yini
3: mara mi nga va proud hi vungenji ku nga
1: ha to nava
2: a hi naveni
1: ha to nava nghenani makeni
3: mi lexi ni xivenga hakwani
2: ya
3: i ku makeleriwa swilo ku lumbetiwa swilo leswi ni nga swi tiveki no swi tiva i mhaka leyi ni nyangatsaku ku tlula swilo hinkwaswo yaleyo ku ri munhu loko a ni hembela ni
2: ya
3: na ku n'wi endla swihi swin'wana swo ka swi nga twisiseki loko no hlangana yena na swi lava hi ku a ni i ni nghenisa ka timhaka ta yena leti ngo tivana na yena mhe n'winyi wa to a ni ti tivi ene na moya wa mina wu va wu nga ri ka tona
2: ya
3: se hayi ku lumbetiwa hi leswi ni swi nyanyaku ku hindza mpimo kahle kahle
1: ni mi twile
3: i mavonelo ya mhani makhwele lawo duma la gian section f a mugangeni wa ri voni ngo danke
1: inkomo
2: ya
1: ya Mr. X
2: hina hi to nava
1: no ni twa ku vava ni nga ku rivaleli loko ni kha ni ku tiva Mr. X ku ni tekele nsati advantage swin'wana
2: ya swi hluphakalao
1: ni na ku tiva Mr.
2: lowu a ni kha ni swi tiva i vuki se u ya va twa ku se u twanana na mina wa vona
1: a wu rivaleliwi
2: kwalaa swa hlupha swi fana leswi
1: vutoya byi nga hela
2: wa swi fana na leswi swo kuma ku ni hanya na munhu mina sweswi ivi ni ku tumbetela ni nga ku byeli wena ku hi ku hi tirha swin'we mina ni hanya na loyi ivi siku rin'wana ni ya n'wi kuma a ri na wena
1: i lata kwata ku ri ku mhani nga swi tivi
2: a ni ku byelangi ene vanhu va twa nga ku loko munhu a byeriwa u
1: tiviseriwa xin'wana luya loko a twa ku mhe ni tirhala i fane a vula ka hayi mhe hala ka n'wini
2: ku na 1 2 3 hi ku nkarhi wun'wana wo vanhu lava va hi lwisa
1: ku fana na leswiya swa siku leri a wu nga vula ku hayi mi ni hala valandza already
2: a hi fambi leti
1: va bayi tlangela kahle mundzuku ra vutlhanu mayela vhiki endla hi ku rhandza na Mr. X w kha yikandi ya hi tshika si ya lunghile la ka mahungu ya va ra kha eka mixa siku ra namuntlha bein morning life yo a va ra kaya ku ya fikele ka va ra 12 a yi fambi
2: ya
1: malaika mhlawuphela manda tata hi ku rhandzile tomorrow morning sometimes
2: bye.

0: dyandzwa va traditionalela Dr. Giligili lori nga fambukaka va ri kona
1: va pfuneka ku susa swinyama ku tshungula vanhu vo hlongorisa hi moya ku tshungula munhu wo hlangana nhloko ku susa moya yo tleriwa hi wanuna kumbe wasati nivusiku ku simeka loko u nga kumi n'wana ku biha minti ku hlongola moya lowu ku hlupha mutini ku tshungula swilondza hi ku hambana ka swona ku tshungula switshetshela ku tshungula vana vo wa ku tshungula vana vo biwa swifuwa va nga koti ku vulavula ku pfulela vanhu swa mitirho na vukati xifula hi ku hambana na ka swona ku tshungula milenge loko yi vava na ku pfimba ti-cancer ta le ndzeni ka makhwiri ku pfula mabisinese ku pfula tilaki ta munhu ku tshungula nyonga ku pfuretela ku tshungula xilumi ku tshungula lava tikeriwaka hi ku hefemula ku nga xifuva ku vuyisa murhandziwa wa wena wa khale ku nga love back ku tshungula stroke na lava nga na ti-joint ta vona ti nga tshikeleleka va tshama ka ti-wheelchair va tshungula ku pandziwa hi nhloko yi nga yimi ku pfula moya wo profeta ku twasisa vun'anga ku pfulela lava nga pfaleriwa vun'anga ku palula mpfuku ku vuyisa munhu loyi a nga lahleka na man'wani mavabyi yo hambana yo njhe high blood chukela low blood ni matihlo na swin'wana swo tala ku consulta i 500 rand nga va kumeka 079-968-9174 madyandzope traditional hila Dr. Giligili lava pfuna hi ku tshembeka
2: xungwana vayingiseri va mina va kurhandzeka na mamukela kusuka tindhawu ta ku hambanahambana lomba kumkhe mi yingisela mi ri kona nongonoko mid morning life u tisiwa ka n'wina Juicer FM the voice of the nation n'wina vayingiseri va mina va kurhandzeka hi ta va khe hi yaya tiphina kahle nongonoko eka siku ra namuntlha n'wina vayingiseri mikhe mi famba kahle na yena Marilyn wa ka Xirindza ntombila ka Mahumani leyiwani kusuka kahle le tindhawini letiya ta ka bungeni ka xitachi mina mikhe ni huma kahle amutini wa ka Pirata n'wina mi ni tiva kahle ebito rantsa lo yinwe nwana ba ngiseri ba mina ba kurandeka nemnike kahle risimile risuka ku kahle eka

kahle na bomani side ra WhatsApp ya hina ni bamandla ni biyelela va ku ri xile ntombi ya baba ni ku ngisele ku antswa ri na wena ri la ka ngove i mani mavundi hamba na siku ra kahle otherwise ke mina na n'wina hi ta va khe hamba yisa sweswo khe kongoma kahle eka xiphemu lexiya xa ku va mina na n'wina hi ya kuma kahle tinhlokomhaka ta mahungu hi nkarhi loko a wu nga hi teku mbilu en'wina vayingiseri va mina va ku hayi na mina ni kwala Pretoria ni khensa swinene simi the pro u joinini site leriya ra TikTok page ya mina kese swinene n'wana madala kasi ni va na kahle munhu wa ku fana na Hobyani va ku hi swin'we ni ri la Pretoria a kaya ku ri a Phugwani mi va na siku ra kahle le Pretoria le kasi Dube na vona va le Pretoria hashtag eka n'wina mi va na siku ra kahle otherwise ke ni khe ni ku xandla henhleni ka xin'wana hi xandla lexi mina ni mi tshembisaka xona n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka eko ni ta pfuka ni nga mi twisangi mahlahla famba kahle na mina marileni wa ka xirindza ntombi la ka mahumani leyiwani ekusuka kahle tindhawini letiya ta ka bungeni ka xitaci ni khe ni huma kahle emutini wa ka Pirita en'wina mi ni tiva kahle hi vito ra ntswalo yin'we n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka i ntombi ya baba leyiwani a hi fambeni ya ha tiphina hi nongonoko n'wina vayingiseri va mina lexi mina mi twembixaka xona i ku mandlahla ni nge mi dis mo ni nghena laha.

0: Giyani kuyima kuherile. Point S Giyani Tires and Auto Services. Sheshi yipfuriwe ximfumo naswona yi lulamerile ku pfuna leswaku u tshama u ri endleleni. Xana u lava mathayele ya xiyimo xa le henhla, ku nghenisiwa hi vutshila, wheel balancing, ku lunghisiwa ka puncher, alignment, tibetiri ni vukorhokeri bya timovha bya vutshila. Hi kula ku pfuna. Loko u xava mathayele ya mune, u bokiseriwa wona hinkwawo, u endleriwa wheel alignment na wheel balancing mahala. Vatirhi va hina lava nga na ntoko, tiyisela wena wu tshama wu hlayisekile, wu tshembeka naswona wu lulamerile wu wa famba siku na siku. U nga va ku chayela movha lowutsongo, SUV, baki kumbe timovha ta mabindzu. Tshemba vativa mathayele ya misava hinkwayo kwala Giyani. Endzela Point S Giyani Tires and Auto Services namuntlha, u ta kuma vukorhokeri bya xiyimo xa misava hinkwayo lebyi nga na rirhandzu ra laha kaya. Hi kumeka emasitulele complex kwala Giyani opposite Biko Hardware. U nga hi fonela ka 061 536 5978. Point S Giyani Tires and Auto Services.
1: Ku na vakhazi halani lava loko swi ta eka ku endla ti-chili chips ka ha ri vona ntsena la Giyani va endla ku ti-flavor to hambanahambana ti nandzihaka. Ku na ti-spicy chips na tin'wani ti-flavor leti wena nga ta ti lava. A va xavisi ti-chips ntsena, va xavisa na ti-juicy burger, gold

0: mihlobo hinkwayo yi le ka speciali Concretal double roman all colors i 850
1: kasi va tlhela va va na 6 meters zinc hi 219 rand ntsena lama emazinc yo tiyo
0: 12 btu econ i 5700 u nga tlhela u tikumela Burger Master ya 20 liter hi 650 100 by 100 welded mesh hi 395 hi khome switirhisiwa hinkwaswo swa gezi swo pulamba mabanti hi ku hambanana ka wona swo belela hinkwaswo swi le ka speciali va kumeka kwala Giyani loko u lava quotation kumbe ku tiva swin'wana u nga va WhatsApp eka 060 488 4051 bafana bafana ka twe

ka na tinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki matlhari matsuri tijomela tinjhovo tiphaxani phephu ya mundhawu phephu ya mawele phephu ya mikwembu swihwaxo swo hambana na hambanana hi tlhela hi mikhomela mpesu xigwani bangalala zimpesu ya vavasati u nga te xitolo xa hina u ta tivonela hi wexe hi ku mimirhi na yona yi tele hi ku hambana na hambanana u nga hi fonele ka 063-433-5834 kumbe 064-7025-58 ephalavurwa hi kumeke dorobeni eNelson Old Metro Building kusuhi na Cash and Carry kasi a Giyani Hick Street opposite la Dumadwe.

0: risimu ra kahle nguna bangiseri ba mina va ku rhandza kusuka kahle ka Dr. Rebecca Malupe va ku a ngi nghedwa a ni nexe otherwise ke it's only 9 minutes past 11 nguna bangiseri ba mina va ku rhandzeka tanihileswi mi swi tivaka ku ri siku ra namuntlha ri tiveka kahle hi siku leri ra swikhongelo swa vomanana ta va yi khe yi kuma kahle rito kusuka kahle ka mfundhisi wa hina eka mpfundhi wa siku ra namuntlha mfundhisi ri xili na kuma mukela
1: vafambisi na vahaxi vito ra Yesu Kreste wa le Nazareta ni karhi ni ya xeweta munhu un'wana na un'wanyani loyi namuntlha a nga ta va a ri karhi a yingisela xitichi lexi xa GCR xitichi xa hina xa ku saseka xa kahle ingaku hosi yi nga hi pfuna ya ya kateka siku ra namuntlha mi hlanganile na Pastor Eve lava va tshamaka kona eka mapayeni va tela ku ta va ta dyondzisana na n'wina kumbe ku lemukisana hi rito ra hosi Xikwembu a hi yenene hi ya hi ya khongela hi nga si nghena eka rito tatana Xikwembu hi vito ra matimba ri nga ra Yesu Kreste wa Nazareta wena Xikwembu xa hina hi ri eka nkarhi lowu bava Xikwembu hi dinga wena n'wini wa matimba hinkwawo hi kombela tintswala ta wena leswaku Xikwembu ti va na hina eka rito hi vito ra Yesu Kreste wa Nazareta laha ku tshimaka amen a yeneni mina na n'wina ya hi ya hlaya swin'we rito ra hosi Xikwembu leri ni ngo to ri tshaha kunene kumbe ku rikhota kunene kusuka eka buku ya tihosi ta vumbirhi chapter 5 hi tshaha verses number 1 and number 10 ta ku vabya ni ku hola ka na mani loko hi languta eka verse number 1 hi kuma na mani loyi a ri hosi loyi a ri mufambisi kumbe a ri murhangeri wa mavuthu ya tiko ro karhi ya maSiriya kulukumba lowani a ri na matimba a ri na ntoto wa ku loko a lwa a hlula a ri na ntoto hi hala tlhelo wa vurhangeri kumbe leadership kambe lexi xi nga humelela eka na mani i xilo xin'we ntsena na mani a ri na nhlokono nhlokono lowani wu n'wi endle leswaku eka xitshamo xa yena lexani xa kahle lexi a ri eka xona a nga ha tiphini hikuva se na mani a ri na nhlokono swi nga ndleka mina na n'wina kwala hi nga kona hi va hi ri na minhlokono ya ku hambanahambana na mani loko a khomiwile hi nhlokono swi khunguvanyisile lava a va ri kusuhi na yena va n'wi languta va n'wi twela vusiwana va anakanya swo tala hi yena kambe mhaka ya kona hileswaku nhlokono a wu damarhele na mani na mani loko a ta va a swi vonile leswaku i twa ku vava va swi vonile va lava a va ri na vona va n'wi navele leswa kahle ku ingi loko a ri eka tiko ro karhi esamariya a ta horisiwa ni vulavula ni ri karhi ni ku mina na n'wina ku na minhlokono yo tala leyi nga na yona ku fana na nkulukumba lwani na mani vuvabyi bya nhlokono a byi xiximanga na mani vanhu va tiko a va xixima na mani hi migingiriko ya yena kambe vuvabyi bya nhlokono a byi langutanga leswaku na mani i munhu wa njhani a byi langutanga dignity ya yena na mani hambi ku ri position ya yena eka swa vutomi a byi langutanga hambi ku ri leswaku i tshame a hlula na mani a byi langutanga byi lo fika vuvabyi bya nhlokono byi n'wi hlasela mina na n'wina kwala hi hanyaka kona hi na wona mavabyi ya nhlokono mavabyi ya nhlokono hi ku hambanahambana ka wona kwala mindyangwini yaleyi hi tshamaka eka yona etikweni leri hi hanyaka eka rona eka tikhampani leti hi hanyaka eka tona hambi ku ri ka society yihi na yihi leyi hi hanyaka eka yona minhlokono hi na yona hi ku hambanahambana ka minhlokono ya kona mara na mani loyiwani loko a ve na nhlokono swa yena swi antswile hi kuve i vuya a kuma vanhu lava va n'wi lemukisaka a ni ku mina na wena tanihiloko ha ha ri kona kwala ndzeni ka muti wolowo tanihiloko ha ha ri kona kwala ndzeni ka khampani yeleyo tanihiloko ha ha ri kona kwala ndzeni ka kereke yeleyo hambi ku ri ka association yihi kumbe yihi ku na mukotsuri ku na mupfuni loyi a nga hi pfunaka endzeni ka nhlokono wun'wani na wun'wani lowu hi va ka hi ri eka wona na mani u yile eka munhu loyi a nga fika a n'wi pfuna yena munhu wa Xikwembu
2: Mina na wena ai kongomi eka Yesu Kriste wa Nazareta, the Redeemer, mukutsuri xikwembu xa hina, ai eka Yesu Kriste loyi a nga ta hi susa eka mihlokoni ya ku hambana hambana. Van'wani mihlokoni ya kona hi le ku lwiseni ka vanhu vo karhi, van'wanyani mihlokoni ya kona hi le ku onheleni ka vanhu, van'wanyani mihlokoni ya kona hileswaku yi tele, kambe ku na nhlokono, nhlokono loyi i nga na wona a wu tsandzeki ku horisiwa hi Yesu. Yesu Kriste wa Nazareta a nga tsandzekiki ku horisa eka nhlokono. Swi nga endleka nhlokono wa wena i twa i nga ku wu teke ku tlula mpimo, ina i vula swona. I vula swona xaka ra mina kumbe n'wananga kumbe sweswi u nga ha xiswona eka mina. Kambe tiva leswi, xiyimo xa wena a xi tsandzi Yesu Kriste wa Nazareta leswaku a ku ku tsula eka xona. Xiyimo xa wena a xi tekanga leswaku Yesu a nga ka a nga xi koti. Mhaka ya kona hileswaku wena na mina hi kongoma eka Yesu Kriste, yena muhorisi, yena mususi wa mihlokono ya ku hambanahambana. Min'wani mihlokono yi le ku dyeni ka mbilu, mbilu ya wena yi tshama yi karhi yi xegela masiku hinkwawo i tlhela i nga swi tivi na ku i vilelela yini. Mbilu ya wena yi tshama yi karhi yi vilela, yi tshama i bohelele vanhu hi mbilu wonene ya ku tsundzuxa. I nhlokono walowo i nga na wona, na nhlokono wa makwanga, i nhlokono walowo i nga na wona. A ni ku mina na wena nkarhi mixo wa namontlha, nkarhi siku ra namontlha, i kona loyi a nga ta ku horisa eka nhlokono, i kona loyi a nga ta ku tshungula eka nhlokono, i kona yaloye munhu a nga ze a hlupha futhi loko i ya eka yona i ta ku horisa hi ku olova. Ku fanana na mani loko a yile a nga byeriwa leswaku a nghena endzeni ka mati a hlamba ku ringana ka nkombo, loko a huma nhlonge ya yena kumbe nyama ya yena va ri se a yi fanani nhlonge ya xihlangi. Loko mina na wena hi ya ka Yesu Kriste, hi ya ku wena Yesu, hi pfune u hi twela vusiwana, Yesu Kriste wa le Nazareta u ta hi basisa mina na wena, i ta hi hlantswa mina na wena, hi ta kumeka hi basile, hi ta kumeka hi nga ri yena munhu luwa wa khale loko hi langutiwa hi mintirho ya hina, hi ta kumeka mintirho ya hina se yi cincile. A hi yi eka Yesu Kriste hosi ya ku kwetsima, hi ya hi ya hlantswa nhlokono wa hina, hi ya hi ya hlantswiwa nhlokono wa hina, hi ya hi ya fika hi huwelela hi ku wena Yesu, hi basise hi ku wena Yesu, hi twela vusiwana hi ku nhlokono lowu se wa hi boxetela wu tsemelela swirho wu onha swilo swo tala i nhlokono walowo. Kambe Yesu Kriste wa Nazareta hi kona ku ku horisa, i nga ku hosi yi nga hi pfuna, ya hi ya kateka vamhani va papa hinkwerhu ka hina ku na Yesu loyi a horisaka mihlokono, mavabyi hi ku hambanahambana ka wona, ku nga mahanyelo hi ku hambanahambana ka wona. Yesu Kriste wa le Nazareta a tela swona sweswo, a tela ku ta hi ponisa ku hi kotsora. A hi hundzukeni maxaka ya mina, a hi hundzukeni hi ta hola eka nhlokono lowu yi nga na wona. Loko o ka yi nga yangi ka Yesu never ku hola. Xikwembu a xinene xa xa hi pfuna. Lava mi vabyaka hi vito ra matimba ra Yesu Kriste wa le Nazareta, ni vulavula ku hola ehenhla ka n'wina, ni vulavula ku hola eka swiyimo swa n'wina. Ni ri hulani hi vito ra matimba ra hosi ya Yesu Kriste. Xikwembu Tatana, Xikwembu N'wana, Xikwembu Moya lowo kwetsima, hi rhamba wena wo hosi ekarhi hi ku Xikwembu ha ku khensa evitweni lerikulu ra Yesu Kriste wena muhorisi wa mihlokono. Papa ni ri inkomu ha Yesu Kriste mukotisi. Amen.
0: Amen. Hi khensa swinene mfundhisi ku mi vekerele namuntlha etindlwini ta hina ta vahaxi, mba na siku ra kahle. Otherwise ke 0608 75942 ta mi nyika kahle risimu n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka kusuka kahle ka solo muholu a ku thava ya Siyoni.

0: going back home?
1: Yipipuri, tangela tetuwa malembe na laduma aduwa gyana malamlele. Imi tsangu ili anzi, kuba kensa ba sekretari ba hina, kwa mi sekretari ile tetuwa malembe nkwa. Tikumeli IBR roofing shade 0.4 by 6 meters, 369.90. Actic white cabinet combo, leifamba una cabinet basin, na shivoni, 1,299.90. Kuma ekonye 12,000 BTU, 5,399. Tutuma sesi, yungu speciali, chef yunga makumi 31 May 2026. Na tuuuuuma! Where you say, and score.
2: Unga durelu Tombstone T-Life Group yirikona. Laba iba endliwa Tombstone ta quality ya shimichele enla. Naswana himi nitsangwe ili ansi. Shivumbeka sha Tombstone tabona. Kuwa wana uu angati kopelaka. Tunzuka T-Life Group Tombstone. Ba enda foundation. Batliwa kuendela shitandara sha Tombstone maala. Laba loku utaka bona aunga tisuli. Ba kumeka njelele edupeni. Chisauli opposite Chilidzini Hospital. Pulukwane nale Solomon Day. Kasi ungaba fonela loku lava Tombstone urukwina kwe vafika bakumeka eka 082 840 4816 kumbe 082 369 7327 loku la kuma catalog na ti price unga WhatsApp number teto kumbe uba endzeleka www.tlifegroup.co.za. T Life Group lava iba endliwa Tombstone ta xiyimo xa le henhla.
3: Premier wo khomela ka xifundankulu xa Limpopo kun'we na xandla xa holobye wa ndawulo ya nhluvukiso wa vaaki va xiave xa ntirho wa ku languteka siku ra vadyuhari misava hinkwayo. Mukhomixinara wa ku khomela ka xifundankulu xa Mpumalanga Bela Mandla ka swiyenge leswi nga va xiave eka misecho wa ku sechana na muchudeni wa Yunivhesiti ya Mpumalanga lawuna yin'wana eka awara ya 12.
4: Madyandza va traditional healer Dr. Giligili Buru ngofambukaka ya varikona
5: va pfuneka ku susa swinyama, ku tshungula vanhu vo hlongorisa hi moya, ku tshungula munhu wo hlangana nhloko, ku susa moya yo tleriwa hi wanuna kumbe wasati nivusiku, ku simeka loko u nga kumi n'wana, ku biha minti, ku hlongola moya lowu ku hlupha mutini, ku tshungula swilondza hi ku hambana ka swona, ku tshungula switshetshela, ku tshungula vana vo wa, ku tshungula vana vo biwa swifuwa va nga koti ku vulavula, ku pfulela vanhu swa mitirho na vukati, xifula hi ku hambana na ka swona, ku tshungula milenge loko yi vava na ku pfimba, ti-cancer ta le ndzeni ka makhwiri, ku pfula mabisinese, ku pfula tilaki ta munhu, ku tshungula nyoka ku pfuretela, ku tshungula xilumi, ku tshungula lava tikeriwaka hi ku hefemula ku nga xifuva, ku vuyisa murhandziwa wa wena wa khale ku nga love back, ku tshungula stroke na lava nga na ti-joint ta vona ti nga tshikeleleka va tshama ka ti-wheelchair, va tshungula ku pandziwa hi nhloko yi nga yimi, ku pfula moya wo profeta, ku twasisa vun'anga, ku pfulela lava nga pfaleriwa vun'anga, lula mpfuku, ku vuyisa munhu loyi a nga lahleka na man'wani mavabyi yo hambana yo njhe hi high blood, chukela, low blood ni matihlo na swin'wana swo tala. Ku consulta i 500 rand, nga va kumeka 079 968 9174. Madyandzope traditional healer Dr. Giligili lava va pfuna hi ku tshembeka.

0: Wa ikhomeleni ka siku ra namuntlha. Andza ka swona hi mina na n'wina na the birthday wishes.
1: Na khensa sesi Marlene na vambula loko na vona i Dr. Khensani va ka Amelia Herbs. Loko hi ti phata hi ku Amelia Herbs a yi suriwi hi mavabyi a ni ta kombela vamhani na vapapa va teka xikwerani xa ku pfalela. Hikuva Dr. Khensani loko va hetela ku hava loyi a nga tala a kha a nga lavi tinambara ta yena hi ta sungula hi mavabyi lama yana hypertension kumbe high blood. I mavabyi lama ma kumekaka ma va ma kha ma karhata swinene laha mi kumaka leswaku laha mi kumaka leswaku ku va ku ri na what we call a poor blood circulation leyi kumekaka yi va yi kha yi affecta ti-vital organs. Ti-vital organs hi vulavula hi swilo swo fana na yona mbilu. And then mbilu ku va mi kuma ku nkarhi wani mbilu ya yena yi bela ehansi na le henhla u ba xitlhavi lexi baku hala a masesa mbilu xi huma hi le ndzhaku. And then ivi mpondo yaloyo mi kuma ku u tikeriwa u va na difficulty in breathing u tikeriwa ku hefemula laha mi kumaku ku ri xikuva xa yena xa ku tshama xivava loko u famba nkarhi wunyana wutsongo distance yitsongo munhu yaloyo wa hefemuteka i ti-sign ta heart failure laha swi nga rivataku hi ku ti-valve ta mbilu ti kumeka ti kha ti block-a and valve ta mbilu ti kumeka ti va ti kha ti block-a swi nga va swi kha swi result-a hi heart failure ivi mi kuma ku munhu va fane va ya n'wi operate-a kambe hina laha ka Amelia Herbs a hi endlisi munhu a operation hina ti-herbs leti kotaku ku perform-a the surgical procedure without being operated so loko munhu a kumeka a va kha va n'wi diagnose hi swo fana na swa ti-heart circulations ti-kidney na tona ti hi leti ti kumekaku ti va ti kha ti koka ku tika laha ti resultaku hikuva mi kumaku munhu u va na kidney failure minenge ya pfimba minenge ya hisa loko a tlhile na vusiku va sunguliwa na mukumba hi mhaka ku ya hisa ene ya tlhavatlhava hala hansi ka yona mi kumaku van'wani va huma ti-varicose vein van'wani va biwa na hi vusimba ti-joint ta panda va va fatigue miri wa vona wu tshama wu karhele. So loko vanhu va vona ti-sign to fana na tatisis marini a va tisimba ta ka hina ka Amelia Herbs ta va pfuna ku va ni lavaya va ti-kidney stones hina ti-herbs to kota ku tshungula ti-kidney stones na lava mi kumaka ku ti-kidney ta yena ti tshama ti kha ti vava tipanda va na ti-abdominal pain a va tisimba ta hi ta hita va pfuna i sign ya ti-kidney failure ntani hi ta tsutsumela ematihlweni. Marlene matihlu due to poor blood circulation na wona hi laha mi kumaka leswaku matihlu ya munhu ya dina mi kuma ku malisation loko ri a vonala kule u sungula ku vonela kusuhani va developa what we call glaucoma laha mi kumaku munhu wa kona u sungula ku vona musi lowu hurisaku vision ya yena hi xitsongotsongo musi lowu yaweya kha u pfala matihlu. So for as long as munhu yaleyo a nge se va partially blind kumbe ku ka ngetsitokoba ku sungula glaucoma and then ku va na lava va ti-cataract mi kuma ku cataract ya yena yi pfale matihlu yi pela ku pfala ndzololo na vona a va tiva ta heta va pfuna na lavayani mi kumaka ku matihlo ya vona ya tshama kha huma mihloti ya huma swiribyaribyani ma tshama ma kha ma va tsumba ta heta va pfuna remember 99% ya vanhu lava va yaku va ya endla operation kumbe va hariwa matihlo va endla pa va nga ha voni va vuya va vona for xinkarhani se hina a hi operate hina ti-herbs leti kota ku perform-a a surgical procedure ene ka munhu ti-herbs mahlo ya yena ya kota ku pfuleka as long as a nge se va partially blind kumbe as long as a ha vona switsongo ma nge se pfaleka and then hi ta ku tsumela enhlokweni esimarini laha mi kumaka ku munhu u va na what we call migraine headache u tshama kha panda hi nhloko yo ka nga yimi u ringete hinkwaswo loko a nga nanguti pain killer nhloko yaleyo a yimi na loko yima yi ta yima xinkarhani tlhe yi sungula ku panda hina ti-herbs to kota ku tshungula migraine. Xi xo tsakisa hi Dr. Khensani i ku munhu laa nga na ntokoto na vutivi swinene laha hi swi tivaka ku hi tshungula yini ivi nhloko yi kota ku yima and then ivi ku va na lavaya mi kumaka ku va twa nga ku ku famba swisokoti nhlokweni ya voya i ti-sign ta stroke munhu loko a kumeka a va a kha vona ti-sign to fana teto sekumarini van'wani va nga va na nsululwani mi kuma ku loko swi kha swi ndzikeni swa a ngo ho lowa a lova kumbe a wa a pfuka a biwe hi xitroku a ome tihlanguti u na nomo u cince direction a lungela na speech hina ti-herbs to kota ku tshungula stroku hambiloko ku ri hi ku munhu ona 10 years hi xiwubini ha swi kota ku kumeka hi va hi kha hi n'wi tshungula and then na lava xa ha ku va baku na lava nga na swikoheto kumbe ti-sign ta stroke ha swi kota ku xi tshungula and then sesimarini va na vanhu va depression na stress remember vanhu va depression na stress loko va va hoxaka treatment swibedhlele va va hoxaka treatment ya stroke na depression leyi mi kumaka ku treatment ya vona va ku i ya for 3 years ande mara va kha va safara ti-side effects ta that medication ha swi kota ku kumeka hi va hi kha hi va pfuna vanhu valavo va va tisa

ku nkarhi wun'wanyani kwala ka ti-acid reflux mi kuma ku na va kumeka va kha va karhata na hi xiangulelo sweswo taniya swakudya swa vomu hlawula a swi kota ku kumeka hi va hi kha hi va tshungula and then na lava ti-peptic ulcer ti-ulcer letiya to mi kuma ku tiva va ne le ndzeni ka khwiri loko va dya swilo then hi ta tsutsumela ka va ka mhani before hi ya ka va ka mhani lava karhataka hi swa swivelekelo ta tsutsumela ka lava vo karhata hi ti-sinus na lava vo karhata hi asthma ha swi kota ku kumeka hi va hi kha hi va tshungula sismarine ivi hi tsutsumela ka va ka mhani lavaya va karhataka hi xivelekelo mi kuma ku loko a tsakamisa mhani u tsakamisa mitsakamisi leyi nga na discharge yo nuwa ivi le mitsakamisi ya yena yi kumeka yi va yi kha yi huka sweswo taniya i ti-sign ta ti-HPV na ti-STI va ka mhani loko mi vona ti-discharge to nuwa na mitsakamisi yo hi ta tsutsumani mi ta ka Amelia Health mi ta hi ta hi ta mi pfuna lahaya mi kuma ku mhani loko a twa mitsakamisi a ya ha ri na ti-break a ta ha khomi before a fika xiyindlwanini mitsakamisi liya yi kumeka yi va yi kha yi endla ku huma va huma na swilondza ka xirho xa vona xa xisati a va tsutsumi va ta hi ta va pfuna hi ku loko swo ka swi nga kumi vutshunguri swi nga endla ka swi cosa what we call cervical cancer because ti-bacteria letiya kumbe switsongwatsongwana leswiya swa ti-HPV swa swa mavabyi ya swa masangu swi tshama ka nomu wa civic hi ku civic ya hisa lahaya loko swi nga kumi vutshunguri xi kulaka xilondza lexiyani ivi mi kuma ku ti-bacteria letiya ta swi kota ku famba tiya affecta ti-fallopian tubes ti tlhela tiya affecta ti-ovaries ti fika ti dya matandza lama a ma fane ma endla vana mi kuma ku swi khosa infertility munhu waloyo u va na difficulty into conceiving mi kuma ku u tikeriwa ku kuma vana hina ti-herbs to kota ku pfuna vanhu va lavo tani ku va kuma vana na vanhu lava ntswa munhu se smara na ku na nkarhi wo leha a nga kumi vana ha swi kota ku n'wi pfuna na va ti-hormonal imbalance na va ti-ovarian cyst ha swi kota ku kumeka hi va hi kha hi va pfuna and then se smari mi ku vana lava va ti-fibroids mi kuma ku munhu a ku ni yini swibedhlele loko va ni operator ti-fibroids ti tlhela ti vuya and indeed loko ti-operatiwa ti-fibroids ti tlhela ti vuya hi xitalo hi na ti-herbs to kota ku flasha ti-fibroids without then va lan'wi cheka va kuma ku ku hava or ni va tihuma and then ivi na vanhu va vona masikwini va nga yimi mi kuma ku masiku ya kona u na irregular building leriya rori a nga a mayimi masiku ya kona hamba ya ringeta leswi a ringeta leswi hi na ti-herbs leti hi kota ku hi va pfuna mi kuma ku munhu wa kona u dyona se a luza na iron ha swi kota ku hi va pfuna masiku ya vona ya yima ya tlhaya ya kahle nkarhi va ya masikwini and then ivi Chris Marlin hi vana va mhani lava va nga richa menopause mi kuma ku na vona loko va tsakamisa mitsakamisi ya vona a ya ha ri na ti-break ya nuwa va na swilondza va ya masikwini mhani kokwani loko mi ze mi richa menopause kumbe ka mi nga ya masikwini mi vona swi swo fana sweswo i sign ya cervical cancer kumbe ti-fibroids na ti-HPV tsutsumani mi ta hi ta hi ta mi pfuna and then ivi cancer hi kota ku yi treat-a hi ku ya hi switage swa yona cervical cancer from stage 1 to stage 4 na ti-cancer ka tin'wana na tin'wana ti-leukemia breast cancer hi kota ku ti tshungula hinkwato stage swa tona and then hi ta tsumela ka ku va munhu BP ya yena yi nga lawuleki na chukela cardiac treatment we call that drug resistant lahayani hi kota ku ku hi nga kumeka hi va hi kha hi va pfuna vanhu lavayani ku hi va nyika ti-herbs ta hina vanwa machukele ya voya ya regulate na BP ya vona and then va tlhela va va kahle va ya mahlweni na treatment ya vona a yi tshikisi munhu treatment ya yena hi ta tsumela ka lava HIV and AIDS kusimarini laya mi kumaka ku due to HIV and AIDS mi kuma ku munhu u lose appetite van'wani va hlanta van'wani va va na dry skin a xi hatla kisi huma swilondza sweswo swo taniyale swo ka swi nga holi swa maphokolo nkarhi wun'wani va sala na swivata hi na ti-herbs we call that drug resistant nakona hi laha miri wa munhu wu va ku karhele hi drug ya ARV lahaya hina loko hi fika hi va nekaku ti-herbs to va gaina appetite va gaina weight va suka na swilondza sweswo va tlhela va dlowa kambe a hi va tshikisi treatment ya vona va ya mahlweni na treatment ya vona hina hi kha hi va pfuna laha mi kumaka ku na CD4 count ya munhu yi va yi dropping sweswo swo taniya hava munhu a ya mahlweni na treatment ya yena va dlina va huma what we call shingles kumbe bandi bandi leriya loko va hume bandi loko va ya xibedhlele hi kanyingi mi kuma ku ri fika va kota ku ri tshungula handle andzeni ri sala ra hava va hina la ka Amelia's Herbs na ti-herbs to kota ku tshungula bandi a handle ra le ndzeni leswi va nge i shingles and then ivi sis Marilyn hi ta tsutsumela layani a ka mavabyi lama ya ma karhataka ngopfu va papa laya mi kumaka leswaku va papa va ri na mavabyi lama ma prostate cancer i mavabyi lama ma karhataka swinene ivile ma fayaku mindyangu mi ta kuma ku papa xitupi xa papa xa hisa and then papa loko va tsakamisa mitsakamisi ya vona ya dripa va va na what we call dripping of the urine lahayani mi kuma ku loko va va yi kha yi dripisa sweswo va kha va nga kumi vutshunguri ku fikelela layi blockaku va va faka kate

0: kumbe thangi leri ro tsakamisa hi rona hina ti apps to kota ku pfuna ku tsakamisa vona yi nga bloki na loko yi blokile na ti apps to va pfuna ku va huma ka catheter va tlhela va kota ku tsakamisa hi voxe laya mi kumaka ku mazambani ya papa ya pfimba loko ya pfimba ku nga pfimbariwa kumbe ku pfimba mambirhi i the sign ta prostate it can be prostate enlargement kumbe prostate cancer and then ivi hi va na ti HPV STI leti karhataka va papa mi kumaka va tsakamisa mitsakamiso nowa ntsakamiso lowu nga na discharge nkarhi wa ntsakamiso lowu nga na ngati and then va huma swilondza ka xirho xa vona xa xinuna i sayini ya ti-HPV na ti-STI sweswo swo taliya se mi kuma ku mazambani ya vona ma pfimba mara ma pfimba ma tlhela ma pandza ma tlhela ma vava nkarhi wun'wanyana ku va ku ri na mati laha ndzeni ka wona laha mi kumaku ku va endla pala ku va ya xibedhlele va kumeka va va kha va drain-a mati lama endle loko va ma drain-a hi ka nyingi ma tlhela ma vuya hi swi vitanaku i testiculitis so loko va papa va vona swi to fana na sweswo a va titsumi va va taka hi majes cause swi resulta hi ku mi kuma ku vununa bya vona a bya ha tirhi kahle loko ra va nwa mati ka nharhu va ta nwa kambirhi va nwa kan'we mi kuma ku loko va ta xitofu xi kufumela vo vhevo swilo hinkwaswo swi vhe swi tlhekeka se a va titsumi va taka hina loko va vona swilo swo fana na sweswo before mindyangu ya vona yi luzeka esesimarini kumbe va ka mhani va kumeka va kha va nga havi na ku tsaka laya loko mavabyi lama ma nga tshunguriwi swi resulta na hi ku va mi kuma ku ri na vununa bya papa byi tlhelela ndzeni sweswa byo tani a bya havi na matimba remember 99% ya vanhu lava va teka ku treatment ya prostate va tlhela va operatiwa va vuya va suffera ti-side effects ta prostate na loko va teke treatment ya vona mi kumaku nkarhi wun'wani va luza na vununa bya vona byi endla pa byi va byi kha byi nga ha tirhi so byi ti chukele high blood na ti-prostate hina ti-herbs leti kotaka ku pfuna va papa ku va kumeka va va va kha va endla yini mindyangu ya vona yi va yi kha yi pfuka se a va ti hi ta hi ta va pfuna mindyangu ya vona yi tlhela yi va kahle esis marlin amelia sef a hi tsandzi hi mavabyi lava va swilondza swa machukele na vona a va tisumi va ta ku hava mavabyi lama hi nga ma kotiku ka amelia sef
1: okay hi ku va na nkarhi hi vondzekile loko va mi lava va mi kumisa ku yini
0: mi khensile sis marlin hi kumeka a giyani a shop number 9 a ka Baloyi complex and then Monday to Friday from 8:30 to 4:30 ivi hi kumeka a Dwarsloop aksiwa opposite na Dwarsloop mall each and every Thursday laha hi va ku hi ri kona laya a nexdoya Raja Hardware ka muako wa upstate wa green va ri le business center hi va hi ri kona every Thursday from 8:30 up until 4:30 and then ivi hi va na le ka Tshopo a Global Garage from Monday to Friday 8:30 to 4:30 Saturday 9:00 to 2:00 hi va na le Polokwane number 89 Skuman and Devonish la hi va ku hi va hi kha hi ri kona Monday to Friday from 8:30 up until 4:30 Saturday 9:00 to 2:00 vona ku vona Dr. Khensani Jiviri a va ti every Friday from 8:30 up until 4:30 ivi hi va na le Burgersfort ka Maruga Community Hall each and every Friday from 8:30 up until 4:30 hi va na le Thembisa a Thembisa hi le Ivory 2 North Khanyile Hall Majeni section every Sunday from 8:00 to 2:00 hi va na le Pitori hi le number 101 Bedoyd and Madiba Street hi le opposite hi le next day a Sutholi hi va kona each and every Saturday from 8:30 up until 4:30 ivi hi va na le Rustenburg sis Marlin laha hi va kona each and every Saturday nakona from 8:30 up until 2:00 hi va hi ri laya number 90 Leeds Lucas Street a kusuhani na Buco Hardware nambara leti va nga hi kumaka ka tona i tinambara leti landzelaka 081 00 111 07 081 00 111 07 na tinambara ta 073 790 91 55 073 790 91 55 na nambara ya 078 438 6385 078 438 6385 Amelia Hope a yi tsandziwi hi mavabyi sesimarilini vanhu va nga tshami na mavabyi va ku hi fambe hinkwaku hi tsandzekile a swi tivi ku hi endla yini hi maxaka ya hina a va va tisi ka Amelia Hope hi ta va pfuna Khensani ntombi ya kuxonga mana siku ra kahle na vayingiseri va.
2: Alright, I'm going to make sure I'm going to be able to get a person who is going to be able to help. Otherwise, I'm going to be able to get a person who is going to be able to get a person who is birthday wishes. If I'm going to be able to get a person who is going to be able to get a person who is going to be able to get a person who is going to be able to get a person who is going to be able to get a person who is going to be able to get a person who is going to be able to Iman atlangela kahle birthday le wena unwe tivaka 060 mkwala.
3: Jela pa.
2: Ahe ngwana baba.
3: Mpokile.
2: Nipikile minjani?
3: Ipoki.
2: Mm.
3: Kuna mbuyele mapozini sukan ha adiyane ati ila busisi ka hijake rikote la zubeni akashi hoko. Kuna rsima maluleke kusuka na tikuwe reka mapuwe na jamla ni maluleke kusuka na tikuwe reka ngoo. Kuna susi tajiwe balei kusuka na tikuwe reka ngoo na susi rumani mashere kusuka na bioksiksi aka mawala. Kuna susi silijuya masangani kusuka na kangole. Na hikabu na wapeite kuna wana wala kusuka na mta. Shpia majiwa niki mkate kushuwa nikana marmata ishara na keke. Ama mefuma ngoo. Itim tu joko ba itu sudah lah tiku yang ragam sani. Kita mu akan cari apa apa lagi kita.
2: Tunggu apa? Wen kasus ni nunggu apa?
3: Shima shima nunggu apa?
2: Thank you. 060 875 942. Iba manu tengah lekat di sekolah mana rak beli kiwa. Mereka berbeda kama nunggu. Mingsir wajib sarafan mukwala nunggu.
4: Dawing.
2: Aye.
4: Mu iba na beli lagi.
2: Iba na beli len.
4: Kuna size ka rikhozi na vona ni ri birthday ya vona yi kahle siku ra nyamuntlha ku vona mbuyelo na yena ni ri hayi a tsaki a dyondza xikolo ku vona risima na yena maluleke ni ri na yena birthday ya yena yi kahle siku ra nyamuntlha loyi i general na hinkwavo lava va birthday ya ku ni ri a va vi na siku ra kahle nyamuntlha general yi tshama ka ni swuxi hi mina
2: ni khensa swinene general mi va na siku ra kahle
4: thank you
2: 060 875 942 mina ngi ke isa sweswo mahleni ivo mani va tlangela kahle the birthday sta vona ngina vayingiseri va mina va grandeka miyingiseri wa mina mi le moyeni n'wina GSRFM hallo
5: pfukise smerlin
2: ni pfukini minjhani mamo
5: pfukini ni ri happy birthday ka bodisi zeka Richard Rikhoso kwala Rubin ka xihoko happy birthday ka vona
2: vari one Thank you.
6: Fishile muhashi ni happy birthday ka risima maluleke kwala ka mapuwe na thando we baloi kwala ka gongongo ni risima xikulu xikulela hosini xinavelela hi hulu wa xona kwala ka gongongo inkomo
7: ahe marano njani ku pfuka ka ntswalo yin'we na hi pfukini mhani mo hi va navelela hi navelela va lava ngo ve ku navaka rikhotso hambi veri ve le kwini kwini hi va navelela hinkwavo ka vona vanhu hinkwavo lava siku ra vona ri nga ra namuntlha a va kulu makhekhe makhekhe hinkwavo ka vona makhekhe i mhani mo huri kwala ka mapuku kokwani wa dyoni wa na ku hlula dango
2: 060
8: happy birthday ka vuyelo mathosi section A happy birthday ka risima maluleke ka mapuve happy birthday ka papa Richard Sizeka a Robin ka xihoko happy birthday ka man Rulan ka mavalani happy birthday ka man Sylvia maswanganyi le ka ngove le na vanhu hinkwavo lava birthday ya ku na vona a va naveleliwa hi manjhanjhani laya ka mchipisi laya hlayisekanse inkomu
2: inkomu otherwise ke ndeka kahle mingiseri wa hetelela mingiseri mi le moyeni
9: ahe sesimemeni
2: ahe
9: ni ta ku happy birthday ka mhani Sylvia n'wamloxa le ka ngove a jamela 2 na Javulo Maluleke ka ngove na risima maluleke ka mapuvi na mbuyelo mathosi ti a section E na papa mhluri i sizeka rikhoso le xika xihoko le nta hetele le rulani mashali ka mavala na hinkwavo sesimirilini vana va le loko kwa gwe vanhu kwala ka thomo nkomo
2: ni khense swinene laha ka thomo mba na siku ra kahle
9: na n'wina swivetani sesi wa mina
2: danke 060 875 942 na vayingiseri va mina va ku rhandzeka mina va ni khe ni balekisa sweswo otherwise ni ri xandla henhleni ka xin'wanyani xandla ele ka ri mina ya mina ndzima ni hi rimile ku ta fika kwala ni khenzo swinene ka mana mani laha nga ta ku va ka famba kahle na mina eka siku ra namuntlha a mi khi mi famba kahle na hina Marilyn wa ka Shirenza hi ntombi ya bava leyiwani i ntswalo yin'we mina ni vale kahle munhu wa ku fana na right tiyani tiyisani Maluleke va ku ni ku yingisela ku kantswa ni ri na wena ri last fa song ya xitheka munhu wa ku fana na mafesi Mlamza a B9 ni vona kahle munhu wa ku fana na Usan J Makamu hi fambe kahle na vona kasi ni vona kahle munhu wa ku fana na vachanda vambilwi hashtag eka munhu wa ku fana na vadyoma misava hinkwayo jikelele mi va na siku ra kahle otherwise ni vona kahle munhu wa ku fana na Gian Baloyi hashtag eka munhu wa ku fana na Web Chabalala mfana wa Gosha ni khenzo swinene ku va hi fambe kahle swi kasi ni vona kahle munhu wa ku fana na Takalani ni Guda mi va na siku ra kahle ni vona kahle munhu wa ku fana na Saddam mi va na siku ra kahle Mr. Thomas Mdungwazi Xivambu va ku ni ku yingisele ku antswa ni ri na wena ri laha ka mixwana ni vona kahle munhu wa ku fana na Mr. Linki ngovene vuhehli kasi ni vona kahle munhu wa ku fana na Mr. Challenger Mdumu Mashaba mba na siku ra kahle hashtag munhu wa ku fana na Bongani Mpapati Xichauke ni khenzo swinene ni vona kahle munhu wa ku fana na Malantalo Mathebula na n'we mba na siku ra kahle kasi ni vona kahle munhu wa ku fana na Fresh Timbeva va ku minjhani muhaxi ni khenuku happy birthday eka ku hlula Mamsi Xibambu kumbexani Maxindzwi eka Maswanganyi mba na siku ra Fresh a mi naveleriwa kahle hi Fresh Timbeva otherwise ke khenzo swinene ka munhu wa ku fana na Malume Dev va ku ni ku yingisele ku antswa ni ri na wena ri laha ka nkombo 22B ni va na siku ra kahle ni ba mani ya nivelela ka mani na mani lava nga ta ku va yi khe ni famba kahle na yena khenuku hashtag eka mani na mani lava yi nga famba kahle swin'we mi va na siku ra kahle hambana mina na n'wina mi khe mi famba kahle na yena Marilyn wa ka Shirenza ntombi laha ka mahumani leyiwani ekusuka kahle tindhawini letiyata ka bungeni ka xitachi ni khe ni huma kahle emutini wa ka Pirita n'wina mi ni tiva kahle hi vito ra ntswalo yin'we intombi ya bava leyiwani n'wa mahumani mona dzongeni va ka nghala xihundi tshanga loko xo hindla xo fohla ni va ma nghena ndlwini huma hi ri vambirhi loko bye bye otherwise ke.

0: right, kense swinene na ku amukele ka tindawu hinkwato lami ngisela ka Meriko. Hey, namuntlha hi le ku kwetsimeni, le vukwetsimerini. A swi fani na masiku laman'wanyani. 18 wa timinete ku be awara ya 12 nongonoko i GCR Talk. Kambe namuntlha u special nongonoko lowu i nkarhi wa ku va hi vulavula ngopfu hi ku nyika hi tlhela hi swi endla hi mpelampela hi hetelela hi va hi karhi hi nyika. U nga suki hi le ka xihondo 106.0 audio streaming www.gcrfm.co.za loko tshuka u ri eMpumalanga, Northwest, Eastern Cape, KwaZulu-Natal, anzanzeni wa malwandle ka matiko ya le handle, Zimbabwe, Namibia, Botswana, matsuka hi ze hi ni na friend ya le a Europe a kombisa ku le ku yingiseleni i xichudeni xa Pastor Nhlabyani le aka Xithelani Xithelani Mphambo a ni swi hambanyisi ngopfu swi leswi mara Mphambo leyo sungula Xithelani le ya vumbirhi hambi swi ri tani va amukerile. Facebook page i GCR FM, mina ka Facebook Don u kahle mathebula, ka WhatsApp na tinqingo hi le ka 0608875942. Khensa swinene mara linkiseriwa nkarhi ka nongonoko mid morning life suka awara nkaya ku fika ka awara ya 12 kasi me loko hi ku awara liya nharhu ta va nkarhi ni fika makumu na nongonoko wa GCR Talk. Ni baleka baleki hi ya ka nongonoko 3-6 bumper reloaded with Ntsaki and the Black Italian Matones. Kambe ke ngheni hi risimu ra ku nandzika swinene mani i khale kha va swi rilela Bishop Hlungwani le ka N'wamatatana va ku hayi mani mfundhisi vulavula na vurhangeri bya n'wina mi pfa mi tlanga risimu ra n'wina phela mi ni yimbelelela kahle se vangiseri risimu leri mi nga ri twa ro nandzika ro saseka ku fana na n'winyi wa roho ku nga mi i ra mi i Minister Don risimu leri va ku wa phamela ri vitaniwa tano ku wa phamela Yeso loyi hi nge dlayiwi hi ndlala indeed a hi dlayiwi hi ndlala ri tlhela ri phinda nakambe ri ku wa lwela tinyimpi a ndzi chavi ku biha na kun'we i le ku mi lweleni n'wina ke kwala mi nga koma ka maphameriwa ke tsundzuka mi ngiseri leswaku ku na lava rhwalaka swikwembu swa voho xa hina xikwembu xa hi rhwala, ku na lava phamelaka swikwembu swa voho xa hina xikwembu xa hi phamela, ku na lava bebulaka kumbe ku swi tlakula swikwembu swa voho hina loko hi tikeriwa xa hina xo hi tlakula swa mitirho leswi mi nga swi teka na mi teke yini me ni ri mahaxi wa wena ni teke Yeso tanihi hosi na muponisi wa vutomi bya mina kasi ke namuntlha ni na vafundhisi la a ni lo tshama na vanhu ntsena ni tshame na varhangeri ni tshame na madokodela vafundhisi i vanhu lava hi dyondzisaka va tlhela va hi dokodela loko hi twa ku va va hi tikeriwa va endla na ti-counseling vanhu lava na ti-professions ta le henhla swinene i ti-psychologist loko ku tshoveka mindyangu va kota ku va va hi vuyisela loko hi hlangana mikosi ku tikeriwa va swi kota ku va va hi khansela loko hi vabya va hi horisa leswi vulaka ku i madokodela va tlhela va hi dyondzisa mathichara vanhu lava ni na vona namuntlha eka nhlikani lowu wa siku namuntlha ni mi amukerini eka nongonoko wa GCR Talk. Mfundhisi mi ngo ti tivisa swi ya swi kha swi fambisa sweswo va ti tivisa ene lavan'wani vafundhisi va mina a ni twa nga ku iro I think i ro sungula ka GCR ni tshama na vafundhisi a ni zangi
1: ku na problem swi fanele swi lunghisiwa
0: a ni hina hi dini tinqinga na
1: mpfukini Minister Don
0: hina hi tshama hi pfukini ngongo na mfundhisi
1: ni hlayisekini mina hi mina Pastor Dingane hi suka hi ri ka panel ya Reasoning from the Scriptures namuntlha hi te hi mahungu ya kahle mahungu yo saseka swinene laka GCR mara before hi vavula swo tala a ku ri ku ti tivisa mina hi mina Pastor Dingane kusuka ka AFM aka N'wamankena hi sweswo ni nga vulaka swona sweswiwani for now
0: hayi ta ta ta vhaka na le ka N'wamankena a kerekeni ta kereka na n'we enhlikani apostole
2: aye Pastor Don
0: mi ri njhani mfundhisi
2: hi pfukile ngon'we
0: hina hi hlayisiwile
2: hayi
0: ti tivisen though voice ya tiveka yi dumini na mi tiva mina le kerekeni ya n'wini vhakini so many times so ha
2: khensa concert nkarhi luwa
0: yes
2: ya na hleketa
0: ey
2: mina ni Apostle Case Maswanganyi nickname i xipanari lexikolo xa South Africa hi kumeka kwala B9 ka Makoxa
0: ya
2: Hi ku nikisanana hi ku tlawuna ni tala ku vula ku la xikwembu xi tshamaka kona aka Makoxa B9 inkomu
0: khensa swinene inkomu mfundhisi ni hlekana ku mi amukela
3: ahe Pastor Don
0: mi ri njhani
3: hi kombela vona
0: hi pfukile mfundhisi wa mina
3: swona vulavula na Apostle Masingi Lawrence aka Bode
0: I can some fun this summer in go more a mom getting bishop
4: hey yeah buying seri ritler I'm sure samar coma ambulance seringa nash mkhuhlwana nyana hikwala ka vuxika e ya MK ina hi kumeka ka nongonoko lowu ya wona ndiya ngopfu lowu ya or I'm sure ya ringana na lowuwani
0: oh yeah
4: na vusiku ho hlamala ku va namuntlha hi tirhisiwa na nhlekani hi tolovele ku ta na vusiku lahawani hambiswiritani hina hi tele ku ta endla mali namuntlha
0: okay
4: lahawani hi tele ku ta kombela mali ka vayingiseri loko ku ri na madyambu kona a hi hlanganele ka hi ri tisani ti question hinkwato hayi namuntlha a ni nge professayi loko se ni ta ku professa yini va ni vona hi khompyuta ni yi khomini ku ri professa hi yona inkomo hi khensile swinene ku amukeriwa aka xitichi lexiwani hi tlhela hi khensa swinene ku amukeriwa ka nongonoko lowuwani wa matimba hi khensile swinene
0: ha khensa vetani mi a ndlalela swo ku mi lava ku kombela mali njhani hi ndlela yihi vayingiseri va kota ku va va swi twisisa na mhe ni swi twisisa ku mi kombela mali hi ndlela yi fika njhani na ka situation leyiwani
1: okay minister don mina ni pastor dingane hi ku yimela reasoning from the scriptures ivi hi languta xitixi lexa hina lexi nga tshama kona hi xivona xi tshame ematini loko ku na mpfula ku na nkama lowu a hi tsandzeka ku ta hi tata fika la xitixini hi mhaka mati lama ma ri kona lawani ku na nkama lava yingisera va tsandzeka ku twa vahaxi va vona lava va rhandzaka hi mhaka ya mati lama ma ri kona lawani so hi teke xiboho xa ku hi fanele hi endla something kusuka ka hina vafundhisi hi endlela xitixini xa GCR ku hi kota ku rhurha hi lava ku rhurha kahlekahle a ya ha lavi swin'wanyana a ya ha lava ku block-a mati ma hi tsandzini ku ma block-a a ya ha lava ku endla swin'wana hi lava ku rhurha hi ya veka xitixini lexi nga ta tshama kahle laha kusuhi na patu leri fambekaka ri nga na xikontiri laha leswi nga ta ka swi nga hi tikeli hambi ko va ku ri na timpfula nanguna minister don mi fambaka ximovhana lexitsongo swi nga ta ka swi nga mi tikeli ku ya kona miya kota ku tirha vayingiseri va mi twa moyeni so leswi nga endleka i ku hina hi hexe hi sungurini tanihi vafundhisi va reasoning from the scriptures hi ku a ku sunguli hina mara a hi lava ku siya vayingiseri a handle hi ku vayingiseri hinkwavo lava rhandzaka xitichi lexiwa ku xiya mahlweni ni xo va kona va nge heyi loko ku ri xitichi xexa himpela xa tikeriwa loko ku ri timhaka ta mpfula na hina hi leswin'wanyani hi ku lexi xi muvha xa akheriwa muako lowuntshwa lowu nga ta va u ri kusuhi na vanhu
0: mi nge siya mahlweni ni ta kombela antivi you'll choose ka n'we vafundhisi va me at least just with a minute me dondisa matimba ya kunika the power of giving
1: danika xipanere namuntlha xo xinga taskiwa ku ta hlaya matsalwa
2: I can sango busunene I can sa a professor avukeya na pastor Dingane
0: ya meto tsunela ka lesho bulavulela mkota ku tswala kahle
2: na pastor Masengi laba hingana bona
0: eh
2: leswa ku makale va hlamiselaku ya kuva a building ya xitishi ku nghenetela mati imhaka yinwana I love ku avoid you
0: yeah
2: eku lo most bona pastor Dingane itekelwe swilungwa swa giyana loko ko pfala xitishi xa hina se hi herile phe so swi lava hindla swinwana hinga langutisi swilo swika swi onhaka hi fanele hi endla something so loko ha sungula mina nta kota ku ni nyikelela 10,000
0: okay
2: yo xava ti cement mina professor na pastor Dingane na poso Masing na vabye loko ni nga nyikela loko na munhu loyi a ni tivaka ta mizero nkulumba luyani u huma huma tihorosi loko ri pela ni nga nyikelanga ni twa ku vava kale kahle ni tirha ku nyikela vutomi bya mina swa vuprofeta no chumayela ko va another assignment mara ku nyikela hi ko ku nga na timhaka so na khensa swinene vanhu a va koti ku twisisa mhaka leyi professor niri ya ku ri hi fanele hi endla xa n'wanchumu hambi munhu o nyikela 200 rand yi ta endla xa n'wanchumu xiku xikwembu loko u nyikela a xi veluwi product leyi nyikelaka a ni mani twa ni ri ni nyikela 10,000 a xi ku blessi 10,000 xi blessa mbilu la 10,000 yi huma kona i nchumu lowu vanhu va fanele va kota ku va swi twisisa so vanhu hinkwavo ku hambana ka tindhawu lava va nga online lava vanga ka internet van'wani ve le Zimbabwe van'wani ve le America van'wani ve le Joni anything lexi u nga nyikelaka hambi 50 rand ya wena it can bring a change ka xitixi lexi xa hina xa GSR hi ku xi tirhela vanhu hinkwavo loko mo swi vona vasunguli va sungurile ma se swi pfuna hina so a ni ta ku va yingise ri hinkwavo va GSR FM loko haya eka rito ra Xikwembu va kota ku va hi ta va hi ku hi dyondzisa hi ku hi vulavula na maprofesa hi ku hi xera ku va hi kota ku va va twisisa vanhu hi mhaku nyikela mara nchumu lowu ni la ta vulavula hi wona mutlha profesa na pastor Dingana Apostle Maseni i generational blessing minkarhi yo tala vanhu va tiva generational case pastor Dingana a ni hi dyondzisiwe ngopfu ku ku na mindhukano ya ku tekelela ku na yi dyondzisiwe ngopfu on the negative side ya ku tiva ku swi dangerous mara ku ri ku na generational blessing a swi dyondzisiwangi ngopfu so ni lava ku va yingiseri va GSR loko ha ya ka rito a ni ri hi ya eka rito ra Xikwembu eka buku ya Genesis 26 verse a 13 ni ta lava leswaku va hi hlayela yona la ta vulavula hi generational blessing ta lava leswaku va hi hlayela yona so yimani va ta ni tolokela yona laya yi ri the man began to prosper
4: kutani n'wanuna loyi a sungula ku humelela
2: he continued prospering
4: aya mahlweni a humelela
2: until he became more prosperous
4: aza a humelela lero re
2: ya loko mu vona scripture lexi wani professor loyi wani a nga la a ni ri i Isaka
4: okay
2: and this Isaka la wani i mhaka ya ku va Xikwembu xi endle covenant ya blessing na tata wa yena Abraham se la ka 26 verse 13 veri se that blessing se yi sungula ku tlula yi sungula ku va generational blessing veri kutani n'wanuna loyi a sungula ku humelela aya mahlweni a humelela aze se a humelela ku tlula ku humelela so ni lata ku vayingiseli va GSR FM kwala mi nga kona mi nga ku yingiseli tindhawu to hambana ni ringeta ku hi vulavula ngopfu hi generational blessing leswi vulaka ku professor vuke pastor Dingana Apostle Maseni swa koteka ku va munhu n'wina mi endla swilo mi nyikela hi xiyimo xa le henhla vana vanhu va sala va tshovela a generational blessing se loko hi vulavula hi the word blessing hi xigriki na xihebrew ri vulavula empowerment leswoswo loko van'wani va ka va dlawa hi ndlala n'wehe ka n'wina mi le ku dyeleni loko van'wani va ri hava mali swa huwe swikhwama swi na mali loko van'wanyani va ri a ti-handbag ta vona ku nga ri na nchumu ya we handbag hi ku na blessing yi empowered the word blessing similar to empowerment so ni lata ku vanhu va kota ku twisa hi a generational blessing leyi munhu a fane a kota ku twisisa ku loko ha ri ka pfhumba leri ra ku nyikela a ni ri a swi twisisa ku a hi mhaka ya ku nyikela hi ku twela vusiwana loko we u ka u nyikela Jesu u vulavule mhaka ya ku voko leri ri nyikaka ri kateka ku tlula leri yingiselaka swi la ta vula ku la a ku yi ku katekeni ka GSR ni ku ya kateka munhu loyi a nga ta nyikela 200 rand ya yena 100 rand ya yena ma yi vona profesa se lawani yi ni tsakisa yi ri the man began to prosper ma yi vona swi la ta vula ku vonani Abraham u endle u nyikele xitlhavelo laha ka Genesis 22:2-5 ivi Xikwembu xi ku hayi se na ku tshemba hi ku a wu ni tsonangi because a wu ni tsonangi ku ni nyika leswi a ni swi lava I want to bless you mi le ku yi vonini
4: and the only
2: mi le ku yi twisini i nyikele the only se vonani la a generational blessing ka vhese leyi hi laha hi twaku Isaka ni ve ri n'wanuna loyi a sungula ku humelela vana va hina loko hi va rhandza hi fane hi nyikelela swinene hi nyikele hambi hi nga nyikeleli ka GSR ntsena swisiwana swi nga tikerekeni vamakhelwani wa hina ku ri hi kota ku munhu a creator a generational blessing loko ku ri ku na generational curse hi le ku tshoveleni ka ndhukano hala ka maswanganyi swi vula ku hi nga swi hundzuluxa se hi tshovela a generational blessing leyi nga endliwa hi mani leyi nga endliwa hi mina or yi nga endliwa hi professor Vukeyi mi kuma ku ka Vukeyi hinkwavo na switukulu yoyo hinkwaswo swi ya tshovela yini a generational blessing xihundla xa ku nyikela kahlekahle sathani i pfale vanhu va ku tala a va swi twisisi professor a ni tivi mi nga ku yini kwalani se hi leyi a ni lava ku yi kombisa laku yi ri n'wanuna a sungula ku humelela aya ku na vanhu vo humelela a tlhela heta hlekiwa awa business yi sungula mari tlhela yi heta yi pfala swilo sweswo mara leveri hi mhaka ku na a generational blessing ve ri n'wanuna loyi a sungula ku humelela swi ta lava va yi hlaya va yingiseli kwalava nga kona va khoma tibibele yi ri the man began to prosper he continue maito blessing generational blessing a ya mahlweni andlayini hi lo onyanya a humelela a ze se va n'wi vona ku loyi se i humelerile mara mhaka layo hi kuma ku i mani a nga ndlayini a nga sungula this generational blessing i Abraham se manjheni yi tlulela mani yi tlulela Isaka loko yi humaka Isaka se yi ya kwini ya ka Jacob so this is a generational blessing leyi la ku vulavula yona ku i nga va ri kona muyingiseri na swi twisisa ku wa nyikela kerekeni ya wena wa nyikela nandzu wa xikwembu wa wena wa nyikela kolomo mara lawani ni lava ku kwala yi nga kona take a faith ku na vanhu van'wanyana ni ri van'wani va tirha kahle mara ku na generational curse ya ku vanhu va ku a va tekiwi van'wani ku na generational case family hinkwayo kusuka ka matiyani ku ya Cape Town ku ha munhu a nga na iPhone hi mhaka ku u na ndhukano wa vusiwana Pastor Don vanhu va le ku hluphekeni in that family phela minkarhi yin'wani swilo leswi swa ku va na swilo swa kahle mi nga swi tekela hansi mara tikhese ta tsaka ku laha hi va khomini mara Jesu la hi kombisa ku voko leri nyikaku a ni ri ra kateka imagine a nga ri voko leri risive ku vulavula Yesu hi yexe i ri voko leri nyikaka mayito a ni ri ra kateka ku tlula leri amukelaka se minkarhi yo tala hi twela vanhu visiwana laha hi va nyikelaku hi rivala ku hi kateka hi vona hi leyiwani pfhumba ra Jesu a ri ePastor Don van'wani va vona ku ya creatiwa a generational blessing andhaku ka loko a ndyangwini wa ka vona hi yena a tivaka ku na generational curse swi vula ku ze i create a generational blessing i mhaka ya ku we i latalwa na yini na generational curse amindyangwini yin'wani swilo swa nonowa professor a ni tivi mi nga ku yini
4: ya mfundisi eyi se yi nga ku se va hetini hi yona mara ni lava ku ta vula swin'wana swa matimba
2: okayphela
4: leswi hi lavaka kaka swona switsongo ngopfu
5: ya
4: munhu a ri one a nga swi
2: yexe
4: a ri one a no ka ni nga swi tivi
5: ya
4: u ri ku na need yaleyo hina hi vulavula hi ku a hi suseni xitichi laha amatini hi xi yisa laha ku nga
2: kahle ya
4: a no ka ni nga swi tivi munhu a nga nyikeli a ku taleriweni u nyikela aka leswi a nga na swona xihundla xa xikwembu i ku a xi lavi leswi u nga ri ku na swona nyika leswi u nga na swona u nga yimeli ku swi tala u ta kota ku nyikela nyikela switsongo
2: u nga na swona
4: hi swo hi lavaka swona se loko ho vulavurisa leswiwani u kuma ku ri u le ka level ya va papa Masingita nkulu ma swi vona ku hi ti nga swi endla hi one week
2: ni mi twa kahle
4: ngopfu leswaku vongo instructor ku ri famba va akela xihi xexelexo munduku xi va xiyimile laha va rhurha
2: munhu a kuma generational blessing
4: va nga swi tivi mara wena u nga ku ni tweni kwala u nga kona u le kusuhani na vona ngopfu ene wa va tiva wa u nga va byeli ku mi nga va susela xilo lexi a mi a xi vekela leyi
5: ya
4: se hi nga tela swona laha
2: hi swo
4: matimba ya ku nyikela
5: okay mfundisi Masing
6: no thanks so the case swinene for this message apostle prophet big span mhaka leyi ya ku nyikela exihundla xikulukumba xa xikwembu
5: ya
6: la ka buku ya Ecclesiastes chapter 11 yi ri bibele plant your seed in the morning yiri dzalambe verse number 1 yiri mingani yiri plant your seed in the morning
4: dzalambe we mishwe
6: verse 6 yiri dzalambe ya wena na mpundu na nhlekani na madjambe ku a u tivi kuri hi yini leyi nga ta mila. So this platform ya ku nikela a ku susa xitici lexiwani muyingiseli laha i nga kona hi nikiwe opportunity kahle kahle professor when God give us time he's giving us an opportunity nkateko wa ku nika a hi wa munhu un'wana na un'wana so loko hi nikiwe nkateko lowu hi fanele hi wu tirhisa ku xikwembu xi kota ku transfera ti-blessing the generational blessing leyi apostola va dyondzisa hi yona hi swi tepa kusuka kwala swa ku loko i nghenelela ka project yo fana leyi swi vula ku emutini wa wena ku ta va na project leyi kulukumba khale a hi tala ku dyondzisiwa ku ri loko i lava movha nikela movha loko i lava mpahla nikela mpahla loko i lava swakudya nikela swakudya se sweswi it means vanhu lava nga ta va partake va nghenelela aka ku nikela aka mhaka ya tisemende mhaka ya masandi mhaka ya ti-roof ya ku xitici lexi susiwa laha swi loko vanhu va lava va partake ku vana va vona aka rixaka leri taka va vanhu va kulukumba va onara ti-building tikulukumba hikuva va ta va byale mbewu aka generational blessing leyi apostola va dyondzisa hi yona yi ri professor yi ri byala mbewu ya wena na mpundu i byala na mbewu ya wena na nhlekani ene na madyambu swi vula hi leswi ke na mpundu i nkarhi lowu dyambu ra ha ku humaka

0: ku a wu swi tiku mbewu leyi nga ta mila hi yini so mingi se ri a ni la ta ku encourage ku ni kombela u nghenelela u lava movha u lava ku va na vo va tekiwa i lava ku va na vo va pasa va va va tlhariha xikolweni xikwembu xi endla ku mindhukani leyi ya ku pfumala vukati yi fayeka yi tshoveka plant a seed that morning in the afternoon and in the evening so vana va xikwembu kwale nga kona i nga byala mbewu leyi u horisiwa u nga byala mbewu leyi i va na breakthrough i nga byala mbewu leyi u tlakusiwa u nga byala mbewu leyi xikwembu xi cinca vutomi bya wena van'wani mi le ku leveka timovha van'wani mi le ku leveka ti-promotion la ta mi encourage aka mpundu aka hlekani lowu ku ri byala mbewu ya wena teka xikwembu professor veri xikwembu a xi lavi leswi yi nga riki na swona we give according to what God has blessed us. We don't compete in giving. Pastor Dingani, I compete ka ku nikela. Inikela hi ku ya ku xikwembu xikateke
1: fika ku yi. You give what you have.
0: So what God has given me, I must share it to God this this afternoon. To project le yu humelela.
2: Ntwanga ku ngo tlhela lengena kam. Pastor Don. Ni be na nkate ku na ngena a meeting ngunwani. Uno mampfantira kona kolomiya. Ni hlamale ngopfu. Ba ri a Japan. Va sungule project ya ku endla mayini andeni ka lwandle. Mara project le veri ta sungula 300 years from now. 300 years from now. Mara va sungule ku nyikelela project leyiwani ya ku ya tshela golidi andeni ka mati a Japan. Problem leyi karataka ngopfu. In fact, a hi problem. Loko a ho swi tiva leswaku u nga byale a wu byali swimila u langutile.
3: Na ku mari kwalano.
2: U byala. Swi bola
3: good
2: loko se swi borile ivi siku rin'wana loko u hindza hikwalahaya u ku a hi xona GCR lexi a va ku i ri tichinyana leriya se ti ri ti-flat letikulukumba mara u hundzi loko a wu languta u ku ri kambe na ya mina mbewu yi kwalaya
3: mi vule mhaka yin'wana yikulu na ku loko mi ka mi vulavula hikwalano loko ni vulavula hi laka generational blessing ane phela loko lavata na vesele ya ku byala mbewu na mpundu na nhlekana madyambu phela loko u fanele u lava promotion u fanele phela the word the son ani laha ka eka Genesis 22 verse 2 she give your son the word the son she Greek na she Hebrew Latin pronunciation it's a seed n'wana wa mfana i mbewu phela se loko xi u give your son xi la ta vula ku i le ku kahlekahlela i byala mbewu ya swilo leswi nga ta pupuma swi ya mahlweni mi le ku ni twisiseni se swi la ta vula ku ri ni vonani la loko se ho yi byala mbewu a seed is a son swi vula ku swilo leswi ho u lavaka swona vito ra mbewu a ku ri mani a ku ri Isaka se swi vula ku loko u byala mbewu ho yi ta ku ni lava ku promotiwa mi parliament i nga ze zondhava ni lwana vanhu i famba i bohaboha swilo no byala mbewu i yi thavito kuma hi promotion va byala na mbewu i kuma healing from cancer or HIV swa humelela or u byala mbewu kuma hi deliverance i kuma ku va pulani ku ku duvule kuma ku i ya ku poneni mi le ku hi twiseni se mi a ni ta ku vanhu va kota ku twisa ku a generational blessing loko u nyikela a ni ri xi lexi u xi nyikaka xi ya tisa mpfuno na smayila xi yaka kona se xikwembu xi nge pfumeli ku ri munhu loyi a smayila hi nchumu lowu nga nyikela ho yi ka smayila hi wo yi nga ta hleka ngopfu
2: mati ya xipanere van'wani va hina hi kota ku chumayela van'wani va hina hi kota ku yimbelela van'wani va hina hi kota ku tirha hi mavoko mara ku na nchumu wun'we lowu u nge nyiki excuse ya ku a ni swi koti i ku nyikela hileswaku swi nge endleki ku mina ni swi koti ku nyikela swi nge endleki
4: a swi koteki
2: hi ku nyikelo lowu nyikiwaka wona siku rin'wana na rin'wana ngopfungopfu loko u ku phapha u twa wa ha hefemula is the first giving lexi xikwembu xi ku nyikaka yona se i mani a nge u nga ti na swona switsongo leswi u nga na swona phela swi nga endleka u ri hava nchumu mara u ri na xikhipa lexiya venge i Nike lexiya ene hina hi nga xi teka hi xi nyika un'wana a hi nyika 50 rand ma swi vona sweswi hi se hi lava xin'wana na xin'wana lexi xi nga ta hi endla leswaku ri xitichi xa hina xi suka laha futhi a hi nga lavi xi suka next year ni a ho lava next week se xi kha xi sukile
5: okay vafundhisi va mina mi le ku hlohloteleni mi hlohlotele ngopfu swinene mhaka i ku minister Don

0: ya teka ti semende leti mingana tona ti nga lo tshama ti nga ri ku tirheni ya pfumelela vanhu va hi nyika switina leswi nga lo tshama swi nga ri ku tirheni loko mi ri na switina mi ri kaya mi ri na swona mo hi byela ku ni na switina mi hi byela ku mi tshama kwini mi hi senda location hei ta teka switina switina ta swi tela hi ta swi teka hi swi yisa laha swi fanele swi ya swi ya tirha kona another thing i ku vanhu va fanele va nyikelela a ku timali leti va kotaka tona loko munhu a ku ni nga kota 50 rand namuntlha sweswi hi la ku va nyika akhawunti leyi va nga kota ku transfera va senda proof ya ku hi transferini mali leyi va yingiseriva hi ta mi nyika na chance namuntlha na siku ro mi nyika chance van'wani va ta foyina kunene va hi byela ku hina hi la ku pleasure lexiwani kumbe hi la ku nyika lexiwani ku ta va ku ri nchumu lowu u nga ta va wu pfulekini we want to do an open giving a hi la ku tumbela hi la ku nyikela swihundzeni that's why loko va yingiseri va nyikini va pfumeleriwa ku senda akhawunti kumbe proof ya ku hakelela ka vona hi vulavula hi yona kwalaha ka xo leyi hi ku hi khensa muyingiseri loko ku ri ku na vayingiseri lava lava ku paluxiwaka kumbe ku boxiwaka ku va nyikerini
1: all right ku na before mi ya mahlweni vafundhisi va mina ku na vanhu lava va nge le ku yingiseleni va ngo ha va twa va vulavula hi ku nyika mara why ku nga sunguli vo mi nyika mali munhu a hi sunguleni ka mfundhisi Dingani ku mfundhisi Dingani mi la ku nyika njhani
0: ani already xipanere va vulavuri ni 10,000 hina i mprofeta lonkulukumba i xipanere xikulukumba
1: so
0: mina ni nyikela hi ti-semente ta 5 leti endlaku 600 rand so lava vafundhisi lava nga lava va ta ti vula hi voxe hinkwenu ka hina a hi sungurisi vanhu van'wanyani ku sungula hina hi nge hlohloteli vanhu van'wani ku nyikela hina hi karhi hi nga nyika nchumu so hi va lava vafundhisi va ta va kha va vulavula
2: ya mina case maswanga ni ta nyikela 10,000 na swo talanyana kahle kahle ni lava ku tirhisa project leyi ku ni tlakuka na swi lava ku driver timovha to antswa sweswi ndzi fambele Range Rover a swi lave ku mfundhisa famba hi movha lembe hinkwaro u fanele u cinca ni se ni ta nyikela Pastor Dingani after 10,000 ani ni ta nyikela hi ku na leswi ni swi lavaka ni lava ku byala timbewu ne ni lava ku byala timbewu ku ri na leswi ni lavaka ku ri ni ndla yi ni swi fikela
1: mara swi thya mavito mi lava ku thya mavito ka mbewu liya
2: ni le ku laveni ka Jeep SRT ya 4 pipes so ni lava ku tirhisa project leyi opportunity to give ya kala hi leswi a va swi vula Apostle Masingu ri opportunity to give
1: ya kala
2: ende hi leswi ni kotaka swa mara ni lava ku fostela hi mhaka yini Pastor Dingani ku na rito rin'wana hi xihibru ve ri domar ani domar is to give useless offering hi laya ka yini a nga nyikela swo swi nga pfuni nchumu ya se hi nga va hlohletela vanhu i nga nyika 100 rand mara doma minyikelo ya kona wa swi tiva ku a yi ku thinthi mantwisi ya mara nyikela wu thintheka mi le ku ndziseni loko ku ri na yona 1 million fowunela Pastor Dingani Pastor Don sweswi hi nga la moyeni i arrange ku ndliwa kahle ku yiwa leni i byala mbewu phela laha hi vulavula hi ti-generational blessing se domar hi laha wu nyikelaka useless offering mara avelo a nyikela leswi tsakisaka Xikwembu ka yini a nyikela domar in Greek
1: sa
2: nga ta vula ku va fane munhu a
1: nyikela swo thintha mbilu
2: ya swo thintha mbilu i nga nyikeli njhe u fanele u tikoka
1: allright ya twa
3: Pastor Dingani mina ni ri ni ta mi tisela xilip xa Bow Sand na River Sand ma swi vona
1: oh yes
0: matito timhaka ta kona
3: na River Sand
0: hi sungula kwala Minister Don
3: mara ni lava ku vula ku ri ni nyikelela yini ni ri twanani ku ni nyikelela yini mina ni nyikelela project ya mina na mina ni nga na yona ya mina project yi le ka bode yi le ka bode a kerekeni ya Dr. Catherine
1: okay
3: ni nyikelela yona loko no nyikela na swi tiva ku ri na project liya ya mina leyi nga le ka bode liya ya ku aka kereke liya ya mfundhisi Pastor C
0: so hi to so mi tembe u ya n'wina vito dokodela mi tembe u n'wina vito vanhu lava nikelaka a hi nikele ni karhi hi tshambe ma ta swi tsakisa ngopfu loko u thya xilo mbewu wa swi tiva ku u byale yini because a wo fika nsin'wini u haxa xin'wana na xin'wanyana ku fika u byala ku laha ni byale mavele ene loko u fanele u tshovela a wu nge fika u kuma mimangwa a wu nga byalanga mimangwa so swi na nkoka ku va munhu a thya mbewu vito a hi tonele mfundhisi masingu va rino
4: no na khensa swinene Pastor Dingani vana va Xikwembu hi joineni mina ni nikela ta nikela 3,000 aka this project ya ku susa xitici lexi minga hlamala mo bona hi driver timo vha tikulukumba hi ku hatlisa itava nga khendlangi itava nga ri na tinyoka itava nga ri na tintokoloji and then project lay ni decide ku nikela 3000 rand ku ningenelela aka yona ni la ni thembe u ya ku I want to drive a better car. I want to build a very nice church like a board there like banga hlama le vanhu va vona swi swi swindleka hi ta va hi byale mbewu yikulu aka this project. Children of vana va xikwembu hi joinini byalani timbewu ta n'wina ka nkarhi wo fana lowuwani. God bless you na khensa Pastor Don, Apostle Big Span na khensa swinene, Professor na khensa Pastor Dingani. So mina ni teka mikateko hi 3000 aka project leyi. Xikwembu xi mikatekisi hi vito ra Jesu.
0: Pastor Don. Hi nga si heta no heta van'wana hi swi na account hlayelani va yingiseri kwalani kuna lava va nga nikela va ri hi vona ondlani debt counselors ondlani debt counselors va nikele hi 500 rand hi yaleyo Minister Don
1: ni langutini va nikele hi 500 rand hi leyiwani proof of payment
0: ondlani debt counselors va ri va kumeka alim def office number 22 ba ri yaleyo va la ku business ra vona ri kula. So hi langutele vanhu va yingiseri ku va nghena n'wana va nika ti-account van'wana sweswo va ri mi vulavule ngopfu mara mi yi nikangu ti-account sweswo ana hi ta va hi karhi hi transfering hi leyiwani account ya GCR account holder i GCR FM FNB account number 62481 96 7176
1: when I repeat again. Mi kombe mi
0: hlamu relax. Okay. GCR. GCR FNB account holder. GCR. Account number here 62 48 19 67 176 62 48 19 67 176 EFNB account holder GCR FM kasi vanwayani vanga tolovela leso so ngotlisa so Capitec loko mila ku transfera kusuka aka Capitec una Capitec number leyinge 074 443 3030 minga kota ku senda proof aka nomboro ya leya 074 443 3030 kumbe mi senda proof aka nomboro ya le stichini
1: ya 060 88 75 942 eka WhatsApp ya hina mi tsala na vito ku imani laya ivi mi senda proof of payment 060 88 75 942 lava lava ku hi khumba moyeni we mi ngo hayi na mina ni la ku nikela hi semende ni la ku nikela hi switina ni la ku nikela hi mazenge ni la ku nikela yini anything lexi mi twangaka mi fanele mi nikela hi xoho hi mali vulavulani na hina i nhlikani hi mamukerini ahe
5: mina ni kombela ku nyikela hi ku ferereni timbiri kumbe mafereme mambiri
1: ani nga ri ku mitweni kahle mi ku mi kombela ku nikela yini n'wina
5: i mafastere mambiri lama ni nga ma endla hi 1000 kapu
1: o mafastere mambiri lama mi nga ma endla hi 1000
5: e break leta to nghenisa moya letiya leta ku fayeka hayi leta plastic to fika to hindza fayi
1: okay
5: nje vafundhisi kwalani va ku tiva a ha tshama simlesi loko vo vuta ku kachisa maxali hi ku va ta va komba vula lava fane va ta va koleka
1: mi nga se famba hi teka nambara ya n'wina kambe mi ri mi tshama a kwini
5: mirinjere vafundhisi kwalani va pfa va ta va ta dyondzisa laha kerekeni ya ha tshama simlesi hi vona va nga komba ku va fane va ta va ta koleka enhundu yaleyo
1: alright hi khensile swinene va ta mi khumba moyeni xikwembu xi hi katekisele n'we swinene
2: powerful swi na matimba leswi swi na matimba swinene
1: alright na voice note ma hi rhumele ka WhatsApp ma hi tsalela ma hi fowunela hi khensa swinene ka vanhu hinkwavo lava nge le ku khumbekeni va ri kateke voko leri nikaka ku tlula leri ri amukelaka va ri mi swi thama vito i nhlikani enhlikani a hi mingiseri
6: ahe bodo
1: ahe
6: njani
1: hina hi tshama hi pfukini hi ngon'weni
7: Hai kona man. Itu aku ingin share lah. As kesi sama mana na ka ke ya e o mele le e kare a songo
1: in komi kensi
7: e pula otra la ka jim bola na stelele se ai no tshe rena se tsongo ya re se re le sa go
1: logo mere na tsongo mi hlamula ina le ani ba bule na ti number
7: eh
1: e mina mla go ndla ini mla go nikela material kumbe mla go humesa mali.
7: Ah, just I'm going to my just so I'm not going to go in the now I'm going to say in the one letter.
0: But number A in Capitec, naming a good transfer a guy on 074 443 3030. Inombro le mwa kota ku transfer mi senda proof aka nombro ya leyo kume mi senda leyi banga ihlaya Minister Donia 060 8875 942 ya le station ni sha leyo mi nga ihlaya leyo mi senda proof ka yona.
7: Okay morarete sikune ko kusela na rina na khadira ta isenda se
0: akuna no tisa kwala station mi fika mi tisa mi siya ka muhaxi n'wana n'wanyana mi n'wi hlamuseta ku mali leyi i ya building ya ku aka kumbexana ya muako wa xitixi lexintshwa xa GCR FM.
7: Okay.
2: Na ku vanhu a ku voni vanhu lava se va lava va la tivaku ku rini
7: mundzuku
2: mindlwana u ri nga ngheni munhu loyi a nga tiviki mari lava hi ta va landzelerisa hi xikwembu xi ta va katekisa hi ta va landzelerisa swinene.
3: Mina a ni ta ku va yingisere heyi hi nga hoxi i vahaxi enghozini va nga ta za va hleketa ku ri ku na mali laha GCR ene xi le nhoveni swinene se hayi hayi hi ya ka Shoprite mani heyi a ni ri maposa timali ni man'wan'wani ma receiver na le ka Shoprite fambani ka Shoprite mi ku ni kombela ku yisa mali laha u ta posa mali leyi ni
0: posaka
3: GCR eya mi nga tisi timali lawa a ku na mali laha xitichini mi nga zi mi ti karhata miti a ku na mali
1: ya
2: a nga ta twa a ku na timiliyoni
1: ya 060 8875 942 hi beleni riqingho kwalano already vafundhisi va hina va provoketile va nikini leswi va nga nika hi swoho swi tshamisekile khensa na hinkwavo lava se already va nga le ku nikeleleni hi teka tinqingho ku ya mahlweni ka 060 8875 942 if ka ha ri na lava lava ku va va karhi va nyu va hi dyondzise power of giving matimba ya ku nyika loko mo cheka ka vutomi bya masiku hinkwawo vanhu lava va nikaku va dlowa vanhu lava nikaku va nyuka loko i nga niki i va stinch i pfalela mali yaleyo a wu nyuki yi ku dyisa mbitsi because i pfalerini mara the more you give is the more i nyuka i chaviseta se a hi nikeni ta kota ku swi lungha swa hina 060 8875 942 mi hi byela ku n'we mi ri mi lava ku nyika njhani mi ta kota yini a na ha voni tinqingho laha a ni tiva ku na swin'wana mi lava ku swi vula mfundhisi
3: inge miyela hayi huwelela yona mali
1: ya
3: ene ngopfungopfu hi lava mali mativa loko mo tisa swimalana leswi swi nga kona hayi ene va yingiseri va xitichi lexiwani ne va xi rhandza
1: swinene
3: va xi rhandza ni kombela ku tivisa vayingiseri lava nga se tshamaka va fika laha xitichini ku ri loko wo vona leswi mati ma nga endla swona u nge tsaki u nge tlili u nge tsaki ene u nge tlili hina matsonga machangana lava vulavulaka ririmi leri mini twaka sweswiwani ha swi tiva leswaku hi yiveriwe kanjhani hi lahlekeriwe kanjhani hi swilo swa hina a hi defendeni xitichi lexiwani leswaku xi ya mahlweni xi vulavula ririmi leri hi ri twaka xi endla swilo leswi hi swi twaka a hi lava ku interpreteriwa hi za hi tekaka ingaku a hi xi tivi xitsonga hi lava ku ri xi ya emahlweni hi swo hi lavaka swona a yi talanga mimotisa 9 million or 100 million a yi talangi va vahaxi lava va fanele va va na mimovha ya vona laha ku nga na xan'wanchumu va kahle lava fika a hi ku aka ntsena ni ha lava swilo swo tala leswaku xitichi xi kula xi tlakusa ririmi leri hi ri vulavulaka xitsonga a xi le ku feni xitsonga xo sungula xo hata ya mahlweni hi ta chumayela hi xona na rito ra Xikwembu ene kuna vanhu lava twaka xona.

0: right? And I'm going to carry Jisar talk and can what minute could be our young way, our Yabumberi, Caslick, our Lambertakura, our okay, tell the Kanongonoko Jisar talk, yeah? And for this,
1: yes, Minister Don, Nasuane, Aru Combelin Gawang, sir, you come back with Zonga Lukulukum. Station is a Jisar Randangop, and Lashinga Samogon is Samangat. Una Sunday, you want an iPhone in it to my hill. Loko ni karhi ni tani swi vona ku movha yi nge hindi hi mati lama amadamini ma yime kwala ndleleni ni boheke ku tlhela ni ku a swi koteki ku ni nga ta mahlweni ndlandla chuma because movha wu ta vodlomela se i problem yin'wana ya vumbirhi so hi na problem professor tatana vuke hi na problem ya la xitixi xi nga tshama kona hi le nkoveni laha yi nga tshama kona so mara sweswiwani hi tsakisa hi ku vurhangeri bya xitixi byi kume xitandi lexi nga kusuhana na le dorobeni laha ku nga na kusuhana le patwini laha hi nga kotaka ku na loko akiwini hambi ko va ku ri na mpfula ya njhani hi nge tsandzeki ku ya fikelela se leswi hi kombelaka swona ka vayingiseri hi nyikeleleni xitixi lexi hi kota ku rhurha la any amount leyi mi nga kotaka ku nyikelela eka GCR FM swi nga pfuna ngopfu leswaku hi kota kusuka la timpfula ti nga si vuya nakambe hi ku nguva ya timpfula sweswi ya ha yiminyana hi le ku titimeleni loko ku September ku ya le se ku sungula timpfula a yi swi tivi ku leyi vuyaka sweswiwani yi ya vuya na yini yi ta khukula vahaxi va ri kwalandzeka xitichi hi mpfula yi ri kona tatana vukei mfundhisi vuke ya professor a lava hi hlohlotela vayingiseri hi va byela ku a hi laveli mali leyi hina hi lavela ku xitixi lexiwani xi vuyaka ka ka vanhu hinkwavo va nga kona va kota ku fikelela xitixi lexiwani hambi ku ri na timpfula va twa mahungu hambi ku ri na timpfula va kuma ti-update ta swilo hinkwaswo leswi endlekaka
2: mfundhisi Dingani mina ni mbhoni ya leswi mivulavulaka hi swona siku rin'wana ni huma kwala na ha ku hetaka ku chumayela una xikhonana xin'wana loko ni ku jiki eximovha lexi a ni famba hi xona xi vhe xi fika xiyima ndzeni ka mati ni ni ya huma hi wo ma 2 o'clock na vusiku
1: yo
2: nakona ni ta tekiwa hi movha liya ya ku koka liya i va ni thawa ivi loko va heta va ololoxa voko va ku chela 1,000
1: ex
2: a ni nga ri na choice a ku ri vusiku ni ku swi tsanana the following week emfundhisi va ku humaka Malamulela na vona kwala xipatwani ni xexe lexiwani xi nga kwala na vona vo fika va nghena ndzeni ka mati ximovhana xi tima 1,000 rand va va ta va thova va huma lahaya swa tika swinene eku nghena la a xitichini xo hetelela incident yo chavisa ni nga yi vona yi nga ni tsakisangiki a ni ri a ku ri Sunday loko ni fika lahawani ni hlangana na va mhani a ku ri na ntirho wa ti-listeners damu leri ya ku va pela aka rona a va boheka ku va pfinya leswi va nga mbala swi languteka njhani vamhani wa wena va pfinyini ku va kota ku hundza ndzeni ka damu leri ra mati a swi tsakisa swi nga swi kho u nga swi tivi na ku u ta langutisa kwihi ku loko u susa mahlo epatwini na wena u to bodlomela vamakwerhu a hi xi suseni xitichi xa hina hi xi nyika opportunity xi ya va laha hi nge hi kombela ku ri xi va kona and then ni sure leswaku ri kusuka kwalano nakona na munyikelo loyi hi nga ku wu nyikeni sweswiwana wo sungula lowana a hi ku yo hetelela wo sungula sungulani na hina sungulani na hina a hi ri ku ta va na part 2 hayi hi yo part 1 ya kona a hi sunguleni hi nyikela hi sure leswaku ri hi nga swi endla leswiwana a hi se tshamaka hi tsandzeka chumu
0: all right mi nge se ya mahlweni kumbe nge se ya ka mfundhisi van'wana a hi tweni la nhlekani
3: nhlekani na vaxumi lowo saseka
0: ahe kokwani gave
3: avuxeni vafundhisi va rirhandzu
4: ahe mamani
3: a va mi nga rhumiwa hi xikwembu ku ta misaveni ku ta pfuna vanhu ku vona ku vanhu va dyiwa mi swi twela mi twela visiwana cancer swinene hi na ha denda hi hava loko hi denda mi ni ta cukumeka 100 rand xeme mi tshama mi vulavula na mina swinene ni yi tini account number ya Capitec that i 074 ne
4: yes
3: va ku 43 va ku
0: 443 443 so
1: 443 33 030
3: ayo
0: momi tsala kahle va sungula hi byeleni
3: ile ku na n'wana ku ri hi yona a ni ta endla yena n'wana a lavulavulaka
5: Ashemi a mle unde kaswa hinkwelo ko radio nwe na itima mkuma heta maviki heta mkarile ole vakwa ati simbiti wele matini hitwa kubaba yanya yona a hiji mapilisi loku kai mitwa fundi skwalano hika hitwa mabiti otenga hika hitwa baba bradone hika hitwa nkwa bubashi hitwa yanya radio liwa saiseka nisunene kwa kwani masanga nini kwa ya kama kosha na meni kwa kwani gavenda
1: hii kansile mani kansile kwa kwana hami loku indika sona Amen.
5: Thank you.
1: Amen.
6: Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen.
0: Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Loko jisa ri itima hi fariwa no fariwa nwana la ku bua no bua kasi wa mindla yini wa inga ri ku tlangeni hi ri legacy a ri uze nga tlangi problem ya mpfula hi la ku suka la miri yini what are you saying hi lava mali mali iyo inga na matimba ku kota ku suka la hi va tiva ngopfu hi fariwa ngopfu hina
6: na ku loko anga la ku humesa mali ai ai xava hardware
0: leswi swi
6: laveka ku ka plan
0: enhlekani
7: ai minjani
0: hi pfukile minjani nwi na mana Lucas Ina.
7: I just are looking at the rain as a long shield.
0: Maswo?
7: Ah, as we end. Say, Maragani, Mogan has been good. Mirnamu Gasco Tangatana Kalaga just are.
0: Ina Mara, as we say, Filesha is Lava, maybe. Mataka number I'm communicating from this way, Ina. Mihlangana bona maybe somewhere ba kota ku ba tisa bo because loko mo mitahali ni pfumela ku mitahali swi ta hetela mikuma ku mi bua tinkuzi kumbe hina va haxi va ku hi va na mali ve le ku nyikiwe ka mali
6: a safe
7: a nimtwini
0: a ni tivi ndla njhani
7: niswitwini
0: mi la ku nyika njhani n'wini
7: hayi ni ta pulanisa
1: hayi na le ka pepe va teka mali ha posa timali a ni ri ba pepe ba Shoprite ha kha ha pose ani ri ya receive
7: ba ku munhu ari ka pepe o vula ku ni la ku endla mali ya ka jisar
0: ani mi tsala account kwalani mi famba na yona mi tsala nomboro leyi mi hoxaka ka yona
8: 074 yale yi nga mi nyika
7: yona ani mti
0: so inkomi khense swinene
1: mfundisi don Matiba unges
6: Mana Lucas mana vitraka
1: unge drive mova u langute TV unge ayini mpahla ya vana u langute TV xi yana moya xi ta vana nkoka vutomi bya hina hinkwabyi
6: okay
1: swi imagine
6: powerful
1: swi imagine mistakili hi mova wona kini anovini Menga tivi na ku minga endla yini mnwana ku byela ku hayi na vuya woni ya ku pompela rona vhila lero nda vuya uri kule pwele ka maphalo le le
6: mbe xa
1: ku leka ngongoma kwa le mara jisi ara ipfai kha ku hungasa u kha u yingisela milongonoko leyo saseka le
6: swi na matimba ngopfu
1: radio yi ta tshama yiri na nkoka lo kulukumba
0: ya
6: phela na ku swinwana swa swona pastor don hiri va fundisi hiri la a vanhu lo vanwa hi ta va khonga hi ta kuma nkarhi wo khongela pastor dingana so now the blessing, generational blessing, blah blah blah. If I never congele, and then I want my bindu, I want the business thing a farm. Low business, ya when unga yikele, or go mess a lap kuma go yikatek, as you farm because, and as it wanga go low, you are casima go si boy, me moe fari, malgo yikela, business ya when then yataku.
0: So now I think this is the right time, nako, one of my lava. Ba randa ku GCR ku GCR ya hina ile ka situation swi fana loko ni xava mova mani mukomisa in a practical example ya masiku hinkwawo loko ni xava mova na rwala vanhu ya ku grooveni vele ku khandiyeni masiku hinkwawo vele ku khandiyeni mara siku mova yi onhakaku va va nga ri kona va nga ha vanghana va mina Se leswi everyday le ku ba hunga seni groove swinwela hi cina swinwela loko hi cina swinwela hi le radio na situation ya ku hi la ku suka labi ku balana.
6: A ku tireke.
0: You have to intervene ngenelelana. Hiko la hilava ku mbona ku eh mara impela ku kwani phadlani radio le vha irana. And kwani phadlani yi hola mdende. yithe indlana business yi vatla vatla swila ku ndwa masomfa ku ndwa ku kwani vatla ni lava mali ya leyo hiyo hi lava ku
6: vanwani vana the brick yard then vanwani vanda the aluminium as boy u tisa mali as long as specify wa ku ri nchumulo u la ku ndwa va lava yini na hina hi hita khongela ni believe ku xikwembu xele katilweni va ta kateka swi real leso inge nyikele xikwembu ximiela e prophet
0: ya ntisi
6: oh xinge miele xikwembu a se tshama swi humelela
2: xipanere phela hina hinga lawani namuntlha hitela ku ta va tiva leswaku ri swilo leswi hi nga ku swi endleni swi ya ku endlekini
6: hi swona
2: hina hi swi endla hi ripfumela
6: hi swona
2: ku nyika ku nyika hi ripfumela hi ri swi nge tsandzi leswiwani a hi swi nyika lembe hi swi nyiki n'hweti hi ri swi nge tsandzi swi telela hi kombisa leswaku ri ha pfumela
6: swi ta humelela
2: va vanhu va vengiwa sweswi va vengiwa va ku ve va na tinyoka hi va na tiyininini mara loko va vutisa kahle i minyikelo lowu nga cinca vutomi bya
6: bya munhu hi swona
0: a hi dyoneni lava
9: enhlekani na vaxomi bodona na vafundhisi va hina kwalani hayi hi le ku mitweni swinene haka ha mi twa e hayi loko hi tshika hi humelerile hi ku hina hi vanhu valavo va swidendadendani vhele vanhu va midende hi ta ndla ku munhu a lahlela a ku na problem bodona xitichi vhela a swi lava xi suka kwalani problem kwalani hi le nambyeni a hi swi lavi mikhukhuriwa kwalani hi le kumitweni swinene i manana Maria Masanganyi kwala ka Masanganyi kwala kwala hansi ka vuhosi bya ka holeni wa maxangu wa mpatsa danko
0: Alright, the voice note mfundhisi a va ri ku vutiseni mi ta nikela mali
6: muwena
9: bo don khalanga u kahle mathevula buti wele kaya ei ana khesa leswi nga ku swivuleni vafundhisi kwalani pange hi doneta ene himpela hi tele vaseketeli va GCR lava hi nge a hi rhandza ene himpela loko ro pela hi nga yi twangi na loko hi ku khorokhoro hi va hi ri na ti-problem tiso u kahle bo don a hi toloveli ngopfu loko ri mina na mina hi twa hi nga ku siku rero hi twa na ku yo vabya se mina na mina ni ta vula swon'we bodon mina laha a ntirho lo ni tiholelaka mudende se mina na mina ni ta yima na mugaveyi na mina ni nga kota ku ni humesa 100 rhandi yaleyo a swi nge fani yi ta katsa na yin'wanyana yi endla
6: wanhuvanhuvelo
9: wa jaha kwala ka
0: sikuinkulu ma swi vona swi tsakisa njhani loko va kha va i mhana xikhongelo laha ka sikhunyana
6: ya ku ri hi kota ku administrate
0: nambara ya vona hi leyi
6: no va khongelela i xiphemu xa minikelo
0: ya
6: a xi nge miyeli xikwembu
0: xi nge miyeli
6: ndlela yo huma vusiwaneni na ku hlupheka na ku huma ku kaka yini ka business i ku va u ndla ku business ewu yi nyikela ndlela ya ku swa swi pfuleka i ku nyikela professor
0: ya
2: mativa Yesu Kreste u fambafambe tindhawu to tala swi swo tala swi zanga swi n'wi khumba na siku na rin'we va endla mihlolo leyi hinkwayo va gungula va endla yena swi nga n'wi khumbi a ti endlela ntirho wa yena mara siku ra minyikelo siku leri a nga yima a vona vanhu va tisa minyikelo bibele yi ri ku tlakuka n'wansati wun'wana a ta a fika a nyikela a hi peni leyi a nga nyikela hi yona mara hi xiheveri i peni a nyikela mali ya yena Yesu Kreste a za a pfula noma a vulavula i mani a nga laveki leswaku Yesu a vulavula aka xiyimo lexi a nga na xona na i mani a nga laveki leswaku xikwembu hi xoxi xi za xi hlamula aka xiyimo lexi a nga ka xona na a hi swi vonangi leswo tala swi thintathintha Yesu ni hikuva siku leri a nga langutisa vanhu va kha va nyikela a pfula noma a ku loyi ye
0: a hi tekeni lava enhlekani
10: Ahe,
0: Ahe mjani?
10: Ne bafundisi iphukile ngone njani?
0: Hi tsama hi phukile.
10: Hayi, ga ra ho te message wa GCR. Ngoku ira swi bona ku hayi kwala no menga ko ho akutiriki. Ni pela leswi ni swi vula ku hi swona.
0: Yeah.
10: Na mina no fonele ku ndanye ka xitrongo xe xi ningana xona. Mara menta ye eka ndaye ka FN eka FNB ni ya ho xako.
0: Okay.
10: A ni ri loko ni yi hoxile yi ta komba ku yi humese hi mali ni loko nyike xindzukwana xa 1000 ntsena
0: 1,000.
11: Hallelujah.
2: Leso go yena hlekata ku rumwa nwa satinu ya Sara aka malembela mari ka wona anga anga tswala bana botala so a swilanguta ka ingaku antiso mara xikwembu xi vulavula hi vanhu vaka sikhunyana ku vatava vana va Abraham
0: ni kombela ka mako ni kombela ku tekela mngise famba enhlekani
12: va Zion
0: a ikwan gabe
12: ni rinda ku transfera sweswi one loko ni ku natsala ti number a ntala ntone ni likele ni lo one number ka
0: eh hi le one number ya go
1: 0744 4-4-3
0: Yeman Mele kwe tuen, mele kwe tegen
1: 0744 4-4-3 62481 96 7176
0: Account
1: holder EGCRFM. And then le ya Capitec number. Le mga tayo itirisa. Iyona le iba botala ba itirisa. Kung Capitec nga ku itirisa. Iwan botala. Yeri 074-44-33-030. 074-44-33-030 e nomboro ya qingo ya leyo nga kota ku endla ti transfer aka yona
2: kasi
1: yes
2: swi tikoma nga ku ina ba 4 banharo na ba 3 vangani
1: na ba ina 07 giva na ba 4 banharo giva na ba 3 vambiri giva na 0 na 3 na 0
0: aha okay yeah
2: right yolo
0: 0608-75942 Mr. Makomen vele kun phone lane I think na bala ku nikelela ise give her this one ela ba ba nika lava mone return a call ka bona lava lava
6: kuna message lo wa muaki
0: wa
6: le kerekene o aka the double story o ri ta nikelela ku aka the building for free
1: vurangeri zwa stitch
0: yeah
1: loko akuri na problem ya
0: Ya
1: muaki se problem muaki ukona se muaki ukona se swi valavula ku seswani munhu la nga tinikelela mahala ku ta va aka bari Mr. Abel Chauke ku suka aka mako a binene a kerekeni ya Prophet Spanere bari va ta va ta akele mahala
0: ni kombela ku teka Mr. Makomeni
13: Mr. Makomeni

0: Mary 2000.
1: Mm.
0: Mela kunikelela 2000 a cancer. Dai kuma mdogo ke a cancer Mr. Makome xikwema ximukatekisa vafundisi lava ta mikhongelela swinene. Cancer swinene a cancer.
2: Mr. Don leswi nga ku endlekeni vanhu va swi lavi ku mivona mitsandzeka ku tai stitching.
0: Yeah.
2: Vanhu va le ku tinikelela van'wani va tinikelela hi mavoko ya vona skill xa vona van'wani va le ku nikela ka ti 2000 van'wani va le ku nikela ka ti 1000 question yo ku misalele yini.
0: Yeah.
2: Misalele yini kwala ka phaphazela mi karhi mi yingisa exitichi lexi Minister Don mi lava ku azanwela n'wana wa vanhu na a hi teleni ta azanikela
3: xi xi vonaku xin'wana epasa
0: tingani
3: i mhaka liya ya the opportunity to give.
0: Yeah.
3: Vanhu va ti lava tipulatifomo ta ku va kateka vo ka va nga
0: tikumi. Ya impela
3: vanhu lava nga nghena va ku 2000 hosi loko ku ri va vabya va na high blood va na chukele. Mena profeta KS Matswane ri xikomba xi va horisa.
0: Yeah.
3: Eke se ya kuma nkarhi wo va khongelela special. Na lava va 1000 na va 100 rand. Loko ku swi pfalekiswa vato a swi xa pfulela.
0: Yeah.
3: I nkarhi wa ku kateka loko.
0: Mr. Makome loko va ku yi tata mali ne. Yi tata va tshama la ti ikwana i mankhelwani wa GCR. Va ta yi tisa Mr. Makome. Hai bengeti mi ha mnga chunda vula na vo ha pa vona ngi batsandzeke ku fona ka ya station va fona la ka mina ya personal Mr. Makome will give ndaba dzwela ku vandlisa kwini ndabula vula na vo
3: Ela famba vanhu lava tirhaku ka tirha va ngheneriwa kasi a kuna mali la mali le ben
0: Ya hai bengeti la GCR Mr. Makome va ta da bona ku vandlisa kwini ba ta vula na vo kuna la vanga senda okay man gabeni ile wa ningenini mali ya bo oh moi pula proof of payment abete vata endla 100 rand shile ku alen ka ku pula proof of payment le wa leswa ya mara
4: loko ba hari ku pfulela ka haya mahlweni hi kombisa kuri imana anga kanetaka leswa kuri Abraham sweswani vana va yena va ringana na savara lwandle imana nga yimisa ka ritiwo akuri va kreste a va ringani na savara lwandle na
3: generational blessing
4: so loko u nyikela mavona u nga endleli swilo swa namuntlha endla swilo leswi swi tivaka leswa kuri siku rin'wana xikwembu xi fanele xi ku tsundzuka ene siku leri xi ku tsundzukaka hi rona u nge yi bloki na mikateko ya kona
5: naku loko ndzukano professor yi nghene hi munhu un'wana amutini van'wani va xa swin'wana kaji swi va khese malembe na malembe na blessing yi fanele yi ta hi se swin'wana or papa un'wana or mhani un'wana or kokwani van'wana hi leswi hi fanele hi munhu a kota ku lwa na generational curse hi generational blessing
0: va sendini le 100 rand 110 va sende 110
2: hi kumini Aba
6: ke sana ke sana ke sana. Ake sa go kwa gaveni tshikoma shimgategese. Allaba ko ku ya mahlweni hlohlotela na switwa ku vele ku yingisela ni vanhu botala. Ni laba ku ta release anointing sweswi. Ku vanhu laba va Satan am blocka ku kuminganikele.
0: Yeah.
6: Ande ka mbile ya wehe kwa linga kona kwa landweni ya wena a ofisini. Antirweni. Ashkolweni wherever you are whether you are in the car later release anointing sweswi ku xikwembu a xikhumbe mbili ya wena ku
5: etu vanhu ane ha ta va kona na mnduku na
6: vikile ha ri kona will be vikile ri nkwari ta va ri kona so lata mkhongelela ku loko mi ba decide ma wa xikwembu a wu mikhumbi mi kota ku nghenelela mphatheka ka this project ku mtota ku kateka na ku horisiwa so ni le xikwembu ximniki anointing na grace na power cho cheka ntimbilo ntanwe na mtamtateka mikateko leyi na mkhongerisa hi vito ra Yesu va sesi va mhani va boti va kokwana kwala mi nga kona malo kwese ma mkhumbi vanhu va le ku nikeleni hina hi nikerile tanihi vafundhisi ku supporta project leyi se ha mikhongelela ku xikwembu xi mikhumba sweswi hi release anointing na power na tintsumi ta xikwembu a ti mikhumbi sweswi van'wana va mi sendele timali van'wana a va tshembisi mali ri nga sepela dyambu teka decision kwa ri nga kona makwerhu wa mina mhani wa mina byala mbewu ku i phatheka ka generational blessing leyi nga kona yi nga dyondzisiwa na mutaku phatheka phatheka
3: ukano phasa dingani u nghene hi munhu un'wana kokwani leyi u fane na generational blessing yi nghena hi munhu wun'we ani bibele yi ri xidyoho xi nghene hi munhu wun'we adamu na ku ponisiwa ku nghene hi munhu wun'we ku nga jesu Say moon angeni ka generational blessing. Anyikela pfula mbilo.
0: Shikumba ndyango hinkwawo.
3: Ya vanwani. Phela hina tingo.
0: Babalekini. Sorry man, he committed
1: 06082592. Bata ku ndo ya kanwe na mukho msaseso.
7: Okay.
0: Eh commandant, commandant.
1: Eh.
0: Ah mimi nga hum. Ba tekeni.
7: Yeah.
0: Commandant.
7: Okay.
0: Eh.
1: Yeah, it's a things kumbe check.
3: Shiko mashi wa katexi.
1: Savings. It's a things.
0: Alright, it's check account.
7: Okay.
0: Eh, it's check account. Alright.
7: 150.
0: Alright, I can't say. Let's go and check the Excel. Eh, kambe nguna man bala kota kutsala ba mkhongele. Ah, ba baleki. Ba baleki. Eh, ah, ba nikele
3: shine. Ela u shava semende ya la faji. Hi 120, 130. Ela swi swa quality.
0: Yeah.
3: Ela xitichi lexi hi kona laha hi orhaku ndzilo kona Giyani na Malamule na matiko laman'wana le
0: a hi tekeni na lavowa hi ndlela leyi nhlekani
8: yeve Kitond
0: mkhulu
8: u cini Kitond
0: ngiyaphila njhani isikhathi sa ku nikela khona manje simele ukuthi u nikele
8: nami ngizozama Kitond nevamana a ngizozama a ngimbhaleni lapho ngizokhipha i 200 rand
0: bamba kanjalo sithathe inamba yakho mkhulu.
8: Okay.
0: Eh abafundisi bethu bozokufonele ukuthi uba update ukuthi uzokhokhela kanjani le mali.
8: Okay.
0: Eh bamba kanjalo mkhulu. Hayi inkosi ikubusise kokwani phahla.
8: Hayi nakube njalo Kitond.
0: Ngiyabonga danko.
8: Yebo.
0: Inkomo ukhensa sinene kokwani phahlani. Banikele ngoba te batanikela 200.
1: Yeah, 200 rand.
0: Eh 200 rand.
1: Yeah.
0: All right. I think in that one. Enhlekani?
9: Kokwani.
0: Eh kokwani maleke.
9: Ngambungunya me.
0: Ibungunyeni.
9: Epukile.
0: It's ama ipukini ngongwe.
9: Epukile.
0: Yeah.
9: Eh kokwani.
0: Mere mtanda njani?
9: Nitsale 300 kwala.
0: Himtsala 300 rand mo vateka number ya nwe commandano munga famba ha cancer swine nga ku xikwembu xinga hikatekisela nwi na xitsunzuka ndyangu wa nwi na xitsunzuka vantukula ximdzunzuka ti areas hinkwato. Gita va kona rin.
9: Swingende ka mndu ku jika kwala.
0: All right, va ta mfonela.
9: Eh.
0: Inkomi cancer swine.
9: Nambara ya mina yona
0: munhu. I tekini inkomi khensi.
9: Danke kokwana.
0: Inkomu se swi le ku endleni. Mikateko leyi twanani. Swi fana na loko va ku ndyangu wo karhi wu vulavuleriwe mindhukani. Mikuma ku vulavuleriwe kokwani le ndhaku leyi yi ta khumba na mina. Se mikateko leyi endlaku sweswi yi vulavuleriwa from sweswi yi flowa ya na le ka vantukulu, yi ya na le ka vamakhelwani, yi ya na le ka ntukulu. Powerful message.
3: Mina
1: ni vula ku loko na call mo signal.
0: Okay.
1: Yes.
0: Inhlekani?
10: Na e budon njana wa fundi.
0: It's a my fucking ngongwe.
10: Kokona daka run transfer 150 ndam send a proof of payment.
0: Mi transfer 150 nem da send a proof of payment. Mi send a phone ya stitch.
1: Mani kokone.
0: E kokwana wa daka la ati. Kambe mtsama kweni?
10: Ati e.
0: All right. No, I can't sus na xikwemba xi ka tekseli ngwe.
10: Thank you.
0: Inkomu kokwana wa dakalela ba humese 150 ba rata sen dakaro bigen la nhle kare mamkere ai
10: mpukilo
0: ho ndi ena itsama ifukini ngongwe
10: ai ifukini
0: ngongwe mm
10: yego shitike ne shile ko idu sen ko ina
0: so swi dendani sweswo ntsena mitshembisa
10: hayi loko hi denda account hi tekile
0: no I can't mi ta kota mali munhu n'wini 150 a cancer. Xikwembu xi mi katekisi loko mi nga yi humesanga 150 leswi nge te xikwembu xi mi katekisi xi nge mi katekisi xi ta yi brika loko mi nga hetisisangi
10: inkomu
0: ka mitei mani
10: mana
0: mikateko ka xitlhelani khense swinene inkomu allright mfundhisi nga ka ma ha ri ku vulavuleni
5: ya ani a ringeta ku vulavula generational blessing loko mi swi vona laha pastor Dingani ne phela hi laha ka ku loko hi vulavula generation blessing hi laha ka ku u fanele u ti ba xifuwa ku I will never be poor again
1: ya
5: hi ku a wu humeleli hi ku u tirha ngopfu phela ku tirha ngopfu a swi nyawurisi ngopfu
0: ya
5: o tirhela ku dya na mara ku nyikela
0: ya
5: hi laha u kota ku vona ku ku na yini
0: ku na mikateko okay a hi tekeni lavi nhlekani
11: eka budon na vafundhisi va hina
0: ahe mani makhuvela
11: mpfukini
0: hi tshama hi pfukini hi ngon'weni
11: hayi pfuke ku pfuka
0: ina
11: a ni twa ku kha ku vulavuriwa mhaka yin'wana yo tsakisa ngopfu especially hina hi bodlomela ku hi ya ko kwele xitichini xexi xexo
0: ma swi vo
11: loko va kha va vulavula hi la kusuhi na patu hayi swi kahle ngopfu a ni hi to na fika hi ve hi nghena xitichini hi nga ha chechoveli hi bodlomela hi ya le mahlweni leyi
0: ya
11: hayi mhaka ya kahle swinene hayi hi ta ti vonakarisa kwalaya ku heleni ka n'hweti hi ta kota xifayifana
0: 500 a khensa mani makhuvela eyi xikwembu a xi hi katekiseli n'wina mi rhandza jisari swi suka mbilwini
11: swa mampela hayi leswo huwa futhi loko a yi ri kona haku hi nda kwalaho
1: yi ta fika rini mhani va ka hina na mina ni makhuvela pastor Dingani makhuvela ya fika rini squeeze
11: month end
1: i can see le xikwembu xi mi katekisi
0: akhensa swinene
11: inkomu
1: ku nghena meseji hi te hi la ku nikela na vanhu va nikela hi mavoko ku na wun'wanyana sukaku a kerekeni ya yi le ka xipanere va ri imkari
5: Mr.
1: Mkari. Yes, va ri vona va nikelela mavoko hi swi swa gezi va ta chupela building hinkwayo va nga zangi va lava mali so hina vanhu hina munhu wa ku aka hina munhu wa ku chupela na vanhu vo penda va laveka hinkwavo na vanhu vo rufa ma laveka so i n'we Mr. Mkari xikombu xi mi katekisa kwala mi nga kona xikombu xi mi katekisi lavani va ri i va gezi
11: vafundhisi kwalano hina hi pfukini le ku mitweni ha mi twa swinene leswi mi nga ku swi vulavuleni ende ha swi mukela i khale hi kha hi swi rila ku kasi why kwalaya va ngo tshama kona va kha va nga koti na ku huma loko se mpfula yinini vo yo ndlisiwa ku yini kwalaya ku yo celeliwa yini a hi kha hi gungula ku why kasi va nga vi na xivono xo suka ndhawu leyi a va ya kun'wana se hi yima na n'wina xivono xexo kumbe makungu ya lama mi nga ma sungula kwalano na hina hi ta mi seketela ko va hi ku hi nge swi koti ku yimbananga a hi nga swi koti ku loko hi ku hi ta mi seketela hi vula leswi hi nga ta mi seketela hi swona voko leri nyikaku lerin'wanyana ri nga swi tivi hi fanele hi mi seketela hi leswi hi nga ta swi kotisa swona hi ku famba ka nkarhi hi na n'wina ha mi twa hi le ku mi tweni swinene ene ha khesa hi vuyelela xivono xexo doroba leri nga ta huma kwalano ka GCR hambi leri nga makiwa hi masingita ri nga a nga hundla hi leswi ni mi tshembisaka swona mina hlayisekani kwala xitichini inkomu
0: akensi kokwana wa dakalo va hoxe 150
1: hi khensile ku vona dakaro hi khensile ku vona dakaro xikwembu va xi mi katekisa va ku a ni lava ku heta nkarhi ni la ku xi na ku xi releasa xi 150 leyiwani ku yi nga sali yi ni tika
4: mativa mfundhisi Dinga mavito lama ma va nga ku fowuneni vanhu ha ma hlayisi
1: ya
4: mi nga titwa njhani mpela doroba riri mi vula ku rona hahani ivi loko mi jika mi ku hi mahla ya n'wina mi kuma ku ku na list ya mavito mo ngo wu tsariwa
0: ku vanhu lava nga nghenelela
4: va ku lava loko va nghena la xitichini lexiwa mi swi tiva ku na vona i xa vona mara la u ta vula marito man'wani ma powerful swinene A mi swi tiva ku ri xitichi lexi vanhu lava mi va twaka marito
1: u yi khomeni kwalani
0: enhlikani

0: Hayi, mina amathembisa ngithembisa lokho phakathi pho. Hayi, ngingahlandrekrani.
1: Yingebi hansi ka 100 rand. A khensa swinene va tekini tinambara ta n'wina kambe mi teyi mani?
0: Lawani na n'wabaloyi.
1: N'wabaloyi va ta mi fonela va landzelerisa ku mi te hi ti-4.
0: Okay.
1: A vo mi londa kambe hi ku mi tsundzuxa nhlengo lowun'we mi nga wu tshembisa. A khensa swinene.
2: Hi khensile, khensile n'wamlozi n'wabaloyi xikwama xi mi katekisa.
1: Alright, 060-8875-940 mfundhisa va ha ri ku vulavuleni.
3: A mi swi tiva ku xitichi lexiwani xipanere hinkwavo marito lama matwaka ya vona vanhu lava va nga ku vulavuleni ku vo nyikela a ku na muholo la a hi family i community radio station
1: ya
3: vo nyikela va ta hi timali ta vona va ta hi vulavulela va hi tsakisa hi timali ta vona hi nga tsandzeki sweswo hi nge tsandzeki a hi hundzuluxeni xiyimo xa xitichi lexiwani namuntlha a xi hundzuluxa xitichi lexi a hi xi hundzuluxeni xiyimo lexi a ni ri hi ri a xi nge he fani na xa khale ya a hi hundzuluxeni xiyimo
4: bo don khalanga u kahle na tivula buti we le kaya eyi ya na khesa leswi va nga ku swi vuleni vafundhisi kwalani
5: Aye vanwana nga doni inhlekani akari havatwa vafundisi loko va dondisa kwalani na mina ntangenelela mara ni hola mdende loko hi hola ntangenelela nta hoxa akhawunti mi nikile hi ta hoxa hi ta senda ti-proof inkomu vanwana nga doni i mhaka ya kahle mani eyi loko hi nga ri na yona GCR vanwana nga doni a hi koti ku hanya GCR i radio ya hina hi ta nghenelela inkomu
6: vaxumbodon vaxumbodon hawa na hina hi le ku yimeni naswona ku xitichi a xisukile xi nga kona mhaka ku minkarhi yo tala ku kumeka ku na timpfula hi kumeka emoyeni hi kumeka hi nga hamitwi leswi swi endlaku ku ntsakulo wa hina loko nghena ka GCR dyambu rero hinkwaro u ta kumeka u nga ri kona va ri ku nyikela hi ku hayeka se a swi tiva ku loko hi va hi kha hi endla sweswo hayi mikateko siku rin'wana hi ta yi kuma la hi va hi teki kona ku ta andza i rheni maloke ka nkuri swivasonke hawa hina loko hi kuma akhawunti na yona hi ta nyikela muako wu ya mahlweni hlayisekani
7: rula ku ve na n'wina a xitichini xa GCR ka Don Khalanga na tipasta hinkwato kwalano va helerile vafundhisi hina hi vula sweswo mina ni vula sweswo ni ku hi ta nyikela ku fana na le kerekeni ka nyikeriwa a ku ngheniwa kerekeni njhe na kwalano ni tlhaveka ngopfu loko mi khe mi vulavula hi ku pfinya swikete hina vapfinyi va swikete hi khi hi lava ku ta amithinini kwalani hi khomela kona mithini swinene wa vumbana ni fan club GCR se hi mina ni nga ta khumbeka sweswi loko swilo swi tshamiseka mi ta twa hi loko hi ku twetwetwetwetwe yi tsala vito ra mina ra Makhanani Mariam Sandiwa ri ta humelela kwalano a hi xihundla sweswo a mi ni nga teki nambara doni ta ni hi nyika yona nambara ya Capitec yi chela yin'wana na yin'wana leyi hi nga ta fika hi lava ku cheli to chela swi ta humelela kwalani a hi masungulo no hetisela ka ha ri na mindzuku kwalani ka ha lava ku akiwa ku lava ku tirhiwa strong na le kerekeni loko hi ya hi yo mhaka va tshika tikereke vanhu va chava ku nyikela ku ri ku lava ku akiwa kereke a ni ti ku munhu hi ta nghena yihi laha a nga ta kuma yi nga humesiwi mali kereke se swi fana na sweswo hi ta nyikela mi rhandza ku swi katekisa leswi mi swi katekisaka na mi ni vekela xikhongelo xa xitichi ku a ku nyikeriwi vamabindzu va mitirho hinkwayo va tifeme lava pfunekaka kwalano na lava nga pfunekeki a va khumbeki ni va khongelela sweswo ku a swi endleki leswi xikwembu xi swi kunguhataku Yehovha a swi yimelela nhlongo la malo biha hinkwayo ku nghenela malo wu kwetsima kwalano a mi ri na mburhe ya ntshava kwala ka njhakanjhaka ka bungeni hlangana ni thaweni chipi mina.

0: van vele kusilavi.
1: Yeah.
0: Yeah, van vele kusitwisi sei. Ani yiri kungave kusendisiwa akuve kurhanda kambini. Nasibona. Se kuna rizi kuna bafundisi laphela kuna kereke ka GSR. Se inkarhi wa munikele. Se kuna lo pastor dingani anga ni fonela ku mbulavula. Wa le kerekeni i munhu wa wokota ku penda swinene.
2: Okay.
0: Vari hi yena Oliver Chauke.
2: Oliver Chauke.
0: Ya Oliver Chauke. Lo ni mbulavula na lo mbona mbulavula hansi. Uri uta penda powerful. A ka penda xibedle xa ka malamulela unga ri khala. Se uri uta nyikela for free se. Mi teka tinomboro. Loko va nga ti mi va landzela va
2: Ni nyike tona. Mi nga ti hlayi muti mo hi nyike tona ku at least hi ta kota ku. Ya.
0: Eh, ta mi nyike ta tona.
2: Yeah, he can see Mr. Oliver Chauke. Skumba si mkatekise. Loko yeta ku aka immediately ta lava nwana mtamta penda. You can see.
1: Kuri kase kase ku tiva va apostle kuna vutomi.
0: Mhm. Sine. Na ku mina e pastor dinga.
2: Yeah.
0: Mara bahle va swivone munhu wo nyika.
2: Yeah.
0: Eh, ni believe ka giving. Ku nyika kuna matini.
3: Tana ni ku bibele yi ri yini phela yi ri xikwembu loko u nyika ne xi chela aka nchumu wo karhi kwala u nga fika kona ne xi u teka se xi sungula ku wu hlungula ivi liya ya wena yi wela hansi hi ku ya xikwembu a yi wele hansi yi huma xuxumba wu ya henhla le
1: ya
0: leswi u nyikelisaka swona leswi nga ta amukerisa xiswona
3: exactly yiri xa dzungudziwa so ivise ku chelewa ya xona xikwembu ani ya xikwembu a yi wele hansi
2: vafundhisi va mina en'wetlhe hi nyika tiakhawunti sweswiwani hi ta yi huma loko ku 2 o'clock hi ta siya Mr. Don va sanalai stitch 2 hours leyiwani hi ta tlhela hi va na yona kambe mindzuku hi nga ta tlhela hi vulavula yona se ku hi timinetse tintsongo leti nga sala en'we hi vulavula na vayingiseri hi va nyika tiakhawunti lava nga kotaka ku chela kona xikwembu xi ta va xi kha xi khumba vanhu na loko hina hi sukini lava nga ta khumbeka hi ti akhawunti ya FNB ku nga check account account holder GCRFM 62 48 19 67 176 62 48 19 67 176 i account ya FNB account holder GCR account number ya leyo ya FNB kasi loko milava ku chela ka Capitec a hi tirhiseni tinomboro letiwa 074 44 33 030 074 44 33 030 hi tlhe hi nga tlhela hi senda proof aka nomboro yaleyo nga ku yi hlaya hi senda proof of payment aka nomboro yaleyo
0: naku swin'wana va nga yima hambi ku ri na madyambu
2: ya ya sendiwa
0: ta va foyinela van'wani va ta fona ka tinomboro a ku tleriwa hambi ku ri na vusiku munhu ala ku endla hi ta allocate hi administrator
2: hi kwata ntsena loko hi pfuxa hi meseji yin'wana mara ya mali loko hi pfuxa hi 12 yi endla ku na vurhongo byi hela so meseji wolowo mali laha hambi wo va yi kwateke njhani wu tisa ximayile laha hambi wo ta hi 12 mara loko u kuma SMS yi kha yi huma yi kha yi ku londa swikweleti hi 12 u nga pfukalele mukumbeli u rhuketela mali ya mali u nga tiva ku n'wo huma u ya xava nkarhi wolowo
0: na ku the way vanhu va nga ku yingise swo swona pastor dinga swi tikomba kahle ku ya akiwa ti-double story ku endliwa doroba ra kahle hi ku lwa wo aka ni aka ti-double story tisemende va ta humesa vanhu tisimbi ti ta huma
2: swi
0: lava ku ndliwa swilo leswi a swi kona ngopfu la Limpopo swo saseka
1: a hi twaneni lava
4: ahe khala ngo ni pfukile hina hi pfukile na vayeni va n'wina kwalano akha mata mavonele ya n'wina mata mi teke xiavi xa kahle ngopfu wa tiva yini wa tiva i khalanga loko redio yi nga ri kona redio ya hina hina van'wani yi hisa kun'wana yi hisa kun'wana hina kahle kahle i philisi aka hina loko yi nga yi nga chayani ixi hi tiva ku swi fanele ku i ri munhu wo nwa tiphilisi ku fika nkarhi wo yi fanele tinwa tiphilisi i sayineriwa swin'wana la mirini se hi twa hi twa ku vava loko yi nga ri ko redio yaleyo ni swi twini hi swi twini hi ta vona hi ta vona hi ta vona moya kumbe hi ta mi tshembisa ku hala ka mudende ku sweswiwani heyi swi le ku tikeni ku hala ka mudende kumbe ku hala ka hi ku se khemuti khi hela leswi va nga ta va ri kona kwala kha va hini ka akhawunti haha hi ta vona ku hi ta swi ndlisa ku yini ni ta humesa moya ni nga mi tshembisi ku ni ta humesa mani munhu ni ta vo tshamula loko se ni yi kumini ni ta mi byela Nko ma vonele ya man ma uri kwala ka mapoka ska sports center ye redo ya hina hila vayikula ya mahlweni ni aku awu aku humpela hey ha kha swi vona loko hi ya kwala ya mata ho hlupho ku ku ka milenge leswi mine nge va va ku thaitika ha ho ku ku ku ku ku ku aka ha fambeki ku bende mukerini ku celekile aku aku endle impela hila ku lungisiwa xilungisiwa xitichana hina ku va kahle ku lungisiwa mi aku alo va kahle inkomo inkomo hlayisekani khala ngona va yini va nwini
5: Ahe ka bodono minjani mipukini na na vafundisi kwalano
2: mipukini
5: aka tshala inga tsama kona ha switwa ka akho hina vanwanyani loko hi ta doneta nta humesa 50 rand e mani mahuru kokwani wa diyono na kuhlula kwala ka mapuvi dango
1: yo ya ha cancer sne ai repapeni mafundisi wami
3: mara loko unga nyikele unga uri mona wa yini mara eh unga nyikele
1: inga ku vele ku tweni ka message wa nwana lawa enhlekani
6: aye malume don
1: aye minja
6: ikho sekile ngoko
1: ina itsama yivuki
6: eh aye mina nta ringeta ku ni humesa 100 rand
1: o ku humesa 100 rand i mani kusuka kwini
6: eh nta humesa loko nwiti hela
1: Eh, mali
6: dia mathawule ka siyandana.
1: Money?
6: Hey, mali dia mathawule ka siyandana.
1: Oh, mali dia mathawule ka siyandana.
6: Eh.
1: A khensa swinene, xikwembu xi gata kisele nwi.
6: Na khensa.
1: Enkomu. Kuna makali ya ku katekani loko mi nghena, katekani na loko mi huma.
3: Ana hetelela hi ku vula ku ani voni loyi anga hitwa hi kha hi vulavula namuntlha.
1: Mm.
3: Anga taka anga nyikeli ni shoko lo anga hitwa namuntla ai unga mili na swona unga tshami na swona byela mungana ku aizami ka aizami mungana aizameni ka malume aizameni ka boti na hambi mo 50 rand na nwina hi pfuneni ku hi kolekela ku aleyo minga koleki michela xikhwameni va byeleni va deposita hi swona hi lavaka swona ntsena leswi ku nga ta hina vafundisi ke ana mitori i jale ri ra ka ximanimani mara ra n'wini wa xitichi ri la ku panga xikhwameni hi tshembeni hi tele la ma hi tiva ku hi tele njhani ha hindza na 10 vafundhisi va nongonoko lowuya hi lava ku meka sure u ringeta ku jale ri ringeta ku komba ku a no la ku dya mali leyi ni lava ku tlhela ni mi akela xitichi xa n'wina xi saseka
0: ya marito ya mi yo hetelela Macedon ey Alo namhla ni vone ma hashele ya loko mko ivele 04 ivele ma shishi ma ta chonga asimbi tavo ya ntirho lowani
1: yeah
0: ndi munhu wo hlwela mina nda ku marito hetelela ha ari ku vuyeni munsi pastor nga mundu 12 until 2 o'clock vanwani ba teketi ti nomboro and ba yingisele ba GSR aba switivi kuri loko ba vana pastor dingani vanga humesa swibamba ku malina yena
1: yeah
0: or professor la mali le ka check account lava nga ku nyikeleni se vanhu a va twisisi ku i nhluvuko wa la giyani a swi benefit pastor dingani or pastor don or Mr. Pri or professor i mhaka leya ku hi kota ku aka giyani giyani phela yi fanele hi restore a teketele swilo hinkwaswo se na xitichi xa yena yi fanele hi tekeliwa ku ku hi i marito lama lata ma vula ku kondza mundzuku hi tlhela vuya va nga yimi ku humesa mali vanhu na after hour leyi a va va ka va fona va ku endliwa sweswo
1: alright nhlekani
2: No, can
7: I'm going to go to the house.
1: Ngomo bangise bulavula mfundisi ko tala ba yingiseri ba hina la ka nongonoko lomu kuma bangena ba ku matsonga hi khomanangi ya hambane kule avane ngopfu nkarhi wa kolo wa ku hi khomana financially spiritually physically so politically hi khomana hinkwako in a good way
3: mfundisi don
1: aye tata
3: una ndhawu a Pitori va ri i atikafia iti abbreviation Afrikaans taal kende ver enige.
1: Yeah.
3: Loko mi vona mabhunu mahluka va ta hi nyika ma jump sale. I ku nyikela leswiya. Na hina hi swi sunguleni na hina hi vana atik hi vana atik afia ya hina fer yenegeng ya hina.
1: Yeah.
8: No, I can see Pastor Don, I can see Professor, I can see Dokodera, KS Mashwanganyi, KS Shinene, Pastor Dingane, Apostle Masingi, Martiago Hetel, Leswaku, Makweni, Vigili, Ruake, Reza Mali, Bafundi, City Kareke, Bambati Business, Shikomba Shubulabula, Nanam Tanama Jam, Shimshula, Leswaku, Tautaku, and Lakundawaya, and I answer. God bless you all, we love you so much.
1: I can, some Fundis.
2: Amen. Mr. Don,
1: I am from
2: the same way. Account. If I account, you play account.
1: Yeah, I'm already going to tell you.
2: Account, yeah, GCR, FNB. Logo, I'm transfer, transfer, and come on, one, one, one, transfer. Message, I'm irritated.
1: Yeah.
2: 62481967176. 62481967176. E-check account. Account holder, GCR FM. Kasiya Capitec, le mna kota ku transfer aka nomboro ya kona ya riqingho yiri 074-443-3030. 074-443-3030. Mna kota aka nomboro ya le 074-443-3030. Mi senda proof of payment. Bata kota ku acknowledge aku mali yifikini. Mina marti ya mina hetelela aka namuntla iku na mindzuku a hi hlanganeni hi yisa nchumulo nga usungula u fika makomu sesiwani varhangeri bya xitichi information leyi nga na yona laha hi ta share na vona ti-builder teto immediately timali leti sungula ku nghena hi la ku hi ta va hi karhi hi update na vayingiseri ku project yi sungurini yi fika kwini hi fika kwini mara at the end i ku rhandza ka hina a hi ku a hi la ku timpfula ti tlhela ti hi kuma ya ha ri kona lawa hi la ku famba hi ya aka xitichi lexintshwa laha u nga ta yi nga affectiwi hi ti-weather ni khensile Pastor Dingane no huma hi ndlela yaleyo
1: inkomi khense swinene a ni tomi ku mi la ku va siya na xikhongelo.
2: Yes, kongelani shimana.
0: Kwalonga kona mwingise wa GSR hi 1 minute ni kombela hi khongelela ku hlanganisa mitonto ya vafundisi nga na bona la xitichini sweswi na swikhongela. Tata wa Hosena Yesu a khongela, hi khongelela munhu nwana nwana. Lo anga nyikela na lo sweswi moya wa yena unyikerile mara anga na nchumu ka account. Anga na nchumu aka eka handbag ya yena. Moya loko tsima hi khongelela vanwa mabindu. Lavanga nyikela hi khongelela lavanga vanga ta tirha mahala hi khongelela vanga humesa ti mali xikwembu moya loko tsamba uya vakatekisa hinkwawo na lavanga ta nyikelela vanga teka ti account moyeni loko hi sukala katekisana lava munduku xikwembu u pfula minyangwa mbewu ya leva hi dzwalaka va hi thavito a swi swi ya humelela xikwembu hi vito ra matimba ra Yesu Kriste wa Nazareta. Amen.
1: Amen. Ikhensisa nenhlayiseka.
2: Isona.

0: Hey, mara risimu ra mera nandi kamana anzi chavi nchumu. Hey, ileswi risimu leri vulaka swo. Hey, ni kume opportunity yo ri tlanga namuntlha hambi swi ri tano imune wa timinete kumbe ntlhanu wa timinete kumbe awara mbirhi i awara ya ku hetelele ka nongonoko wa GCR Talk. Kambe sweswi a hi veteni hi kuma xitopikani lexi hi fanelaka va karhi hi burisana hi xoho kumbe a hi tekeni laha swa nda mi kuma ku va lava ku nyikelela phela enhlikani hi mamukerini.
1: Hayi mina ni lava ku ta ku risimu leri ra nandziha leri.
0: Oh, rito lera mina leri.
1: Hayi ri nandziha ngopfu mani, ri
0: nandziha. Mikatekini n'we risimu leriya.
1: Hey, ene a ni swi ene loko ro tshama ri karhi ri tlanga ingaku a ni ta va kahle.
0: Hayi ku ni ta vulavula na murhangeri wa vumune un'wana na un'wana ro fanele ri tlanga risimu leriya.
1: Khensi.
0: Inkovi khensi swinene.
1: Mana luka.
0: Right, a ngheneni ka xitopikani xa hina xa ku mbona timhangu ta ku dlayiwa ka vanhu laha tikweni ra Afrika-Dzonga ti tekeriwa enhlokweni ke va le ku tekeleni enhlokweni ti-cases letiwani ta ku dlayiwa ka vanhu laha tikweni kumbe swi languteka swi ri swi swa simple mi hi byela ku hi mhaka yini na yini kumbe loko ri na case yo dlayiwa ka munhu ku humelela leswi na leswi swi tikomba nga ku a va le ku swi tekeleni enhlokweni kumbe ha himpela mi vona va tirhisa voko ra nsimbi va swi tekela enhlokweni swinene loko vanhu va va dlayiwe enhlikani. Enhlikani.
2: Yebo Peter.
0: Mkhulu.
2: Ah, ngisase nawe.
0: Sakwamukela mkhulu.
2: Ah, ka leswi swa ku endlela timhaka ta ti-case ta ku dlaya vanhu bo dyana mfumo wa hina a wu le ku endleni swona. Ya ene I'm sure a hi siku ro sungula hi karhi hi zama ku vulavula hi yona.
0: Okay.
2: Hi ku munhu loko a lovile a nga ha vuyi ka lavaya va ka vona vonani n'wana loyi wa ha ku lahliwaku loyi wa la ka i yini swi ya njhani maphuhu i yini fa lowo fela le a ri hambi ka ri xikolweni
0: ka dzingidzingi
2: ka dzingidzingi ya hi makumu n'wana wa vanhu ehlambini hi vo ti n'wi vona ka titiki ti ta nga tisiya emilorhweni kusuka a va bya ka tlhelini hi va tlini mhani wa yena va valavule ku vaka ngopfu eswikrilisi mara vadlayi va yena hambi vo kumeka ebeyi leyi nga ta rhanga yi va ka vona luya un'wanyani no beyi no fine no parole fambeli fambeli
0: oh ya
2: se laya ko dlaya a ku fanele loko ku lavisisiwa i kumeka vuxoxo hi wena a ku na bill ni life sentence i jele musa ni hi ku mfumo a wu lavi ku vuyisa xigwevo xa rifa a vo fanele va n'wi byela ku ha wena ku ya vona kaya futhi ku ta va ku ri milorho ka wena ene va endlisa sweswo a famba a ya ka tin'wanyani tidyele loko a ri laha a ya tshama kona ku na va ka vona va nga koti ku ta n'wi besuka se mfumo wa hina wu yisa vanhu valava va nga dlaya van'wanyana swikolweni a vuya kha faka ti-tilese a vuya kha chupela a belela malwangu ya yena a ri na tidigri ta mitirho leyi a nga yi dyondzela hikuva a dlaye n'wana wa vanhu leyi siku rin'wanyani a nga ta pfuka a yi kumile dyondzo yaleyo a nga ta va a ya yi dyondza leyi se daily leyi mhani tivi mfumo wa hina a wu nga swi tivi ku loko munhu a khomiwile i na bili na hi ku heyi va yi rhangisa mahlweni se a yi fanele yi dlayiwa loko munhu i rhepe n'wana wa vanhu i tiveka ku ri hi wena a wu na bill a wu na fine a wu na parula
0: ya
2: mara xigwevo lexi nga ta va enyikiwe xona hi magistrate i xitirhela xizesita makulu loyi wo dlaya i life sentence xi hela a mi ta vona kumbe swi hungutana hi ku mi nge dlayeriwi munhu mi vona munhu a kha a hindza laya phela wun'wanyani a nga tikuma a tlhule na stop nonsense a n'wi landza na xitedi a ya n'wi ba nhloko ene yena hi yena a nga ta va a khombyeni ku tlula luya a nga va dlayaka va ya luya se hi lami nga ta vona ku mfumo wa hina a wu na mhaka na hina wu dya hi mali
0: exi
2: se mina a ni vula ku ri mfumo a wu le ku hi khomeni kahle hi ku dlawa ka vanhu wa hi cimphezela hi ku why ni tlhela ni kota ku vona munhu loyi a nga dlaya n'wana wa ka hina a kha a hindla laha loko la ku tiwa va ku hayi i bengi a ku na a ngo lo huma ni a ngo huma nga ri laya ve loko no hlangana na yena swi nga ntsani ya khomiwa na yena a dlayiwa ka hina hi ndlela lava ku i na bengi ni dlaya leswi hi sweswo xa tika budene xa tika ku dlaya i dlayeriwa mutswari i dlayeriwa ndzisani i dlayeriwa yini wa wena i tlhela n'wi vona va ku i le ka bengi a va n'wi teki va n'wi hoxa kun'wana loko ku ri ku va ha lavisisa mara ya a khomiwile ya hi nga n'wi voni i khomiwile musi a hi pinini van'wani budene
0: inkomo i can see
2: yero budene
0: inkomo

0: right, nhlikana kama 25 wa timinete kumbe awara yambirhi a hi vulavuleni kumbe hi languteka mhaka ya ku dlayiwa ka vanhu laha tikweni na Afrika-Dzonga. Mbona nga ku ti-cases letiwani kumbe timhaka leti ta ha tekeriwaka anhlokweni ke voko ra nawu ra swi kota ku va ri tikisaka munhu loko a dlaye munhu kumbe swi languteka swi ri swi swa ku olova swi nchumu van'wani va nga kota na ku ti-bitefoko a ni ta ku dlaya ni ku banditela ni tlhela ni huma swi olova ku fika kwihi 0608875942 hi vulavula ti dlawa ka vanhu laha tikweni na Afrika-Dzonga leswaku swi languteka swi tika ku fika kwihi swi languteka swi olova ku fika kwihi loko swi ta eka voko ra nawu
1: ende nga lowunene na vaxumi tatana khalanga a xiticini a tshemba a mi hlayisekile nkulu wa munhu tatana khalanga ya twala kahle nhlokomhaka leyi hambileswi hi ngo yi kumela xihenhla no nghena sweswi lavhenda ni suka ku hala giyani tatana khalanga timhaka ta ku lavisisa ka milandzu ya ku dlawa ka vanhu eyi swi tika ngopfu loko maphorisa va ri kule na tiko rero kumbe na ndhawu yaleyo hikuva a ni ma vona ku va ku ri visiku loko ku endleka swilo swo karhi ivi rixa vaakatiko hinkwavo a va tivi nchumu se maphorisa va ta swi tiva njhani va ri le kule hi hina vaakatiko hi faneleke hi n'wi hetela vuthala lebyi hi byela maphorisa se xin'wana xa kona vanhu vo tala va chava ku byela maphorisa ve ri maphorisa va ta hi dlayisa lexi xi endlaku hambi u nga byelangi phorisa ku manimani u dlaye swimanimani u ta fa hi ku ku fa a ku na siku tatana khalanga va tele ngopfu vanhu lava va faku va nga vulavulangi nchumu va nga zangi va tlokola na munhu va ri vatsoniwa va ka nga vulavuli luya mara vona a fa se ku na swin'wana tatana khalanga maphorisa lava va kumekaku va lavisisa milandzu leyi van'wani va teka ticoco va tshama hi ti-case ni ta vulavula hi milandzu ya vanhu lava nga khomiwa tatana khalanga va nga pfaleriwi va nga dlaya vana va vanhu tatana khalanga vatswari va vona va le ku zameni ngopfu a handle ku n'wana wa yena a huma jele ku a huma va ta va na yena va tshika ku zama ku ti-poison ku va nyika n'wana wa vona leyi a dya a lova ku va ta wisa ku tseketseriwa tatana khalanga hi ku tatana khalanga hambi o huma hi beyili hi ku loko hi n'wi vona xitshwati hina maxaka ya loyi a nga n'wi dlaya hi ri sathani hi luya hi ta maka machinga hinkwawo tatana khalanga a swi tsakisi ku u kumeka u va u dlele munhu ivi u ya dizetela u huma u ha ta tinghaleni futhi a jele a wu lamulelekini laha handle a nkarhi wun'wani wa yimeleriwa ne le ndyangu vusiku hinkwabyo ku a i ta huma a ya xiyindlwanini hi n'wi khembela kwala eyi nkarhi wun'wani wa yimeleriwa va ku voni byaleni va rhanga va ya yimakaya va ku hayi hi la ta n'wi ba xihundla lowu se eyi milandzu leyi ya ku dlaya vanhu mi yi endla kahle va kulukumba n'wina mahala va ya ku dlaya vanhu ku bihile masiku lawa maphorisa lawawani na wona va lava ku pfunetiwa hina a va swi tivi tatana khalanga ene ku hava dili yin'wana handle ka loko va n'wi humesa loko a ri ndzeni loko a ha ri handle a nge se khomiwa xi nge se kumeka xigevenga a hi va byeleni tatana khalanga mataleni hi mina ni ri lavhenda a hi xumini
0: allright a teke na vanhlekani mamukerini
2: e hey, budon
0: ahe
2: ni ri yeni tsana
0: hi tshama hi fikini ngon'wena
2: hina loko hi nghena moyeni hi ri ndhawini mhaka leyi ni taku na yona leyiwani ya tikela problem ya hina laha South Africa hi vevukise milawu ngopfu hi ku hi tibyele ku un'wana na un'wana i na malunghelo no va ku ya hi mfumo wa hina wa xidemokirasi un'wana na un'wana i na malunghelo loko a khomiwa i na malunghelo ya ku a kuma beyili a va handle a yo hanya ku fana na vun'wana na wun'wana munhu i na malunghelo hikuva ri loko i nge se voniwa nandzu i nge se voniwa nandzu a wu na nandzu se a wu fane ku va na ku cinca ku loko munhu a dlaya munhu a vekiwi kwale xitokisini until vulavisisi hinkwabyo byi helerile byi va byi kumeka byi n'wi komba hi tintiwo hi ku a swi pfuni nchumu ku va aka va general a dlayeriwe munhu ivi mundzuku ni n'wi vona makhelwani aka a jikajika mina ni ri ku twoni ka ku vava na munhu loyi a nga n'wi dlaya a nga se lahliwa ma swi vona ku i pain ya ku vava ngopfu se loko a swi endleka mfumo wa hina wu va na maendlelo man'wana lama ya antswaku ku loko i ze i dlaya munhu i nga hundzuki suspect a wu suspect hi ku hi voniwile ku hi n'wi dlayile ivi i khomiwa i fanele i ya tirhela xigwevo xa wena a jele hayi ku i nghena nyamuntlha mindzuku i humile mavona ene mara swi endleka ngopfu ka hina va mipheheleni hina hi tibyela ku a hi na nchumu vanhu lava nga na swa vona a va tshami ngopfu a jele wo nghena nyamuntlha mindzwani wa huma ma swi vona mara wena i nga ri ku na nchumu etaveki wa iswa matati ya tsama itsama trial
0: commandant ne tsumela ka tlhoko makata mahungu hi vuya hetsa swing.
2: Okay.
3: Nikensile khalanga ten tlhoko makata mahungu ya awara ya naru wa xinona wa malembe ya makume naru u rhoseriwile tinsimbe ndzhaku va ri karhi a chela hi rivilo lerikulu swinene ka gondzo ra N1. Maphorisa ya yise emahlweni na ku va va ri karhi va simeka pfhumba ra vukorhokeri byo lwisana na vugevenga. Mahungu xitalo le ka awara ya naru enhlikani.
0: Ayeneni mahlweni tatana.
2: Okay budo. Ana ha kombisa ku loko a swi endleka ku va na kucica ka nawu lowu nga vekiwa ni milawu yi dirohiwile hi vanhu ande swa endleka ku lo u tlhe ku va vona vanhu lavawani va vona ku lawani hi endle xihoxo ivi va cinca milawu liya. Na loko ku ri ku a swi endleka a hi ku va apartheid ya ku ntambu yi vuya ku loko munhu a endle xo karhi a tirhile milandzu ya yena especially loko a dlaye munhu a yi na yena life sentence ku i dlaya munhu wo yefile ehansi ka misava yena munhu loyi a yi hlala a ri ku hanyeni hambi u tshama 10 years mi ta kuma va ku i tshama 5 years leyin'wani ya khanseriwa va ri ya hungutiwa ma swi vona ku swi va swi nga basanga loko i gweviwa 3 years swi vula ku i ta tshama 1.5 hafu leyin'wani yi dya hi government ma swi vona kasi swo kahle ku loko va ku 10 years yi tshame ndichi yi tshami ze yi hela 10 years yaleyo a hi ta veka hi dyondza swin'wana leswi antswaku mara ni vona onge mfumo wa hina wu hi onhele ngopfu Mr. Don. A ku ri mavonelo ya general ka ntshuxi
0: council general la ka ntshuxi kambe ntshuxi side ri
2: la ku swina n'wamatatani na majosi ku hindzanyana babangu
0: oya no i khensa swinene
2: khensa mina danki
0: nkomu.
2: Alright.
0: Khensa swinene ya mahlweni ka 060-88-7594. Laha ni ta ku nga ku voko ra nawu kwala tikweni ra hina Afrika-Dzonga ra swi kota ku va ri tikisa ka vanhu lava dlaka va nhlikani
4: Khalanga.
0: Ahe mfundhisi
4: ni pfukile Khalanga.
0: Hina hi tshama hi pfukile hi ngon'wene.
4: Hi tshama hi pfukile Khalanga. Ni lava ku nghenelela na mina ka mhaka leyi ni yi vutisaka laha. Mo ni kombeta ku Khalanga loko swi ta mhakeni ya milawu ya kahle hi famba mahlweni tanihi tiko ra South Africa.
0: Oh ya.
4: Constitution ya tiko ra hina yi beliwa mavoko hi matiko ya misava na matiko malamakulu yo duma emisaveni ku va languta ya hina constitution va kumeka va yi bela mavoko. Mara loko swi ta ka ku kota ku enforce nawu lowa kahle hi nga na wona tikweni mo hi swi vula handle ka ku chava kumbe ku feva hi tsandzekela kule ngopfu phela a hi vukahle bya nawu swi endlaka swi tshamiseka tikweni mara i ku kota ku sindzisa nawu walowo aka lava wu kongomeke vona ko va tiko ri kota ku tshamiseka loko mo cheka Khalanga na swi vula mikarhi yin'wani ku ri swi tikomba wonge xiphorisa xa hina xi oloveriwa ngopfu ku khoma vanhu lava va nga va akatiko va nga tinyiketelangi ku vugevenga loko vo kombeta ku hi karhele hi ku gevengiwa na ku karhatiwa hi swigevenga mi kumeka mi nga ri ku swi khomeni loko ho teka nawu hi wu veka mavokweni ya hina va ta mi byela tinambara to tala ta hina vaaki lava va kumeka ku va hi khomile mara lava kumeka ku va ri ku dlayeni ka vanhu ve ri hi hava vumbhoni byo ringanela ku va hi nga kota ku kumeka hi ri karhi hi khoma swigevenga hi ku ya hi mina nawu kahle mara hi xo ta lava nga ta wu enforce hi ntiyiso ivi hi kota ku vona vanhu lava herisaka vutomi bya van'wana va kumeka va ri karhi va yimela milandzu ya vona hi ku loko mo cheka va lava va kumekaka vantsongo loko mo twa tinambara leti va nyikiwaka tona ta malembe xitokisini ma kota ku vona ku nawu wa hina wa swi kota ku panicha vaonhi vadlayi mara switika ku kota ku va khoma va fikisiwa ku gweriweni va kumeka van'wana va yima na le mabokisini mara u tatswa va humesiwa ivi va ku ri a ku na vumbhoni byo ringanela ko va hi nga kota ku kumeka hi n'wi bevela nandzu lowu n'wina vapoti mi ngo ri u na wona munhu wo karhi se i challenge kalanga na vayingiseri leyi hi nga na yona aka tiko ra hina hi ku ya hi mina ni twa onge ku laveka training ya kahle aka xiphorisa ivi ku sunguriwa hi xiphorisa ko va va panicheriwa vugevenga va kota ku tiva ntirho wa vona ku ri i ku lwisa vugevenga a hi ku va tipartnara na swigevenga va kumeka va ri ku vuyeriweni ivi vaaki hi ri ku tweni ka ku vava hi ku loko mo cheka swigevenga swo tala leswi kumekaka swi yimi kahle emhakeni ya timali a va le ku kumekeni vakhomiwa kalanga mara va pheleni lava va nga ri ku na swona swa le mandleni hi hina lava va kotaka ku kuma vumbhoni bya ku va va kota ku hi khoma se i challenge leyi mina ni nga yi observer ni nga chaviku na ku hi kombeta aka tiko ra hina ni khesi swinene khalanga
0: inkomo you can see
4: thank you
0: inkomo 060-8875942 a yini mahlweni na n'wi himbeka mavonelo man'we mi byela kun'we mi swi vonisa kwini hi languta ngopfu eka timhaka ta ku va hi languteka milawu ya tiko kumbe ka voko ra nawu leswaku loko hi ri na ti-case ta ku va munhu a dlemu ni vona ngaku swi leswi landzeleriwaku swinene ke swi kambisisisiwa voko ra nawu ri tikisa kumbe njhani kasi ke loko ve ni karhi ha tinqingho hi ta nghena a mavhengeleni ndzaka mavhengele laya hi nga ta vuya hi tlanga ti-voice note leti ti nga koho hi nga na toho hi ndlela leyiwa
5: lava i vaendli va tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla naswona hi mintsengo ya le hansihansi xivumbeko xa tombstone ta vona ku hava na un'we a nga tikopelaka tsundzuka T-Life Group Tombstone va endla foundation va tlhela va ku endlela xitandara xa tombstone mahala lava loko u ta ka vona a wu nga tisoli va kumeka njelela edupeni xisawuli opposite chilidzini hospital pulukwane na le solomon day kasi u nga va fonela loko u lava tombstone u ri kwini kuye va fika va kumeka eka 082-840-4816 kumbe 082-369-7327 loko u lava kuma catalog na ti-price u nga whatsapp tinambara teto kumbe u va endzele ka www.tlifegroup.co.za T-Life Group lava i vaendli va tombstone ta xiyimo xa le henhla
6: Vahlabi Bricks and Sand lava i vaxavisi va ndhuma va misava na switina va xavisa ti-mixi bricks, stock bricks, medium block, big block, interlock 3060 na ti-80 to domestic pavings lava va tlhela va xavisa na misava hinkwayo hi ku hambanahambana ka yona boy sand, river sand, crop sand, bubble storm i nga va chekenela ka Facebook na TikTok i Vahlabi Bricks and Sand ku vona mintirho ya vona u nga yi kuma eka email ya admin at vahlabibricks.co.za tsundzuka leswaku xixika lexi va chiche mintsengo ya vona eka product ta bona hinkwato swilo la swi chipe ku chipa va kumeka egiyani opposite na Big Hardware u nga va fonela eka 015-812-0848 eka Malamulele a R81 Road 076-048-0108 ka Mumayila 072-325-6828 na le gandlalani ka khale va kona 082-724-2000 Vahlabi Bricks and Sand na she did become a man
5: Zankulu traditional shop leyi kumeka ipalaburwa kasi vula ku valiwa hi traditional shop yi kumeka kwala giyane laha hi xavisa swo fambisana na vun'anga vaprofeta na tibishop hi xavisa beka mina mthabalisinde mabona hoza hoza

0: bashabisana matafula switulu hiku hambanana ka swona chini wa endla ti popcorn muchini wa ti ice na wa ti chips ti mobile freezer ti mobile toilet na ti VIP toilet na ti jumping castles va ti xavisa lay by ya pfumeleriwa va kumeke Bafana Bafana complex ku langutana na Tupperware u nga va fonela ka 079 292 3334 Sky Tents e company yo sungula ku va yi ta egiyani yi ta xavisa matende na ti mobile freezer Sky Tents.
1: Yoba, I had 150 for Rigonda with Ntabi. Now she just ordered a party platter with extra cheese.
2: Keep your head in the game. I'll boost your e-wallet, because now I can pay directly into it from any bank.
1: Any bank?
2: Yeah, boy. Straight into your e-wallet. Just WhatsApp hi to 087-392-5538 and register.
1: Ah, got it. Thanks for Rizaga, dog.
3: Stay in the game. Pay and get paid from any bank with a new improved all-in-one e-wallet. FNB. Help changes everything. T's and C's apply. FNB. A division of First Rand Bank Limited. An authorized financial service and credit provider.
4: Madyandzhope traditional healer Dr. Giligili Buru nga famu kaka ya varikona
0: Bapuna ika kususa shinyama Kutsungula vanhu vo hlongorisa hi moya Kutsungula munhu vo hlangana nhloko Kususa moya yo tleriwa hi wanuna kumbe wasati nivusiku Kusimeka loko u nga kumi n'wana Kubiha minti Kuhlongola moya lowu ku hlupha mutini Kutsungula swilondza hi ku hambana ka swona Kutsungula switshetshela Kutsungula vana vo wa Kutsungula vana vo biwa swifuwa va nga koti ku vulavula Ku pfulela vanhu swa mitirho na vukati Fula hi ku hambana na ka swona ku tshungula milengo loko yi vava na ku pfimba ti-cancer ta le ndzeni ka makhwiri ku pfula ma-business ku pfula tilaki ta munhu ku tshungula nyoko ku pfuretela ku tshungula xilumi ku tshungula lava tikeriwaka hi ku hefemula ku nga xifuva ku vuyisa murhandziwa wa wena wa khale ku nga love back ku tshungula stroke na lava nga na ti-joint ta vona ti nga tshikeleleka va tshama ka ti-wheelchair va tshungula ku pandziwa hi nhloko yi nga yimi ku pfula moya wo profeta ku twasisa vun'anga ku pfulela lava nga pfaleriwa vun'anga Kupalula mpuku, kubuisa munhu loyi anga lahleka na man'wana mavabyi yo hambana yo nje high blood, chukela, low blood ni matihlo na swin'wana swo tala ku consulta i 500 rand nga va kumeka 079-968-9174 Madyandzhope traditional hila Dr. Giligili la pfuna hi ku tshembeka
5: Jinke private clinic leyi i clinic leyi pfunaka mani na mani naswona vutshunguri bya vona i bya xiyimo xa le henhla pfuna hi leswi landzelaka ti-ARV mavabyi ya tingana marhambu misiya na loko munhu a twa xisudi kasi va tlhela va pfuna na swinondzo hi 350 rand ntsena asma va tlhela va endla na swona hi 350 ku kambela miri wa wena xikalo xa vana na vuyimani HIV testing hi 100 rand va tlhela va va na chronic treatment hi 350 rand consultation ya vona hi 350 rand loko va ku tshungulela ekaya i 1500 rand ntsena loko u ri eka Malamulele na Giyani na n'wina na medical aid va swi kota ku mpfuna kasi tetiya na tiphilisi to tiyisa mindyangu ta vavanuna ti kona kasi family plan i 100 rand va kona eGiyani a Bankstown va kumeka ematrix orange ka makhoma lokuntshwa etlhelo ka le tingwenzeni kasi na le Giyani a section a kusuhi ni le Ambach va kumeka u nga va foyinela sweswi eka 066 257 5568 066 257 5568 Gene Care private clinic
6: Hitimaka. Hitimaka. Hitimaka. Hitimaka. Hitimaka. Hitimaka. Hitimaka. Hitimaka. Hitimaka. Hitimaka. Hitimaka. Hitimaka. Hitimaka. Hitimaka. Hitimaka. Hitimaka. Hitimaka. Hitimaka. Hitimaka. Hitimaka. Hitimaka. Hitimaka. Hitimaka. Hitimaka. Hitimaka. Hitimaka. Hitimaka. Hitimaka. Hitimaka. Hitimaka. Hitimaka. Hitimaka. Hitimaka. Hitimaka. Hitimaka. Hitimaka. Hitimaka. Hitimaka. Hitimaka. Hitimaka. Hitimaka. Hitimaka. Hitimaka. Hitimaka. Hitimaka. Hitimaka. Hitimaka. Hitimaka. Hitimaka. Hitimaka. Hitimaka. Hitimaka. Hitimaka. Hitimaka.

ni vona mfumo lowu hi nga ka wona lowu a wu hi tekeli nhlokweni. A wu hi tekeli nhlokweni njhani na? I ku loko munhu a dlele va n'wi khoma 1, 2, 3 hi ya loyi hi dya na yena vuswa. Kasi hi ku ya hi ntiyiso loko a wu hi tekela nhlokweni loko munhu a dlele a fane a nga kumi nchumu, a nga nyikiwi bail, a nga nyikiwi fine ene a kumeka a gweviwa malembe ya kahle. Hayi leswiya swa ku mi gweva munhu loyi a nga dlaya mi ku ve a gweviwa 15 years kumbe 20 years, ma swi vona nyana munhu a dlele. Hi yo mhaka mi kumaku ku munhu u dlaya munhu a tlhela a ti heleketa a police station wa swi tiva ku va ta fika va n'wi nyika bail a vuya. Se loko swilo sweswo a swi khanseliwa a ni ta swi vona tiko a ri ta lunga. Nakona ni tshame ni twa.

0: Kurin'wanyani va ku ku na vanhu van'wana va tiko rin'wanyani mfana loyi a nga dlaya kumbe hi swoho sweswiya i kumeki vaakatiko va n'wi rhandzela va n'wi nyika ntambu va ku hi ku u dlele na wena vo ti dlaya. Loko mfumo a wu endlisa xisweswo vanhu a va ta chava, a va ta chava swinene, va a va nga ha ta za va kumeka va dlaya hi ku a ta swi tiva ku na mina va ta fika va ku a ni ti dlaya hi nexe. Se mfumo lowuwani wu wiki stereke, hi yo mhaka hi ngo e-e swatswa hi hundzuluka hi langusa ndhaku hi ku lava a va swi tiva ku munhu loko a dlele na yena u fanele a herisiwa. Hi leswi ni swi vonisaka swona Bodon. Mfumo lowu nga kona lowu wu endla business hi hina, hi yo mhaka mi kumaka ku a va swi koti na ku endla mitirho hi timali letiwani, va teka timali va kha va phaketela vanhu matshan'wini yo va endla mitirho vanhu va kota ku tirha. A wu tekeli nhlokweni vanhu lava dlayaka, a wu hi tekeli nhlokweni hi ku hi vi hi ma-business ya vona, hi na vanhu hi business a ka mfumo. Se leswi ni swi vonisaka swona hi yo mhaka leyi ni vulaka yona ku hi hundzuluka hi langusa ndhaku hi ta kota ku tirheliwa, va ta kota ku hi tekela nhlokweni ku loko a dlele na yena u fane a dawa. Hi leswi ni swi vonisaka swo Bodon. Hlayisekana exitichini, inkomu.
1: Ahee van'wananga Don, nawu wa tiko ra hina wa karharisa van'wananga Don. Wu karharisa hi yini na? Wu karharisa hi ku u ta kuma munhu a tshukile na ngati amavokweni a khome na mukwana lowu a nga herisa vutomi bya munhu va n'wi kuma tshuke na tingati, mara loko va n'wi khoma va ha vula ku i miehleketeleriwa, mara leswi a nga dlaya hi swona i wa ha khomile va ku i miehleketeleriwa. Se loko a vo susa mhaka yo i miehleketeleriwa va ku i muendli hi mhaka ku va n'wi kume a karhi a endla. Van'wananga Don, nawu walowo loko a vo cinca ta miehleketeleriwa, inkomu. I kokwani Joyce kwala ti-A.
2: Enhlekana vaxumi Bodon, hambileswi mahungu ya hina yo ngo va nyikiwa mbyana lowo helela vo yini hi ngo vulavula hi swona va le ku swi tekeni va na mhaka na swona, leswi xi nga dlaya tiko i bail, leswi xi endlaka ku vanhu va yayarheliwa swi nga yimi hi dlayiwa hi nga heti i timhaka ta ku ve na sweswaku ku na munhu i na ti-rights ta yena, munhu hi na malunghelo ma yena timfanelo ta yena, hi swo swi dlayaku va swi endlaka ku hi dlayeteriwa. Hi ku mi ta n'wi vona i dlaye munhu i lovile ku riliwile mutini va dlayeriwe munhu wa vona, mara wa huma hi bail ku na timfanelo ta yena wa kha wa bambabamba laha handle le mutini va le ku rileni ene munhu loyi a nga ha pfaleki. I mavonelo ya mina n'we Bodon, that's why swi va so. Tintambu ta South Africa ti debye ngopfu swinene, va pasisa milawu leyo ka yi nga pfuni nchumu leyi va vona ku yi ta pfuna a va na mhaka na yona va yi pasisi. I mavonelo ya mina Bodon, mavonelo ya mina ha mavonelo ya munhu un'wana, i mavonelo ya manana Maria Maswanganyi. Mina kwala ka Maswanganyi kwala mina ya sika vosi bya ka holweni wa maxangu wa mpatsa a hi tweni van'wana hi le hubyeni laha danko.
3: Ahee Bodon, minjhani mi zumbini na? Ha hina hi zumbini. A kha ya yi twa thopiki ya n'wina n'wana mhani ene ma yi khoma yena mutelezi. Se swilo leswi swi endlekaka leswa hina vaakatiko va South Africa hi dlayiwa bya ndzana swi nga tengiwa i mhaka ya liya yo a ni va ta va va lavela tibeni a humela handle lowu n'wini wa munhu loyi a nga dlayiwa a kha n'wi vona. Swa nandziha na ku va ni kha ni vona munhu loyi a nga dlaya munhu wa mina na? A swi nandzihi. Swo fanele va gweviwa vanhu va khomiwa va gowa swi twala ku tlula ku hi dlayana. Mata ku dlayeriwa n'wana swi vava ngopfu a swi kona swihi swo vava ku fana na n'wana. N'wana hi swa vava Bodon swinene, hambi ko va munhu njhe ku ri wun'wana na wun'wana mara swa vava, mara hayi ka n'wana, n'wana swi vava ngopfu. I mhani mahori kwala ka maphoko kokwani wa Dionona ku hlula dango.
4: hlahlambrhandzo wa wena hi ndlela ya xindzhuti. Plan A u joyina hi 210 rand, plan B 220 rand, plan C 260 rand, ivi u tsarisa titwini wa swirho handle ko languta malembe. Ku 14 hi wena. Loko ri ka plan A hi ku nyika 2100 rand ya grocery, plan B 2200 rand ya grocery, plan C hi famba na 2400 rand ya grocery. Eka tiplan hinkwato hi ku nyiketa na ATM ya 150 rand. Hey, i society yi yi nga ku nyikaka mali handle ko langusa malembe. Loko ku nga lahli hina, eka plan A hi ku nyika 4000 rand, plan B 4500 rand, plan C 5000 rand. Hey, hi ri a hi langusi malembe. Kasi na vanhu lavo tisunga hi lahlandle ka swipimelo. Hi kumeka eGiyani, Malamulele, Mikwakwayila, Salema, Jakanjaka, Tsanini, Nakakapachi na le ka Maphale. Kasi hi ndlandlamuka siku na siku hi na ravirintshwa eka Skopo Emceketa section eka gondzo ra R81 na le Skosese Wholesale endzhaku ka Magezi Hardware na le Karisava eKambako Village na le Taxi Rank Street ePenama eGapane. EJoni hi kumeka extension 4 ePanament Street opposite Botlisto kusuhi na Ravirintshwa. EIvory Park hi le extension 3 eFreedom Drive kusuhi na Police Station na le ka Dr. Nyiko Medical Center na le Skadafi Winterfeld kusuhi na le Maname Long Primary School. Tekele enhlokweni leswaku hi vuyisa varhandziwa va n'wina kusuka eJoni hi vuyiseli Mpopo mahala. Vuxokoxoko 065-525-4253 kumbe 074-751-4932. Armarobela Funeral Services alitekeli chance eka tikhasimende ta Armarobela Funeral Services. N'wina mi lavaka ku joyina mi lemukisiwa vukanganyisi lebyi endliwaka hi van'wana va khale ka vatirhi va hina. Mi nga pfumeli ku hakela xibukwana xa n'wina exitarateni kumbe loko munhu a mi tela ekaya. Hakela ntsena etihofisini ta hina na le post office eGiyani na lomu mi dendelaka kona ntsena loko ku ri na movha ya Armarobela Funeral Services. Vitani vukanganyisi eka 065-525-4253 kumbe 074-751-4932.
5: Shibasa Financial Services ti kumele funeral cover leyi nga ta kota ku ti endlela nkosi wa wena u nga kombelanga mpfuno eka vanhu. La va na individual plan leyi khavharaka munhu wun'we ntsena, yona i hakela 60 rand i kuma 10,000 rand, 8 rand 15,000 rand, 100 rand 20,000 rand, 140 i ti kumela 30,000 rand. Kasi leyi yi sukela ka malembe ya 18 ku ya gina ka 64, kasi kusuka ka 65 ku ya gina ka 84 i hakela 8 rand i ti kumela 10,000 rand, 100 rand i ti kumela 15,000 rand, 120 20,000 rand, 170 80,000 rand. Kasi hi na family plan leyi khavharaka wena n'winyi wa xibukwani xikan'we na murhandziwa wa wena na vana va sikisi. Leyi u hakela 8 rand yi ku nyika 10,000 rand, 120 yi ku nyika 15,000 rand, 160 yi ku nyika 20,000 rand, 200 yi ku nyika 30,000 rand. Kasi la i vanhu va malembe kusuka ka 18 ku ya gina ka 64, kasi kusuka ka 65 ku ya gina ka 84 i hakela 100 rand i ti kumela 10,000 rand, 140 i ti kumela 15,000 rand, 180 u ti kumela 20,000 rand, 220 u ti kumela 30,000 rand. Va tlhela va va na Swibasa Plus Plan leyi katsaka n'winyi wa xibukwani, murhandziwa wa wena, vana va sikisi na va sukaka ka 0 to 21 years na 8 extended family leyi sukaka ka 18 wa malembe ku ya gina eka 84. Kasi loko u hakela 200 rand u ti kumela 10,000 rand, loko u hakela 250 u ti kumela

0: Tirisimu ra kahle mixer wa Chiefs FM like a stylist va ku ni kombela u choose daliyo ka swa vukati na byala u lava yini
1: e bi choose xixiwe vakwana va basati va ku choose byala
0: ya voko
1: va ku he-e
0: mi kahle kahle bebe a hi tshiki leswi marhandzu a hi humi ka swona
1: ivi van'wani va va ku swantswa hi mina ni tivonela swa mina swa byala leswiwa swa muti we ku hi lava ku aka kumbe yini ni tshikinyana
0: na ha ri ntsongo for muti but loko ku ri ku hi sweswo a endlela leswaku mina wena ke ni va ni ri ka hina ke nawu i ri ka n'wina hi to hlangana hi minkarhi na swin'wana na swin'wana na swin'wana
1: ene na loko ni fonele ni nga ni vutisiku ni le kwihi
0: Yeah. 22 minute mixing here like a nongonoko bumper loaded eka ntenga wa sukura na muntla ka scamming zero register fam eba ke famba kahle fela ku fikela kahle ka awara liya ya na ya ntsebo eka ntenga wa sukura na muntla hem amkera khazi
1: hem wa khazi na sita kuna mthu va khazi va kahle
0: ah na mthu
1: va khazi wa game ba buyini le New York ave khona
0: ah na mthu mfuke ku pfuka
1: ah na thanks sir wena amkela ka nongonoko bumper to bumper khola ka jisara fam rito shaka mingari va mfamela va khazi wa game minge boreki ri kona mingisara mina kha yonga sana ngwana kahle impela ti awara ka toti nga tira namhla siku lava khomene ngu eka nwethi liya ya khota vushika lembe ra magidembere na makmembere ntsebu va kha kuma kahle ku impela e wa vumune mziku ya ka mahele ya vhiki ya ku pfumala ntanga we khazi ni vula ku sela ko ku va kha kuma ku ri ya ka weekend vhiki ri va ri lehile man malexeni va va ku ku loko weekend hela kuna siku lera ra mahlomulambili mandi hayi a swi tiva ku hi ngo tsakanyana for swisikwani leswa swimbirhi
0: mvula wu fanekele wu nga vi kona va ku vhiki ri sungula ka wambirhi
1: mara still ni na yona loko va ku mandi a yi kona loko a vo va yi chiftela ka Tuesday a ni a ku ta ku ri siku lera hi fanele ku pfuka hi ya kun'wana a swi ta
0: fana
1: a swi ta fana se i xihi xin'we kahle kahle se a wu kondzelela vana va mani
0: yini swa fana
1: monday a swi na ku wena u kha hungasa wena u ye kerekeni swi ku yinini monday vana va mani a ri ri njhani siku ra n'wina na tshava ku impela va hlayisekile phela mutlhayisiku nkulu ra bola ni ri hanti maveriveri mukhami mahlavahlayanyana ku lagiyani ka hungasiwa ndhawu yin'wani bolo mi nge yi voni kahle hayi
0: khonavata va kha va hungasa vele kumbe ku va kha ku voniwa bolo ka siku ra namuntlha mara nakambe ke tsunuka kahle mingiseri leswaku loko xipano xa yena xa tiko ra Afrika-Dzonga xo biwa ka siku ra namuntlha hi sizexiyane xi ta va xi ri xipano xo sungulo kuva kuva xi humesiwa kumbe xani ke kuva kuva xi humesiwa vhele ke eka bolo leya kumbe xa ka World Cup ya lembe ra 2026 ka scan vone Gator Mkhize ne Mackenzie a va a tsale kahle ka Facebook ya yena so ayikho siku ra namuntlha ngo ya ku attackeni ti-attack warriors ka siku ra namuntlha ke a hi khongelele ngo mi kota ku khongela namuntlha ya tirhisa ya tirha hi xipirit xa ku attacka namuntlha hi fanekele hi wina vanhu va kombisa leswaku ayikho va kha va seketela kahle swinene ngopfu va kha va tsaka hi swona ka scan Ron Williams goalkeeper xipano xa bafana bafana na yena ke akha a kombisa ku twa ku va swinene ngopfu eka loko va ri karhi va soliwa swinene ngopfu hi van'wana lava nga va vatlangi va xipano xa bafana bafana i ri swi vavisa swinene ngopfu ka loko ku ri ku hi sola hi lava a va fanekele loko hi va hi nga swi tirhangi kahle va hi bambetela va hi tiyisa va kota ku vona swaku ya kwini na ntlangu lowa bolo ya milenge loyi kumbe xana game leyi yaka yona
1: ya nkingha leyi nga kona i ku ku na ku solasola ku why ku ye lava
0: why va dyiwa hi ndlela liyani
1: nga ku lava va nga tshama vona va nga kaya va ta fika vandla beta
0: xi lexi vona va hluleka ku xi twisisa Mexico i home ground ya yona liya va hi tiva ground liya ende Mexico maxelo mahalani ku ripela nkarhi mo swi ndlisa ku yini va ma toloverile lava hina lavawani vo fika ku ncinciwa i na nhlikani mara mitlangu vona kha a nhlamula a nhlamula komba ku hayi
1: a swa ha pfumeli mara ke hi ta ku yini va hi kha va navelela swa kahle namuntlha hi fambeni ya vona bola hambi mi ni nga yi rhandziku namuntlha hi ya ku yi vonena
0: hi sweswo eka sike ka siku ra namuntlha ne va kombisani makenda ku ri mabazi ya ku rikela 12 na wona ke ma humesiwile ku ya ma pfuna kahle feleke vanhu lavele malawo leswaku va kota ku ya kaya nakambe ke 12 wa swihlangi swa swi beburiwa naswona vo endhawini liyani ke vanhu lavawani kumbexani ke lavele malawo a va ri ka camp ya kona feleke le Sherwood va kombisani makenda ku va home affairs va swi tiyisisini swaku swihlangi swa ku 12 swi beburiwini kona ko kwaleyi
1: se i va tlherisa ku ri na ma newborn mi tlhela loko a va hambi
0: swi ya kulela kwale
1: matan'we mitoba hi xikwembu weni a swi onha nchumu swi vanhu vanhu
0: leswiswi ya kulela kwaleyi
1: awuxema hayi i ta ku yini ke va ngiseriwa hina a hi simeni ya ka tinhlokomhaka kambe hi famba hi risima neri loko hi vuya hi ta ya mahlweni na ku va hi kha hi twa ku ri hi mukhomele yini eka nangota ku tiphi
0: throwback thursday mandoza ri sumula ku ri nga twa vitungala kata mingiseriwa GSRFM ku fikela kahle feleke hafube kahle awara liyanharhu hlokomhaka ta mahungu ni remember ngoveni a hi fambeni

0: nyama ku tshungula vanhu vo hlongorisa hi moya ku tshungula munhu wo hlangana nhloko ku susa moya yo tleriwa hi wanuna kumbe wasati nivusiku ku simeka loko u nga kumi n'wana ku biha minti ku hlongola moya lowu ku hlupha mutini ku tshungula swilondza hi ku hambana ka swona ku tshungula switshetshela ku tshungula vana vo wa ku tshungula vana vo biwa swifuwa va nga koti ku vulavula ku pfulela vanhu swa mitirho na vukati swipfula hi ku hambana na ka swona ku tshungula milenge loko yi vava na ku pfimba ti-cancer ta le ndzeni ka makhwiri ku pfula mabisinese ku pfula tilaki ta munhu ku tshungula nyonga ku pfuretela ku tshungula xilumi ku tshungula lava tikeriwaka hi ku hefemula ku ya xifuva ku vuyisa murhandziwa wa wena wa khale ku nga love back ku tshungula stroke na lava nga na ti-joint ta vona ti nga tshikeleleka va tshama ka ti-wheelchair va tshungula ku pandziwa hi nhloko yi nga yimi ku pfula moya wo profeta ku twasisa vun'anga ku pfulela lava nga pfaleriwa vun'anga ku palula mpfuku ku vuyisa munhu loyi a nga lahleka na man'wani mavabyi yo hambana yo njhe high blood chukela low blood ni matihlo na swin'wana swo tala ku consulta i 500 rand yi nga va kuma eka 079-968-9174 Madyanzobe traditional hila Dr. Gilgili la pfuna hi ku tshembeka
1: Technology, she couldn't send that echo scene by

0: Lodge, how shall I come now? The lodge, how pass I come now?
1: Lodge, maboko kangaka
0: matiba
1: kuta humelela yini
0: kudiwa
1: ramu mbiri na
0: kudiwa wabuika
1: man es mara pelana loko bo vaka va fika swi famba kahle swi tlakusana tiku ra hi swi ya famba kahle na hambi ko va na draw
0: kahle kahle loko bo skota hambi ko ra 10 namuntlha
1: yes
0: yeah
1: aba
0: ko ra 10
1: watwa
0: yeah aba endle matimu ka world cup leti nga va kona ra misavele hinkwayo lewa sweswo mixer ive famba kahle feleke ndlela leyi hakale tibagiwa ka tiku ra Afrika Dzonga xikan'we ka endleleka matiko lama le handle kumbexani ke matiko mambe hi karhi na hoyihoyi mixer wa GZ FM ka vanhu lavaya kumbexani ke evanhu lava matiko ma le handle laha ve le Malawi lava ya ku tivisiwa ku timhaketa ku hayikho va fanekele va famba kumbexani ke va tlhela kahle a kaya ka vona lavayani a va ri le campaign le a tindhawu letiyani keta le Sherwood town hall a KwaZulu-Natal ka sikwakombisa timhaketa ku ri vanhu lava ku ringana 10,000 ka nkarhi wa sweswiwani ke ku ve na vanhu lava nga nyikela kahle mabazi ya ku ringana 55 leswaku a yi khoma bazi lamawani ke ma fanekele ma va tleketla kahle njhe ma va heleketa kahle le atikweni ra vona ra Malawi va kombisa timhaketa ku ra vunharhu mabazi lama a ma fika kahle feleke le Blantyre lama nga fika ma paka kahle kona ma yime ku lunga ku va kota ku
1: kahlefelekeva
0: kombisani maketa ku ta ku ri na 14 days swa ku hayikho ku kota ku va ku tleketliwa feleke vanhu lavawani va kota ku ya atiko kumbexani ke a ka ri kwavo hi ndlela yo yaleyo
1: mara mina na xivutiso na xivutiso ku xa ku why i nga ku Malawi hi yona yi nga na vanhu vo tala haleni
0: ya
1: i swi swi va nga yini vone na ku kombisa ku vilela loko a ku ri kona tolo hi vona va nga tala swinene
0: kambe va le Malawi na hi vona va ri ku vileleni tolo
1: yes hi vona and a va ri ka nhlayo yin'wana ya le henhla swinene tlhela tivusa na hi mabazi lama vege ma humile swi va nga yini matiko laman'wana wona wo ka a nga ri na vanhu na kumbexani lava va nga ta va nga kota ku tlhela hi lava a va ri na maphepha
0: mana vanhu hikuva hi ku ri president ta vona a ti na nseketelo ta mi kombisa hi tiko ra Zimbabwe ra
1: Zimbabwela
0: president a ngu hayi leswi va nga va nghenisa swona South Africa
1: a
0: va vuyisi swona so president ya Malawi ne yi kote ku va yi tiyisisa leswi va yi khona ke yona yi ta kota ku endla ndlela leswaku varhandziwa wa vona va vuya xin'wana lexi ni tsakisaka ne murhangeri wa kereke liyani ka Shepherd Bushiri i va tivisa ka swiyenge swa mabulo a kombisa timakenta ku ri na yena ke u ta humesa mabazi ma ku ringana 10 na wona ke matamata pfuna ma ngetela nhlayo leswa va kota ku teka kahle varhandziwa wa vona va tlhelela kahle eka tiko eka rikwavo hi ndlela liyani loko a ha khometeto kona kwale ka kumbexani ke le Sherwood town hall a ndzi ta KwaZulu-Natal ku ve na mahungu kumbexani ke emarungula maku a yi kho ku bibule kahle feleke swihlangi swa ku ringana 12 kona ko kwaleni vanhu lavani va ku ta va kha va huma kahle ka matiko ma le handle ka sike leswo swi tiyisiso swinene ngopfu hi va Home Affairs ka sike nakambe ke swi kombisa nkarhi va ndzawulo ya Home Affairs hi ta vula kahle feleke hi minister Njabulo Nzuzo na department departmental spoke person Thulani Mavuso na vona ke va va ri kona va va kha witnessa kahle mhaka leyi swaku impela ke vana va bebuliwile nakona ke vana va kona nakona ke va ta endla va ta sirhelela vana ku kondza vana va kota ku famba va fika kahle a karhi kwavo na vona ke
1: vana beburiwa hi nkarhi wo ka wu nga tshamisekangi loko ha ha vulavula hi mhaka yeleyo ya March on March. Va ekhe kuma ku va nhlangano wa mathekisi va yingiseri va GZ FM ya South African National Taxi Council ku nga Santago wu kombela leswaku mapfhumba lawa ya nga kunguhatiwa ku va ya kha ya kombisa ku vilela kumbexana ku tlherisela varhandziwa va hina ku ya emakaya kumbe matikweni ya vona. Va kombela leswaku swi nga disturb kumbexana swi nga onheli enhlangano wa vona wa mathekisi kumbexana emigingiriko ya vutleketi mi nga ri vani leswaku swa boha loko na March on March swa ndleka mathekisi ya hina ma nga koti ku famba ma ya lomu ma yaku kona ku nga hundzeki hi ku ku va kha ku ri na ti-strike na hinkwako kambe va kombela va Santago leswaku na hambi mi kombisa ku vilela njhani mi nga kavanyeti migingiriko ya vutleketi hambi ku va pfalela hambi ku va onhela swifambo swa vona va kombela kambe loko va hi tlhela hi languta mi tshame mi swi languta loko ku va na ku vilela ka va mathekisi ku va ku nga ri na order vanhu ma va kha va nga hlayisekangi
0: ku na ku dlayadlayana
1: ku dlayana
0: exactduvuladuvulana
1: se a ni tivi loko va Santago va va kha va swi vula hi ndlela leyi ku ri ku loko ku ri nkarhi wa vona va mathekisi hina vanhu hi va hi nga hlayisekangi
0: loko ri ku hiseso loko ma khomba ti makenta ma thekisi ne eh ni tsunke ngari kuna hungu leri nga vakona ri ka kombe xani ke makaleng ka humela kahle feleke etinzawini letiyani keta tala ka gonzora N12 etqwatqwa etevitwe etinzawini letiyani keta le kuruleni kombiseni makenta ku 6 wa vanhu ba hundzile emsaveni endza ka ku dhuburiwa hi sibamu kasi ke mahungu ya vula leswa kuri swigevenga leswiya swi lo fika swi dhuvula movha wa Benoni Taxi Association na yin'wana movha hi nkarhi lowu movha a ku ri a wu ri a ku fambeni epatwini ra N12 wawonakuze laka ka Taxi Association swi ri ku
1: dlawa vurhangeri ene i nga ku va va lwisana phela loko va yi kha yi swi langutisisa kahle i nga kuma ku vhiki leri va ku lahliwa mali vhiki leri hi ku landzelelana
0: ka lava varhangeri va ti-association
1: ya ku komba ku i nga ku ku na ku lwela tilayini ku na ku lwela xitulu se exi swa chavisa ku va yi kha yi tikuma yi ri ka ntirho lowu a hi hlayisekeni varhandziwa kambe loko va ha kha ni languta kahle va yingisela vachisela fambi va yi kha yi kuma kahle ngopfu ku ve na kumbolovo kumbexani ku wa ku lwisana exikarhi ka vadyondzisi kusuka exikolweni xa le Bellville etindhawini ta le Cape Town vadyondzisi va ka grade 10 lava va ka kha hlamusela kahle ngopfu ku va na ku lwisana lwisana exikarhi ka vona vambirhi laha nyimpi ya vona yi nga heta hetelela laha ka ku va wun'wana wa vadyondzisi a lahlekela hi vutomi bya yena se a ka ha ri ku ri vadyondzi va xanisa vadyondzisi se vadyondzisi hi vona va xanisanaku
0: ku lweliwa yini
1: Hey, last day.
0: Ba don't say shishiwe, nga ta ku hey, ya mina life science le na class liwa.
1: Kumbe ku leriwa ti class.
0: Ku leriwa ti choko. Ah, dastara, ni pinchini.
1: Kumbe xani na ku verika kurisiwa njani njani na tsemba ku na ku
0: vamika.
1: Yes, va ku wena head ya yini yini head ya geography, head ya English, va heta
0: va
1: vanhu lava wani. Se antirhweni loko ho fika hi ti byela leswaku ku hinkwenu hi lo thoriwa e fika e endla ntirho lowu nga nyikiwa wona. Ntho ya nga ku swi nga fika swi vevuka ngopfu swi sweswo. Se hi tshika ku hamba ani hinkwenu ha hola. Yaliya hi kumaka.
0: Nkinga exitulu.
1: Kinga isitulu
0: un'wana na un'wana i languta va murhangeri kasi ku na wanuna ne loyi a ti loyi a nga ti dlaya leswaku kumbexana loyi a nga hundza emisaveni eka loko kumekile leswaku ri vana vambirhi lava a nga va kulisa a tlhela a va yisa exikolweni vulavula swikolo hi vulavula hi tiyunivhesiti a hi vana va yena i ti dlayini nkulukumba leyiwani ku vikiwa leswaku ri n'hweti ya nyenyankulu ya March emutini wa wanuna loyiwani ku humele kahle wanuna un'wana loyi a xi nga tata vhele xi yisa xi fika xindhawuta ndhawini a hi mnitele ku vona vana va mela so loko
1: vanga ndzaka loko i seven a university
0: ya vakurini vana wena itwa ku i vanhu va wena miselwa a ta ku itela ku vona vana va yena andeni ka munti laha a nga vuya a va ana ku hlundzuka swinene ngopfu lava nga vuya va tshama kahle hansi ndyangu na vandyangu wa njewanuna lowa a ngaya va ku fanekele ku endliwa DNA DNA ina a yi endliwini
1: yi kuma ku
0: loko yi vuya sikumano luya a nga ta a ku ila ku ta vona vana i ta e papa vana hi laha wanuna luya a nga vuya a teka xiboho xa ku a herisa kahle vutomi bya yena kumbexani ke a va a ti dlaya a va a hundza amisaveni hi ndlela yo yaleyo mara a ni tivi ku i titwa njhani ka loko u swi tiva leswaku n'wana loyiwa i waka mathonsi i n'wi yisa ka ngoveni i twa i nga ri mathonsi
1: swa vava naswona loko ku ri ku i swi tiva ku hi onhe amutini ya vanhu wa haya i ya ndla yini i ri n'wanuna i ya ku onheni phe
0: kahlehle ni twisa ku ri lexi xi nga n'wi nyika matimba boti luya
1: i ma
0: swi nga ndla a ku ri na mbulavulo exikarhini ka yena na baby mama
1: a ku vana va kona
0: vana i va wena na switiwa mara yi nga endli sweswo loko wo ze ku ni nyika matimba yo vana i va wena sweswo wo n'wi byela ku tela vana va wena se loko ze a kuma ku mizalo wa famba a nghena na le mutini a ku ni tele ku vona vana va mehe kumbe ni tele ku pfuxela vana va mehe
1: mi kuma ku ri na loko bya ha ri vitsongo mi kuma ku a tlhela a kota ku va a kha a ya vona vana eyi vavasati
0: hi tikhona
1: hayi mani ma swi vona sweswi va swi kha swi fike njhani swa vava hi ku na tshemba ku yena a tlhela a va na rirhandzu ra ku hlawuleka ka vana va yena loko ri mutswari tlhe fika i rhandza vana va wena kambe se la ka kuma timhaka ta ku fana leti ta vava swinene
0: swa
1: vava swinene kambe hungu ra ku hi tshela mingiselano va ri maphorisa ya Joni ya tsundzuxa vachayeri va timovha mingiselano ku va mi kha mi papalata patu leriya kumbe xiphemu xa patu ra Winnie Mandela Drive lava ku kha tivisa kahle ngopfu mingiselano ku va tirhisa patu rin'wanyani hi mhaka ku ve na nghozi yo tlumbana ka timovha na vusiku na tshemba ku va ta va ha ri basisa a hi byeleni maxaka ya hina ku va va kota ku va va kha va hlayiseka hi ndlela yaleyo swiungwangwani sweswo hi leswi a hi mi khomele swona eka ranamutlha siku eka nongonoko wa bamba to bamba awara ya ku sungula
0: hi sweswo ke mingiseriwa jisa ri fambi eka mahungu ya awuri leyi hambune na remember ngoveni sing kingston risomu ra kona veleke ri nga dryiwa ku milove ka xihondo 106.0 eka rito ra rixaka ni ku teka kahle ku tlhelisela kahle ka malembe ntaku throwback thursday kunjhani

0: 일반 고기.
1: Nikensile kusiru wankare ispano shaba mbarlo dedma ungu ya awara ya muneka jisara femre itora rishakaba ingsiri. Nzenga kulangu tseka ungu nkuleka waralei. Maspala wa Greta Tzaneni lo rangiru wake mea ra kansela oda sungubeni. Eka sukura na mundla wabarikarba ise maltuene na maka apuri mea lembe na lembe abu kumengwe tindawine Tzaneni. Ndrulu, ilo kata emisi wa apuri mea matiko shikaya na kedika kano la emisi wa... Ninga kula meyara ngube na ngababar karabula leswa kutani maspala vati miseri liku seketara vurimi itani bufambisi zanlubu kiswa ekonomi.
2: One of the most important pillars of our

0: pas tout même.
1: Loko daka yo ka inga vupfi ne
2: swona ke e kombela mba xixima vanhu lava
1: ya ndima
2: yes
1: a ku ndrilela nuna le ndzhaku le
2: yey
1: veri nga rilela ndrilela nuna ive nge endle ku rilela rilela nuna yena na umburi byo ta mara why ka mi fe mi ka herileli a herileleki
2: hey va vatsati
1: kumbe mola ku hi vulavurisa
2: ya hi la ku mi vulavurisa kahle
1: ma herilela ni
2: I arila ka ku hi fika mikarhi yin'wana endla hi nga ku ha tiyatiya mara n'wansati u ta tshama ri n'wansati leswi swo ve ri ni n'wansati mina a ni rile hambi va va na maswiendla hayi ni n'wanuna me a ni rile i ta vaviseka u ta wa hi vuvabyi bya mbilu heyi ve ri ku rila swa horisa a hi humeseni swilo leswi nga ndzeni ka
1: ti na loko u chaa ku rilela vanhu yini o jika exikhonani nkarhi wun'wana endla hi nga ri ya xiyindlwanini fika yi tipfalela impikula kwale iriwexe
2: ivise na minkarhi yin'wana a hi ti dyondziseni ku ri ku vulavula swi na nkoka ku vulavula i nga i kha i nga byeli va maseve hi ku vhela swi ta tlhela swi vuya hi wena va ku byela hi swona ma kona ma social worker wa titliniki fika ni kombe ku vulavula na social worker ni le ku tekiweni i vulavula na vakokwana vanhu lava kulukumba va ta ku nyika switsundzuxo i swi tiva kumbe swa mundzuku ni nga swi ndlisa
1: ku ife vona ku hi vulavula na vakokwani vaya
2: Yeah.
1: Na vanghana vahi na maxaka mahi wa famba wa vulavula na grand form u n'wi byela a teka hangalasa
2: mahungumaseni kha ni mahlaya
1: byeli munhu i ri mfana lowa yena luya hi xiya xiyo swa ku mahungu yi mayisa kuyini i va byela
2: mahlambuli
1: foyini ya mina i ta va swi va ndhuneni ku we hi switwini ku ve ri nunu wa we a nga ha ku hlamuli na
2: fonihlambala
1: ku ndhuna mina kuma kwile
2: kumbe munhu wa ti mina tshembengisomela tisivelekele ka vona ya ntlhanu kambe ke hi nghena ka ti-celebrity gossip hi twa ku ri kahle ka kohle ngopfu ka ti-entertainment stories imikhombele yini ku na boti wa hina mani luya a ri epresenta ya ka Daily Theatre ka SABC 1 ka minkarhi leyi a yi nghena hi 10 o'clock to 11 o'clock hi va hi kha hi kuma kahle mingiso ra mina i hungu ro vava leriwani boti wa hina ku ri munhu loyi a ti rhandza mani boti loyi a sasekile mani wa tikhati wa
1: kuleha
2: yes laha loko va ze va ku hei ti-dark tall yiniyini ntontoi
1: a va vulavula yena hey mati wa hi dye kuva hi hanye kuva va hina vo koma mani
2: ya hi ku a ku ri munhu loyi va ku kha hi kuma ka ri a ri ka swa entertainment kumbe a ri ka TV a ku ri munhu loyi a rhandziwa swinene loko swi ka presenting he was good and also he's still good i nyiko i nge yi susi a munhu yini exactly hi va hi kha hi kuma kahle ngopfu ku nga vito ra yena Aaron Moloisi hi va kha ku heti va va kha va hlamusela ku hume emikandziyiso ku hume swithombe a ri ka public ka ndhawu yin'wana ku na event laha vo tala va nga heta va kha va teka swithombe va kha va n'wi hlekula hi leswi se xiyimo lexi a nga ka xona swi tikomba rihanyo ra yena ri nga ha ri ku tsakiseni na ku va hi kha hi nga ha n'wi voni ka entertainment.

0: industry vo tala va heta ku vutisa ku humelele yini oka anga hayi kumi mintirho loko a aka ya ka ti audition vo ka va nga n'wi teki na nyiko ya yena yi helele kwihi swi heta swi va swi kha swi vava vanhu swinene tanihiloko va kha va vona ku cinca ku kulukumba swinene hi yena a nga ha ri leswi a xi ri
1: xiswona
0: mara laha swi fika swi hi dyondzisa vakhazi ku ri a hi swi tiveni ku mavabyi ya fikelela munhu un'wana na un'wana namuntlha hi nga ti vona i va i kha i ri hi ndlela yin'wana kambe swi tiku swa ndzeka mundzuku hambi awara leyi landzelaka swi ngo ho jika swilo se hi leswi va ku vanhu va swi kha swi va vava ka nkarhi wa sweswani ku ku humelele yini hi Aaron
1: ya van'wani va kha va hleketela ku hey ku nga ku ri vuvabyi byihi kumbe byihi byihi he kumbexani what
0: ene va hleketelela vuvabyi byin'we ene
1: phelaa
0: byi tiva vuvabyi bya chukele ku byi njhani ma byi tiva ku ri vuvabyi bya chukele phela vuvabyi a hi lebyiya min'wana
1: mi tshama ku
0: ri na byona ku na vuvabyi bya chukele ku na vuvabyi bya yini yini ma swa swi tele
1: sukelani ku loko mi hi vona hi slimini mani mi hi teka swithombe na loko mi hi vona hi lurele ku hi nyuherile hi khate
0: nga vutisi i nga vusi ku munhu waloho siku i hlangana na yini
1: ninge ku rivaleli i nga ni mutisi
0: babisa i ta ni babisa ni ta tshama kha ni ti chakachaka ku ka swiseni
1: tsundzuke fom eka tin'hweti leti nga hundza vheleke ku ve na ku hundza amisaveni ka un'wana wa DJ wa ndhuma loyi a ri karhi a langutana kahle vhele kumbexani ke loyi a ri karhi a installa tiloko to karhi kumbexani a langutana kahle vheleke na flat yo karhi kumbeswani mhaka ta ku ri DJ Warras kumbexani ke va hehliwa eka nandzulwa wa DJ Warras eka siku ra namuntlha a va ti vonakarisa kahle vheleke ecod yena Victor Mujela na lowun'wana wa bra kona kumbexani ke Amido Pacula kumbeswani mhaka ta ku ri eka siku ra namuntlha vheleke va ti vonakarisa kahle vheleke a court a yifundzeni kulu ya xa Johannesburg eGauteng eka siku ra namuntlha ka sika ku misani maketa ka siku ra namuntlha se un'wana epfumerini swaku makungu mo dlaya i byele hi mani mudlayi i mani mara va ri ya hundziseriwa emahlweni ku ta tekiwa xiboho ku ta ku ri ti 24 ta May so mi ri va hi zara va vakupela ke va hambileswi lowun'wana a nga duvula a tsutsuma a yakera ti akera dread ne va n'wi kumile
0: swa boha
1: va n'wi kumile i kumekile ku hi yena hayi se swa tiveka mi ri hayi khona ke swiboho we khoto yi ta teka veleke hi July swa ku va tshama malembe ya ngani ku ndlekeni swaku se swa kula ku lavuwa na vanhu lava nga va hakela ku lava nga va hakela lava nga va xava i va mani so boha va kumeka
0: phela lexi va va ku ngopfu hi va hi kha hi kuma ku emakhotsweni vo tala va tele and lava nga lava lo rhumiwa vo tala va ndlangi nchumu hi leswi swo ku te i ku wo zamazama vutomi kambe
1: i hasla hi ndlela wrong
0: se na n'wi vavasati mi nga tshami mi kha mi demanda mani vanhu lava va
1: nge hi n'wina mativa ku yo tshama nyana a ta ni navelenyana pizza wativa
0: ni lava iPhone famba ti phela phela hi vo boti wa hina va le nghozini
1: hi twa ku vava hi twa ku vava murhangeri wa xipano xa tiko ra rixaka Bafana Bafana kumbexani ke xipano xa tiko ra hina ra Afrika-Dzonga Hugo Bros ne a vula leswaku solo hinkwaswo leswi vaakatiko va tiko ra Afrika-Dzonga a va ri karhi va swi hlaya kumbe va swi vulavula va n'wi yekutela va n'wi vulavulela hinkwaswo i ri eswitwini siku ra namuntlha i siku ra ku va yena ke Hugo Bros a basisa swi leswiya hinkwaswo tiko ra Afrika-Dzonga ri nga swi vulavula hinkwaswo i ri siku ra namuntlha hi khoum i siku ra ku xipano xa South Africa mani i xi wina swilo swi famba kahle swi va kahle loko ku vula yena ne a hi ba mavoko
0: hi ba mavoko
1: hayi loko ku vula coach hi ba mavoko ande xin'wana xa kona futhi na line up ne yi humile
0: yi tshamisekile hi va hi kha hi kuma ku ri a ni kaka match yo sungula va ta va swi vonini ku va fike va bayiziseka kwinikwini na ku chuha hinkwako nkarhi wa kona na tshemba ku hayi kaka match ya siku ra namuntlha swi ta swika tshama yi ta yi kha yi sungula nkarhi
1: hi sikisi
0: watwa
1: yi ta va yi kha yi voniwa hi sikisi
0: a hi fambeni
1: hayi ya kuwineni
0: a hi ya kuwineni
1: nakambe ku ve na goalkeeper yin'wana xipano lexiya xipano lexiya xa verimani xipano lexiwa na ro vanhu va hosi xi ni balekelaka laa nhlokweni laniwa xa Cabo Verde ne Cabo Verde ka sike ku ve na goalkeeper nyana yin'wana va ngo i Vozina ku vona ke a ri karhi a tlakuka swinene ngo ka swiyenge swa mabulu mani i ti-followers andzhaka loko ku ve na mecho wun'wana nga va kona ku ka khoma kahle swinene ngopfu swilo saseka ka sike va kumisana mhakeni ta ku ri i matimu mo sungula eka matiko hinkwawo ku va munhu wa malembe yo fana lama yani wa 40 wa malembe a ri munhu lonkulukumba a va khoma hi ndlela leyi va kumisana mhakeni ta ku mhaka yo fana leyiwa va vhe va yi hoxa kahle ka Guinness World Record indlela yo yaleyo nakona ke tolweni vakomiseni maketa ku mana wakwe vele ku lulamiseni ka maphepho ya leswa ku va bona nwana wa bona loko a ri kar agenza ka mtlangu leyinwani
0: siphela mzari tshama kota ku va proud nwana ye loko va hana ku ta kahle ka tihungwa eku swingongwana leswi va ku siri kona hey social media hlanganani le murhandziwa iva kha ku va kahle ngopfu ku ri hayi kuna ita ibula a series le ba ku kere kona ka Netflix ba ibula kahle of the polygamist
1: oh yes.
0: Hey tikuri hlangane ni hlangana ni le mani ne bula ku
1: Jonas
0: Peter
1: Jonas
0: Jonas Jonas
1: hey Jonas
0: hey,
1: Jonas
0: mama nuna na ba hey, Jonas
1: eh one mahosi na
0: kambe ke ka series le loko mo tinyika nkarhi mi ya ka Netflix mfika mi ibona hayi switele nge bu sotale kuvele
1: Jonas yena hi
0: Jonas Jonas
1: Jonas aka Jonas
0: mara swiwa swika swi dondisa hi nto kombisa nyana swintsanana hi nwanuna loyi aba a khari na vanhu va ku tala tala a vutongo bya yena kambe ke lava vasati ka social media va va ku va kha va vula ku ri hi swola mani hi swola n'wanuna hi swola n'wansati hi sindzisandzisa ku yini kambe ke hi va hi kha hi kuma ku series leyi va ku yi kha yi hlanganisetiku hinkwaru un'wana n'wana a va ku a kha a vulavula hi yona swa ha wela ka ti-entertainment stories
1: hi fambi kahle van'wana va vatlangi va kona hi lava a va ri ka uzalo ne va kombisana maketa ku uzalo yi onhele ngopfu loko munhu wo fana loyi a va a nga ha ri kona
0: mhani loyi a ta uzala va ngula mamulambo kahle kahle hi yena munhu loyi a va ku a khari na party ya
1: matpenana Jonas
0: na Jonas
1: hi yena loyi a kha a vulavula Jonas la boxini a kha a kombisani maketa ku heyi leswi ka ku veka laha i milandzu liyana liyana liya
0: ematwenimangu lama ma ku hetisa
1: vana va mani va ta vanhu va xegela mufi
0: ongita kuto Alright, don't grow it, Sela. Hey, manga, ya heli man. If I can come back and go for some labu, like I'm about to go and go for Izolile, Alisa. Lava ku akha ari lidara ya regional ya ANC etinda wontela Eastern Cape. Baba kha bahlamusela kahle ngo filming samena ku ri ibukutele a xanisa ntombi ya yena fika langa tle a nwi hisa.
1: Hey, yini?
0: Hi mati. Sesi anga koti na nchumo sesi ifimbile matihlu ma red ma miriti ish swile ku vaveni man swile ku vaveni laiva ku kha ikuma kahle ngopfu ani loko iri ka switulu swo khari you must lead by example anero inwanuna n'wanuna lava ka kha xanisa n'wansati swivutise ku wa pfumeleriwa tanihi vavasati a n'wi pfumelela tanihi vavasati va le South Africa ku va se a ri ka xitulu kumbe a kha a rhengelana
1: kahlekahle hi ndlela leyo a fanekele a va a chichiwanile xitulwini hi ta ku hi wun'wani o ka a nga landzeleleku milawu ya tiko ra yena ra Afrika-Dzonga a ka ri mitirhela mfumo ne a suki
0: nawu a wu dilani na yena
1: By line up you mean.
0: Okay.
1: But him jealous. A goalkeeper had a tolovel. Mudawe ra iko eta arkona vana vari karhi vari la kahle a police ku hayanga sungula na mesh ka nkarhi lunga hundo komse ko a police ukona maseko na hina uta arkona Reynolds na hina ta arkona hela vanga ta vari karhi va hi korela la vhani vanwe vanga ta kha athaka endlela yo yaleyo eka ske vanhu va hari na chiri veri ka semfukeni ge
0: mfukeni
1: eta ngeni sab ai ti
0: phela hi tshembele ka
1: yena okay no hashtag ngena ifanya tani
0: na hashtag tani swinga ndle ku xinga ngeni Fanya tani tshembele ka xona mara ko tshemba ku impela zinkwaso ya famba kahle a hi fambeni ya seketela xipano xa hina mingarivali ku pheha ri ka nyimpi kulukumba Afrika yi le ku hi supporteni ka mhaka leyiwani se loko hina vinyi hi nga ti support a ni tivi ku standa
1: dyamba zwane futhi ha ku byela mingiseni va ku suspended match ta World Cup hinkwato
0: hey.
1: A nge tlangi leswi swo gwe i jumper yinwe ne very thing e tlangi hinkwato lexi xivangelo eku i bemu ni mpama and then a bola inga ari kona swi ri se ya ari
0: leswi swi komba ku ri milawu ya le yi na matimba
1: wala a ri nyimpini a ri ka boxing loko a ba wun'wana xa ku bola yi ri na a police na boxing
0: a nghene hi enga
1: The President Ben Mehengane throwback to the gaming series. Tipa Ben, karejo na xirano ai fambi.

0: Alright, here's some recording. So, I just have a to have it to feel like a Patrick and Gunan, a Munamsa.
1: Munamsa, I'm spelling game coat.
0: Oh, no, I want to go be in a glass until you eat.
1: Oh, Matu.
0: Hey, Hambi Sukumaqui. Hey, Namuntavanga Samba, but a bambanja.
1: Little it's a mar negative.
0: I'm going to put it in Tangava candy. Ah, you are over there. But no, thank you, Vanya.
1: I don't send good sakela van one. But have a local lighter of one candela artim away. Say, sakela van one.
0: Light,
1: I'm up for him. No groups of Cotega, I'm up for him.
0: I'm champion is my funny one.
1: Hey,
0: so I would talk here, Bruele Malmuni. Hey, if I know one very trend, I go.
1: I don't know.
0: I am in a go back. Hey, I quick, we sacra guava. I love Steve. Quite fellow who mum from I love Steve for Baramabo going for I Ishabini, Sasikini, Sambini, Isasikini, Master Malangu deck.
1: Mativana, 21 minutes past five. Liga, what I quit, said I'm sorry. Think of a quick, come on, shall come back. Namuntlha hi siku ra swikhongelo swa vamanana a ku ri njhani tikerekeni va ka mhani van'wani va haya swikhongeleni le ka madyambu ya siku ra namuntlha
0: kambe ke
1: yes van'wani vo vuya kambe ke va ha famba na ngwena ka nongonoko wa bamba vatshi bamba vakhazi va game nhlokomhaka yi tshamise kwini.
0: Alright, hi sweswo mingiseri ka GSFM ka rito ra rixaka ka nhlikani wa siku ra namuntlha kasi ke 21 minute ngene kahle ka awuri leya ntlhanu na ku mi amukela kahle eka nongonoko bamba ri lotan audio streaming www.gsrfm.co.za. Nhlokomhaka mina wana mingiseri yi tshame kahle hi ndlela leyiwani un'wana na un'wana ku na i rhanga a nghena kereke yo karhi ivi a ncinca kereke a ya nghena yin'wana. Se ka wena mingiseri ka siku ra namuntlha hi lava ku tiva swaku lexi nga endlaka u suka kereke lowo sungula a wu ri ka yona i ya nghena ka leyi sweswi u nghena ka
1: yona
0: incini
1: u hlangane na
0: yini hi tshekise hi minyikelo mfundhisi va ku vona i ri ntombi ini 0607 5942 a hi vulavuleni kahle mfeleke eka madyambu ya siku ra namuntlha hi twa ya wena mingiseri wa GSFM swaku a yi khona mani lexi nga ndlaka u va u suka aka kereke liya a wu ri ka yona encini van'wani va susa hi timhaka ta vukati i kuma swaku loko ya tekiwa ka munti lowu va nghenaka kereke yo karhi
1: va fika va ku hi nge ngheni tikereke timbirhi laha mutini swi nge endli 0607 5942 amke
2: hi
1: pfukile mnjani
2: hi kona avevela man'wombekani
1: ina
2: lexi nga ndla ku mbe ni suka laha kereke leyi a ni nghena ka yona a ni tiva ku hi Tuesday i siku ro khongela vhele
0: ya
2: siku un'wana ngona hi rhambana vhele kwalaha mugangeni na vamakwerhu a hi nghena kwalaha loko hi suka laha kerekeni no twa ku he ni nga weleki kona humani ya khongela lahani
1: hawu
2: no ni tshama mara lava ni nga ta na vona lava a va ni byelanga na ve ri haha laveki laha
0: ya
2: hi yo huma vhele ri na a hi ri vambirhi na bava van'wanyana kwalaha hansi
0: mume na bava lavayaa
2: ku langutisana ku hi na hi yo dyohayini ka swi hi ngo humesiwa ka bava a o vhete umukela ku a hi tilavile ni kereke yin'wana va ku a ha laveki swi n'wi hi to kuma ku khiwe gede va kumbe a mi laveki
1: kahlekahle ku te yini mihleketano ya n'wihi ku te ku a mi laveki njhe kumbe ku na swin'wana
2: ku te ku a swi ri a ha laveki kumbe hi ku a hi nga ri na timhaka a hi nga tirhi a ku nga ri na minyikelo nyikele ka swa hi humesa nele ka ti swa ti swa ti minyikelo a yi nga huma humi kahle
0: ze i mali a nga
2: vutisaloko hi nga tekateki ka swa na hi nga ri ku tirheni
0: ze ka n'wana balava i mali a nga vutisa wun'wana kahle kahle ku famba yini kwala
2: i balava balava a va huma joni a ku ri khale se va se va tirhela joni so va ni vutisa mele u tshama hi u languta a ni tile ba na mele no tshama u swi vonisa sweswo laha ni nga ta na va va ni byelanga a hi tilaveleni kereke
0: mi ve mi fambisa sweswo
2: hi ve hi fambisa sweswo
0: a va kombelangi tinambara
1: bamba yi lombati ku kombela vana va
0: loko a va kombelangiki
1: vaka a hi vheti ya kume kereke
0: ta mi fonele mhani loko ni kume kereke
1: hallo
3: ahe vahi
0: vahluviyewasesiwa tivanyana
3: mina lexi swi nga endla ku ri ni tshika ka kereke leyi a ni nghena ka yona ne ka hina hi kule va kha va tirhisa xintu ka phahliwa ni bebuleni ku mapapa mina ku ri nganga so mina ni tibyela ku na kerekeni loko ni fika le kerekeni leyi ni nghena and then ku fika siku rin'wana ku ri karhi wo khongelela va ku tana ni ta mi khongelela ivi na mini ya mahlweni a ni ndhawu khongeleriwa
0: ya
3: so va ku loko u tiva ku ka n'wina ku na swidumbani kumbe ku na kumbe ku na tin'anga hambi loko tlhandleka voko ni ku endla yini swi nge cici swi swa wena
0: ya
3: se ni ze ni nyama timbilu ni ku a na hayi ni vheti ni tshika ni sweswa vana kerekeni yin'wana na misana swi
0: mara a va mi tiva mfundhisi ku ka n'wi ku na swidumbani
3: va hi tiva
0: vo gega kunene vo mi gega kunene mahlweni ka
1: vanhuela
3: mara ni mhani va khongeleriwa ku fana na van'wani mara va vulavula ku ri loko u tiva ka hungu na yini a vo khongeleriwa
0: swi
3: nge endli nchumu wo ni bye karhi
0: axe mi ve mi tshika kereke
3: ni vheti a no sungula ndhe no ve ni tshika
1: mara
0: hi n'we mani
3: a na sweswi hi
0: n'we ma
3: i tavhele ya kumbe kwala ka
0: n'wana mani xem
3: ni vhete a ndzi tshama ni tlhelela kerekeni loko ko sota no titshamela
1: ringetani nakambe mama ka kereke yin'wana
3: ana ni nge swi koti
1: vafundhisi va onhela va onhe i khensila mama hlayiseka
0: swi nga ndla ku ri vona se va nga sala na ndhumba
1: oh yes
0: kuze
1: va ku hayi
0: a swa humeleli
1: i khensile mama i khensile phela na vafundhisi na vona va endla ku ri heta ku ya kerekeni nga ha
0: swa humelela
1: jisa ra fa mama amken
4: Sukarile bashi wa mina wa mbiroyi.
1: Ahe mama mpfukile.
4: Mpfukile minjani?
1: Eh mpfukile.
4: Eh hayi meka kereke leyi ni nga tshika ka yona ni. A ni nyanya leswa swo. A ni loko va ku hita laha phambeni va ta hi khongelela swi ni heta na moya masitepu. Loko va ka va hi khongelela ku ri va hi tlhandleka mavoko laha nhlokweni va hi mbamba na mavele ma swi vona. Ni vheta ni ku hayi
0: a va caca madimoni
1: tshama la madimoni ya kona tshama la
0: a va hlongola madimoni
4: sevi ni ta ni hlangana na vona siku rin'wana a kereke a nkosini va ku a ma hati ekerekeni ni ku evo hi mana hayi kereke yo ni ta khongeleriwa eka i mbambambamba leswiya loko i kereke yi humile a ni ma tiva ka tikereke leti ve ri ya khavulana loko yi ka yi va khavulana loko yi ka i va khavula i kuma va ku n'waya laha xikarhi ka voko
1: Mako hallelujah.
4: Hey, ni vheta ni tshika
0: na mina. Va hlongola madimoni. Va
1: mfundisi mani?
0: Va chacha demoni ro ka minga khomi mali loko va min'wana na xikarhi ka xandle mani.
4: A ni lo vheta na vanhu a va swi tivi ku ri ni tshikisiwe hi yini ni lo vheta ni hambana na kereke ivi ni tiyela ka kereke leyi ni kerekaka ka yona sweswi. Swi ri ni tivutisa ku ri swi vula yini ni swi vona ku ri ha swi leswi. A swi hlangani leswi
0: mara ku swi vula yini midlele mi swi kumile
4: yini
0: ku swi vula yini midlele mi swi kumile
4: ku endla yini
0: ku swi vula yini midlele mi swi kumile
4: na swi kuma na sweswi a na swi tshama ni swi byela munhu hi kona ni swi vula sweswiela
0: ni kerekeni
4: a hi swi nisa ti
0: xapxap engwenya
1: vafundhisi Nenzani lapho
0: vo kongelela va hlongola madimoni
1: na nako kwenda
0: dimoni hlongolwa hi ndlela yin'wana na yin'wana haleluya amen
5: na hongwana
1: matukuisterek
5: matakwini xi nga nyikamheni tshika kereke ku nwa tiya yo pfumala chukele kereke
0: swi rhongo swisweswo
5: ande loko i vabyali loko khongelelo ka ko e boa e nhonga e boa swikokolo na matsolo na nhloko
0: ho mi karhate ku boa swikokolo na matsolo na nhloko va tlhela va minwisa tiyo pfumala chukele
5: hambuni nto xitlhavi laha swi ka khwiri laha i fanele boa e nhonga
0: yi vanhu va hosi a swi tshamisekangi buti xitereka mativa
5: leswi swi nga endle ku ni tshika kereke ya kona
0: ni mithwile
5: ande kereke ya kona hi matoti u orhiwa na maribye
0: mara le la ko kuniswa ti of mara chukele am tsame mvula ku mla ku tana chukele ra nwe mta chela ti yeni kumbe move music sa sweso botish tere
1: ni vona vheta valango botish tere
5: yi yoa nwe nkwenu xivula he mfundisi sweso akuna la ta kuna chukele
0: sever loko chela chukele ku ndle ka yini
5: ali ngo kwala kirekeni kwala ikhongela kwala ito tala chukele njane ku ingo he mfundisi kwala
1: hey satan
0: hey mtui
5: Thank you,
0: Mate. Thank you. Oh, fuck, I should get this coming.
1: Hey. If I'm out.
0: I'm going to get a profit. It should be done. Wait, too hard.
2: Cotto.
0: Hey, I got a
2: rule of a few.
1: I'm done.
2: Ah, why is that a little woman? But I can have a little plan.
1: Hey.
2: Hey, how can I take? I'm not knowing when I'm in that pizza. Here at the Maranis. Chuma se katarana di sangue. Eh, se sa sa ku ba tsare ba khongelana. Wena na we iman TV ya khongelana. Eh, ndange ku ba mdzalwani. Ibi ni khuburwa ka kereke nwanyani kwa section E na ni wa vongo ya Agape. Kwa la side ra ground kwa. Kwa la ka women fish. Se kereke le oya hi chomi na vanwana vanwanyani kwa la tikweni. Loko hiya a ku fambiwa hi bazi a ku ri na bazi ri ta kwala tikweni famba hi rona hi kha hi ya kerekeni hi fika laha hi amukerisiwa ku hegeti hi khuvuriwa swicele swi nga swicele va sungula va vona ku hi bazi ra tala mani hi tlhele vanhu va yima hi minenge a ku n'wana n'wana hi ya khongela na vatswari va hi va khongelaku kona anakaya ku tingheneliwa apostola Eh, ku nghena apostolo and the way nkarhi wolowo mikarhi nghena leyi ngo kondzani thika n'wana mhani si i swa kerekeni ya apostolo liya yi nkarhi a yi fambelani na wena ande va mi rhandza swilo swo hambana na sweswi na hi ntumbuluko wa mina ni va swi tiva kaka mina a ni tivi ku nwa munhu wa njhani i a ni kule ni khaya kaya vatswari vanhu va nghena apostolo mara xilo xa vuton'wini bya mina ni nga xi laveku ka kereke ya apostolo i tintambu a ni swi tsakeli ku bohiwa ntambu va swi tiva na papa na mhani loko vo ku na tayele yi lava ntambu a ni va swi tiva ku loko ni yi boha loko ni huma hi gede swi nga ndleka va vuya va ku loko va ni boha hi ku ri ya laha nhan'wini laha a ni fanele ni yi chesekanyana yi bebya ku loko ni famba ni ya xikolweni ni tsimba kunene hi nga ri hembe liya ni mbala hi nga ri no lava ku mbala thayi ku ri a ni na thayi hi ku xava ni twa hi nga ri ntambu liyana ni a yi ni hembisi kahle Se hambi loko no tshika no profetiwa njhani loko hi kha hi khongela na vatswari a ni loko hi tshikeni hi boheke ku vuleka kereke ya vatswari hinkwenu gengegengeni yani hi hlayini hi boheke ku tlhelela tikerekeni ta hina ta vatswari se mari ku mbilu ya mina yi ri le vuzalwanini a ni swila loko hi famba ni ta famba ni nga bohangi duku loko ni famba ni nga bohangi duku ni famba ni ri khome hi mavoko loko ni tshika gedeni ya kereke ni ri boha loko ni loko hi huma kereke ni ri khurhanyana leswi a savisa zechikwa swi vona na papa na mhani ku leswa ku ri hahlula kunee eyi leswi ri hahlula kunene hi matimba ni ri khoma hi voko ni vone yini vatswari va mi va tikhongelela ka matahele ya ro ni rhandza apostolo lomu ka n'wana wa ka n'wahlaniki kwini loko ku ri na amena ni a va twa hi mina lomu ya vo tib a ka malamulela a ni fika mhani ende ni kuma ku ni na crowd loko ku saturday hi swi tiva ku hi ya xigutlwini saturday ka ku na ameniyile ku ri ku se ni gina swo ku ikerekeni hi wana ni se ni ta gina se ni hlanya ziyoni xikhongelo xa vatswari masifo kona loko ku bawa ma 2012 ani a na ku khithi nexo ivi loko ni tshika hi nexe ni ya kun'wana na ha ta na xitori ka fani
0: ni
2: ya kun'wana ni loko ni ya kun'wanyana ende a ni tiyimiserini ku laku ya amukeliwa hi lero moya wa mina ni nga ra wu voyamela hala vabyalanini ku loko no ka ni nga hi vabyalanini xanisa ni khupuka ni ya moriya la ni nga ya kona no kuma ku va khongelela mani va lava ku ta ku susumeta hambi i nga ri na lexi fanele ku ku kuma xiku la tihansi na ku tikhimbetiwa ni lo evo leyi kereke yi ta ni tsandza hi leswi la ku susumeto ma vona ku yimisa mavo ku tikhimba hi matimba vo tirha ro a ni va koho va ku ku axara ku loko iwa va ta kota ku ku lava ta swi va hansi a no tshemba na ana muxikutikhimbetolo a ni yi huri xoko ni ta swi kota masiku hinkwaswa ku tikhimbeto vo ta ti kavi
1: tikhetelekeeaa
2: no lapu lavi mina
0: Ai ai khomere man chumaile.
2: Tani jotane bani
1: tikise. Man chumaile.
0: Man chumaile.
1: Man chumaile le likaya man chumaile.
2: Man chumaile sume ke ka sese ani bori nda shibane sha shikulu ko bele se shika ka ka fa se ro fiti. Singan de kan bae bae ra mori.
0: Ai bye bye.
1: Man chumaile ba tele kereke.
2: Sa faria con go de lu ro pula ju one time.
0: Bye bye.
5: Wokhonelana a mi boni tikereke leti ti va na switandzi swa vo swa tona swi komba ku a hi ya munhu ya lwa ya ku ka yona i ya yena hi na hi hi ya kholelana se loko munhu a fika a ni kholela mi ri swantshwa hi Jehovha hi ku la i nambara ya xitandzi xa kereke a hi ya wena mi a ni se tshika ni tswaleliwe kwala na namuntlha na ha ri kwala ene varhangeri va tikereke 31 hinkwavo va tlhaveriwile vakoka wa vona lava va wa vona iatri tinana va nga yindli ngaku vono bebuliwa kwihi kwihi a Jerusalema hayi a hi khomanini kahle hi nghena tikereke letiwani loko ku ri levhele veri yi dyala yi nga khomiwa kona na vipati byi suka kwalaya tikerekeni
2: Hello. I will put it in the topic.
0: It's a little win.
1: I think I'm going
2: to go wrong. I'm not going
0: to go wrong. I'm
1: not going
0: to go wrong. I'm not going to go wrong.
6: Hey, when I'm a baby girl.
1: I am.
0: Zerisi.
6: And I think you need to correct.
1: Yeah.
6: Now, yeah, Gangam Fundi, see, indeed, go.
1: Hey.
6: Maybe, yeah, like Ali, I am Baluna, go, take on. Mara, I'm a couple after the time. I think I'm a man. I could have a charlie, I am Bala, I could Mara ni khuvuriwini nakona kwele mara moya unga ri kona. Ivi se ni suka ni ta ka leti ta vazalwani leti a leti se hi khale ni ri kona a ni se tshama ni navela no suka.
0: Mi khuvuriwe ka liyani ivi mi kutakaleni kumbe mi khuvuriwa hala mihle mi ta khuvuriwa na hala kun'wana.
6: Ni khuvuriwe kambirhi.
0: No way. Ah la la.
6: Ah la la.
1: Enkwako.
6: Kambirhi. Eh, hayi mara le kun'wana unga ri ka mina hi ku a ni tshamangi kambe hi la ri nga ku sweswi. Kwala vazalwanini, kwala van'wana va ngo loko va tshavuriwa va khwenutiwe tintiwo. Se hala ka hina swi kona hala ni hi nghena kereke yinene ha yo liya ya masiku lawa.
0: Ah mi nga vulavuli why what if va ri kona ku ri na lava khwenutiwa ku vumiyela.
1: Va
6: hi swi tima ra ya hina swo khongelela njhenjhe a swi kona. Swa ku loko yi huma mitavitaniwa mahlweni hi ta mi khongelela ha hi switirhisi leswiya unless swi boha swihi sweswo. Mani makhuyele lavo duma misava hinkwayo yi jikelele hi mina danki.
1: Khensile ma.
6: So.
1: Danki.
0: Xitori xa maxudu gracious xa ni tlhava xa ni vava.
1: Xa vava ni ri.
0: Kandziyisiwa marito hi ta yi vhakachi.
1: Aye.
7: Aye, minjhani vanhu va ntirho.
1: Pfukile minjhani?
7: Pfukile na
1: hina. Ina.
7: Na topic ya n'wi yo saseka. Ivi loko se lava a nghena ka vona mkhegulu va lova swi kumeka swa ku ka ha ri ha munhu wo hi pfuxa hi ya mahlweni ivi hi ti tshamela kaya ivi hi ya hi ya nghena ya Assemblies of God ka Mavama ni va ni teku avukatini hi 1780 ni kha ni nghena Assemblies ivi loko ni fika lala mutini lowu ni nga ka wona va nghena JTC ivi ni nghena ni nghena ni nghena va ku hayi a ku lava titekereke timbirhi laha ivi hi loko ni tshika liya ya mina se ni ya ka liya munhu ivi ni ya ni ya khuvuriwa kona loko ni ya khuvuriwa kona a ni masiva ku moya wu laha wu nga kona ivi swi kumanakana swa ku moya wa mina wa ha ri le ndhaku leyi ni nga sungula kona leyi swi laveka lexi gubini hi tika mugwevo hi loko ivi ni ku tlha liya ya ZTC hi loko ni ya ka leyo jika mugwevo na namuntlha na
1: swinaharikwele
7: ndzeni ka jika mugwevo ene nkazani ya fela kona na ha jika kona
1: heyi swatwalaswatwal kensi swinene mama hlayiseka danki swa tikomba ku himpela hi va hi va na swivangelo swo tala swinene swa ku va hi kha hi heta hi tshika kereke ku na mikandziyiso
0: ya mo hi teka mikandziyiso la twa leswaku lava u nga rhumela kahle mikandziyiso vona ke va te va hi khomele yini a yi yo tala mikandziyiso ya
1: kona
0: mo hi twa mfana wa goxa
8: vaxi va mina wa kahle se swi tsaki n'wahun'wani na manthosi kwalano ya mina lexi nga endlaku ni suka ka kereke leyi a ni ri ka yona mani mhaka ya mpahla leyi a ni mbala yona ni mbala mpahla yin'we ntsena va ze va ni hleka va ku kasi hi wona mpahla yin'we ntsena na ni ze ni swi vona ku hayi a ni amukeliwanga la ka kereke leyiwani ivi se ni ya ka kereke leyi ni mbalaka yunifomu ya kereke hayi ni twa ni ri kahle ngopfu mhaka ku hiswa mpahla leswi a ni naswona kahle mativana se eka leya yunifomu ya kereke ha swi tikombi ku no ni hava mativa hi leswi ni swi votsaka swi fanerela yunifomu ya kereke ha swi tikombi ku no ni hava mativa hi leswi ni swi votsaka swi fanerelaka mapomi mfana wa goxa vaxi va mina a hi hlayiseki

0: swi veka kahle le ka mune wa timinete ku bile awara ya ntsevu eka madyambu ya siku ra namuntlha nongonoko hi ta miganga ya va yi karhi ma amukela tindhawu hinkwato la mpfuleleke xiyanimoya xa GCR FM eka madyambu ya siku ra namuntlha siku i siku leriya ra vukhumenhungu eka n'hweti ya Khotavuxika ka lembe ra 2026 hi va yi karhi yi langutise kahle eka nongonoko wa ta miganga laha yi amukelaka wun'wana na wun'wana la mpfuleleke xiyanimoya xa GCR FM eka madyambu ya siku ra namuntlha ni nga rivali ku khensa kusuka kahle le ka xipano xa bambari loaded ku va va ndzihile kahle nkarhi eka madyambu ya siku ra namuntlha kasi mina ni rimemba ngoveni leyi nga ta va yi karhi yi fambisana ku kusuka kahle laka awara ya ntsevu ku ya fika kahle le ka awara ya nkombo tsundzukani awara ya nkombo u kona nongonoko wa ta mitlangu na ntombi dzenya ni va ni karhi ni khensa swinene kusuka kahle le ka muhumelerisi Lungile Malepani ku va ndzihilele nkarhi eka madyambu ya siku ra namuntlha loko va yi karhi yi langutisa kahle eka swiviko leswi nga ta va yi karhi swi khumbeka madyambu ya siku ra namuntlha premier wa xifundzankulu xa Limpopo wo khomela Flores Radzelane na Xandla xa holobye wa ndzawulo ya nhluvukiso wa vaaki Genevieve Hendrik va vile xiave xa ntirho wo tlangela vadyuhari wa misava murhangeri wa vandla ra Democratic Alliance kumbe DA ku komisa Jordan Hill Lucy u tsalerile papila ku eka president mayelana na ku cinca ka swivandla swa vaholobye ka swivandla swa vona eka vandla Mukhomishinari wa maphorisi yo khomela eka xifundzankulu xa Mpumalanga Mukulukumba Zephe Mkhwanazi u bele mandle ka swiyenge leswi nga va xiave eka musechi wa muchudeni wa yunivhesiti ya Mpumalanga vandla ra Democratic Alliance kumbe DA hi ku kombisa ri hlengahlengisa khabinete ya vandla Xandla xa president wa vandla ra Bosno Nobuntu Nhlazo u vula leswaku tipolitiki ti ri karhi ku ti va ri karhi ku va ntlhontlho laha tikweni ra Afrika-Dzonga va nhlangano ya ku yimela machudeni ya khosasi eka xifundzankulu xa Limpopo va humesile swivilelo mayelana na mbulavulo wa premier wa xifundzankulu wa kwantirho wa siku ra vantshwa swi veka kahle le ka ntsevu wa timinete ku bile awara ya ntsevu eka madyambu ya siku ra namuntlha swiviko leswi nga ta va yi karhi swi khumbe eka madyambu ya siku ra namuntlha sweswi va yi karhi hundzela ndzhaka sweswo hi teka nongonoko wa ta miganga ku ya emahlweni ripirile
1: Mngana, ey, wetsa mistakini mkarile hinkwayo. So yini kuwe ma television ina?
2: Eh, mngana, ma theory a dura na ngoda ku thekisa ya mefa mba su khwari ban phe.
1: A u switwanga Osbro will in time ma theory ma chipini. He mfu, loko fikisha ma theory ma fo, i ma kuma ntsengo we li hansi hansi. And ma theory ma vona, va xavisa ma theory ku hambana na ka wona, mbu langa, loko la ti white wall swi kona. Swi vikule.
2: Se leswi nhlupa ku hi theory rinwe ke.
1: Hambi la ku xava theory rinwe, hambi xava mambiri. Price yi chipine mfu hambi va private na vo mathayele ma chipine mfu ku chipetele swilo hinkwaswo hambi ti-mega swi kona swi tele mfu mintsengo ya vo yi chipe ku chipu
2: va kumeka kwini he mngani
1: va kumeka kusuhana check you he mfu kusuhana eka magistrate ku agiyani tsutsumela kona sweswi ya xa mathayele mo chipu Zankulu traditional shop le yikumeka ipalaburwa kasi vula ku valiwe traditional shop yikumeka kwala giyane la hi xavisa swo fambisana na vunanga vaprofeta na tibishop hi xavisa beka mina mthabazinde mabona hoza hoza

0: anga lahleka
1: na mun mavadzu hambana yonje high blood chukela low blood ni matiho na swin swo tala ku consulta if 500 rand nga va kumeka 0799689174 madanzo pe traditional yela gili la la pona hi ku tshembeka u nga durheliwi tombstone T-Life group yi ri kona lava i vaendli va tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla naswona hi mintsengo ya le hansihansi xivumbeko xa tombstone ta vona ku hava na un a nga tikopelaka tsundzuka T-Life group tombstone va endla foundation va tlhela va ku endlela xitandara xa tombstone mahala lava loko u ta ka vona a wu nga tisuli va kumeka njelela edrupeni xisawuli opposite chilidzini hospital pulukwani na le solomon day kasi u nga va foyinela loko u lava tombstone u ri kwihi na kwihi va fika va kumeka eka 082 840 4816 kumbe 082 369 7327 loko u lava ku kuma catalog na ti-price u nga whatsappa tinambara teto kumbe u va endzele ka www.tlifegroup.co.za T-Life group lava i vaendli va tombstone ta xiyimo xa le henhla
2: Bafana Bafana Hardware
1: la hi ku kumela special swili hansi u nga ti kumela pressure pump ya 0.37 kW yi helelini hi 1295 kuma pipe ya gezi 495 house wire 1525mm by 100m mihlovo hinkwayo yi le ka speciali concrete tile double roman all colors i 850
3: kasi va tlhela va va na 6m zinc hi 290 rantsena lama emazini yo tiyo
1: false video echo i 5700 u nga tlhela u tikumela bega master ya 20 liter hi 650 100 by 100 welded mesh 395 hi khome switirhisiwa hinkwaswo swa gezi swo plumba mavanti hi ku hambanana ka wona swo belela hinkwaswo swi le ka speciali va kumeka kwala giyani loko u lava quotation kumbe ku tiva swin'wana u nga va whatsapp eka 060 488 4051.
4: Swibasa Financial Services ti kumele funeral cover leyi nga ta kota ku ti endlela nkosi wa wena u nga kombelanga mpfuno eka vanhu la va na individual plan leyi khavharaka munhu wun'we ntsena yona i hakela 60 rand i kuma 10,000 rand 8 rand 15,000 rand 100 rand 20,000 rand 140 i ti kumela 30,000 rand kasi leyi yi sukela ka malembe ya 18 ku ya nghena ka 64 kasi kusuka ka 65 ku ya nghena ka 84 i hakela 8 rand i ti kumela 10,000 rand 100 rand i ti kumela 15,000 rand 120 20,000 rand 170 80,000 rand kasi hi na family plan leyi khavharaka wena n'winyi wa xibukwani xikan'we na murhandziwa wa wena na vana va sikisi leyi u hakela 8 rand yi ku nyika 10,000 rand 120 yi ku nyika 15,000 rand 160 yi ku nyika 20,000 rand 200 yi ku nyika 30,000 rand kasi la i vanhu va malembe kusuka ka 18 ku ya nghena ka 64 kasi kusuka ka 65 ku ya nghena ka 84 i hakela 100 rand i tikumela 10,000 rand 140 i tikumela 15,000 rand 180 u tikumela 20,000 rand 220 u tikumela 30,000 rand va tlhela va va na swibasa plus plan leyi katsaka n'winyi wa xibukwani murhandziwa wa wena vana va sikisi na va sukaka 0 to 21 years na 8 extended

0: ni twi kahle mingiseri wa mina loko ni vulavula hi yo vafana vafana ni tlhela ni hefemuteka hi sweko a yi le ku ndleni ka swona yi le ku ndleni ka swona Spencer Chess xi rhange mahlweni bolo yin'we hi ka tandza mingiseri wa mina mitlangu liya ya FIFA World Cup 2026 leyi nga le a Canada na Mexico mingiseri wa mina na USA aku fambi nchumu ka vafana vafana no vona ntshembo kumbe swi nga xiphemu xa vumbirhi xa ntlangu kumbe xani nga vona swin'wana mara a bona kumbexana a hi va nyikeni nyana matimbanyana nga vi give up mingiseri wa mina kahlekahleni a hi fanele hi ve hi nghena ka yona game leyiwani mara hi nge ngheni ka yo straight ku na mahungu mo ku tala eka siku leri ra tolo a ni kotanga ku va ni nghena ka wona ma ku tala wa wona mingiseri wa mina ni xeweta vanhu ka tindhawu ta ku hambanahambana minjhani na lava nga yingisela hi audio streaming xa hina xa www.gcrfm.co.za ni tsake ngopfu ku va mi yingiserini na cancer Phulukwani na cancer vo Bendu vo Hampahlela Halintin Yamashashani Solomon Daily Tef Luap na swi tivela leswaku va hi yingiserini vanhu va ku tala miyingiseri wa mina ku njhani miyingiseri wa mina kwala yi yingiselaka wu ri kona ka tindhawu ta ku hambanahambana a hi ngheni ka mahungu ma hina ni la ku ya leyi na leyi na leyi miyingiseri wa mina ni lava leswaku hi ve hi nghena ka mhaka ya hina leyi hi nga tela yo ka majaha masiku ra namuntlha leswaku kahlekahle hi nga khomiwi hi tingana loko se nkarhi wu ka wu famba miyingiseri wa mina hi va hi karhi hi tsutsumatsutsuma mina na wena ka majaha masiku ra namuntlha miyingiseri wa mina tanihi swi twini tolo a ni ri na vayeni lava ni vulavula na vona vambirhi miyingiseri wa mina ni vulavula na vona kasi ka majaha masiku ra namuntlha ni ta va ni ri na nkulukumba Ngamula Derek Swivuri kusuka vuhehle nakambekambe miyingiseri wa mina kusuka ka marathoni malamaya nakambekambe macomrade marathoni lama ma ri kona le a Durban miyingiseri wa mina hi van'wani va vatsutsumi lava va ri ku tsutsumeni miyingiseri wa mina a swi olovanga ku va u tsutsuma ta va hi twa xitalo kusuka nkulukumba Derek leswaku a ku famba yini ku sala yini kwalaya majatlamba a ku endleka yini lamatsolweni a madzunga kumbe njhani miyingiseri wa mina marita va yi karhi hi vulavula na vona loko nongonoko wa hina wu kha wu ri ya mahlweni kasi a hi ngheni mhakeni miyingiseri wa mina a hi ngheni mhakeni nga yi leyi na leyi a hi sunguli hi machiefs Kaizer Chiefs hi ri ni ku tiyisisa kumbexani ni ku tivisa ximfumo miyingiseri wa mina leswaku xipani xa Kaizer Chiefs va tiyisise mujahana Thabo wa ka Mloisani leswaku mutlangi wa vona miyingiseri wa mina leswi vulaka leswaku ta va yi karhi hi n'wi vona a ri aka amakhosi amahle love and peace miyingiseri wa mina va fane va le Natural ta va yi karhi hi n'wi vona ka nguva leyi taka miyingiseri wa mina ya 2026-2027 ta va yi karhi hi n'wi vona a ri ka xipani xa Kaizer Chiefs n'wi vona kahle na nkulukumba junior Kaizer Motaung the junior ni n'wi vona kahle na yena va teke xithombe va yimise tintiwu timbirhi ku komba leswaku hayi jaha leriwa ri kona ka xipani xa Kaizer Chiefs naswona ri ta va ri kha ri tlangela xipani xa Kaizer Chiefs aka nguva leyi taka hi ri haya hoyehoye ka xipani xa Kaizer Chiefs kasi a hi suka xipani xa Kaizer Chiefs hi languta van'wani va nga sayina kusuka ka xipani lexi a xi vitaniwaku Jwaneng Galaxy lexi humaka le a Botswana ku na jaha la ri nga kona ni vulavula hi jaha leriya ri vitaniwaka Niyo Mukhachane u kona aka xipani xa Swelei le miyingiseri wa mina aka nguva leyi taka jaha leri tlangaka xikarhi miyingiseri wa mina ri ta va ri kha ri phitizela le ka xipani lexi swona Swelei le aka nguva leyi taka jaha leri humaka le atikweni la Lesotho kasi hi ku tlanga bolo ri tlangela xipani lexi a ri tlangela xipani lexi xa ku huma le a Botswana ri xi vitaniwaka Jwaneng Galaxy miyingiseri wa mina jaha leriwani hi ta va hi karhi hi ri vona ri va kha ri tlangela Swelele kasi Swelele a va sayinangi jaha leri ntsena miyingiseri wa mina ra ku tlanga nkaveni wa rivala ku na jaha la ri va ri vitanaka Khoitsana Mphoko u kona na yena kusuka ka xipani lexi swa yena Jwaneng Galaxy kasi ku na jaha leri a va ri vitanaka Felix Noge kusuka kwale ka xipani xexo xiya miyingiseri wa mina kasi ku na majaha ni wani mambirhi miyingiseri wa mina Rihlonolo Faditswe Thulo hi wun'wana na yena a nga sayiniwa hi xipani xa Swelele a va tshamanga ti-team miyingiseri wa mina kusuka ka xipani lexi va xi vitanaka Mangaung United jaha leriwa ha ri ta ri huma hi kona xipani xa Swelele xi ri nguva leyi taka lava va yimaka ndleleni ya vona hayi va ta va karhi va swi twa leswaku xipani lexiwani xi sayini vatlangi va ntokoto miyingiseri wa mina a hi swona sweswo ntsena a hi suki ka xipani xa yona Swelele hi tsutsumela ka xipani xa yona TS Galaxy ku na jaha ri nga sayiniwa eka xipani xa yona TS Galaxy Roma aka xipani xa Gomora United ni vulavula hi mitlangu le ndaku Lenol Mathebula u kona aka xipani xa swena TS Galaxy tava ikari hi nwivona ejalero ari kari ra ra le ndaku aka nguva leyi taka 2026-2027 mingiseri wa mina u vona ntshembo na ku pfumela leswaku hayi ri ta tirha kahle jaleriwani kasi jaleri a va ri vitanaka Gauhelo Sekota ba tiyisisini va xipani xa Swelele leswaku is now a free agent. Ba tiyisisa leswaku hayi jaleriwani ri nga na jona xipani swin'wana na swin'wana hikokwalaho ka ku laa ka xipani xa Swelele hayi ntirho wa rona se u gimetiwini miyingiseri wa mina so u va na ntshembo na ku pfumela leswaku hayi ku ya mahlweni ri ta va ri karhi langutisa leswaku ku va kha ku endleka yini kasi ku tiyisisela miyingiseri wa mina hi ri ni tiyisisa ximfumo leswaku xipani xa Kaizer Chiefs va tiyisisini leswaku Kulukumba Fernando de Kras u ta va mudzaberi wuntshwa wa xipani xa Kaizer Chiefs andaka loko Nkulukumba Ben Youssef na Nkulukumba Cedric Kaze va va sukini ka xipani xa Kaizer Chiefs miyingiseri wa mina loyi Nkulukumba u nyikiwe contract ya malembe mambirhi na rin'we ro ngetelela loko u tshika a swi lavini miyingiseri wa mina kasi contract leyiwani miyingiseri wa mina ya sungula ku tirha hi ti 1 ta July 2026 so hika hi ku welcome to South Africa Nkulukumba Fernando hi vana ntshemba na ku pfumela leswaku wa swi tivela leswaku xipani xa Kaizer Chiefs a xi huhu loko u biwa mitlangu mbirhi minharhu loko va vona swi fanele leswaku u va u karhi u suka va ta va karhi va ku susa laha ka xipani xa Kaizer Chiefs se hi ri hoyihoyi aka Nkulukumba Fernando de Kras nkarhi wa hina u yi vekelaka 12:07 Bafana Bafana u nga ri vali miyingiseri wa mina xa ha biwa xipani xa hina xa ha biwa 1-0 tsumela ka Facebook page ya hina kumbe WhatsApp ya hina miyingiseri wa mina u ni byela leswaku va nga ha na vuya ka ntlangu lowu naswoko ku xota yini u vona yini ka ntlangu lowu n'wina mi nga ku langutiseni mi vona yini ka ntlangu lowu tsumela ka WhatsApp ya hina 060-8875-942 u yi byela leswaku wehe u yi vona njhani game leyiwani yi le ka kwini miyingiseri wa mina yi le ka kwini ku tsandza kwini no ka ni nga tivi a nga n'wi rhandzi ri levukhile ka Mpfukeni Misa loyiwani a swi tiva leswaku nkarhi wun'wani na loko ri levukhile wa ka Mpfukeni a ri kona sweswo swi nga ndlekisa xiswona a swi tava swi ndlekisa xiswona mara why a nga n'wi nghenisi i game ya vumbirhi a nga le ku ngheniseni le bencheni Misa loyiwani why se ni vulavulela ri levukhile wa ka Mpfukeni president ya ma-2K a nga swi lavi ku yi nghenisa Nkulukumba Hugo Bruce a na yo xaviwa Misa leyiwani a nge se wina na ntlangu na wun'we why can't you try something else jale ra ka Tebuho ka Mokoena ri kumbe yellow card game leyi taka ya Korea leyi a hi fanele hi ri dinga jaleriwa loko a fika draw kumbe wina ka ntlangu lowuwa ri ta va ri nga ri kona miyingiseri wa mina hikokwalao ka ku ri ta va ri suspendiwile ka game liya ri kuma yellow card ya vumbirhi u nga rivala loko hi tlanga na Mexico aniri yi kume yellow card ka ntlangu lowu yi kume yellow card swi vula leswaku automatically a nga tlangi ntlangu lowu wa Korea miyingiseri wa mina na xipani xa Afrika-Dzonga wa ku hetelela miyingiseri wa mina so from west to west Afrika-Dzonga ku endleka yini ndhawu leyiwani a hi swi tivi miyingiseri wa mina leswaku ku va kha ku endleka yini aka xipani xa Afrika-Dzonga miyingiseri wa mina a hi suki kwalani hi nga ti puti ngopfu phela ni nga ta zila ni va emotionally Bafana Bafana a hi tsumela ka xipani xa Mamelodi Sundowns ni ya ku tiyisisela leswaku Mamelodi Sundowns a Bafana ba style miyingiseri wa mina the sky is the limit va tiyisisini leswaku va sayine jaha kusuka aka xipani lexi a xi kumekaku le a Australia leswi va xitanaka SV Raid hi swin'wana xa swipani swikulukumba kusuka kwale a Australia miyingiseri wa mina va tiyisisini leswaku jaleri a va ri vitanaka Antonio van Wyk u kona aka xipani xa Mamelodi Sundowns naswona u ta va karhi a tlanga ka xipani xa Mamelodi Sundowns miyingiseri wa mina u va na ntshembo na ku pfumela leswaku jaleri nga beburiwa hi ti 30 ta March 2002 ri ta fika ri endla leswi ri nga duma hi swona aka xipani xa Mamelodi Sundowns na ku tiyisisa leswaku xipani xa Mamelodi Sundowns leswi xi tlangisaka swona xi ya mahlweni xi va xi kha xi tlangisa swona miyingiseri wa mina so ri hoyihoyi aka rona jaleri ku va ri kume deal ya xipani xa Mamelodi Sundowns miyingiseri wa mina so Mamelodi Sundowns na yo a yi tshamanga hansi yi le ku sayineni ka ka batlangi lava va vonakaka ingaku va nga pfuna xipani xa Mamelodi Sundowns laha na laha miyingiseri wa mina so a hi suki ka xipani xa Mamelodi Sundowns miyingiseri wa mina hi langutisa leswaku ku va kha ku endleka yini aka man'wani mahungu miyingiseri wa mina a ni ve ni ku byela ka masiku ndzhaku leswaku Nkulukumba luya a nga ze a dzabela xipani xa Kaizer Chiefs ni vulavula hi Nkulukumba Nasreddine Nabi le anga dzabela xipanja Kaizer Chiefs na swo aba ka ra hlongoriwa ku thoriwa lava anga ta na bona mingiserwa mina na vo va hlongoriwa kulukumba lo yiwani mingiserwa mina hi ba hika inwo yo zela leswaku hayi hala ya Morocco utsutsumele kona oka ringa tipe wa switiva leswaku swipanswele Morocco na swo loko wo fika ngwandle swona swa ku hlongola and ba violent ngopfu ku tlaba hala South Africa bele Morocco so kulukumba nabi utaba karadza bela xipanisi na Raja Casablanca mingiserwa mina so ngwisela ti lucky na so ube a kombisa marito manwana leswaku xipanisa Raja xipanisi kulukumba na sona na sona wa switiva leswaku kuna ndwalo lo unga koma makatleni ya ye ya kuva a endla leswaku xipanisi tsama xikasiwina kombisa leswaku hi ku pfuniwa hi vatlangi hi ku pfuniwa hi management hi ku pfuniwa hi mehlekete ya ye na Skwembu utaba karatisisa leswaku xipanisa xa yona Raja Casablanca sa savaskasi performa endla lenga fanela mingiserwa mina kulukumba yena nabi uva kombisa leswaku sweswiwani kuna ngutwa aka xipanisa yona Raja Casablanca leswaku sivaskasi tisiseka eku ya mahleni xindla njani mingiserwa mina kasi swinwani nga khomela swona swa ku biya loko niku from west to west mbulavula hi xipanisa bafana bafana ni vula swona jale ri nga kuma ya karata ro tshuka ni vulavula hi Themba Zwane iri ni ku tisisela leswaku ba FIFA va kombisa leswaku u beniwe mitlangu minharhu swi leswaku aka ti group stages ange tlangi ti group stages hinkwato mitlangu hinkwayo cause mitlangu yinharhu hi leyi a nga panichiwa hi yona loko va langutisa lava komiti yo tshinya vo langutisisa leswaku a na offense leyiwa ya fita leswaku a va karhi a panichiwa va kumile leswaku wa fanele ku va a panichiwa naswo u nyikiwe ti-game tinharhu leswaku a va karhi a panichiwa hi tona mijana loyiwani miyingiseriwa mina a hi swi tivi leswi swi tivaka i ku timhaka ta bolo ti lava ri na ntambu ti lava ri na jeke ya mati ni te ti vangela torha a ti lavi u nga ri na mati kusuhani cause u nga hetelela nkarhi wun'wani hi ku tsutsumisa lomu ya swibedhlele ku BP yi gonyini hi mhaka bolo miyingiseriwa mina so u vona ni tshembo na ku pfumela leswaku hayi swi ta hi fambela kahle hina maAfrika-Dzonga miyingiseriwa mina hambiloko sweswiwani swi nga ri ku fambeni kahle ku ya ka nkarhi ku ti swi ta famba kahle miyingiseriwa mina no vona ni tshembo na ku pfumela leswaku va ta va ri ku dyondzeni va hisa lava swa kahle leswaku xipani xa hina xi fanele xi pfuniwa miyingiseriwa mina leswi swi lavaka ka Bafana Bafana i ku va hi kuma leswaku hi kuma va kora va hisa lavawani va nga kora kumbe njhani a hi swi tivi mara mhaka ya koho i timhaka ta ku hi langute leswaku va kora kumbexani va nga hi komba swin'wana swa ku hlamarisa loko va hete ku kora miyingiseriwa mina a ni ku byerini leswaku ka ha ri bolo yin'we ka tandza ka xipani xa Afrika-Dzonga na xipani lexa xa yona Chess Republic miyingiseriwa mina a hi swi tivi miyingiseri leswaku Bafana Bafana va lava yini leswaku va va karhi va pfuneka loko swi ta ka timhaka ta bolo miyingiseriwa mina Afrika yi yime hi milenge va kombisa leswaku a yi hatli yi huma lavo vo va xenophobia va hatli va huma a hi va lavi laha va hatli va huma so lava hi karhi hi langutisa leswaku ku va kha ku endleka yini kwalaya miyingiseriwa mina loko swiphemu swa vumbirhi swa ntlangu xi va xi kha xi sungula u va na ntshembo na ku pfumela leswaku hayi Bafana Bafana va ta vuya kumbexani ka xiphemu swa vumbirhi swa ntlangu na loko va nga vuyi swi vula ku va ta tirha hi matimba u nga rivali leswaku starting 11 xa vona a xi languteka hi ndlela leyi a tipaleni a va na Rowan William le ndhaku leyi ku na Modiba Mbokaza ri kona Okonu kona Mudau kona Mbatha kona Mukwene kona Jaden Andabs kona Maseko kona le mahleni Apollos kona Reyners kona kasi ti-sub ta vona ku na Chayine ku na Ghos ku na Foster ku na Sibisi ku na Sibilibili ku na Matuludi ku na Mfukeni ku na Ndamani ku na Muremi ku na Makhopa ku na Makhanya ku na Cross ku na Kabini lava nga tshama benceni na xipani xa Afrika-Dzonga miyingiseriwa mina loko swi vona ku a swi fambi ka xiphemu xo sungula xa ntlangu don't u nga ku fana ndla ti quick changes xiphemu xa vumbirhi xa ntlangu hi langutele Bafana Bafana leyi nga different from the first half miyingiseriwa mina so ta va hi karhi hi languta leswaku ku va kha ku famba yini ku sala yini kwalaho ka xipani xa hina xa Afrika-Dzonga hambiswiritani miyingiseriwa mina yingisele nongonoko wa sport vi na mina Ntombi Yozenya nkarhi wa hina u vekelaka 20:07 loko ni vuya miyingiseriwa mina ya vuya na miyeni wa hina ni ya vuya na miyeni wa hina kusuka le ka comrade marathon miyingiseriwa mina ni ta va kha ni vulavula na vona burisana na vona hi twa kusuka ka vona leswaku marathon ma va khome njhani naswona ku ya mahlweni va tiyimisele yini kulukumba Ngamula Derek Swiburi kusuka le a vuhetle miyingiseriwa mina ta va hi karhi hi twa leswaku va va angula va ku yini a hi twi leswaku amavhengeleni va hi khomele yini then ta va hi karhi hi vuya na kulukumba Ngamula Derek Swiburi Eyiti leswaku vayikhomele ni mavhengeleni.
1: Unga durheliwi Tombstone, T-Life Group yi ri kona. Lava i vaendli va Tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla, naswona hi mintsengo ya le hansihansi. Xivumbeko xa Tombstone ta vona ku hava na un'we a nga ti kopelaka. Tsundzuka, T-Life Group Tombstone va endla foundation va tlhela va ku endlela xitandara xa Tombstone mahala. Lava loko u ta ka vona a wu nga tisoli, va kumeka njelela edrupeni Chisawuli opposite Chilidzini Hospital, Pulukwane na le Solomon Day. Kasi u nga va fonela loko lava Tombstone u ri kwihi na kwihi va fika. Va kumeka eka 082-840-4816 kumbe 082-369-7327. Loko u lava kuma catalog na ti-price u nga WhatsApp tinambara teto kumbe u va endzela eka www.tlifegroup.co.za. T-Life Group, lava i vaendli va Tombstone ta xiyimo xa le henhla.
2: Hari Marovela Funeral Services hi lahla mhandzi wa wena hi ndlela ya xindzhuti. Plan A u joyina hi 210 rand, plan B 220 rand, plan C 260 rand, ivi u tsarisa 13 wa swirho handle ko languta malembe. U 14 hi wena. Loko ri ka plan A hi ku nyika 2100 rand ya grocery, plan B 2200 rand ya grocery, plan C hi famba na 2400 rand ya grocery. Eka tiplan hinkwato hi ku nyiketa na ATM ya 150 rand. Hey, i society yi nga ku nyikaka mali handle ko languta samalembe. Loko ku nga lahli hina eka plan A hi ku nyika 4000 rand, plan B 4500 rand, plan C 5000 rand. Hey, hi ri a hi langusi malembe. Kasi na vanhu lavo tisunga hi lahla handle ka swipimelo. Hi kumeka eGiyani, Malamulele, Bukwakwayila, Salema, Njhakanjhaka, Tsanini, Makakabaji na le ka Maphale. Kasi hi ndlandlamuka siku na siku hi na ravirintshwa eka Skopo emceketa section eka gondzo ra R81 na le Scorsese Wholesale endzhaku ka Gezi Hardway, na le Karisaba eKambako Village, na le Taxi Rank Street ePenama eGapani. EJoni hi kumeka Extension 4 ePanament Street opposite Botley Store kuswana na Ravi Ridge. EIvory Park hi le Extension 3 eFreedom Drive kuswana na Police Station, na le ka Dr. Nyiko Medical Center, na le Skadafi Winterfield kuswana na le Maname Long Primary School. Tekele enhlokweni leswaku hi vuyisa varhandziwa va n'wina kusuka eJoni hi va vuyiseli Mpopo mahala. Vuxokoxoko 065-525-4253 kumbe 074-751-4932. Armarubela Funeral Services, I take a chance. Eka tikhasimende ta Armarubela Funeral Services mina mi lavaka ku joyina. Mi lemukisiwa hi vukanganyisi lebyi endliwaka hi van'wana va khale ka vatirhi va hina. Mi nga pfumeli ku hakela xibukwana xa n'wina exitarateni kumbe loko munhu a mi tela ekaya. Hakela ntsena etihofisini ta hina na le post office eGiyani, na lomu mi dendelaka kona ntsena loko ku ri na movha ya Armarubela Funeral Services. Vikani vukanganyiseka 065-525-4253 kumbe 074-751-4932.
0: Ya wisa sweswo mingiselo wa mina u ri na mina Ntombi yo Zenya, Ntombi ya le swikolweni swa Maleza wa Zinjiva, nongonoko wa Sportville. Nkarhi wa hina wu vekela ka 24:07. Loko hi ku kota 2 ni ta va ni kha ni tsumela ka xitori xa hina xa xisaka xa nghondo. Miyingiseri wa mina a ni ku byerini leswaku loko ni vuya ni ta va ni kha ni vuya na muyeni wa hina. Miyingiseri wa mina nkulukumba Ngamula Derek Xivuri kusuka avuhehli. Nkulukumba Derek va na 49 wa malembe. Miyingiseri wa mina ni ri hi van'wani lava a va va karhi va joyina kumbexana a va joyine Comrade Marathon lama ma ri kona. Miyingiseri wa mina hi nsoto hi vone Comrade Marathon yi va yi karhi yi sungula le a Durban. Wa swi tiva leswaku ka Comrade Marathon ti va ti kha ti vuya swinene hi ti 14 ta June 2026. A ku ri nsoto miyingiseri wa mina nampundu 5 o'clock mitlangu ya le kumbexani matsambu a ma ma karhi ma sungula. Miyingiseri wa mina laha hi nga vona vanhu vo ringana 21,000 runners vanhu va ku tsutsuma lavawani. Miyingiseri wa mina va karhi va nghenelela marathon lamawani. Miyingiseri wa mina a tilayinini ta hina a ri nqinghweni ra hina hina nkulukumba Derek. Nkulukumba Derek a mamukela ka Jesus FM.
3: Radio station.
0: Nkulukumba Derek hi tekeni mi nghena na hina mani ka timhaka leto tsutsuma ku tsutsuma swolo vanga nkarhi na nkarhi loko vanhu va fanele va hleketa hi timhaka ta ku tsutsuma va hleketa hi swilo swa ku vava nkarhi na nkarhi ncini swi nga mi susumeta ku va mi sungula timhaka ta ku va mi tsutsuma vanhu va le makaya va swi rhandzi ngopfu swa ku tsutsuma nkarhi na nkarhi mara n'wi aka age leyi mi nga ka yona ncini swi nga mi susumeta leswaku mi sungula ku va mi kha mi endla timhaka ta ku tiolola hi ku tsutsumatsutsuma.
3: Timhaka leta vutiolori leswi ni hlohletele hi vanhu vo tala ngopfu ku va ni swi endla vanhu vo fana na vo the great Terry Fox ekayi loyi a humaku a Canada loyi a ri na vuvabyi bya cancer a nga ze a tsemiwa nenge loko va n'wi tsema nenge lowa wa yena va n'wi veka nenge lowa wa artificial so a nga tshikangi tsutsuma u vuya a yisa mahlweni a endla ti-awareness for cancer a endla cross country a raise timali ta ku lwisana na vuvabyi lebyi bya cancer so u swi vona ku the way a endlisaku hi swona vo Terry Fox hambiloko a tsemeke nenge a nga tshiki ku tsutsuma a kombisa vanhu va la misaveni ku hambiloko u nga ri na swirho u nga swi kota ku endla swilo swo tala swi humelela so i vanhu lava nga ni inspire ku va ni endla this athlet and number two my younger brother Silas hi yena loyi a tsutsuma la aka ka xivuri ni n'wi vona a karhi a tsutsuma joyina ti-42Ks ni swi vona man se swi na rihanyo na mina ni nga swi kota ku swi endla so ni yisa mahlweni na mina ni karhi ni trainer but ni nga se joyina timarathoni letikulu a no trainer just kwala kaya ni karhi ni tsutsumatsutsuma but when times goes on ni sungula ku joyina ni sungula ku tsutsuma timarathoni to fana vo Pirates vo Jackson those kind of a marathon.
0: Kulukumba Derek loko ma ta tilungiselela ku va mingheni phela comrade marathon yi lehe ngopfu kumbe xana hi kulukumba van'wani va yi heta hi 12 hours van'wani va yi heta hi 13 hours 14 hours swi ya hi ku kahle kahleni minenge ya wehe yi pfumela ku fika kwini loko ma ta tilungisela hi ti hi marathon lamatsongo hi ku tsutsumatsutsuma ka tikhilomita letitsongo incini lexi mi nga xi achieve incini lexi mi nga xi fikelela loko ma mi nge za mi nghena aka comrade marathon
3: hey mi achieve swilo swo tala ngopfu because loko u karhi u tsutsuma u va na enough time ku ri u hleketa u va na nkarhi wo tala wa ku pulana swilo swa wena ku ri marathon yo hi yoxe i vitomi loko endleni
0: Kulukumba Derek aw swi pfa swi nga tshamiseki so Kulukumba Derek Kulukumba Derek aw a swi tshamisekanga la a hi la ku swi twa kahle leswaku va angula va ku yini Kulukumba Derek no va na ntshembo na ku pfumela leswaku hi ta tlhela hi vuya.

0: 2 unbyela leswaku hi ku bona ka wena boni nga ku bafana bafana va swota kwini va performa njani ka nkarhi so far so far va performa njani bafana bafana mingisele wa mina byela mina we va performa njani bele nqingo ka nomboro ya hina xiranda 060-8875942 unbyela leswaku va performa njani bafana bafana aka mitlangu ya FIFA World Cup mingisele wa mina kumbe ko fana na kwala a swi le ku fambeni ka swona bafana bafana bele ku zameni zameni nyana ku at least hi jinga hi kota ku va hi vona nyana swin'wana swa kahle nyana kusuka ka xipani xa hina lexi hi xi rhandzaka kahle kahle nyana ni swi rhandzi ku vona bafana bafana cause I'm sure ni na problem ya panic attack like hi xipani lexi xi humaka la Afrika-Dzonga so ha boheka ku va hi karhi hi vilela loko xi kha xi nga endli swona mingiseri wa mina so no va na ntshembo na ku pfumela leswaku hayi swi ta famba kahle swa xipani xa hina xa bafana bafana ku ya mahlweni nkulukumba Derek va le ku ni kombeni ka swithombe swa ti-medal la mingiseri wa mina o ku saseka ka swona mbuya ku saseka ka swona ku saseka ka swona a hi yene ni ya tsutsuma mani a hi yene ni ya tsutsuma like if you check his age ya 49 if you check yesterday kulukumba Ngamula kulukumba Geneza ka siku ra tolo va na 39 ta kota ku swi vona leswaku vanhu lavawani mingiseri wa mina they are still going they are still strong va make sure leswaku va endla vutiolori hi ndlela leyi nga fanela mingiseri wa mina swi saseke ngopfu leswi ni va kha ni swi vona laha mingiseri wa mina swi saseke ngopfu swithombe swa lava va ri ka Comrades Marathon na ti-medal ta vona ta ku kombisa leswaku va be ntambu mingiseri wa mina bele nqingo ni hi burisana mina na wena mingiseri wa mina hi xipani xa hina xa bafana ku ti komba ku yo wihi bafana bafana swi ri a yi le ku ndleni ka swona a yi le ku performeni ka swona ni ri a yi le ku ndleni ka swona loko vanhu va yo wihi ndlela leyiwa mingiseri wa mina a ni swi tivi leswi ni swi tivaka ku mitlangu ya bolo yi vangela torha mingiseri wa mina hi ri ni langutisa leswaku ku ndleka yini hi bafana bafana laha ni vona ri levukhile wa ka Mfukeni laha komba ngheni ni ri levukhile mara xipani xa yona chess xa famba mahlweni bolo yin'we ka tandza mingiseri wa mina swi nga va swi hlanganisela leswaku Afrika-Dzonga yi nga ha na tsandzeka ku va yi kota ku va yi kuma xikoro mingiseri wa mina a ni swi tivi mara mhaka koho i timhaka ta ku hi lava leswaku Afrika-Dzonga yi tikuma yi karhi yi performa hi ndlela ya kahle ri ni langutisa mingiseri wa mina leswaku kumbexani va nga yi hlamarisanyana va ndla swa ku yi hlamarisa ni vulavula hi bafana bafana swa ku hi hlamarisa va equalize nyana at least kumbexana hi nga va na swihopani nyana eka mitlangu leyi ya FIFA World Cup mingiseri wa mina a ku na swo ncinca a ku na ncilo mingiseri wa mina a ku na swilo swo ncinca swo hambana ka nkarhi wa sweswiwani wo va na ntshembo na ku pfumela kumbexana swin'wana swa kahle swi nga na vonaka ri levukhile Mfukeni u nghenini ku huma Adams mingiseri wa mina jesi number 10 ya nghena ku hume jesi number 23 so bafana bafana a ku vi na swin'wana swa kahle nyana mani mi hi tsakisaka hi swona ka World Cup leyi a hi langutisi mimbuyelo ya World Cup mingiseri wa mina kumbe xani teka riqingho i ri ni teka riqingho GCR FM hello
1: minjhani
0: ahe Mfukile
1: hi pfukile na yena ya ha ri na chance ku yi nga ha ta kuma ti-penalty yi nga ha kuma na ti-corner kick ta kahle va nga ti huhisi
0: okay alright
1: ni tangisile i jara jo
0: tanku veri va ha ri na chance na mehe ni swi vonisa swona mingiseri wa mina loko n'wa tipepa nge se baxitsweriri wa ha ri na chance mingiseri wa mina swi vula leswaku nga ndla swin'wana jisara family lowu ahe mani mipfukile
2: mipfukile hi mavona
0: yi ndla njhani bafana bafana mi le ku yi voni na yi twa la tindleveni
2: mina ni luze hope
0: a ku na ku tshunelanyana ka tipala ta chess nyana va ndle nga ku va kora bafana bafana
2: mina ku ri hina loko ha sungula loko hi ti tlangeleni rugby
0: Springbok xa tlanga hi mugqivela xi tlanga na the Barbarians so kumbexani va nga hi komba swin'wana vona
2: hala ka bafana bafana kumbe hi ncinca vito wani
0: hi ku yini ka mani hi ku yini
2: ri ta hleriwa na loko hi ku bafana bafana so ndzi nga ku hi ya tlanga na swihlanganyana va hi delela
0: so a ku na hope hi ku ya hi n'wina a hi na hope ya ku hi nga wina namuntlha
2: a na ha voni goal mina swa tsutsuma swi endla leswi
0: swa tsutsuma
2: a na mudyeni ri swi dya rhayisi na swi fuke hi milaza leswi vana va fana va le handle va dya soft vana a va na a va tsutsuma xema a redi a hi languteleni kokwana wa ku hlula
0: ni dankisile ni ri kokwana wa ku hlula va nikiwe a va niki hope loko va ze va vulavula hi ndlela leyi wena me a ku na hope nyana ni yi kumaka GCR FM hello
3: I
0: pfukini bafana bafana yindla yini ka mani?
3: Ah kuna nchumo laya.
0: Akuna chilo.
3: Ah la ko vasaka ra tingana mtavo va rheti beke va kha va vuya.
0: A va zami nyana ku tshunelela ti palenta chairs ka mani?
3: Ah vele ku lolo hi se.
0: Vele ku lolo hi se akuna munhu na unwe la nga nghena nyana ntitsa ntlangu.
3: Kasa kasa bafana bafana ka wera kapa wo fane va vhe va hi tshamisa yi wisa once.
0: Yi wisa mani yi tshika ku hi dla ku ti-BPT ya hela.
3: Hi mhaka ya ku minkarhi hinkwayo yo ya hi ya vuya hi rhwisa ka ra tingana.
0: Mativa.
3: Loko swi ze swi tsandze na kwala kaya se lomu ya ku fambeni swi ta fika swi luma.
0: Tingana ntsena.
3: Ah saka ra tingana swi ya swi chavisa no vulavula hi swona.
0: Ni cancel ka mhana mina.
3: Thank
0: you. Makhuvele. Mabato ane loko vavulavula va lolowa a va le ku ve na hope i ri ni teka un'wana mixiri GCR FM hello ahe mi pfukini
4: hi pfukile minjhani ka ntombi ya mina
0: hi pfukini bafana bafana yindla njhani ka mhani
4: a kale kahleni namuntlha ni ko vanyana na difference ku tlula ni leswiya
0: i mani a nga nghena nyana a ncica nyana ntlangu a ku na ku cica
4: obviously ri li vuhile at least ni kwalani va nga n'wi hoxa nyana ni yo ka yi nga swi koti ku phuxa ni yisa ni amahlweni loko yi ku ni ya phuxa a bya pfala mara ni namuntlha a va na xipidi xo fana ni na lexiyani xa siku rero lero ni namuntlha va tlanga va relaxini hinkwavo ka vona eha e mavonelo ya mina ntombi ya mino
0: okay ni dankisini ka mhana mina
4: ahe ana vhele wa swi tiva ku ntlangu wa bolo vangela torha ha ri ku voneni kwana
0: ni dankisile man
4: hi swona i mhani Julie
0: danko mama Ju okay alright mingiseri wa mina vaxisati va nghene va hlayini loko vaxisati va ze va nghenisa leswiwa va tirhise leswi namuntlha ni na ntshembo na ku pfumela leswaku vafana vafana I asile ku ifambeleni kahle mixiri wa mina so ndlela yale ni va ni kha ni swi tiva leswaku a ku na nchumu xitika va ti karhatela ku xona va fanafana handle ka ku na ku biwa kahle kahleni ka siku ra namuntlha ri teka un'wana mixiri hi twa yena leswaku u va karhi a angula ku yini ka majama masiku ra namuntlha ka nongonoko wa Sportville GCR FM hello
5: hallo
0: ahe mi pfukile hi pfukile
5: kuna penalty kumbe nga na swin'wana
0: kuna penalty ne
5: Yeah.
0: Oh, okay. Imana about

0: Ula kuni kombere kati sign language. At least ungwa loko ngena kota kuni komba. Oh, you Korean? Yes. Yes. Just a fam, hello.
1: I got in when.
0: Oh! Sapa bafana bafana sapa very corin mkwen at least ile ku njani ka swona mixer wa mina wa stiva la swaku uncanny susumeta ni kumbe sana kuna vana swinwa swinga ta ndleka kumbe sana and the steam mixer mina itsume ka Facebook page ya hina ina ngutisa leswaku vanhu va ri yini kwala penalty ukorini mukwena mingiseri wa mina ni khensini mulambya ku va u ni kombisini leswaku ku na penalty laha yi nga kona ntombi yo zenya at least ni nga guguruteki ni famba ndhawu leyi nga na layiti jisera famelo
1: ntombi yo zenya yi kori
0: swi endlini
1: ene se sweswani ta vanyana na matimbanyana
0: phela hi lava swona nyana ku hi va na swintimbyanyana at least
1: va hi tshembisa nyana ni vula ku hambi mo biwa mara mi tsandzeka no kora nyana
0: swa xa nyumisa
1: mara sweswani at least mara ni va karhi ni va zama xem ku ka tika leni swa tsandza swi hi lorona leswiyani swi nga vuriwa hi mhani makhuvele va vula swona ku na kwala kaya ya tsandza se ni a ku fambeni ene ngopfungopfu a ka World Cup a ni hi ku vona ka mina a va fanele va bva va pfula to a va mama joy vona i wa tiva va celebrate hi
0: ndanki sile man
1: okay so
0: okay, mixer abina leri una mina ntombi yo zenya ka nongonoko wa Sportville. Hinkwaswo leswiwani swi endla leswaku nongonoko wa yena wu famba kahle mixer mina yi tsumela ka Facebook page ya langutisa leswaku va mani va nga hi tsalela laha Gawula Ngoveni Simba u hi tsalerini laha hi tekani Nhlantsweko u hi tsalerini Kwenadi u hi tsalerini khense swinene Gashani ni khense swinene swinene imani laha ku na un'wana ni belaku riqingho u lava ku ni byela ku bafana bafana yi swi endlini na swi vona ku hi lava ku ni byela ku bafana bafana isi endlini mara ka nkarhi wa sweswiwa a hi vika nongonoko wa Sportville mani makhuvela khense swinene Brenda Mrem khensini Elsie Milan khensini Zax Colbert ni khense swinene Basani khense swinene Bishop Rain ni khensini na n'wina mani un'wana nga hi tsala Voice ni khensini Kennedy ni khensini Botviro ni khense swinene Nyiko Michael Mashims ni khensini na wena Master Munyai khense swinene na wena i mani laha nga ni tsalela un'wana Sushine Madonoro khale ni nga ku voni ka nongonoko wa Sportville u le kwini la kusukala ka mavalani khale ni nga ku voni ka nongonoko wa mina a wa ha nghenangheni swona ku ndleka yini ku lava la Tinyiko Elina ni khense swinene Junior Paloi ni khensini Phil Jones ni khense swinene na n'wina Basancha Mangu khensini i mani laha n'wana nga ni tsalela imani Milcent ni khensini Manar Basile ni khensini na wena Maface Mulandza ni khense swinene na wena ma New Tabelo ni khense swinene Masindi Madzivandila ni khensini na n'wina imani laha Zwanga ni khense swinene na wena ku va ni tsaleli Nhlahla ni khensini na wena imani laha nga ni tsalela Tendo ni khensini na wena imani Mutsidi ni khensini na wena loko va u ri ni tsalelini hambiswiritani vayingiseri va mina na swi rhandza ku va ni ya mahlweni ka nongonoko wa Sportville hikwalaho ka nkarhi xitori lexa xa hina xa xisaka xa nghondo xi yimele hina leswaku hi va karhi hi xi tlanga nkarhi na nkarhi no va na ntshembo ku vafana a yi nge hi khomisi tingana ka majaha masiku ra namuntlha miyingiseri wa mina a hi voneni mitlangu leyi ya World Cup ku na swo tala leswi swi va ku swi kha swi endleka laha ka World Cup a hi tsumele ka xisaka xa nghondo hi ya langutisa leswaku ku va kha ku endleka yini aka xisaka xa nghondo miyingiseri wa mina no va na ntshembo na ku pfumela leswaku mi ta va mi kha mi tiphina hi swona aka majaha masiku ra namuntlha miyingiseri wa mina a xisaka xa nghondo ku endleka yini hi swona miyingiseri wa mina na lavalava laha swi tikombe ngaku kufana na kwala a swi fambi swona la exisaka xa nghondo mingiseri wa mina ri ni langutisa a swi tshamisekanga la ka xisaka xa nghondo leswi vulaka leswaku mina na wena a hi gimeti la ka 8 o'clock a hi fambi mahlweni a hi langutisi mimbuyelo ya siku leri ra tolo ya World Cup leswaku yi tshamise ku yini ti-team ta la Afrika at least mingiseri wa mina ti le ku zamazameni ka World Cup leswaku yi va yi karhi yi famba kahle a hi langutisi leswaku le ka World Cup ti-team ta la Afrika ti va ti kha ti endla yini na swoho hi va mani va va ka va karhi va hlula kwalaya aka World Cup va karhi va hi tsakisa i ri ni langutisa leswaku mbuyelo siku ra tolo yi tshamise ku yini mingiseri wa mina nkarhi wa hina u yi vekola ka 88 minutes ka nkarhi wa sweswiwani one bafana bafana one chezia spanish swi

0: Ringsero, I mean, it's the coming of Gustafa Manancutunia, Kutunia, lifting at some sort. What is Pansha Gun? That's Kamatakusa and a Muncha Mingsero, I mean, Svaska Slash Pansha Panam, Polling Gatanda, Babatis Sagovatakam Kutunyam Nar, and I got tennis, Ufano with this session, I got Magata Bola near Uguba, Masan got group stages. It did Magataguba Uteka Mikutunia Irina, because look not taking Kutunia Wumwe, whom Kutunyam Nar, Subra Sagus Pansha away, Stabaskasi Karateka Snen. Kubasundela aka ringulere landelaka e bone Spanish Colombia na sho shukomisa matimba mingiserwa mina Spanish sa yona kez si tsandeke kuba swa score Spanish sa yona Colombia sikoti kuba sihlula Spanish sa yona Kistan edi bolo dinaro eka yinwe va batisisa Colombia kuba bateka mkutlunya yiri naro ni ku byerile leswaku nkoka wa kona mingiseri wa mina i ku va vanhu va teka mikutlunya yi ri naro switoritori ha la ka vo red cup hi swi vona se loko mi hundzini aka ti-group stages leswo tala a hi lavi ku va hi karhi hi swi vona la ku va mi vona ti-team ta n'wini ti va ti kha ti performa mingiseri wa mina so ta va hi karhi hi langutisa leswaku ku va kha ku endleka yini a hi langutisi fixture ya majama masiku ra namuntlha leswaku yi tshame njhani mingiseri wa mina u nga rivali leswaku ti-game tin'wani ti va ti kha ti tlangiwa loko ri kha ri ya hala kusweni nkarhi wun'wani mi nga ti voni xipano xa Switzerland na xipano xa Bosnia aka majaha masiku ra namuntlha swi ta va swi kha swi tlanga ta va karhi languta ntlangu wa matimba nakona kasi mataku xa ku halaya ta va karhi hi vona xipano xa Canada na xipano xa Qatar swi va swi kha swi phikizana naswona leswaku va mani va teka kumi ku tlunya yi ri yinharhu la ka World Cup loko u langutisa ka ti-group stages miyingiseri wa mina ta kota ku swi vona ku swipano leswi a swi kulukumba leswi ya hi swi chavaku la ka World Cup kumbexana swi chavisaka ka World Cup miyingiseri wa mina hi va hi karhi hi langutisa swipano leswi swi va ku swi kha swi swi hluleka ku va swi performa the way swi tivisaka swiswona vone xipano xa Nghilandhi ka siku leri ra tolo xi ni tlangela kahle ngopfu ka ntlangu lowu wu ri kona ka xipano ka exikarhi ka xipano xa yona Croatia na xipano xa Nghilandhi mingiseri wa mina lava nga va va wina hi tibolo ta mune eka timbirhi mingiseri wa mina swi komba kahle leswaku Nghilandhi aka World Cup leyi hi ta twa hi yona mingiseri wa mina so a hi langutiseni leswaku hi va kha ku endleka yini aka timhaka ta World Cup a hi langutisi group stages leswaku ti tshamise ku yini mingiseri wa mina ka ti-group stages letiwani ti-group hi na 2, 4, 6, 8, 10, 12 wa ti-group mingiseri wa mina leti ti nga tshama leti ti-team ta koho ti nga tshamisa hi loko yi languta group A la ku nga na Mexico, Korea, Chess na Afrika-Dzonga mingiseri wa mina u ta kota ku swi vona leswaku xipano xa Mexico va ha tshame kahle malembelembeni ya tafula Korea va tshame kahle ka ximo xa vumbirhi va na 3 wa mikutlunya na vona va ringana hi mikutlunya ya xipano xa yona eMexico hi xipano xa Korea mingiseri wa mina kasi Afrika-Dzonga na xipano xa Chess va na tandza eka tandza kasi ka siku ri namuntlha loko yo humisa leswi game leyiwani ka ha ri 1-1 swi vula ku xipano xa Chess na Afrika-Dzonga va ta teka nkutlunya wun'we eka ti-game timbirhi leti va nga ti tlanga swi vulaka leswaku i dayidayi ka game leyi ya ku hetelela kumbexana ku nga va na mirakelenyana hi vona swin'wana swa ku swa ku hlamarisa mingiseri wa mina kasi loko u languta group B u languta Switzerland, Canada, Qatar na xipano lexi xa yena Bosnia u ta kota ku swi vona leswaku ku na ti-draw ta ku hlayanyana group leyiwani i group leyi ni hlamarisaka mingiseri wa mina ko va na 1-1-1 point ti-team hinkwato ti na point yin'we aka group B kasi loko u languta ka group C Scotland va tshame malembelembeni ya tafula Morocco va na nkutlunya wun'we Brazil va na nkutlunya wun'we kasi Haiti va na tandza loko u languta group D la ku nga na Australia na xipano xa USA swi swimbirhi swi na mikutlunya minharhunharhu kasi loko u languta xipano xa Tunisia na xipano xa Panama i ta kota ku swi vona naswona mingiseri wa mina leswaku hayi a ku fambi nchumu nakona swo va na tandzatandza swipano leswi swimbirhi loko u languta ka group E ku na Germany, Cote d'Ivoire kusuka la Afrika mingiseri wa mina Ecuador i ta kota ku swi vona leswaku swi famba njhani mingiseri wa mina swo va na nkutlunyankutlunya wun'we ka group E swipano swa kona a swi tikombinga ku swi lava ku korelana swa chavana kasi loko u languta ka group F Sweden va le malembelembeni ya tafula va na mikutlunya minharhu Japan va na wun'we Netherlands va na wun'we kasi Tunisia va tshamele hansi le mingiseri wa mina ta ni khomela ka group D ku na Turkey mingiseri wa mina a hi Tunisia Tunisia va le hansi le aka group F kasi ka group G hi na xipano xa New Zealand na xipano xa yona Iran na xipano xa Belgium na xipano xa Egypt na swoho swipano leswiwa swi vona nkutlunya wun'we a ku fambi nchumu nakona ku va ku tirha ti-draw kasi ka group H nakona Uruguay la ku nga na Spain na Cape Verde ku vana nkutlunya nkutlunya wun'we xipani hinkwaswo na nkutlunya wun'we swi la ku game ya vumbirhi ta tika ngopfu mingiseri wa mina loko nangutisa ka group I ta kota ku swi vona leswaku xipani xa Norway xi le malembe lemi ni matafula furwa na vona va teke mikutlunya yi ri yinharhu Senegal a va na nkutlunya Iraq a va na nkutlunya xipani leswi swi ri swimbirhi Norway na xipani xa France swi na mikutlunya minharhu loko hi tsutsumela ka group J hi ta kota ku swi vona leswaku xipani xa Argentina xi le malembe lemi ni matafula xipani lexiya xa yona Jordan xi na tandza Algeria va na tandza loko nanguta xipani xa yona Australia ta kota ku swi vona leswaku hayi swi famba kahle swi va fambela kahle loko hi ya ka group K xipani xa Colombia xi le malembe lemi ni matafula na xo tshame kahle DR Congo na voho va na nkutlunya wun'we loko nanguta Portugal va na nkutlunya wun'we mingiseri wa mina kasi loko hi ya ka group L England swi na nkutlunya minharhu Ghana va na nkutlunya minharhu loko nangutisa xipani xa yona Croatia va na tandza kwalaya ka group ya le ya mingiseri wa mina so ndlela leyi ta va kha ri swi vona leswaku Red Cup play a yi le ku oloveni loko mara nangutisa ta kota ku swi vona ingaku xipani xa yona Argentina matlangelo ma xona no ka ri nga tivi kumbexana hi vone switlanga na xipani xa la Afrika loko switlanga na team ta le Europe hi ta kuma xitikeleka mara game yo sungula loko va yi tlanga mingiseri wa mina Algeria a yi kombisa kahle leswaku xipani xa yona Argentina xipani lexi kahle kahleni loko xipani swin'wana na swin'wana xi ya hlangana xona fanele xi ti yimisela na ku va ti lunghisela kahle ku va va ya tlanga na xipani xa Argentina vone Messi a nga ti kombi ku i munhu loyi kahle kahleni kumbexana loko Red Cup leyi yi hela a nga ta retire minenge ya ha pfumela misa loyiwani no man i nikiwini la minengeni Ronaldo ayi a swi fambi swona mingiseri wa mina a swi le ku fambeni swona na kantsongo team ya yena hi kote ku va yi drowa na xipani xa la Afrika no ka ri nga tivi leswaku ku va kha ku endleka yini ku hala ya mingiseri wa mina so Red Cup yi le ku nandziheni swinene a hi veni karhi hi langutisa leswaku yi va karhi yi famba njhani mingiseri wa mina no va na ntshembo na ku pfumela leswaku Afrika-Dzonga kumbexana ka game ya leyo ku hetela na Korea mara vanhu va le Korea va tsutsuma mani kumbexana va nga hi komba swin'wana swa ku hambana mingiseri wa mina ka ha ri bolo yin'we na eka yin'we ka ntlangu wa xipani xa Afrika-Dzonga na xipani xa yona chase ya mingiseri wa mina ta va yi karhi hi langutisa leswaku Afrika-Dzonga va hi tela na yini aka timinetse leti ti nga sala ku va na ntshembo na ku pfumela leswaku hayi vanhu va le ku tiphineni at least ti-BP mimoya yi yile hansi jeka ya mati yi le kusuhani ku tiyisisa leswaku hayi swilo swi va swi kha swi famba kahle mingiseri wa mina hambiswiritano loko ri mina ntombi yo zenya ntombi ya le swikhulu swa maleza wa zinjivi se se loko kahlungwana ni ri ntukulo mamijaji nga ri smart na siri ya mamijaji nga mathola a swi nandziha a swi sasekini ku va ni na wena ka majaha masiku ra namuntlha mingiseri wa mina kwala ka nkarhi u ta va yi kha ri ni khomela ni ri sala u tiphina hi minongonoko hinkwayo leyi nga ta va yi kha ri nghena aka GCRFM rito ra rixaka mingiseri wa mina u nga rivali ku rhandza va rikweri ku kota loko u ti rhandza u nga rivali leswaku loko u lava rirhandzu swi vula ku na wena u fanele u nyika rirhandzu a wu nyiki rirhandzu ntsena wena u kha u nga ri niki swilo leswimbirhi swa fambisana va ni na madyama ma kahle mi rhandza hinkwenu makaya
1: Unga dureliwo Tombstone T-Life Group yi ri kona lava i vaendli va Tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla naswona hi mintsengo ya le hansihansi xivumbeko xa Tombstone ta vona ku hava na un'we a nga ti kopelaka tsundzuka T-Life Group Tombstone va endla foundation va tlhela va ku endlela xitandara xa Tombstone mahala lava loko u ta ka vona a wu nga tisoli va kumeka njhelela edrupeni Chisawuli opposite Chilidzeni Hospital Polokwane na le Solomon Day kasi u nga va fonela loko u lava Tombstone u ri kwihi na kwihi va fika va kumeka eka 082-840-4816 kumbe 082-369-7327 loko u lava kuma catalog na ti-price u nga whatsapp tinambara teto kumbe u va endzele ka www.tlifegroup.co.za T-Life Group lava i vaendli va Tombstone ta xiyimo xa le henhla

0: kume mune huwa timenetse kubile awara liya yankai wana mingisiru wajisara fempa ikaribu ya koneka awara ya bumbiri eka nongo nongo wa youth talk la ingatapa ikaribu ya kathle na kukwani maluleke nila kutele ntingora wana kwa rengena itakota kusungula kambe kewe na mingisiru wa mina upaka warotu nzuka kathle kwa nongo nongo wakufana na luhi na wona wa mune wana umwanyan kusikirse awara nungu kuya kukuba awara ya kume wa ikaribu borosana kathle kona kwa la emu yen kambe ke otu nzuka kathle lesa kuina audio streaming la unga tayi ingi sela kahle ka 0608875942 0608875942 ikona na lani kumika kakona kahle wana mingisiru wa mina kuba ikari borsana eka majambu ya sikura na mwenta kambe kengeru wa shibutiso kumbe kuba ikari ingena ebula na wana mingisiru wa mina unga nkuma kahle eka WhatsApp kumbe iro narutu ingore ninyo ngeni ka 0608875942 kambe ke mingisiru wa mina iba ikari kongoma imakweni kukwani maluleke say na bona already kwa la moyeni tapa ikare borsana na bona ikama jambi na mun khambi shtetani a yendle lesa ku iba amukela iko bangara se wi si le ko kwani maluleke ne amukela emoyeni tlhala ni mpere se ka majambu la ko kwani maluleke amukela moyeni hello
1: hello
0: ai he
1: ni na lo
0: hi ngwi na lo
1: Ni umpapa kwa laka istilishis.
0: Ahi.
1: Nengeri nishiweta mahacho wa mena. Nishiweta na nakahashu kulunila babanga huma. Banga tira kusipela tolo kutasika nyamonta konda kutasika karlu. La inga kutasangana na mdundi staripani kumbe karihani. Langa dende shkolo achawu high school kwali. Ani twain pati dende ta ina ta kati sandri ya mani ta kutari sa vatsa. Kuri masuku ya sasa mahashu wa mina shiluwa o randeka mwana mkachana wa maranene watu mela wa sundu za mingwa chabana. Minga tama la eka kushu shushu jikarish. Shida wako kunizela timbaka ya mkwati ya mwantala. Ninge akavantswa uri siku ra mwina kumbe masiku ya mwina lawa vantswa ninga lwela ntshuxeko in 1976 la ninga lwa swinene swipika swinene masiku lawa mpane mmahlweni ka swinene ngo hi ku swina ni nga va makomba ndlela kumbe ku endla history the whole South Africa hinkwayo se a ni kombela swaku eka vantshwa hloniphani nkarhi lowu i wa n'wina mara na mina ni tana ta mina tidyondzo ene ti ta eka n'wina nyamuna mahaxi a ni tivi loko mi lava ku vula swin'wanyani ku ni ta teka nkarhi lowu ya mahlweni na wona loko mi lava ku vula swin'wana na mi nyika nkarhi before mi ya mahlweni
0: hi ke ni khensile mina no yimela ku twa n'wina
1: danko
0: thank you
1: inkosi mahaxi xiluva n'wamhlari nhlokomhaka ya nyamuntlha hi yona ya vhiki leri nga hela vanhu va nga yi cela swinene leswaku va lava ku tikisa hakunenenene ku kokwani maleke ta vulavula hi yini Ni kulabula na tiko ra South Africa nyamutla ni tshamela. Soko mhaka ya hina ya vhiki leri nga hela na vhiki leri ya. Ha tshama hehla ka yona hikwalaho ka ku va i dyondzo leyi kulukumba ya nkoka yi lavaka hina vatswari ku langutisa matichara ya hina loko ya hlayisekile ku langutisa na vana va hina loko va hlayisekile na loko va tikhoma kahle. Ile isoko maka ya hina vuhlayiseki a swikolweni safety a majarateni ya xikolo laha hi lavaka ku vadyondzisi va hina ku fikela ka nhloko ya xikolo hi vona lava hi rhangaka hi vona hi va rhangisa mahlweni leswaku va fanekele ku ri vona va kumekaka va hlayisekile xo sungula before vana loko hi langusa nhlokomhaka leyi wa hi rhangisa vadyondzisi vadyondzisi hi vona lava hi nge a va rhangisa mahlweni hikuva hi vona golidi hi vona mayini hi vona e gold and silver and diamond hi rhangisa vona tanihiloko va ri mayini vana va hina va suka emakaya laha hina hi tshamaka kona va kongoma emayini va kome tipiki na tifoxola ku ya cela golidi leswi vulaka swa ku mathichara ya hina hi ri vatswari hi ri tiko hi na mfanelo leswaku hi protect-a emathichara ya hina eswikolweni before vana va xikolo va fika a va fiki vana va xikolo exikolweni va kome tipiki ta vona na tifoxola ku ya cela e gold and silver and diamond leyi ni vulavulaka hi yona sweswi leswaku loko va fika exikolweni va kuma emayini lowu va fanekele va tikarata swinene leswaku loko va fika emakaya va khome tipiki ta vona na tifoxona va va tirha yini hi swona swilo leswi hi swona leswi yaku swi ya va celela egolide na silvere na diamond va rhwala va vuya na yona emakaya yi ta va pfuna evuton'wini bya vona kambe loko hi langutisile nyamuntlha vana va hina a va ha endli swinene leswaku i nge va fanekele va teka tipiki na tifoxola va kongoma emayini ku ya cela gold and silver and diamond va suka emakaya va rhwele switlhavatlhavani va rhwele swidlayi ku nga mabanga mikwana swibamo swikero na tinyawuku hambi swi ri swona swidzidziharisi ni byeleni laha loko vana va hina va suka emakaya va rhwele swilo leswi va kongoma kona emayini va fika emayini va kuma leswaku a va ha lava ku ta tirhisa tipiki na foxola kambe va lava ku ta tirhisa switlhavani leswi kona kwale xikolweni a hi langutiseni timhaka ta ku mathichara ya hina ya safety na loko ku ri ku vana va xikolo va suka emakaya va rhwele swilo leswi mathichara ya hina exikolweni a ma ha ri na yona safety ma le khombyeni leri kulukumba ngopfu swinene hikuva vana va hina loko va rhwele switlhavani kusuka emakaya va ya phakati ka xikolo laha hi nge va ya cela kona golidi va fika va chavisa mathichara hi switlhavani leswi va nga rhwala na xana thichara yi ta swi kota ku deliver gold and silver and diamond eka n'wana loyi yi mani nimbyela loko a nge swi koti hikuva xo sungula n'wana wa mina uya a ya hunduka nghala emahlweni ka muchaviseki loyi hi nge yi fanekele a n'wi hlonipha hi ku hi yena a nga khoma golid and silver and diamond loko thichara a n'wi tshinya eka leswi a nga rhwala u ri ni kombela ku nga ni tshinyi hikwala ka ku a wu mutswari wa mina wena i mani loyi a fanekelaka a n'wi dilivhela gold and silver diamond leyi a hi yena mutswari loyi a n'wi byelaka tihlamba leti kulukumba to fana na leti mutswari a hi wa wun'we na n'wana a hi wa wun'we n'wana i wa mina na n'wana wa mani na mani na mani mutswari i wa n'wana mutswari wa mani na mani na mani na mani a hi hlawuli ndluwa hi siya hove laha se ni la ku ya eka vatswari hina hi nga tswala vana lava a hi endleni leswi a hi tekeni gondzo leri kulukumba hi songa rigogo ri nga se oma ku tlula mpimo hi leswi vana va hina nyamuntlha va tlanyarile ene ku na loyi a nga va tlanyarisa laha a nga va byela leswaku n'wina mina ti-rights n'wina mina vutihlamuleri a nga kona munhu loyi a nga mi byelaka xin'wanyani loko ko humelela sweswo tsutsumani mi ta byela hina se vana va hina hi lava nyamuntlha va hunduke tinghala va hunduke tinyari va hunduke vugevenga va hunduke hinkwaswo a ha va byeli chumu vana va hina just because ku na loyi a nga va byela leswaku Mwi na maenda chumana chumanyana. Ama achoni pimoni. Loyana rapena tulolezi. Uteke matimba eka matichara. Ateke matimba la wanyika vana. Iko kwa la unyamuta ningeka eka mina na mwina inga batari. Vana vahina lokuba huma e makaya. Ahi teke ni gondo aku. Inyamutisa vana vahina kulokuba sukume kaya varwele hini. Vanga ba barwele yona pik na posho laka kuya kela golide eskole. Kumbe. Aba rola na sona ake. Loku kukumeka leso kubarwele stabani. Minana mwina iteke ni ukari lo. Iti nyiketa lesaku. Evana baena. Kwa hava lo ya manzela kani saku nyamunta. Mwana wa mina. Ita nitanda loku nilakuna yena mwana. Ibi nyuko ninga endi sasa yikuwa na kakuba. Mfumo ungata nchatela. Minana wena mtuari. Ina raiti ya kulo kumwana wa ina isuka ikaya. Ienda nesu. Ise changwana wa ina meke ume ikaya. Ungo ini wana shikulubekesha wena kukulaiche. Piki na pocho lake. Na pakatika shikulubekele. Yikuwa na kakuba. Iso nilisu sani kila kuya sitirisa eshikulu ini ya mundi. Na mindu kuna rin. Ni imele lesa kuluku wana. Uwe ya na golide na vena daimoni na kaya. Lesa ku. Sitaba mindu kujawe. Mwata wa mina na mwina. Ai tanda. Loka suka e kaya. Aana lesa ku itecha shkulu beke shayena. Ai teke ni bondoro mwanyami. Leri ngata kota kuri ipuna. Kuvana vahina vanga itande vanga rwani sitoka, vanga rwani mabanga, vanga rwani sibamu, vanga rwani mkwana, vanga rwani sikero, vanga rwani tinyaupe, vapamba na sone matemi ka matichara. Iku isona ni sienda kasa ku matichara wanga batonipi, yoku bakome stylish. Ena matichara, yoku botibo ringeta ku batinya, nirikula loyanga babela ni sopo. Mwina matichara, mahali hawa matinda hawa kinyavana. Se matichara wa hawa kutishamleri nyamuza. Kutishamleri kwa matichara, pia kamina na mwina inga vatari. Unga ina inga tola matichara lao. Kumati relewa na vahina. Aina mutiseni la. Sibaba hivaba ngopu magali. Aina mutiseni la. Loku matichara. Mahali hawa matinda eka vana. Kuriku hivuwa wafanikela kwa enda deliver. Ya gold and silver and diamond. Hala. Na wabakala kuminga deliver eka ina. Ina imbela kuhitela ku. Kuenda ndasu ndasu ya shkolo eni. Ashipona wena teacher unga tanizela shona ku. Nifane ndonda ambi nga slati. Aumtaru wa mili. Inchini lesa nga tashikuma mwana lui. Ah ina mtisani wana lui. Ritileria ni narumula kuhisipu. Bana wa ina bifolo kwa tuka ikaya. Ayu ende ni mstecho leo kukumba. Ita kota kususal kabalis. Ita kulbeke sabona. Kwa hawa mwananga teni jela ku. Unge ni stechi. Uka utama na minala kaya la. Kwa hawa mwananga teni jela chaku. Iti raisi ta mina kuunga ni stechi. Asikona sheso. Bana wa ina mtisani kumatichara ya ina. Ya tisi wa kubaba kufika kui eskolenu. Kuriku hivono wafanikela kwa deliver, deliverance, eka vana lapo. Ene vana, haba apumeli nyamucha kudonda just because vana mdingiriko ya kuchavita matichara. Iba mani wafanikela kwa imele la matichara lapo. Anjika mina na mwena. Hii ina ingatola matichara lapo. Enfumo uwa nyika kunemi mani, mara loi afanikela kwa aku mashama nchume kwa matichara imani. Imina na mwina na vana bahina. Imina na mwina na vana bahina. Mfuma ukona kwa lana. Nalo kumwana wangwina onduka shiata yata. Mfuma ungeleleli hele kwa lana. Marima natuwa kukubaba. Imina na wene, inga tala mwana lulu. Intu ina nyamuta. Nesa kuhaya endeli mkindiri kole. Nesa kule kumana mahi na masuka ikaya. ai tiki ke mati ba ko se cha school beta sabo lo ko mwana lo yo tika ana lo na right ya ko huta nela ma police le ko ange ali le ko kunga rina chibamula ange ali le ko kunga rina mkwana la ange ali le ko kunga rina banga la na chikena ti nyao pete eto na dzidzari eto kumela ko wena mani ni seji na nchumu mwana wa kahle ya lo mara kuma njani mwana lo nga ta ba danda heda a mwana mbili tsala xikolo akusenseji ora na yi laka xikolo beke xaye so this time ni kombela vatswari hinkwavo tiko hinkwaro South Africa leswaku ni vulavulela matiko hinkwayo ni vulavulela swikolo hinkwaswo leswaku mathichara lama nga kona exikolweni a hi yimeni hi minenge hi va sayifa hi va yimelela va le ku tweni ka ku vava swinene a va hadyeriwa vupfa xikolweni hikwala ka vana va hina ni la ku vulavula na wena manana wena u nga ta suka u bohenceka u bohela etlhelo ka xisuti u ku leswi n'wana wa mina a nga vuya ekaya tichara nge te famba u ya vitana mutswari wa wena ivi wena manana u suka u bohenceka u bohela khoneni u ku u ta ni tiva kahle tichara yima ni ku tsundzuxa swin'wanyana tichara u sechile n'wana wa wena a kuma xibamu lexi a karhi a endla ndhasundhasu ku chavisa vana van'wanyana exikolweni a karhi a endla ndhasundhasu ku chavisa tichara ya yena exikolweni ivi va n'wi khoma va teka xibamu loko va n'wi tlherisa va n'wi vuyisa ekaya va ku vitanela ku u ta u ta vona xibamu lexi n'wana wa wena a nga xi teka ekaya xi nga xibamu xa mufi tata wa yena loyi a nga famba emisaveni a siya xibamu lexi swi ta fika swi ku khoma njhani manana loko u ya fika u kuma tichara a teke xibamu a xi vekela henhla ka tafula a ku mhani u nga hlamali loko ni rhume n'wana wa wena ekaya vona mabanga lawa vona swibamu leswi vona tinyawupi leti leti n'wana wa wena a taka na tona exikolweni kusuka ekaya ka wena u ri yini manana u ta khomiwa hi tingana to fana na yini loko u kombiwa swilo leswi hi principal ku ri ku wena landzela na ku ta u ta ka u chumayela bangeni u ku nyamuntlha u ta ni tiva kahle principal u tlherisa n'wana wa mina a n'wi tsandzekisa na ku dyondza xikola hi mhaka ya yena u ta ni tiva kahle loko se u ya hlangana na leswi emahlweni ka principal wa ha ta vuya u endla chumayelo lowu ya landzelele loko u tlhelela kaya a wu nga ta tlhela na xaka ra tingana ke matswari a hi tshukeni hipa hi thole mathichara na tinhloko ta xikolo leswaku va ta dyondzisa vana va hina vana va hina va ta va na vumundzuku bya vona mara ku nga ri leswi vana va hina va swi endlaka va tshwarisa mathichara va ba mathichara va dula mathichara va endla tindhasindhasi hinkwaswo va dlaya tinyawu va bukutelana vana ku endliwa hinkwaswo mathichara va tlhava ku lamula mfumo wu te wu nyikile vana matimba ene matimba lawa hi lawa n'wina mi nga tekeriwa wona n'wina mathichara leswaku u nga pfuki wena thichara u chavise n'wana wa xikolo mara nangutisa leswi n'wana wa xikolo a endlaka swona nyamuna laha vana va hina va hi xumbata a va ha ri na nhloniphi va rhuea mathichara va endla hinkwaswo emahlweni ka mathichara leswo biha hi ri vatswari hi rini nkarhi wa mina i wutsongo ngopfu hi nkarhi lowu a wu lava 2 hours hinkwayo hi kota ku vulavula ni vatswari leswaku hi suka hi yima vatswari va mina a hi ndleni leswi tinhloko ta xikolo loko ti hi rhamba exikolweni swa ti-SGB hi kombela leswaku vatswari hi huma hinkwerhu emakaya hi ya exikolweni hi ya yingisela milambu ya vana va hina hi nga yimeli ku vulavuleriwa hi van'wana kumbe ku yingiseriwa hi van'wanyana va nge vuyi va hi byela swona mara famba u ya twa milandzu ya n'wana wa wena hi wexe emahlweni ka xikolo u ta kota ku kota ku tshinya n'wana wa wena u ka u tiva leswaku n'wana wa wena u khrofoto ku fika kwini u biye mbilu ku fika kwini wena loko ri na yena kaya unge tikombi phela wena unga mutswari mara yana xikolweni u ta kuma timhaka ta yena hinkwato loko a ri ekaya loko a famba ya xikolweni na wena i na nkarhi wa ku seta xikulubeke lexi ni ri loko a ala na wena teka gondo u vitana maphorisa u ku mina ni vona mihlolo haleni n'wana wa mina u rhwele saka ra xikulubeke lapa a ni swi tiku xi rhwele yini ene xa tika kati hi xibamu xi mandeni na mabanga na swihloka laa a ni tiku swi ya kwini xikolweni se hi ri vatswari a hi tekeni gondo leri hi tirha swinene loko yi ri SGB a yi ti swinene yi vulavula swinene exikolweni na vatswari lava mativa swa xumbaza maprincipala ma khome ku tika swinene ngopfu ene ku hava na defendara vo dlawa ku ku hava na vutihlamuleri a ku na munhu loko a yimayimaka a langutisa mhaka leyi leswaku mathichara kahlekahle ma fanekele ma balekela kumbe ma fanekele ma byela mani kuma va lamulela hina vatswari hi fanekelaka hi lamulela mathichara lawa mfumo wu nge hi pfuni hi nchumu ni mibyentiso mathichara lawa ma ta xaniseka van'wanyana vo to tshika kunene va rizayina ku ri ku va na talenta tikulukumba ngopfu leto endla ku dyondzisa vana va hina mara va ta baleka va ta rizayina eswikolweni va ta hata va teka swimalana swa sevhisi leyi va nga na yona masiku ya ku ya ku huma ma nga se fika hi mhaka ya ku chava vana va hina ene va khome tidyondzo leti kulukumba ngopfu mara a va nge swi koti a va nge swi koti mina na n'wina yimeni hi milenge hi tirha swinene hi suka yima a hi langutiseni vana lava va endlaku ndhasundhasu ku lwa eswikolweni na vana van'wanyana hi ndla yini hi swona hi tshama hi swona vana va vanhu va dlayana vana va vanhu va endla mabulu eswikolweni va bula ni mathichara wona lawa va hlambalaziwa va ngonha nchumu mara hi miyerile vatswari a hi sukeni hi yima nyimpi leyi sukele xikolweni yi tlhela yi humela ahandle emapatwini va ta va ta dlayana emapatwini vana hi ri vatswari hi karhi hi swi vona mara a hi endli nchumu hi swona ni ri tatani Maluleke na mirhamba nyamuntlha leswaku loko hi vona vana va ri na nyimpi emapatwini va kha va bukutela n'wana wun'wanyana a nga sifa a hi humeni hinkwenu hi defenda hi lamulela wun'wanyana n'wana a nga si dlawa vona kwala mapatwini laa mi ta kuma va tele va ri tigurupugurupu va hlengela n'wana wun'we va ta kala va ku keshe a ku ni huma hinkwako n'wana wa wun'wana n'wasati hi karhi hi swi vona hi ku hi nge endli nchumu tenda hi n'wana wa mina mindzuku ku endliwa n'wana wa wena hi ri tiko mhaka leyi ya hina hloko mhaka leyi ya hina hi ri tiko hloko mhaka leyi ya hina hi ri vatswari a hi sukeni hi yima hi milenge hi yimelele mathicara ya hina lawa ya nga khoma golide and silver and diamond ku dilivhela vana va hina mathicara i mayini ya vana va hina u ri yini wena n'wana thicara leri u ri titelaka ndhasundhasu loko n'hweti yi hela loko yi ku ti 22 yena wa hola wena u hole yini u hole nyawupe u hole mukwana lowu fambaka u cheleka xikulubeke u hole swidziharisi leswi i tsutsumaka boxa na darata ya xikolo u ya le ndhaka darata leyi u ya dlaya swidziharisi u ku na ta n'wi vo kahle thicara lowu nyamuti i ta ni tiva kahle i fanele gurupa na vana nkuloni u ku mi n'wi vonini thicara ximanimani leswi dyondzisaka swona na ni swi twisisi a hi n'wi pfukeleni matimba a hi n'wi kombeni ku angova nchumu ene wo ka nga ri nchumu hi wena u na yini wena a wu na nchumu wena ene u lava ku u va nchumu hi mhaka ya tichara leyi u vulavulaka hi yena. Loko tidyondzo u nga ti twisisi vutisa van'wanyana vana va ta ku pfuna na vona. Kumbe u ya ka yena tichara loyi u n'wi pfukela ka matimba i ta ku pfuna kahle ku tlula ku u lwa na yena. Vana sukani emakaya mi rhwele nhlonipho emahlweni ka vatswari va n'wina. Nhlonipho yi sukela ekaya. Loko mutswari wa wena a ku laya kun'wana nga u nga endli leswi yana xikolweni u ya dyondza u ta va na vumundzuku bya kahle u teka mhaka leyi u yi tirhisa yi ta ku pfuna. Mara loko wo eka mana wa wena wo eka tata wa wena wa swa khale sweswo ka mina swi nge tirhi. Mina ni landza mhaka ya demokrasi leswaku wena hayi mandi wena i ncini leswi nga ni byelaka swona u vula ku u ta va n'wana wa kahle. U vula manana wa wena u kooleti swi vula yini leswi. U vula tatana wa wena u ku thayima swi nga va swi hlamusela yini leswi swi ku nyika yini wena. U ta hola ku va u khome thayima hi nomo hayi u khome tidyondzo u ta va u nga khomangi nchumu. U vulavula mina un'wana wa mukhatana wa marhanele wa dumela wa tsundzuxa mhingo wa chavana van'wani va ni vitana tatana dokodela Maluleke van'wanyana va ku mina sem grace van'wani va ku why you so talent u dyondze ku fika kwini u ka ni dyondza mara loko hi ta ka timhaka ta explainary. Take my explanation, you will get clever. Uta tariha. Loko wo tshika ndhasindhasi leyi u ta va u ri munhu wa kahle. A wu nga khomi nchumu leswi u nga ta vuya u xi rhwele hi le xikolweni u to vuya u rhwele saka ra tingana. Ni kombela ku nyika vatswari va nga ri vangani na ti-voice note tete va nga ti tala tin'wanyana va ti vulavulanyana hi ku hatlisa ku nkarhi wa kona wu dyekile. Mahaxi wa mina xilo
0: kokwana wa mina
1: wa mhlavi mhaka leyi va ngaku leyi vana nsiku va ya kwihi na yona mhaka leyi a va ri vatimhaka ta mfumo va vuyela kahle ka ku hlonipha mathicara va ta kuma leswi va swi lavaka danku.
0: Tanko ikokwani Maluleke va va karhi va hi tisa eka n'wina hi ndlela yo yaleyo va ku hayike a hi yeleni mahlweni va hi karhi hi khomenta kusuka ka nhloko mhaka ya vhiki leri nga yilaleyi a hi karhi hi vula hi yona hi sayiti leriya ra ku va vana va hina va nga teki tona le xikolweni leyi va famba na switlhavatlhavani swidzidziharisi va endla hinkwaswo va teka mhaka ya xikolo va yi endla mhaka ya matlangwani va hetelela va huma va nga khomanga xan'wanchumu kambe ke vatswari loko se va hlundzuka va hlundzukela mathichara va ku o zondha n'wana wa mina o ndla yini yini n'wana wa mina kasi ke loko va ku timithini axikolweni a mi fiki 060-887-5942 mingiseriwa GSR FM a hi bulini.
2: Ahe man
0: ahe
2: minjhani
0: hi pfukile hi ngo kombela ku twa n'wina papa
2: vana va hina va onhe hi mfumo wa hina ha ri hava marito ka vana va hina leswi swi nga swona mfumo wo wu fane ku hunguta matimba ka vana le titoileteni ku dlayiwa kona mafole lamakulu loko a ya suka le titoileteni a vuya nyiketini na maburuku ma nga bohiwangi timabandi ri ri hansi ka marhaku so ri ku vula hi ndlela yeleyo teacher i ta vula yini loko swi te tano loko a ringeta ku vulavula i byeriwa nhlamba yikulukumba ngopfu na kwele mitini va sukaku kona va tsandzeka va mhani va tsandzeka va papa leri ve le ka nawu wa vona lowu va nga nyikiwa wona hi mfumo. Mfumo wona for ku hunguta matimba ka vana hi ku vanga na va nga ta kota ku pfuneka a hi vangana va yakile va kuma ku tidyondza exikolweni mi nga kumaka vana va 20 i 5 ntsena yi nga yela xikolo lava n'wana hinkwavo le ka swa karhi na swo karhi. Tinyimba i tinyimba.

0: faithileria ra ku ba yisirhelela bana ba hina eka ku tshinyiwa ka bona a itshamangi kahle hi ya ika reiba ona ku ya mahlweni ka meke mita ikhomela kantsongo hi materaselo ya ririmo tanile ku vakombisile ku ri iro sungula ba ngena se ta va hi lave masivi hi ndlela yaleyo ta kuma brook ya tshame swisuti ahansi ka swisuti hi ndlela yaleyo va machikisala nyongeni vana ba hina va sungula ku nyeketa maburuku ke hi rito ro tshamiseka hi ndlela yo yaleyo khesa swinene ka vonelo ra n'wina ka meke hi va hi karhi ya mahlweni a hi twene na ti-voice note leti nga kona laha kambeke nkarhi na wona wu va wu karhi wu yi siyile u yi komba leswaku ku sale 14 wa timinetse ku nga se ba awara leyi ya 10 a hi tekeni riqingho leri hi twa na rona muyingiseri wa Jesus FM le moyeni hello
1: ahe moya mpfukile
0: hi pfukile hi ngo kombela ku twa n'wini
1: hi pfukile
0: ahe
1: a hi ta kombela show leyiwani kumbe xiyana moya xi yingiseriwe hi rixaka hinkwaro ku va nga ngheni vayingiseri va rhuketela emoyeni ha swi kombela swinene a swi endliwi sweswo weather muyingiseri i nghena ro sungula kumbe ra vungani nhlamba hi amukeriwangi naswona se ku nghena ka mhaka lexi nga kona milawu yi kona ku ku sirhelela masayiti hinkwawo
0: okay
1: ivi hikanyingi no kuma ku na vona vadyondzisi lava loko ku ri nawu wa ku vana va nga xopuriwi a wu ka wu nga pasisiwangi van'wani va ta na ti-problem ta vona loko mo vona swifaniso leswi nga va kona na vana lava nga kumeka va hundza misaveni hikwalaho ka ku biwa kumbe hi mhaka ya corporal punishment swi va swi nga tsakisanga hikuva na lomu makaya encourage vatswari ku nga tirhisiwi ku ba ngopfu ka ku lulamisa vana ti tele tindlela ta ku va panicha so hi vona ingaku swi leswaku nawu lowuwani wa ku vana i fane a nga tshinyiwi hi ndlela ya ku biwa yi va yi karhi yi pfuna ti kona tindlela tin'wana yi nga ti tirhisaka so swi leswi endlekaka xikolweni swa swidzidziharisi kumbexana leswi swi va ku swi ri kona hi ku minkarhini liya hambiloko n'wana a karhi a biwa a swi va swi ri kona na yona se nchumu lowu nga kona i ku langutisa ku vana valava kumbe vaxavisi lava endlaka swi leswi tlhelisiwa kwalaya xikolweni van'wanyana van'wana vana a va hlohleteriwa hi ku a mi ta kuma ku va dzaha kahle na vadyondzisi va vona mi kuma ku va kumbexana va vona vadyondzisi na vona va ri ku dzaheni so hi leswi hi nga vulaka i khale na khale swi ri kona se xitshuxo xa kona i ku aka ndzawulo ya dyondzo a ku vi na leswi hi nga swi vulaka ku mathichara mi nge swi koti ku va ma security ma tlhela ma va mathichara hi nkarhi wun'we so a hi ta ka department ya hina a yi vi yi karhi yi langutisa ku i ncini lexi nga endlaka ku ku va na order lomu swikolweni hambiloko ko va ku ri centralized way security cluster leyi fambaka yi karhi yi patrola lomu swikolweni ku nga ha ri ku xikolo xin'wana na xin'wana xi na vuhleri bya swa dyona hi sayiti ra ma-security kumbe yini mara loko swo va swi centraliziwini swi ta endla leswaku loko va famba kha va patrola va ta kota ku kuma vana lava ivi va kota ku va lulamisiwa hi ndlela ya ku va biwi mara ku langutisiwa ku va fane va pfuneka
0: njhani nimtwini advocate
1: nko
0: lekensi hayi ke vatini va ta yi veka xilegal ku kombisa ku ri naswona leswiya swa ku ku ze ku pasisiwa nawu wa ku va vana va nga xupuriwi lomu xikolweni a ku ri timhaka ta ku maxupulelo ya ko se a ya nga ha tshamisekanga vadyondzisi vo tala a va ta na ti-problem hi le kaya va hetelela va ha tichichela ehenhleni ka n'wana mi kuma ku ku le ku biweni ka n'wana mara mihleketo a yi kona laya munhu u va a karhi a susa switirese leswi a nga suka naswona hi le kaya hi yo mhaka swi nga hetelela swi fikeleka ku hayi ke swa yilerisiwa ku va n'wana a va a karhi a biwa lomu ya xikolweni hi tlhela hi kombela khomeriwa nakambe.

0: ni vuyelela eka matirhiselo ya ririmo ra un'wana wa muyingiseri wa hina hi ndlela leyi mi ta ni khomela swinene ku ya emahlweni kambe ke 060-8875-942 i va ka ri ya emahlweni na muyingiseri wa mina na tiqingho kumbe ti-voice note kuma kwahala ka WhatsApp 060-8875-942 muni twan'wini
1: minjhani muhaxi na nhlokomhaka ya kahle swinene na doctor ya hina ya xintu kokwani Maluleke ve le ku hi dyondziseni swinene loko ku na vana lavo ka va nga vo ka ku swona hayi a va ringeti ku cinca mani eswikolweni ve le ku hi dyondziseni swinene a hi nge hunguti a hi nge tatisi a ku ri Billy Ocean ximbinyani kwala mugangeni wa hosi siendani mapuve block 80 khatsa a yeni muhaxi
2: riperini papa mina papa Maluleke ni kha hi sela ku vulavula ka n'wina ku vulavula ka kahle marito ya kahle ya ku aka a henhla ka vutomi bya vana va hina marito ya kahle ya ku aka ni le ka hina vatswari ku va hi langutisa vana va hina khese swinene papa mina ni khesini swinene ni vulavurini swiringena ni vulavurini hi mitwini swi le ka hina vatswari leswaku hi teka decision yini ehenhla ka vutomi bya vana va hina swi le ka hina vatswari ku hi langutisa vana va hina loko va huma hi gate loko va famba ha va secha hi endla yini swi le ka hina vatswari khesini papa mina mama Albe kwala ka xikukwana va miyingiserini i dyondziseni ku ya mahlweni hala ku dyondza swin'wana kumbe ku ta ncinca swin'wana kwala vuton'wini bya vana va hina inkomu
0: inkomu khensa swinene mama Albe kambe ka loko hi languta timinetse hinkwa timinetse ku nga se ba awara leyi ya khume leyi a ni vona riqingho ri ri ku teni kambe ka ri hi tlhelerile hi ta va hi karhi hi kongoma emahlweni ni tlhelerisa tintambu eka kokwani Maluleke ku va va ta na yona nhlokomhaka ku va hi karhi hi ya kona kwale ku hi songasongeni ku nga se ba awara leya ya khume liya laha hi fanelaka hi va hi karhi hi teka tintambu hi ti hindzisela emahlweni kokwani Maluleke hi va hi karhi hi vuya swin'we hi moyeni ka
3: yanko hi mina loyi na khensa muhaxi ni karhi ni khensa na muhaxi loyi a nga nghena ro sungula kambe hi karhi hi kombela ku khomeriwa ku va hi nga tirhisi mativi hi nge matlhari hansi a na munhu wo tlunyiwa a langutisini laha a ka xiyani moya hi tirhisa mativi loko hi karhi hi vulavula hikuva swi tiwa hi misava hinkwayo hina va tata wa hina hina va mana wa hina hina vakon'wana hina va sesi hina vahani swi hlangene kwala se hi tirhisa masivi loko hi vulavula ivi ni tlhela ni khensa ka advocate advocate mina ni tshemba ku loko mi ta va mi yingiserile kokwani Maluleke a va ri tirhisi rito leri nge mathicara a va tshinyi vana hi ku ba mathinyele ma kona mathicara va tirhisa marito ya kahle eka n'wana ene a va n'wi kariheli mara i n'wana loyi a pfukaka ndzhuri a pfukela thicara se thicara hikuva a tekeriwe matimba ya ku tshinya ku u nga endli leswi a vuya mirini a hi matirhisi marito ya ku thicara a tekeri bada mbetela n'wana a hi le ku matirhiseni laha mara hi lava vutomi bya kahle hi lava kurhula exikolweni khale loko ku ya mi ku hlamuselaka ku hi nge a ku ri xiswona na hina a hi yimi na swona ku hi nge n'wana i fanele a mbeteriwa a hi yimi na swona mara hi yima na mhaka ya ku n'wana ku ve yena titsonga hataka a va hansi ka thicara hikuva thicara is a gold and silver and diamond if we don't respect that and then we are wrong of course the government has done things wrong here hi ku teka matimba eka mathicara

0: kwamba mimi ndio teke matimbe kama titara da sana titara wanga kwetu kwenda chomina moto ene sai baba vana la ba don't say man kwa matitara la huo na lawa manga koma gold and silver and diamond utilivaeka vana la wala wala epiki na foshola la waya kukucheleni laka titara luwa so if loko batana piki na foshola bafika bateka piki na foshola babeka hansi ba umesa chabani bakometela titara. Do you think he can go forward and deliver the things on those times? No. Understand? If an again a time and a golly day and a silver and a diamond, eh, Kayana? And then we need one. You know, it's about that's why you know, one ass to Kayakaya, we need a Malias captain, so the longest captain to Kayakaya. Aya dada timbangi abuya xikolweni nga khomanga chuku itava hi tsakisiwa yini. Let's do something, let's change our world. This is the time for us. I nkarhi wa hina ku seva leti a hi vulavuleni na mfumo na ku wena mfumo wo ku kombela ringeta ku cinca la matikara ya le ku hlupheke na xikolweni. Hi kombela ku u cinca xiphemunyana lexi u xi tlherisa le ndhaku ku va matitara ya ta kota ku deliver something on our child. Vana lava va hunduke tinghala swikolweni matitara va ha tivi lexi va fanekeleke va xi endla. So i va mani va nga yimelelaku matitara lawa handle ka hina vatswari? Ni vana va hina phela va sukaka va ya xikolweni hi va tshika va ya xikolweni kumbe ku va rhuma va ya xikolweni hi ku va ta vuya na something leswi nga ta va pfuna mundzuku ka siku. I vana va hina va tlhelaka ma fika le xikolweni va nge wena tichara a ni lavi swi swa wena mina hi wo twa ku ni pfumala yini a wu kona a ri kona rito. I'm sorry advocate, a ri kona rito ra ku i nge matichara ma fanekele ma nyikiwa matimba ya kumbetela vana hi ri mfumo a wu cinci la xiphemu lexi a xi vuyi ka mathicara xi susiwa la ka vana la wu ri wona mfumo wu vulaka leswaku heyi hi mi nyike nawu lowu hi ndlela yo ka yi nga ri kahle ha mi vona ku se mi hunduke swiharhi yana ni laha Benstall famba ni la tikhaveneni la na xikani nkarhi lowu vana va nge le swikolweni ku na vana van'wanyana va tigroup va nga lomu etikhaveneni lowu va ya baleka swikolweni hi mhaka ya ku dya swidzidziharisi leswi swi va endla ku va nga ha dyondzi na xikolo. Vo twa byela wena mutswari ya ku mina xikolweni a na hayi i na matimba ya ku byela i dlaye swihi leswi a nga ku nengeni o ku lerisa. Se tiko ra hina ri le kufeni yana ni laha Benstall laya lava vo kukula laha Benstall la va ka va kukula va chetele lomu ya ti-dustbanini vana va hina va jika na ti-dustbin letiya va ka va scratcha va teka leswo bola va dya swona hi ri yini mhaka leyi. Vatswari va mina a hi sukeni hi yima hi tirha mhaka ya mina ya ku hetelela ni ri ku na principala la nhloko ya xikolo na mathicara yakwe ku nga vana va yena na ntlawa lowu wa SGB wu ka wu rhambaka n'wina vatswari ni kombela mi huma hinkwenu ya hlaniki primary school ya le Matema loko ku rhambiwa timithini humani hinkwerhu vatswari mi ya twa milandzu ya vana van'wini van'wani mi ta fika vona swidamu leswi vana van'wina va nga tekeriwa swona va ku phela hi mi vitana laha ku na milandzu laha ku na n'wana wa ka mani kumbe vana va ka mani ite ke tsane ile se saka ile unwana wa ka man na wana wa ka man na wana wa ka man na wana wa ka man
1: mm
0: yo vanda ku yo vanda ku yo vanda ku la xikoleni la kuva na hasa hasa la
1: mm
0: se ita ta mbele kuva na vanwe na ba hlongona hiku loko ba msha loko ba ba hlongola minga ri kona vanga mjelangi miri ba venga bana vanwe na
1: okay right
0: Ukoko ni maleka batwa kubaba sinene na milela hinkweru va yingiseri loko mhaka ya nyamuta hi gimeta kwala tanko
1: tanko okay right wena mingisi register FM loko hi languta na minete yin'we hi tekele ka nongonoko lowu landzelaka kambe ke hi ta va hi karhi gimeta mhaka ya hina leyi kona kwala ku fikelela hi nga ta hlangana kambe vhiki leri landzelaka kambe ke u tsundzuka kahle ku ri a wu yingisele nokonoko wa youth talk u va u karhi u fambisana kahle na mina na kokwani waluleke kambe ke hi ta gimeta kona kwalaho na muyingiseri wa mina ku fikelela hi nga ta tlhela hi hlangana kambe ka vhiki leri taka hi nkarhi lowu fanaka inkomu ni khensile ra ha perile.

All right, MD Shrinda, the Gaza sisters, what I'm going to call him, Jaji, I will go, Evatam Kabaka, Felen Jale Bakar, Bachabok Siga in Dala, your Simbragatas name, and Migatner Simuksuaka. Masatin and the Motel Queens, Bago Gazette and the Lers, Brakas, Nathan Amigato Vel, Kusaka, Vakulkumbala, and the LA, Magmen Birin Combat Mines Vele, Ekobla or Lea Kume, Nagano Kotelem Birin, Mixeromina, Lantaco Energy, and Carni Nita Fambana on a Gasuka Soska, Liga, our Lea, Yaman Lunga, our Lea, Kumim Biri, while ngo no go wata le mbilwini mixro mina tsamba go haiko lamka kona mtsamiklunga sokuno mina ngwe tava ka ribola ti social worker ta ti kuvele lavanga basana hlokola ba hleketa nji kupfuna rishaka ndlela le nkeso swinene ba ntsro mina ku matsamisa sweso matsamiklunga ndlela leyo kambe ka rovumune le ka sikro na mutla sikro ku saseka vele kesile ntumbi and kesile shiluba kana ngo no go luya ngwana wa tidyondzo ndlela leyo ku wanisele kahle nkarhi swa ku na mi ta fikana rima mintima mi ta na va tshikale ka orileya 12 njhe ndlela leyo ke ti-for tiporoma njhe kusukela kwalaa ka orileya 12 until le ka orileya nharhu tlhavantlhava a ta landzela hi ndlela yeleyo claimile wa DJ ya ni ri kambe ke sweswi mina wena ni va ku va ni ku nyika kahle nhlokomhaka leyi nga ta va karhi hi bula yoho ka siku ra namuntlha ku na mani lana vanhu va ngo voho va twa ku vava mani ve ri mani vana va voho va majaha vanharhu lava va nga lovela hi papa va ha ri vantsongo papa ko va ri va hundze va love ku hala xilungwini va lovele xilungwini hi ndlela yeleyo kambe ke se swi khale swinene mana lava va ha ri vantsongo mani va sala va kayakaya ku va kurisa ku va va sweka magwinya va sweka mitumbuti hi ndlela yeleyo va va kurisa va dyondzisa xikolo ka swikolo swa swiso swa mayemo hi ndlela yeleyo sweswi va ri va tirha hinkwavo ka vona kambe ke nkingha leyi nga kona se va catile va teke vasati va voho hi ndlela yaleyo loko se va teke vasati va vona vavasati va vona va va byetele timhaka ta ku ri no a hi rhurhi a hi xaveni tiyindlu lomu malokixini va rhurhini va xave tiyindlu malokixini laha va nga tshama koho vhele hi ndlela yaleyo ivike loko se va ri ku halani ku va na lowun'wana wa vona mhani wa number 2 la nga leve a lovela hi n'wana wa nhwenyana vhele va kumisa ku ri no loko se a ndzhaka ku va n'wana loyi a loveni va vuye va kucetela vasati lavana ku no munhu loyi a hetela ku vana i mhani se swi nga leswiwani va nga ha ngheni la mintini ya hina hi ndlela yeleyo hi loko se ku byeleteliwa vana lava va majaha va mhani lavawani va kombisa timhaka ta ku ri no valwini ma alini loko va byeliwa vana lavawani va byeliwa vavasati va vona va ku hayiko laha ka mehela mhana mehe va ta nghena loko va nga ngheni mhana mina na mhana wehe va nge ngheni hi ndlela yeleyo va kombisa tano ivi ke va hela va hluliwa ke va vavanuna ku no va mhana vo va nga ngheni laha kambe ke halo tlhelo xihlamuri se ku va mhana vavasati va vona hi lava va nghenaka va tlhela fika va khomiwa kahle hi ndlela yeleyo loko va zama ku lava ku ta twisisa ku hikokwalaho ka yini mi ku mina ni nga ngheni va va byela ku hayiko hina hala ku heteliwa vana hi la ku famba hi dzudzeliwa murhi hina hi ta famba hi heteliwa swihlangi hi la ku dyeliwi le ku dyeliweni ka swihlangi se ma ha landzelela na ku hala hi nga rhurhaya ya tshama kona hi fambe hi misiya le switandini ma ha hi landzelela na ku hala hi nga rhurhela konaki ka nomboro 060-875-942 va ri loko sweswi tetani va swi endlisa ku yini va ri va swi endlisa ku yini mhani la va nga va se va pumbiwaka vuloyi vana va voho va kuceteriwini va nga pfumeli loko va ha ri kuceteriwini kambe ke ku be nkarhi lava nga hela va swi twisisa hi nga tivi ku va ku va ku ndlekele yini ku va va ze va swi twisisa ku no mhana voho va nga ha ngheni mara vamhana vavasati va va kha va nghena laha mutini ku hala malokixini va nghena hi ndlela yeleyo 060-875-942 vana lava va dyondzisiwa xikolo swa mayemo hi mali ya magwinya mali ya mitumbuti hi ndlela yeleyo so sweswi va jikile ke hi timhaka ta vavasati ku teka lokuwani lava vavasati va ngo hayikho mhana wehe va nga ngheni la kaya la ku dzudzeliwa murhi hina a hi la ku heteliwa swihlangi hi ku ku va ku mhaka yakulu i ku
kuva ku lobe kuna lwa nga lobela hi xihlangi ka vasati va vana va voho loyi wa number 2 nsati wa jali ra ravo ra number 2 hi ndlela yeleyo va ri haiko ivi a lovela hi n'wana wa nhwanyana leswi nge tetani se va ngo byi tshame hansi lebyi vavinga va mhani la byi kanela ku haiko va nga ha yi lai mukhegula loyi a nga ha yi landzeleli hala hi tshamaka kona a nga ha ngheni la hi ndlela yeleyo hi mhaka ya ku ri hi ta famba hi dzudzeliwa murhi se va ngo heyi vo mhani va ri a va ha swi tikisi fane va ndlisa ku yini vana va voho va va nyenyemuka va va pumba mbiloyi vana va voho va ri va nga ha ngheni le ka voho le le kuxini leyi se va ri voho a va lavi ku heteriwa vana a va lava ku dyeriwa vana hi ndlela yoyaleyo so kambe nqinga leyi nga kona ku ma va mhana va vasati lavawana va nghena le mutini leyi va nghena le mutini wa vona kwale malokixini kwaleyi xa nghena xikhekudyani xa kusuka hala ka vavasati va mhana vavasati va voho va nghena kambe ximhana voho majala mana a va ngheni hi ndlela yoyaleyo va ri va ta va dzudzela mimirhi va ta va hetela swihlangi 060-875-942 eto n'wina mi yi vona njhani mhaka leyiwani loko swi te tani va fanele va swi endlisa ku yini mhani hi ku rhumbu ra vona ri va pumba vuloyi rhumbu ra vona ri va pumba vuloyi se va byeliwa timhaka ta ku no mi nga ha ngheni laha mutini wa mehe hi sukile switandzini leyi hi misiya kwaleyo haleni mi nga zimi hi landzelela hi yala ku dzudzeliwa mirhi hina mara vamhana vasati va voho va nghena le xitandzini xa vona le ku xini leyi 060-875-942 hi to mavonelo man'wini na mingiso ra mina ku vona hi ta twa ku loko swi ta tani mhani va fanele va swi endlisa ku yini hi ku heyi mavonelo ma mingiseri i mavonelo ya mingiseri kambe ka GCR FM a hi na xiave ehleni ka swona hi ndlela yoyeleyo a hi ni mahlweni ba riqingho kumbexana hi rhumela kahle mi kandziyisa yena eka nomboro 060-875-942 kumbexana mi ya ku hala ntsena ka WhatsApp ka Facebook ya mehe mrox the DJ kumbexana kwele ka page ra xitichi xi hi ndlela yaleyo ni ri hi vona ku hi angula hi ku yini eka nomboro leyi ya ku duma swinene ya 060-875-942 emingisiri wa mina.

Milawo hi yona vutomi, milawo i vutomi. Ndzi ta sivula kahle kusuka ka Dr. George Maluleke va ta kun'wana hi ndlela yeleyo va ku ra ikhona milawu i vutomi kusuka ka bamela yi nga thiwa kahle ku milawu i vutomi hi ndlela yeleyo. Kasi ke mina wena mixero mina hi kongoma mahlweni laha mina n'wana nga ku buleni la la ku nga na mhani lava nga na vana vanharhu va majaha vhele lava majaha lamaona ma nga loveliwa kahle hi papa voho va ha ri swihlangi njhe ivi ke mhani va sala va kaka na vona va va kurisa hi mali ya magwinya na ku swekasweka ho muqomboti hi ndlela yeleyo va va yisa hala na hala ka swikolo swa mayemo i va dyondzaka loko se va hete ku dyondza va kumana mitirho hi ndlela yaleyo va tirha kahle ka swiyimo swa kahle vhele va rhangele tikampani tikulu swinene kambe ke va hele va teka vasati lava tekini ka vona vavasati hi ndlela yeleyo luya wa number 2 jaha leriya ra number 2 leriyani na rona ri na nsati hi ndlela yeleyo hinkwavokwavo va na vasati luya wa number 2 biya lovela hi n'wana wa nhwenyani vhele loko se va lovele hi n'wana wa nhwenyani ni bya vavasati va koho lebyiwani vavasati va majaha lamawani byi khome xivii byi hlengeletano leswi swa ku byi kucetela na timhaka ta ku ri no munhu loyi a hi hetelaka vana i mhani le kaya leyi se lexi nga kona swantswa hina hi rhurha hi va hi haxawa i tiyindlu ta hina malokixini hi tshama kona va nga tlhela hi va byela ku va nga ha kandziyi leswimitanini swa hina hi ndlela yeleyo bela hi moya kambe ke xihlamarise ku majaha lamawani hinkwavo ka wona a ma nga pfumelanga loko ku va mhana vo va nga ha ngheni le mitini se qinga yeleyo yi nga fika yi humelele kwala xikarhi ku no va nghena va pfumelini ivi ke lava pfumelelaku ku nghena leswitandzini swa vona leswintshwa leswi va nga va ku swixavaku ku va vasati ku va mhana va vavasati va vo ntsena hi vona va nghenaku le eswitandzini swa vona le-election leyi hi vona va nga va nga loyeku hi ku ya hi leswi vo va swi vurisaka xiswona hi ndlela leyi va ri voho mhana jaha leri majaha lamawani loko vo tshika va nghenile leswitandzini swa voho va nga tshika va dzudzela mimirhi va ri hava hala ku hetelewa swihlangi sweswiya va nga swi nga dyiwa xiright va dyi xona va dyini va hava hala ku dyeriwa swin'wanyana ku ya mahlweni se va ngo haikhona mina na swi tive ku nandzu wa mina ncini dyoha hi ku tswala hi ku va rirhumbu ra vona marhumbu ya vona ma va pumba vuloyi hi ndlela yeleyo va ku hayikhona vona va ri va nga ha ngheni leswitandzini swa vona hi mhaka ya ku ri va ri va ta va

sebangu na kungawa kundlekele yini hiva hivana ba vona mani va lava pfuniwa lanwa na kona xana kungawa kuna leswi nga ndleka hivana ba vona va maja kumbe xani kungawa kuna leswi nga ngendelela la mihleketini ya vana ba vona va maja ki kumbe xani ba do hili loko va dondise xikolo hindlela hele yo ki bana la banga kursu wa kahle nje mali ya kuhlupheka mali ya magwinya mali ya mkomboti ba chulula ba hluta ba chulula vele ndlela yeleyo ba ka ba kursa bona sweswi ba rangile ti kapanti kulu kambe ke se mani lava ba loya ndlela yeleyo bango loko swi tetane ba ndlisa ku yini

0: shana ke mhani vafana mandisa kuyini loko se xiyimo xiriso baba donsini xikolo ba hetini ba tira kahle ba rangela de kapanti cool swinene na vathela va teka vasati ba chata ndlela leyo ba thela va lova xabati indlu malokushini ba tsama kona la mhani vango vangangeni ko vanga tshika va dzudzela miri vanga tshika va va hetela vana vari mwana wo leyanga vanga ngudya indlela leyo I enerini ka vona enough is enough se vango mhani ni endla njhani loko swi ri so vana va mina vanhu vula ku ni nga hangheni le mutini wa voho switandzini swa voho lomu ma nga rhurha va ya tshama kona va ni siya kwala a xitandzini hi ndlela yeleyo va ri mbilu ya vona ya vava swinene va va dyondzisi xikolo vhele hi mali ya magwinya na mali ya ku sweka homukomboti hi ndlela yeleyo sweswi hi ku na vona va dyondzekile na vona se mhani vo hundzuka no yuke 060-875-9542
1: e tokshana ka nwana me swivonisa ku yini loko swi tetani mhani va fanele va endlisa ku yini

0600 8875 942 hi togo kahle kahle nwina mi nga va fundisa ku yini mhani ka mhaka leyi mi nga hlangana na yona eka siku ra namuntlha munhu wa timina zevhele hi kongoma kahle ka wari liya mani longa ra wari liya ya 10 nongonoko tshelembeleni mikiser wa mina haya mahlweni mina na wena mikiser wa mina laha hi bulaka kahle njhe eka nhlokomhaka leyi yi nga tisiwa kahle hi mhani laha va ngo vana va vona vana va vona va va pumba vuloyi hi ndlela yeleyo vana lavawani va loveriwa kahle hi papa voho va ha ri ntsongo va lwa na vona va va kurisa va va dyondzisa xikolo ku fikela lava kumaka mintirho ya kahle laha sweswi va nga rhangana kahle na tikhampani tikulu lava nga teka na wasati va nga va cata vhele kasi ke nkingha ya kona buti lwa wona number 2 wa n'wana wa mhani laha va kumisa ku ri novi ya lovela hi n'wana wa nhwenyani laha ndzhaka ku lovela hi n'wana wa nhwenyani vingi va vo mhani va vuya va tshama va vulavula va kucetelana ku ri no kahle kahle laha a hi dyelaka swihlangi i mhana papa swimanimani va vulavula na va voho hi ndlela yeleyo va kombisa timhaka ta ku ri no lexi nga kona mhana ni vanuna va voho va fanele va nga ha ngheni leswitandzini swa vona swintshwa leyi va nga xavaku tiyindlu ya le kuxini leyi hi mhaka ya ku a va lava ku dzudzeliwa murhi voho a va lava ku hetele swihlangi va ri enough is enough leswi a nga dyiwa xona xihlangi swi ringenile ni ri se va ngo vana lavawani a ma nga ri ku pfumeleni le masunguleni timhanga ta ku ri no mhana vona va mhana vo va nga ngheni le switandzini swa vona le lokixini leyi kambe ke ku be nkarhi lava helaku va pfumela ku ku mhana vona hi vona va loyaku va nga ngheni le eswitandzini swa vona leswintshwa va nga ta va dzudzela mirhi hi ndlela yeleyo se va kombisa timhaka ta ku ri no a va swi tivi ku vana va voho va ndliwe yini hi vasati va voho kumbexani na ku va nga ku humela yini laha mihleketweni ya vonaki hi ndlela yoyeleyo 060 8875 942 hi toku xana ka n'wina mi yi vonisa ku yini mhaka leyiwani.

0: Alright, it's 060-7519-42. Kambe ke makalinga ko bako hayi khona abangeni limitini yabona le abangeni limitini yabona le tikubanga xa okoti indle imali kushini le indlelele eti makata kurno bar ba ta batudzela mire tala bona mingser mlimo yena
1: u jam rex na vayingisela ho jeni leso
0: kulo sana hina na kukala ipfukile ngobona na kukala
1: a ikali amoyeni mukuma ku loko se hi fona ati go through mukuma ku maybe ku na traffic at the calls I think so akara hava to van'wana lava kota ku nghena va karhi va pfuna swinene so swa khenseka na loko van'wana va karhi va endla yini vakarhi va tisa mavonelo ya pfuna hinkwaswo because in kwereka hina hi lava ku dyondza
0: i swo sweswo
1: moni khumba katsongo swo karhi hi mayelana ku pfuna mhani eka xiyimo lexi va nga le ka xona mikarhi yo tala DJM Rex swa humelela swinene emindyangwini especially ka vamhani lava nga hlupheka swinene na vana va vona ivi loko se va hluphekini vutomi byi fika byi antswa ka vana va vona ivi vana loko va sungula ku va vana vativeri va byela lowa va byela vana va vona ku mhani wa n'wina wa pfuka hileswaku mikarhi hinkwako loko ma swi cheka endzeni ka vukati a mhana nsati a va pfuki ku pfuka ngopfu va mhana nuna ende ni ala ku tlhela ni phinda futhi ku swilo leswi swi tele ngopfu emindyangwini swo ka swi nga ripotiwi swo ka swi nga vulavuriwi mhani sweswi va le ndzeni ka nkingha mina a ni ta ku eka vona endzhaku ku sweswi va makoti wa vona va le ku ringeteni ku byela rivengo exikarhi ka vona mhani lapha na vana va vona kuve a swi nga fanelanga ku va tani a va fanele va makoti lava va khomana na mhani loyi because mhani loyi a nga na mazala wa vona a nga na vana va xisati va fanele va va munghana wa yena va kota ku tsheketelana na yena va aka xivongo xa nuna wa mhani lava ku ri vana lava ku nga vavanuna eka vona
0: ma swi vona hikuva va ri vana lavawani emasunguleni a va nga ri ku pfumeleni ka mhaka leyi wa mhani va rilaka hi yona se ku be nkarhi jikijiki se hi leswi va nghene ka weyini ya voho ya vasati va vona se va pfumelini ku nga va ku endleke yini laha
1: va ni swi veka soko ni hlamula DJM Rex ka xivutiso swa n'wena vanhu va khale a va tala ku vula leswaku ri wanuna i faneke a rhangela n'wansati ku nga vi n'wansati a rhangelaka wanuna swi nga endleka va mhani lava va lemukile ku ri va fana lava ku nga vanuna vao va tlerile mo ntirhisa rito rero ivi va va rhangela leswaku vavanuna lava va twa hi vona vavasati lava vona leswi vulaka leswaku ri vavanuna lava va nge heli na rito ra ku tiya eka vavasati va vona loko vavasati lava endleni va rhangele vavanuna lava va boti a va ta kahle a va endla swona swa right unfortunately va meka mhani va hatli va feta ku ri vavanuna lava va twa hi vona va nga hati hi mutswari ende a hi vuli ku ri loko ni vulela hi ku va twa hi mutswari a ni vuli ku vasati va control-iwa hi mutswari vo loko se va tekile ni vula ku ri va faneke va tama va ha ri na vuxaka bya kahle na mutswari wa vona so mani ti kota ku pfuna mhani mina a ni ta ku DJM Rex na vayingiseri ra mhani swi nga va njhani mhani va teka ku hehliwa vuloyi lebyi va makoti wa vona na vana va vona va yi tivisa va vukati bya vona va tlhela va yi tivisa hala vona va velekiweke kona loko va tivisiwini va kombela leswaku ri ku huma munhu hala ka mindyangu leyi mimbirhi wun'we wun'we kumbe vambirhi vambirhi va tikona na na vana lava ya va mhani lava va majaha va twa ku ri loko vana lava va ya va byeriwa maybe va malume wa vona kumbe va hahani wa vona kumbe va mhanitsongo kumbe va bamukhulu wa vona kumbe vakokwani wa vona va ta angula va ku yini eka swihehlo leswi mhani wa vona a ngu vana lava va n'wi nyika swona swa ku wa pfuka sweswo loko swi nga tswali mhaka ya ku khomeka hi kona manjheni mindyangu leyi mimbirhi yi nga ta vitana mithini yi hlanganini hinkwako hi ku hetiseka ivi va vitana na vana lavaya va ta va ta yi khoma mithini wa ku tiya wa le ndzeni ka ndyangu loko se va khome mithini la ka mithini lowu ni pfumela kahle loko mhani va veka xitori xa vona na vana va tali lava va ta veka xitori xa vona swi endlaka na vamakoti va va va ri kona mara a ka swi ri swa nkoka ngopfu ku ka mithini lowu lowo sungula vamakoti va nga vi kona kambe ka lowu wa vumbirhi lowu ni vulelaka hi wo vamakoti a va ve kona
0: va ta hlamulela
1: leswaku ku huma timhaka kahle ka vana va hinkwaka va nga ta va ri kona laha mithinini mindyangu leya ya halaka vukati bya mhani na hala va nga velekiwa kona na vana va vona na vamakoti wa vona va va va ri kona a swi bihi ku va mhani lava va mindyangu leyi mimbirhi va kha va kombela leswaku ri mindyangu liya ya vamakoti a yona yi va kona because vana lava hi vona va khengisaku ndyangu wa mutswari loyi hi vulavulaka yena a ri laka na munhu ku va a va faneke va endla yini va wu aka se ni pfumela ku ka mithini lowu papa hine ku ta va na xa ku khomeka lexi xi vitanaka ku i resolution leyi fake yi tekiwa ku ya ya implementiwa ku vona ku ri leswi vuriwaka hi vana lava i ntiyiso kumbe a hi ntiyiso na yi ta va yi testiwa hi vakhala byona vakhegula hi vahahani vamalumi na lava nga ta va ri kona emithinini walowo laha ni pfumela ku ri loko ku karhi ku vulavuriwa laya swi nga endleka mi kuma ku ri ku tekiwa na decision a ku ri ku faneke ku hlawuriwa vanhu vo karhi va ya va ya lavisisa swi ya hi ku vanhu lava va dependa kumbe va believe ka system yini ya ripfumelo swi nga endleka va endla yini va decide ku huma ndlela yo karhi va va ya vutisisa ku ri leswi swi vuriwaka hi vana lava i mpela mhani lowu wa pfuka kumbe a nga pfuki na i dem rex na swi tiva endzeni ka miganga ku hambanahambana va kona vamamabyala va ku phungela va nga lavi leswaku ri vana va vona va ti-associate na vana va mindyangu man'wanyana hikuva va va endlelani va va dyela vana kumbe va va endlela swo karhi ma loko ni yingisela ka tsongo papila leriwani hambileswi ni ri yingisela ni ri ku jayeleni swi twela kahle ku mhani va le ku tiveni ka ku vana ende va na rirhandzu ra leswaku ri ku va na vun'we exikarhi ka vona na vamakoti wa vona xikan'we na vana va vona
0: ma swi vona loko va hlupheke na vona ndhaka loko papa va vona va lovini va kayakaya va baka magwinya va sweka mikomboti va sweka va chulula hi ndlela leyi va famba va jikajika na bakiti va kurisa vona sweswi va rhangele tikhampani sweswi va rhangele tikhampani tikulu va catini hi lavawani ve ri le switandini swa vona va nga xavaku switandi lomu malokixini va nga ngheni va ta va dzudzela murhi wayi va nga wu dzudzangi khale murhi lowuwani
1: na ku wa va nga va dyangi khale vana lava so swi komba kahle erivaleni leswaku ri vulo bya mhani lava a byi kona vana lava vo nyenya mukhegula hi mhaka va lava ku una vavanuna va vona va rivala ku ri timbhuri majaha lama ya humaka yena mukhegula leyi va n'wi pumbaka vuloyi and va tlhela va rivala futhi loko ku ri ku majaha lama loko ku ri ku mhani lowu wa loya swi loko na vavanuna lavavo va loya because va faku va loya na mhani wa vona
0: ani hi vona va mame mhani va lava
1: exactly so swi tikomba kahle ku vamakoti lama vo va na rivengo swi endleka va xisana na maturity yi nga ri kona i va heta va endla leswaku ri vavanuna va vona va nga havi na vuxaka na mhani wa vona se ni pfumela ku ri laya loko na ha ya mahlweni mhakana ya ku tisa xitsoxo kumbe ku ringeta ku pfuna mhani loko se ku lavisisiwile hi mukhwalowo ni pfumela ku va ta yi kuma nhlamulo ya ku mhani i mpela va pfuka hi vo va nga dyaya ntiko la vona wo sungula kumbe mhani a va pfuki na ku loko ku na possibility ya leswaku ri loko swi ri so swi karhata emoya na ku endla leswaku ndyangu wu tlhenguka hi mhaka ku ri loko pumbiwa vuloyi ku na switandzhaku papayini swi nga endleka ku va na team leyi thimapaka against wena exihundleni u nga swi tivi u ta ta hiseriwa yindlu kumbe u hiseriwa wo karhi wo hanya ni vula so because ku na swi nga humela ka province yin'wanyana va nga hisa mukhegula loyi a va n'wi pumbaku wa loya kumbe mukhegula loyi angana akuna proof ya kuwa lawyer. And of course, this cover is coming to Gula and Guluin, Maravana, Abatima Pini, and Macamun, one of them to Gula, that being Goku, Sukumaka, lawyer, anyone of us, Papa, Barman Sanaba Songo, Baba is some kid, Lee Akanakanga, Luik.
0: And a foot of Sukotans, Abunoko, Chugina Fana in, at Gulega Martin. Eh,
1: Masubana, Masubana Yan. So, Mena Antako.
0: I should be a solution.
1: Could I be done with him now in the rather lie? Because I know the cover liar. Look at the line, could assimilate him from now South Africa outpumed to go from the moon. Because as he take a court of some loan. The Logma Machinimus Ender, and we got to win the Logma Machinimus Ender, make a super right now come and call me one.
0: And Pella, the Sikara don't go for money, and it magazine that Ba mana ba satela bona ba fumelelwa go bangaya le lukshinli ba ngena ba tlela kweli hindela yele mara bo mana aba fumeleliwe
1: that is one thing abu kutekana ni ka bana bana sata anga tali ku loya ke ya ile swa re bana tsetsa ka tsoa ku loya mami o mana nuna
0: ana mini
1: so bana sati ba ta tshama ka ra di phina anja ngona mukongo na bona because kuti ko nwana wa bona mana jabe leti pini endzeni ka ndyangu wa vona wa n'wana wa vona ende ka n'wana wa vona hi ye a nga teka munhu loyi a nga ri kuwa ndyangu wa ka vona obvious va nge tsaki kumbe va nge amukeleki va nge tshintiwi kahle na loko vuya mara va mhana nsati ku ta dlayiwa na huku loko va fikile so na ku tlhela katsongo eka meeting wa ku va na vamakoti va va va ri kona loko o tshika va tsakela ku endla mhani lava endzeni ka ndyangu wa vona ni pfumela ku ri mindyangu ya vamhani lava ku nga vamakoti ka mukhegulu lava hi vulavaka hi madyambu lama na vona ku ta huma munhu wa ku va na vutlhari va pfumela sweswo loyi a nga kotaka ku va endlani a tshinya vamakoti lava ku a swi endliwi sweswe a ni ku na ku vanhu va ya vukateri va nga si va machiwani va nga sikela ku ringanela ngopfungopfu emihleketweni na ku vanhu u kuma ku ri a va layekanga loko va karhi va kula kumbe a va kurisiwanga kahle ivi loko se va fikele mindyangwini va fika va endla swilo hi ndlela leyi nga fanelangiki so loko vo tshika ku ri na vanhu lava nga career afeleko ya kumeki ku va vana va vona va endle swo karhi endzeni ka vukati bya vona va nga tlhela va xupuriwa hi vona i va va komba na ku va laya leswaku n'wana va hina leswi a swi ndlisi swona a ni yelanga ku ya tlhengisa ndyangu wa xivongo lexi mi nga tekiwaka xona kambe mi yele ntsena ku endlani ku ya wu aka leswaku xivongo xi kula xi ya emahlweni mani luya munhu vonaka munhu nyefulaka luya hi ya nga mi rangela yini ka vanuna lana so xa n'wina i ku mi endla yini mi hanya vutomi lebyinene mi va rhandza mi tlhela mi chuza ku ri n'hweti leyi va vhaka ka mani leyi ta ku va vhaka ka mani liya va vhaka ka mani lembe leri khisimusi va dyela ka ndyangu wa mani leri ya khisimusi va dyela kwini va hlantswela hi mani va fidiwa hi mani xo fanele swi hinkwaswo ka swibukeso a va na n'wana wa ntombi vamakoti lama hi vona va fake va va yini va va vana va vona va tintombi mato lama
0: hi swaku kahlekahle mhani a va fanele ku ri va dyela hi mhaka ya ku na vana lava va va dyondzisa hinkwavo va tirha hinkwavo a va fanele va kwetlembetana ku sweswi n'hweti leyi December leyi nga hela va dyele ka n'wina papakhulu sweswi va dyela ka hina
1: na swi vona ka swi nandzika ngopfu vamakoti lava vo lo xisana u swi endleka ku ri wun'we loyi mi kumaka swin'wana swa vutomi bye a nga kurisiwanga kahle se a influence lavan'wana va hatla va wela na vona handle ka ku va tirhisa mihleketo mina a ni miprofita kumbe a ni nganga ni nga vula leswaku mukhegula lava a va tivi nchumu leswa vuloyi vo vengeriwa mahala
0: vamhana vasati lava vamhana vasati hi va lava va tshama na le masomfini
1: exactly
0: mana mina va pfumeleliwi
1: mana nuna i tshama ri travule ngopfu i tshama ri ndzeka travule ngopfu loko n'wana wa xinuna a tekini i pumbiwa na vuloyi akuna swo biha swi nga ta humelela mhani loyi a nga vangi a nga kasiwi swi fana a hahani phela mana yi tisanyana so mina a ni ta ku mhani a va yisi moya wa vona hansi va ringeta ku endla leswi ni nga ringeta ku swi paluxa na leswi vayingiseri van'wana va nga ta va byela swona swi nga tshika swi va pfuna leswaku va va kahle swo hetelela loko ku ri ku i munhu wa ku khongela mhani a swi bihi ku va ti nyika chance a xihundleni xa vona va va rilela vana va vona emahlweni ka Xikwembu na hi ku titsona swakudya
0: u fana na leswi a va va khongerisa xiswona ku sunguleni
1: ku
0: a va yi mahlweni va kula va hanya va dyondza va kota ku pasa va ta hlayisa mindyangu ya vona
1: exactly va nga khongela hi 12 ya navusiku va nga khongela hi matakuxa hi vu 3 va nga ti nyika siku a vhikini kumbe a n'hwetini va titsona swakudya va rilela vana va vona ende ku va va rilela va nga ha vulavuli ngopfu hi leswi ka vana va vona le ka makuti ya vona a va langutana Xikwembu va ta vona Xikwembu xi endla leswaku vana lava loko ku ri ku yimpela va dyisiwe swo karhi hi vavasati va vona swa ku va humba mano va ta hlanta vana lava swona ku hanya vutomi bya kahle ivi ndyangu wa vona wu kota ku kula ku ya emahlweni ku nga ri na ku vana va vona lava va majaha va hambana na yini na vavasati va vona a hi vona loko hambanisa vana na va vavasati va vona sweswi hi lava ku kondletela yini yuniti na rirhandzu ku ya emahlweni so Xikwembu xi nga va pfuna Xikwembu xi nga va endla leswaku vito ra va tlhe ri basa loko ku ri i munhu wa ku kota ku va loko va ri munhu wa ku va na vuxaka bya kahle na Xikwembu va nga swi kota ku tlhe va kuma xintshunxo emahlweni ka Xikwembu eka nkingha leyi i mavonelo ya mina lani
0: khisa swinene emakhelwani ni le ku mi laveni hi ta bula loko ni chala
1: inkomi ni khensini
0: khisa swinene ni le ku mi laveni allright ndlela yeleyo makhelwani wa xitichi kusuka la tlhelo la 060-8875-94 to montela va mikisela mi le moyeni ahe hi pfukile minjhana
2: ni pfukile na vaxeni na
0: mi ni pfukileni ngo tsakela ku twa n'wina mi ri ku ndleka yini
2: mina ntshembo ku ri ni langutilani kasi nongonoko wu sungurile wu nga ngheni munhu mina ni reseyile tihomu swinene ene leswi nga leswi teka hina leswi swi atele mitini ene ni ya hi ku loko va tava ku ni va risela tihomu ta vona na va vutisa ku loyi a risa endlise ku yini mi nga vonteni
0: ni mi twa kahle
2: na vutisa ku laha mi risela tona endlise ku yini va ka a nga ti vuyisi masiku hinkwawo se mina ni fanele loko ni nghena kwaya swi vula ku ri loko ni ta va munhunene ni ta wu ti kota ku rhwala ndhwalo lowu ni fanele ni ti vuyisa masiku hinkwawo ene ti ta vuya hi ku vula sweswo
0: ya khatakhata ni miti ku mi ri ku ndleka yini
2: ka tinghoma leti ta vo dokodela Chauke Thomas Chauke ta tinhlambi leti nga kona swi
0: miko
2: na ni kona ama leti
0: na mitwa ni twa mi vulavula hi tinkambi a ni tivi ku ndleka yini
2: ya tinkambi leti no kota ku no kombela ku kombisa muhaxa loko sweswiwani a ni mi ri mhani lawani vavele hi vo va nga mangala vana va vona a hi kombela ku loko hi ku loko hi byela n'wina ase muhaxa hi ku hi kombela ku mi va bela ngoma ya Elias Baloyi leyi ya mhani wa mina wa nkoka masivisa vona lava va ta swi tiva ku mhani ku va ra mhani amisaveni xikahle hi ku hi yena nga ta va komba ndlela mindlulu ni le ku mara loko wo valava hi ku ni va biseleni nghoma ya mhani wa nkoka yona ya braya khatisa javalala leyo a yi vuli wena wa xihlubi xa darata a yi a yi a yi a twanangi na topic leyi hi nga ka yona
0: Se swo swi mlawa ni swi ndlisa ku swo swo mlawa mina ni ndlisa ku yini ni byeleli ku ni tirha njhani.
2: Hayi ni ta ni twa loko mo huye ni vele ku ri munhu loyi a vulavula ya kwini ni ta ni twa ni vulavula ni ya kwini. Ni mani nghena makeni. Ku pfuna mhani lava ni. Ni le ku ni tele.
0: Ni le ku mutwile.
2: Ku pfuna lava mhani lava a va langutisi ku vana lava vona. Aka wa malume wa vona va favor wini malume kumbe aka va mhantsongo wa vona hi wini aka xaka ra vona vafana lava ku ri wini va n'wi favor ku ngopfu va n'wi kuma ku i swimanimani va suka va ya nyika munhu liya va n'wi favor ngopfu vana va vona va fika va ndlala mhaka hi xitalo masiza ni.
0: Na mito ha nguna vulavulani ni ku mutweni
2: ya ni ni chavela ku vulavula kwa ti
0: hawa ham le ku twaleni
2: e loko va ni tsana ni va fika va ndlala mhaka leyi ene ku hava munhu a va byela ku na mali ya mbende a va hlengele timali ya yi ringana leswaku va ku ni kombela mina ya ni vulavula vana lava yi huma ni huma na vona mali leyi ni na yona ni kusiletile. Hi ya lava lavaka ku ya kona loko va ya masiyoni va ta ya masiyoni hi ya masiyoni loko va ya a nyangeni a va yi ngangeni leyi va yi tivaka vona va fanele va ku mali i ya ni hakela masivisa vana munhu loyi akuma va mani lava ta vuya va basile loko ku ve ni vo va yombela mara loko ku ve ni ku ri na switokofela swiaa va hoa yi ta vuya yi betolo ene ku nkina
0: mara xitokofela ku nga va xitokofela njhani hi ku laha mutini ka majala mona loko ku nga ko va na n'wana wun'wana nga ti hundzela misaveni wa nhwenyani ka jara number 2 a ni xitokofela xa tlanga xa hindza xa vuyelela si
2: ku famba ka nhwenyani liyani vafana lava va kona lava nga ya kona kumbe xana va fike va ya ka mfumo a fike loyi na nga dayisa emhanangulu kati vona a va fanelanga va nga xana xuri hiyo oxa a va fanele va tlhe va ya kuma n'wana na yena a va byela swo fana na swona
0: mara lani a va kombisangi ku majaha ma humini lava va nga khoma xivi va nga khoma nhlengetano va kucetelana hi lava xisati
2: mihaki yi ni sana ni byela ku hava laha ku nhova yi nga ka koti ku ri hava ritlhongo leri nga lai
0: a ni ritlhongo ra kona i vasati lava
2: ritlhongo ra kona mina ni ri vasati a ni va tingisela kahle a ni swi cinca ka ha vasati ritlhongo ra kona i n'wana lowu wa nhwenyani a nga lova
0: azwan.
2: Vana lava a va ta ku i hahani loko ku vele va kume munhu nga va byelaka ku ri hahani wa ku va nga dlaya sangi va kume munhu la mani a dlaya xisandi a swikisa vona va biliva va ze va nga ha yi na le phambeni va ze va ku mfumo wa swi vona ku mhani alowo kati lexi xi nga ku mhani va fanele va basa mhani a va hlengele timali loko vele vatiiomo loko va hlengelete mali va teka malume va vafana lava va famba na vona na vaa na vafana lava va nga fambi na vasati va vafana lava leyi va nga ta ya kona leyi loko vo fika aka nenge wa swona va ta va byela ku vana lava vo lo disiwa loko va ri ku vo lo disiwa swi vula ku vafana lava va ta swi tsaku himpela hi lo disiwa mhana a nga lito va nga lowo mazwana ivi aka mani lava ku aka rixaka na vana va vona va fanele va ndzisa sweswo ene loko va ndzisa sweswo loko va fanele lava voya va tisela hi ta vona tindlela mani lava va yeke na vona aka nganga yo sungula ku mhaka ya mbirhi mhaka misiyoni wo sungula nyangwa wa mbirhi va ta vuya va basile vana lava va ta aka rixaka na ku va ta ku tshamana mani se ndzi ta ku yini ku hi hlata murhi lowu va ta vulavula na yena nganga leyo nganga leyo yi ta va byela ku loko mi na vona ni pfuna yimani yedza zwona ukulo kuvanta tini vafana lavo vanga tatsengeleta vele ka vatsare vele ka vatsato vavo wani vanga tatse ku vana kuwena ava hedzisini hiku se hi kume ntiyiso wo tala hi 1, 2, 3 na swivona xita kuma se rizondzo ri nga na mani leyi ri ya vuya n'wana n'wana ka vafana lava i ya zondza nsati wakwe se that's why ni nge loko mina yi langutise ndzi maselo hinkwawo mantise yizani
0: ey hi yo mhaka hi tisaka n'wina va yingisele ku mi ta kota ku ta matlhelo ya ku hambanahambana
2: ni kombisa e matlhelo ya ku hambanahambana ni ri mhani loko ve ni va nga joyinanga xitokofela hi n'wana lowa nhwanyana va nga tivi nchumu va ta ku basini mara loko ve ni ko va na nchumu va ku tivaku va kona ku hama munhu wa ntshamo la nga zondza ku mhani wakwe hambi olmosta ku mhana wena ni ka ni swi tiva ku mara mhana ni lova lowo i ku hinkwaro ri la hi rona mina ni ta ku mhana mina a va lowo
0: hiku
2: loko va lowo a va ta va hi ndlele hani ntsonga a ha ri vatsongo mara daswoya ni nge ku hava ritsongo ri nga musi u nga tuka ku ri hava ritsongo ri nga layisiwa mina ku ni tiyena ni
0: kahle ngopfu
2: se mina ma vona swin'wanyana na swi vona se that's why ni nge aka n'wina ni ku loko hi ri va ngheni ku pfuna mhaka loko ku hi kokela va dyala mi va bela yi ngoma ya swimanimani va beleni ku ri yini tingoma letiwani ta tsinya vana na hina ta hi tsinya swi fana na tingoma ta Dr. Chauke swi nge endleki yi ba yi nga yi nga ku khumbi wena i yi bisaku loko u yingisela ku tuma leswaku u vulavula ku yini swin'wana swi ta ku khumba ene i ta tirhesa i ta sungula ku dirhema ku swi kuma swinetikaka na khaka
0: ni khiso swinene ni khiso swinene
2: sweswo ni bela
0: a ku na nkingha
2: ku fana na tolo ni nghenile mo ka mi nga hani tikiti ni nghenile ku mi va bisela lava va tolo ni ku mi va bisela hi kuma ya ku va vana ta Oscar Makamu mara a mi bisani yona swi vona hi ndlela ku vana lava va tshinyeka hi ngoma leyi hi kombelaka
0: hayi mi nga vileli yi tlangeni ko yo tlanga nongonoko vuhindina ni ri
2: ni yi yingisele nongonoko bya ku hela mina na mi yingisele
0: allright a ku na problem in case
2: swinene battlefort loko mina ni tima radio hi tlhelela masakuna sweswiwani va hisa lava ta ku swi tiva mhani i xibyu xa nkoka va bile ngoma ya NS Blue ya mhani wa nkoka
0: mi nga vileli
2: ena sweswiwani mina ni pfele hi bava ni pfele hi mhani naka no ma wakwe ni kandla mupfa ni fanyana na swo tiva ni ri mhani loko ve ni a va hanyi a va ta swin'wanyana leswi alelaka
0: no a ni khesa swinene
2: mhani wa nkoka leswi
0: ni khesa swinene a mi nga chavi ni ta endla sweswi mi
2: vulaka mhani loyi a nga tshama na mina a khurini a heta mandla kara a famba ti-apel ndhawini na mina a nga ni dlomi a ya ni lowa sweswi se ni nge mhani a va ni sisisi kahle ene va tlhela va vuya xitivini va ta va ta khela ku ri hi swihi leswi swi nga va pfuna eka mahungu lama hi va nyikaka wona hi karhi xaku timbuva leti hi va nyikaka tona
0: okay hayi va ta endla
2: timbuva letiwani ku ri va fambi tshamele leti
0: va ta endla tano
2: va pfuneka
0: va ta endla tano
2: mo
0: a ndzi na
2: the original
0: n'winyi wa vito ni khesa swinene the original vito ra
2: n'winyi wa vito loko no ku tihomo njhaninjhani swi vula loko mo zama yi kuma ku ni le ku fambiseni ka nongonoko mara vanhu a va ti hi xitsala swi kona leswi ni nga va ni va dyelaku hi swona ni fanele ni tivutisa loko mo mi nga tivutisi ta hanya mi wulawona
0: Ani ani munhu i fona loko a lave ku fona i se i loko swi fika ka ku mindzeri vo nghena kumbe a nga ngheni leswiyani swa vona munhu loko a nga ngheni loko a la nghena wa nghena
2: ku
0: hava swa ku ani azi a hi leswiwani a humeni ka swona a hi inanini nyana a hi humeni ka swona sweswo
2: a mina leswi ni pfuna mina na mhani
0: mana leswiya hi pfunini mhani ni vula ku ka leswa so a hi humeni ka swona
2: ni tshika tidyamavela
0: swi leswiwani a swi tshikile
2: na mhani a ni na orijinali n'winyi wa vito a tshamaka mahlamba ni
0: ke swinene thank
2: you
0: All right. Hi ndlela yeleyo swa ku ri i mana nghenaka mani swi ku yini leswiyani a hi humeni ka swoho a hi swi tivi ku ndlekela yini la xikarhi laha 060 875 942 ta ku loko hi nghena engheneni loko ku ri ku ha pfuna hi nghena hi pfuna mhani hi huma ka swoho loko ku ri ku a ku na swi vula hi ndlela yeleyo a yi kona hi ku fana na sweswi ha ti miyelela hi yingisela radio ku ya mahlweni hi ndlela yoyaleyo hi dani ku va hi vula swin'wana leswi nga ta tshika swi endla swin'wanyana hi ndlela yaleyo 060 875 942 i pfuna mhani laha hi twaku kahle kahle boho va fane va huma njhani kesi swinene the original n'winyi wa vuti xibelani hi ndlela yaleyo laya themaka maxamba mavondzeli ma n'wina hi ndlela yaleyo 25 wa timinetse vhele hi kongoma kahle le ka awara liya mani awara liya ya 12 njhe hi ndlela yaleyo lava ku taku va karhi hi tlanga risimula kusuka ka maswabemuda va ku ri xikoxa hi ndlela yaleyo na ku ta mi tlangela kahle risimu ra kona kusuka ka xikoxa maswabemuda ni ri valava Alright, makume mbiri muna wato timinetse vhele hi kongoma kahle le ka awara liya ya 12 nongonoko wo tale mbilwini hi lowu taka ka wena misumbunuko ku fika ra vumune hi ndlela yaleyo namuntlha vhele hi wa vumune hi ndlela yaleyo a hiyini mahlweni hi va hi karhi hi bula vayingisi ra mina munhu yi twa ku xikoxa va ri ku ndleka yini.

Alright, ndlela leyo ikhumira timinetse vhele ikongoma kahle ka awara liya ya mani ra awara liya khumembirhi ni ngona ku tala mbilu mixo ra mina hi ndlela yaleyo hi le ku fambisini swin'we mina wehe na va ku ta ku ni minaka kahle risimikisaka dokodela Thomas Chauke va ku khola ku na risema hi ndlela yaleyo risimi ra ku saseka swinene kusaka dokodela Thomas Chauke twana.